93.9 IFM, Apungan Pani. Idol, Biyernes na. Ispasa ras adlaw rondol. Oy, mura magka ng pilaraman ka pamilok Biyernes na dayon. Unya, panahon na pod para nga mo bye-bye na pudtas buwan sa Mayo. Kay unsa nagunta ron? Mayo 29. Uy. Daghang mga nagpahiyom ron sildo, day doll. Nakaabot rang 20 pesos doll. Eh, sa pa ba? Nabay 31 ang Mayo. Ato dong i-check B ang kalendaryo. O sa dihang, oh, sa paraban sa noon. Pero ato mga idol dira na kanang paldo, pero mapakdo trapo dayo na. Oh, sige lang. Ang importante nga, nabayran ang mga angay nga mga bayron nun. O wa lang po nato gilimot-limutan, idol. Kaya maskin unsaon pa na natog piyong. Maskin unsaon pa natog limot-limot, agoy. Yes, man. Dapat nga responsable kita sa mga bayron nun, dol, ha? Ito yung mga naminaw karon, iyahay lang tagpangatol, anis mga galasuan. Ang krisis, pastil lang. Pero sige na lang, iyahay tag-discartes pagdaginot, idol. Naranis atong discartes sa pagkakaron. Kunya ato mga idol nga namahaw na mainit, no? Ang ato mga kaigsuunan nga nagbiyahe na, mga trabahante. Ang mga estudyante na to, dira, padung pa ang mag-klase. Alas 8, size ang atong oras karon. Welcome na diri sa atong programang IFM Balita sa Buntag. Ikaw ba ng Team Bubog Ma? Idol Blakey Maria B. And yours truly, Idol Mikey. Adlaw karon nga Biyernes, mga idol, ang atong mga headlines, atong mga balita, atong tagapagtagad karong taon-taon. Kanya syempre, ang mga live reports atong mga radyo man. Ang atong mga hisgutanan kauban si Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. O niya syempre ang bugno sa bubugma. Atong pasudlo ng babae speakers linya karong taon-taon, mga idol. Standby lang. Mag-attendance check sa tabi. Daghan ra ba kay tag mga taga-budlaan nga kanunay naminaw sa ato asustaan nindo trabas kamukiras budlaan ay doon ang buntag ninyo dra ang mga taga barangay apas. Ang atong pertin ng suroy-suroy sa mga malunggay pandesal dira rondol. Lami gining malunggay pandesal, labi ng porting inita mga idol, bahala magkapaso-paso og kaon. Pero syempre, parisan gina ninyo PXL Coffee Mix 17-in-1. Kanang healthy, vegan o gluten-free, ragyod nga kape idol, ha? Ang atong mga taga-barangay Lahog, may buntag, karong buntaga idol, no? Ang atong dagan sa trapiko, moderate to heavy. Labi na nga Biyernes karon, ating paldo, ating pakdot, porikahuman. Amping-amping mo hanya magmatngon dras mga kadalanan mga idol. Happy happy Friday. Unya again, kauban na to ang Nas Cafe ug mga adlaw Sabado ug adlong Domingo idol nato ta sa Bicon event, Bicon 2026. Dras magtan New Town mag-abot anang adlaw mga idol. Ha, paginyo ang mga dungag nga detalye kabahin ini ning ato ang event ug mga adlaw ug sa umaabot nga Domingo. Standby, kinuyutig balita idol Mikey, di kapungan sa pagatud sa ng balita, tatak IFM balita. May buntag sa DI kay kanunay ding naminaw sa ato ah. Sila Ross, di ayaw giyahang mama, makalimot siya ko greet Ross. But again to Ross, thank you kaayo Ross. Sabi na ko magtagalog na kadyay. May buntag ni Modera Ross, isa iyahang pinalanggang inahan. Makalimot siya ko sa pangalan sa mga inahan. Luz Viminda ba to? Kay basta na to'y kanag Visayas Mindanao. Sa to, Luz Viminda. Salamat kasi yung kanunay nga pagpakiguba ng mga taga-pisa na to nga mga suking tigpaminawan. Idol, standby lang. Programang IFM Balita sa Buntag, alas 8:09 na.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: IFM Balita.
3: IFM Balita
4: sa buntag.
5: Headlines. Headlines.
2: Karon. IFM Balita. IFM Balita.
6: Pizza 29 na sa buwan sa Mayo 2026 sa adlaw nga Biyernes sa karon ang last Friday of the month. Mao kini ang uluhang tudling sa tumong balita karubuntaga.
7: Alang sa ato mga balitang lokal, langyaw na sakpan niya, dunay kauban niya, duha ka ng bigat sa saka kondo na sikop sa NBI 7.
6: Samtang LTO Ronda District ingusgan ang pagpatuman sa no helmet, no ride policy.
7: Japan o Pilipinas, sa atong balitang negosyo, ang Japan o Pilipinas nagkaunyan sa pagtubong strategic oil reserves para sa energy security.
6: Sa balitang paugnat sa kusog, Australian tennis star Elena Rybakina na namilit sa 2026 sa French Open.
7: Sa balita gawa sa nasod heat wave nga nasinati sa Italia, mirisulta o blackout sa pipila ka lugar niini.
6: O sa balitang showbiz, entertainment adol, ang Gilas Pilipinas star nga si Kai Soto. Og pares ni ining aktres nga si Athena Rere Madrid gikasal na. Kada ba mo ini kakibasa kog comment ba nga ha? Lalaki din na si babae din na si Madrid igsuon na niya si Rere di ba niya? Kato si Roro. Sus Ginoo ko basa-basa ha.
7: Pero kayo kayo boy kiha ka nang trend aw niya na lang sa.
6: Pero lain sa trending may Ginoo performance day ni Agazini di ba kato ipang post sa page ko BA si Agazini ganado.
7: Murag
6: ilang kat niya ang kuana murag kuwang na lang. Sige. Di mo ita kung sword up, layak tanto mo.
7: Pero ang face edition na ito nila, Buki, grabe, Gigi, Esile Fusha Ravina, oh, si Lali
6: ni Bogart. Mani ako ang showbiz ni Bogart kahapon.
7: Si Maria B, katupang, gato, tokrato, pero ni.
6: Tanto mo, wala na ba ito siya nagunahuna o politika, never na ba na siya.
7: Actually, oo, wala na gid siya. Palayo na gid siya.
6: Palayo na siya kay Kuya, Kuya, wala
7: nga kao. Ito lang yung aoy. Kuya, ito ka bukid.
6: Atong oras, gol.
7: Alas 8:21 na.
6: Standby, alas atong IFM Balitan. Show.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by iBerry.
8: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
0: This time check is brought to you by iBerry.
2: IFM Balita.

0: diri sa ta idol boy kay ang maong celebrities gikasal na gyud kagahapon adlaw gipakuratan gyud nila ilang mga fans sa idol boy kay pinaagi sa pagpalaganap sila mga hulagway atol sa nahitabong kasal kagahapon adlaw sa usa ka romantic garden wedding sa Alfonso Cavite. Idol boy kay mo kini Gilas Pilipinas para si Kai Soto and of course si ang celebrity partner niya si Riri Madrid. Yung mga iso ni Ruro Madrid. Actually, kini si Kai Soto po na idol boy kay. Kaya mo nagyatadaan niya, usaman tagod ni sige kahinaman sa Pilipinas. Kaya diba, katong nga gipanglantawan niya, posibleng siya ang pinakaunang pure-blooded Filipino nga makasulod sa NBA.
1: Kaya karoon biya, may kay, kung kitsa yung ang naag sa final sa NBA, karoon naag-feel ang first ever in history.
0: Pero kaya pure-blooded yung ito, idol boy kay. Mo lagi ni, aduna may mga kakawangan sa talento ni ini, mong wag yun siya makasulod, idol boy kay. But still, isip parte sa Gilas, Pilipinas. Kaya po kita nga digid basta-basta. But again, congratulations to the beautiful couple. Taliwa sa mga humihong. July 2024, sa dihang gisa publiko nila ilang relasyon, idol Buiki. Pero maulagi ni, ang sumapa sa mga humihong. Taliwa sa mga humihong. Wala joy statement ang duha ka mga kampo ni ini. Taliwa sa mga humihong na posibleng mabdos day ko na kini.
1: Si
0: Riri Madrid, idol Buiki. Hinungdan sa mga nahitabo
1: sa pag-upasal. Mapagkasal man ka na mabdos, uwa na mabdos.
0: Ay, pati tiga single. Pero actually, ato lang nilakbitan, idol boy, kaya naman po gawin trending kaayo karon kabahin aning maong usaka reporter, idol boy, NBL. So, di ka nang courtside reporter, PBA courtside reporter. Kaya tungkol lagi sa iyahang dakong gap, idol boy.
1: Pila to edad, Mikey?
0: 18 years old. Niya, usap po ka, basketball player, idol boy. So, 33 years old, di si Apple David, idol boy. Samtang ka di si Chad, ang at naa sa usa ka grupo pod idol Buiki sa usa ka basketball 18 anyos mo ni nga hinungdan nga ni trending ni sala pag-ayo kani nga sa kampo ni Chad wa pa hinuoy kanang statement nga gitagawa sa idol Buiki pero suma pa ni Apple David ato sa gipahayagi pamahayag idol Buiki wa siya nag nangayo og pasaylo sa nangayo siya pasaylo sa mga na-offend apan ang iyaha is respeto ang iyang pangayo gikan sa mga netizen.
1: Grabe ano so all of more than 10 years, may kipilag ito, 36.
0: 18, og di, grabe, 33.
1: 33, so, 3C? Pilag ito, 18.
0: Kailaman na, basta absent kong mat, ato, 33 og 18. May na, good idol, Kenny, no? So, this Kenny, uy.
1: Pag-aha, 33 og 18 years old.
0: 15.
1: 15
0: ka itong igagap, idol, Blakey. Pero actually lang, very cutie pie man sa good ni Sika ng, unsay panganay ni Sika ng Apple David. Pero sa mga palagi nila, 18 anyos sa po ko na kalibutan na idol boy king.
1: Meron doon ka na ika, bugoy ka rin niyo o katong
0: yes, katong volleyball player po.
1: Nagkaroon kasal. Kung ano
0: sila? Ikasal na sila yung anak.
1: Oo, so naigin mo ikahukom. So, example na pila ni mo, Dolbasig, nag-kinder pa ang imuhang meant to be, ha? Sa magkaroon, college karon so Basig, elementary pa ang imuhang ka-meant to be, ha?
0: Pero importante ba sa jude single? Diba? O balipayon sila nga nag-click.
1: White kabilinggan.
0: Diba mo nilingan ni Apple David, eh wala na tayong magagawa, eh nag-click eh.
1: Saan ako nag-click? Parang mag-motor, ma'am, Honda.
0: Okay.
1: Nag-click.
0: Alam mo, nag-kulang imong kuwan.
1: Almost, almost, Mikey. But anyway, congratulations sa niya. Si imong igsuon, Gazini, Mikey.
0: Si Gazini Ganado.
1: Congratulate na, Mikey.
0: Grabe, kaayo ang pagrampa niya. Actually, idol boy, Ki, karoon niyo tayo makaingon niya, pinaka-howd yun nga era ni Gazini Ganado. Well, of course, proud kaayo tanong ni ining. Ano mas siguro ni sila kabukan nag-i-tend sa nasin sa Pilipinas sa idol boy king ang mga representante. Pero again, for Gazini Ganados nga, anahimo na itong Miss Universe Philippines.
1: Saan ito nga year siya, Mikey?
0: Year 2020. Pandemic
1: hapon
0: to siya.
1: After pandemic.
0: Oo, diba? Pero again, kanabang karon nga pinakahawd nga performance si idol boy king nga kahibaw yung tanga dedicated yun kayo siya, very passionate. At yan yung all-out yun yung performance si idol boy king. Saan ito lang yung paghinaot? No nga, kana kung unsa man gani aduna ni maayo nga
1: sa judge like isa tong judge
0: si Omar suko kay silang Omar pakitanggal
1: atong oras dol
0: alas 8:27 na
1: ato sa balikan sa Attorney Rufil sa ipataw pa dahil sa itong mga balita straight to the point 3 sa IFM oras sa IFM
0: alas 8:27
1: standby sa mong pagbalik sa nang bugno sa bubugma nagbabalik na Bogart versus Mikey. Dari sa 93.10 IFM.
0: Di kapugnan sa pagatod sa dagunang balita.
1: Tatak IFM.
0: Balita.
1: Oras doon.
0: Alas 8:27 na.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 93.9 IFM.
1: Atong timbang-timbango ng mga isyu. Susiho nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
2: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
3: Sa Letran College dahil tumaiking ang atong si Chad ba to? Sige pa nga atong college player na niya 18 anyos dol. Si Bogart kaya kina niya. Guard. Asa na si Bogart?
4: Asa na kaday? Actually giblakingan jud na kog tuyo boy.
3: Okay, mamaray ta ni Maria Bogart basta
4: sa man. Ako gina siya giblakingan og tuyo. Giblakingan
3: pero mo na ato ang pangutana karon atong tuyok-tuyoko nang ato ang pangutana sa Bugno sa Bubug makabahin sa age in the field of romance. Bogart? Ingon pa nila nga, do not enter the kingdom of love. Diga, kanang study first before entering the kingdom of love. Ang tigi mo ka, kani mo ko-derated sa dianang mga incident ba? Kabantay mo anang mga interracial relationships diha sa Siargao nga nag-viral pod kay mga batan-on o niya naa sa mga video, mga hulagway nila online nga mga may edad ang ilahang kalambigit nga mga foreigner. No, and even sometimes, kanang mga foreigner nga, kanang ato mga stories nga may bawaan may kiba nga, lagyo ang mga gap. Pero pareha ni liman ka na may kino nga 18 anyos o niya siya 33 years old. So diba kani, yung sila nga ay nalang magpugong kayo. Saan ka man na nga ni click ban. Pero kung ka mo ipangutan o na in this modern time, in modern world, is age doesn't matter, still relevant. Ang age doesn't matter sa gugma nga walay edad sa gugma. Relevant pa maghapon aw di na na pwede so wa na dapat mas magmatngon taron atong unahon si Mikey Latos the host.
4: Ako pa sa tion mga idol no age doesn't matter ra gid gihapon hangtod karon di man ingon nga tungod sa modernong panahon pero maskin sa una pa man mga idol ang mga hilabtanon og way kalipay sa lang kada buhi di ka magbalipayon para sa urban no so nagdepende ika komento mga idol sa mga 18 anyos ngano di nagtutoy panas ginikanan kay di pa ka decision sa ilang kaugalingon.
3: Gatutoy.
4: Pag-tay ko sa importante nga malipayon, makadesisyon na silang kaugalingon, why not coconut?
3: Okay, Bogart, ay palupig, Latos, Lahos!
5: Mga idol, it does matter. Dapat mga idol, punta na yung kamabaisik kasi na corrupting minors, na yung kamabaisik. Dapat ipunay kung kini ang kinad mga idol, otherwise mga idol, makiha ka mga idol, ng child abuse, mga idol. Minsan palagi kong maay mo niya, mga idol, matod ka sa pagpapit mga minor. Di pala siya takot niya ang hunahon ang mga idol. Dapat mga idol, mabuto niyo ka, mabuto niyo at imo ka mature niya siya mga idol. Ano yung mga idol, ibugi ko lang ang iyang pagka-child, iyang childhood, mga idol.
3: 3, 2... Pat. Ala sige, 1 minute to Bugno. Kung kamoy pangutanon, idol, karong panahuna, relevant pa maghapon? Kana bang okay pa ba ang kanang linya nga age doesn't matter? O para ni mo, dili naman na angay, oy? Di na sa ana, ayaw na mo ana. Latos, Lahos, Bogart, and Mikey, Bugno na yun!
4: Babay sa pikas linya mo, medyo uga na kaayo ka, mama, o nagbaldita kaayo ka para sa mga ingon-ani nga klase sa relasyon. Ay, kung chika-chikahi, dahi kayo, unsa ba inyong gusto nga, di ba ang pinaka-importante, taliwas, kagubot ka ron, magminahalay pa.
3: Wow!
4: Ay, kung chika-chikahi, ang dili, pwede na mga edara, babay, pikas linya kay kamauna ka na buhimog desisyon para sa ilang kaugalingon o si abuso na
3: kaya dito kay Dubai na kaya kay buhimog bata
4: buhimog desisyon.
3: Oh sorry
5: buhimog desisyon ay bato na bitaw nila ang kapabot ang mga dibo-dibo kay dihan na gamabawan na fully developed na yun ang ilang mental ang ilang brain mga idol ay if ever may doon ang mga idol kasagaran sila mga desisyon mga idol ilang desisyon based sa ilang hormones,
4: babay. Ang babae sa pikas linya na buhi gihapon kagahapon o mga baka na buhi sa year 2026. Oh, it's 2026, babae sa pikas linya. We have to be open enough.
3: Labi-labi mag-away.
4: Dili, Jude!
3: Kaya nga no, natumba na rin yung kahoy. Kung saan nga kahoy, Mikey? May balay ng bugat na tumbahan ng kahoy. Naarabay na angol in town. May nalang walay na kalas, no? Pastilan mga higala, mag-amping taon ta, ampo ta, kaya naay mga hazard sa palibot na to. Ako ang day ni Eucalyptus kuno ni sa may sityo Kalubihan Camp Marina, kalunasan Cebu City. Sige, blablablab lang sa mo, din sa
4: pinakaway, ha? Dele, dele, dele.
3: Pero komento mo, idol, text mo sa tong text line.
4: 0923-112-8701.
3: Pwede mo ito sa taong sa taong page mo, Garta. Idol, kung kamo'y pangutanon, age doesn't matter, relevant pa ba? Or wa na, oy, dapat di na nang mag... Ayaw, oy, pangita mo, huwag ka, dulog, ida din yung palayo mo ng bata kayo, palayo mo ng gulang kayo. Sige, lablablab lang ha, di lang mag-away, Bugart and Mikey.
4: Dele, gihapon.
3: Kami ang Team Boo.
4: Ma!
3: Boyki!
4: Mikey!
3: Di ka pungan sa pag-atod sa nagunang balita?
4: Tatak ayos ang balita.
3: Wala din hindi sa kapunggan. Wala siyang iring sungkaban. Amping-amping di ako pa ha.
5: Bye-bye.
3: Uy, wato ka o ganang kuhan? Baikon?
5: Dako event sa Mactan sa dako event si Aino sa Chato by the Sea og sa isla sa Hansan mga Aino.
3: Hollo dulo basta paliog kag pagdamog dos por dos dol ha.
5: Sa Mactan sa dulo sa kusamakan ini weekends mga Aino karon og ugma.
3: Wow, dili basta basta ha. Basig makahapit kay Domingo or mag water sports sa pugka.
4: Water sports di siya, oh, importante ba ya?
5: Hindi ka sandi, oy, ka na si Puntog na ang mga laki ba ya? Oy,
4: da-da-da-da-da!
5: Kung saan ay requirements para maka-apply sa advocacy mo?
3: Wow! Tadalo niyo mo, og NSO, Bugart.
4: Api lang, Jum!
5: Ang requirement is, wapo lang dyan ka, niya, makikalam, okay lang yun di mo, nga kalam, itreat kang dino niya, makapicture-picture ta, mo na yun ang requirement.
3: Oo, ikagwapa sa mo ang babae, oy.
4: Pinakamaan niya, guway tatsa.
3: Oo, labaw pang gazini ganado, oy. Kuhal mo siya, gazini granada. Ala, sige, amping diya sa gawas, ha?
5: Ganado kayo ko, ka-inspired kayo ko, stand
3: na. Wow!
4: Mau ba?
5: Member sa... Wala yung member sa Bini o Binigar.
3: May asim. Sa mukha, amping diya ko pa, ha?
4: Ayaw.
3: Ato ning paminaw ning nahitabo, may kikay. Naon sa bani, natumbahan o kahoy. No, sa kalunasan Cebu City. Straight to the point 3 sa IFM.
6: Computer sa kaning anak nila na lalaki. May nalang gani kaya wala nagduwa niya itong gabi una o sa gabi eh. Kaya ni natugog sa'yo dito sa iya sa sosya kwarto. So ang kining na-injured ra, minor injury ra, ang kining ilang ang anak na babae, 19 anyos ato ni Rafael kay nasagira ng iyahang tigil. So mautong gitabang pod kagabi idayo na sa atong mga taga-barangay pod, niya ang katumba nag-asama ato ni Rafael, bini sila kilid sa ilahang balay galingkod-lingkod.
7: Kung saan orasa exactly na hitabo ni Jane?
6: Alas 8 pasado sa gabi.
7: So igu-igu human sila panihapon?
6: Humangyod sila panihapon.
7: Asa dapitan is kalunasan? Kaya ka na musaka tala, familiar kay ko diya, kaya naaman ang TV5. Sige matagsaka sa una diya. Kinini ang, o sa mani, dool niya katong sa Sibuso kani adto, or kanang, di ba na dagang kakahoy na dapit sa mga Girl Scout, or unahan, or wapak abot?
6: Kanina ay may Camp Marina, Atty. Rosel, at Bangyod, sa Ubos. Kanina ay Girl Scout. Kaya Girl Scout at Rafael, may ilang kampo din ni Ubos at Atbang did kaayo. Daghan kayong mga balay direct sa Atbang niya. Puno po sa mga punuan at ni Rafael. Lain-lain, mga nana, daghan kayong klase-klase nga punuan din rin na makita na to. Ay mga lubin, ay mga germelina at ni Rafael. Daghan kayo. So kaninga punuan, kaninga eucalyptus, maon ni ang nakatumba din niya sa maong balay nga nakaguba gid in town at ni Rafael. May nalang gid gani kay safe ragid in town. Tanan ang sod. So makita po na ito, nga doon na po na itindahan at ni Rafael. So nalumping niya din tao ni ang ilahang tindahan. Yan, ilahang mga tindat na apapun.
7: So ang magtiayon, naglingkod-lingkod sa gawas nga bahin, ang ilang mga anak, pila kabuk ni ilang anak kasama Jane?
6: Buha ang ilahang anak at ni Rafael o sa kalalaki nga manghod, niya ang maguwang kaning babay. 19 anyos. Mauto ang gikataho kay initial mga na itong nakuha at ni Rafael doon ay injured. Mauto nga gitabang kagabi sa itong mga taga-barangay. nahidawan ato nga iyang PLDI ang nagarasyan ato ni Rufil, pero may nalang gani kay dili grabe ang naangkon pod niya nga samad. Maroon kay wala sila dinhi nangatog sa maong balay ato ni Rufil, kay di naman gid ni ma itsura diri sila sa babaw sa igsoon ni ining kaning nama sila igsoon sa kaning ang kaning magtiayon na igsoon diri sa babaw at ni Rufil, diri sa sila gipatog kay di naman ni matuga ng ilahang balay kay porti naman gubaa. So ato ay gayuna diri sa kilid at ni Rufil na iusa ka portahan dinhi nga side naglingkod-lingkod ang magtiayon. Ato ay gayuna. So kung makita na to ay lagway na to at ni Rufil ang punuan na siya sa tunga. So, wala na akil din sa kilid. Wala na akil sa kilid.
7: O sa muna, paginahinay niya kaya naman iro nga gituguay. O sa muna, kuna.
6: Dagan sila iro, gabantay din niya ito ni Rufil. May nisugat na ito. Dari hinon, butangan man ni yellow line po sa ito ang mga otoridad din niya ito ni Rufil. Kaya dili pa kaayog din sa duulan kay medyo wala pa mong good na kuha ang punuan. Masa sa mabalik pa ang mga taga-barangay din niya ni Rufil para gabson. Kaya kung atong makita, dako kaayo ang punuan ato ni Rufil. Merdigid gani ni Madaog. Lima lang sa mga tao nga magtabang ani.
7: Di na madagat ko siyang punuan na dyan.
6: Di na madagat ko. Kinakulang kong pare. Kinangilang Paris para makabuot niya ito ni Rufil sa barga ko. Dako
7: o duha na bag, magkapit kamay ang duha, madana, madana.
6: Madana ito ni Rufil. Mone kine, mone ginyo, bro. Minahangilan ang kitang Paris.
7: Mudawat lo makakaukuan, mudawat lo makakaga mahablang kausuman.
6: Basta,
7: kaluhon na ito na, at nakudakur bagastuhan ng likod-likod.
6: Pero sa ato mga nakita din ni Atty. Rufil, no, ang kini nga kahoy, di niya pamanggid siya ingon nga laya si Atty. Rufil. So bungi kaayo siya nga kahoy mo na murag katingadaan kaayo nga kalit kaayo ang pagkatumba.
7: Matingala bitaw ta, kay nakasurvive siya sa mga bagyo ka na to, nakasurvive yan sa bagyong Tino. Nga wa may hangin-hangin kagabi, ingon kalit na katumba na siya kasama din?
6: Wala po yung sinating nga pag-uwan kagabi, pero matod sa mga residente din ni Atty. Rufil, kay gahapon, nag-uwan. So ang kasagaran po na yuta matod pa din ni kay murag humok ra ato ni Rufil nga dagan kaayo og mga punuan. So mao na ilang pagtuo pero gireklamo ay I mean gi kuha naman ni nila ato ni Rufil nga dihangyo ang tagtungo din ni nga ilahan na lang unta nga ipaputol kaya delikado. Pero mao na
7: so do na nay hangyo dai sa una pa ang tagtungod do na nay hangyo.
6: Balay gid ato ni Rufil ni hangyo matod pa nga ilahan na lang ipaputol kay delikado na labi naghumo kaayo pod ang yuta dinhi. Pero mao lagi to daghan pag papeles ang kinahanglan dito man og permit nya wala gid na wala na lihok pod ato ni Rufil mao ni karon siguro kung inani na ang nahitabo inani naman ang nahitabo basta na kuha na Ginoo ni ato ni Rufil magabas man ni kay wala man na tumba naman ni so kinahanglan man gid ni makuhaon kay porti kung luuya sa tagbalay naguba gid kayo ang ilahang tinoy-anan tungod lang ni ining pagtumba ni ining mong kahoy niya atong nabantayan ko din ni ato ni Rufil. Doon na po yung mga punuan din niya medyo murag nagkahirig na ban siguro ni Nara man siguro ni sa babaw po din nga balay at ni Rufil doon na yung murag nagkahirig po nga kanyang punuan. So unta po da ma-inspection po doon sa ni ato ni Rufil, no? Kay daghan kaayo o mga balay din ni daghan kaayo mga residente po din nga nagpuyo nga gipalibutan po kasi doon ay mahimong aksyon kung unsay pwede nga mabuhat po da yun ang ato ang mga taga-barangay ato ni Rufil matod pa mo balik ka ron kay para kwao ni or gabso ni kay ang una pa man nilang nakuha ang mga sanga-sanga pa ato ni Rufil. Pero ang karig yung punuan sa kahoy, napagin siya tunga sa balay. Mo nang atong naabdan na napagin siya, napikas pagin siya sa Rufil ang kininga maong balay. So wala na lang sa gipa sudlan sa mga tagbalay karon din. Wala lang sa sila gipa tugay sa gilip pagin ni Mahuman o kuha po. But sorti lang o maayo lang din kaya ni Rufil na wala gawin na grabihan sa maong pangitabo o luwas ra ang pamilya nga nagpuyo din sa maong balay ato ni Rufil. Brad. So far, wala itong nakuha. Gikan din niya sa may barangay Kalunasan. May tumunining o sa kabalay nga natumbahan o gakong punuan. Kauban, hapon ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot, Regiman Jesse Sumampong. Ako sa banginyo, Regiman Jane Gallardo, DYHP. Kata, Armament.
8: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Onya arita may galas tunduga mga isgutanan karon mga kaigalaan. Oga arita tumalikan may gala ang Senado sa Pilipinas. Kaysa ako nang giingon mahigala kompleto Ricardo's money. Apil ang love story. Pero ang pangutan ng dako, ako nang gipa doon na ganit ko'y gikuanan eh. Pangutan na sa ato mga higalang kinini ang matawag nato mga higalang FB page, no? Sa akong FB page, may gala attorney Rufil Fernandez Banyok na ay blue check. Ako nang gipapulsuhan gamay sa ato mga followers kung kinsa may nakadaot sa inyong tanaw, kinsa may nakadaot sa dungog sa Senado, kay maingoman ang integridad sa Senado na daot mga higala gumikan sa pikas nga grupo o pikas nga grupo. Iyahay ang narratives mga kaigalaan, no? Sa iyahay nga narratives, akong ipapulusuhan sab sa ato mga followers, kung kinsa man para ninyo, kinsa may nakadaot, ang minority ba or ang majority? Muna atong ipapulusuhan. At isgutan na to taon ha, malamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
10: IFM, balita sa puntag.
8: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by BLC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. This time check is brought to you by iBerry.
11: 93.9 IFM.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: IFM, balita sa
8: puntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Kelly. Papa Kelly. Para everybody, every bubbly.
11: 93.9 IFM.
13: This song was brought to you by Kelly. Papa Kelly. Para everybody, every bubbly.
8: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: 93.9 IFM.
10: IFM, balita sa
7: puntag.
10: IFM, balita.
7: Negosyo.
10: Negosyo.
7: Negosyo.

0: gipahibaw sa Department of Energy kung DOE nga miuyon ang Japan ug Pilipinas sa pagpalig-on sa ilang korporasyon sa energy security din misada ang Tokyo nga mutabang sa Manila sa pag-establisar sa unang strategic petroleum reserve system sa nasud. Lakip usab sa kasabutan ang plano sa duha ka nasud nga manguna sa regional joint stockpiling roadmap para sa ASEAN aron mapalig-on ang supply sa enerhiya sa rehiyon. Ang kasabutan gihimo human sa meeting sa Tokyo bali ni Japanese Prime Minister Sanae Takichi ug President Ferdinand Marcos Jr. diin gipasiugda ang pagpalig-on sa supply chain resilience batok sa geopolitical risk. Ubos sa Power Asia framework, mutabang ang Japan pinaagi sa technical expertise, feasibility studies ug capacity building pinaagi sa mga ahensya sama sa JOGMEC ug GBIC. Sa kasamtangan, ang Pilipinas adunay fuel stockpile nga mulungtad og 41 hangtod sa 138 ka adlaw depende sa klase sa produkto. Samtang ang Japan adunay mas taas nga strategic reserves nga moabot og kapin 200 ka adlaw sa konsumo. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, dikapugngan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: Oras sa IFM, alas 8:49 na atong nadungog si Idol Kenny sa atong balitang negosyo, mga idol. Padayon mga nagpaminaw sa atong programang IFM Balita sa buntag. Yung mga ilang tag-dispensa gamay, kaya doon na mangguti ka kulya na itong yatiman diri Idol Kenny. May gani kay warag yun ta nagkagidlay. Pero samtang namino mo dira mga idol ha, mga pisa ta ninyo ayog si Piyata, mag EXL Coffee Mix 17-in-1 yun ta ninyo idol. Healthy, vegan, gluten-free nga kape, mag EXL Coffee Mix 17-in-1 at siyempre mga idol, nganong nga ato maning imnon good, importante kaayo kay aduna kini native purple corn mga idol. Aduna kini daghang antioxidant properties nga makalikay sa pagahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna pa jud ni arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas ug rosehip. Puno pa gid sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag kanatog hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod mo ng kapina gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na ninyo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada Idol. O niya, pwede po kaninyo mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. O syempre mga idol, ayaw po si Piyata, labi na kong expose kay Mudras Gawas nga bahin mga idol. Magpahid lang po tayo gamit ang EXL All-in-One Skincare Oil. Ato pakigbatukan ang sakit nga dengue para protektado ang pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Dili kini basta-basta nga skincare massage ay idol mga idol. Kay ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot na may natural insect repellent property o tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ini mga idol, makasiguro gyud rin yung luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo kauban nato kontra dengue. Exhale in health, exhale in life. Sa makabuhay, dagdag buhay. Drita, padayon tasunahan alang sa itong balitang paugnat sa kusog. Ato usab nga makauban mga idol, si Idol B, standby lang oras sa IFM, alas 8:51 na.
2: IFM, balita! Sports!
3: Australian tennis star Elina Rybakina na namilit sa 2026 French Open. Nanamilit ang Australian na Open champion Elina Rybakina sa 2026 French Open. Kinihuman ang tennis star gipildi sa unseeded Ukrainian player Yulia Starodubtseva nagkupot gihapon na sa world number 2 ang one set nga labaw sa pagsugod sa duwa apan wala na kini madepensahan hangtod sa katapusan. Busa may patigbabaw si Starodubtseva sa score nga 3-6, 6-1, 7-6. Kini ang unang higayon sukad sa 2024 Australian Open nga si Rybakina na kasinati usab og second round exit sa usa ka Grand Slam tournament. Ug kini bahina gihatod kanato sa LiverAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambo ka pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og LiverAid Pro. Sakto, LiverAid Pro. Lahi nga LiverAid aduna si Limarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiverAid Pro usa kay patik protector gawas sa proteksyon natabang kini pag-ayo sa liver injury. Gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na. Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag liver up na, Liver Aid Pro. Kini si Idolbiz 93.9 IFM di kapugnan sa pagatod sa nakunang balita tatak IFM balita.
4: Hello, wey! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo! Mapug nga!

0: Oras sa IFM alas 8:54 na, Idol Boy Key.
1: Ito ang imbitaran, no?
0: Ugmang Adlawa.
1: Karong Adlawa na ay Philippine Advertising Conference, no? Ang malaylain ng mga brands. Laki pa
0: Philippine Advertising Conference.
1: PhilAdCon. So, kani siya, mao ni ang pinakaunang, usa sa mga unang events ng ipahigayon sulod sa Mactan Expo.
0: Mm-hmm.
1: Agad itong Mactan Expo, gitukod to para sa ASEAN.
0: Mm-hmm.
1: Noon niya, ikaugma o sunod-ugma ang Baikon na din, Mikey. So, sa gawas na po sa Mactan Expo.
0: Wow.
1: So, ang IFM team will be there na atay Nescafe Classic Booth. The IFM
0: mga peta dito, Idol Boy Key. Ikaw ba ng Nescafe?
1: The booth, the games in the booth will be hosted by yours truly, Boy Key and...
0: Mikey!
1: See you there.
0: Magkita-kits ta. Sabado, Domingo na siya. Unyaon sa tora sa Idol Buiki hapon.
1: Alas 3 hangtod gabi. Pero actually, alas 2 na anami. Alauna, no, ang team.
0: Nagrampa na mi nito ng mga oras sa Idol. Pangitaan lang mi ninyo. Basta di mo na mo makitan kami. Mo'y manakot ninyo.
1: Pero sa Baikon main stage, one of the hosts was
0: Yay! Idol Chixi!
1: Pinagyapon ang team.
0: Paldo ang babae.
1: Oo, paldo kayo. Naa ang team. Ugma na to, Mikey, no? Of course, silang Mamitik, Idol Tweety, Idol Kenny, Idol Aiko, Idol B, Idol Tony, Idol Doves, no, on the Sunday event will be there as well unya. Magkita-kits ta, no? Ayaw mo kalimot na arami sa unahan gamay sa Savoy sa Mercury nga kanang hotel.
0: Mm-hmm.
1: So katug yung kana ganing murag na ay mga nindot nga green Mikey before ka nang dagat, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kay sa una magta New Town Beach man, so kiti pangana na aron lagi na nindot nga spot nga kas
0: Magtanong taon maghihapon sila.
1: Nananay mo rag lain nga name.
0: Okay. Kay nag-renovate naman god sila.
1: Yan ay katong, ganing iconic nila nga architecture making nga murag, murag ka ng
0: yes. So, yun ako'y picture ato.
1: Yeah. So, again, doll, naarag ka na pita. Libre good name. Bisa kinsa pwede mo ato. So, see you there. Free cafe. Kauban ang Nescafe Classic. So, kita kits ka. Team IFM and DYHP will be there. And, Sunday dawn, no? Sunday,
0: Adlaw.
1: Kasi sa tungang gabi, padong ka down, Mikey. Idol Chixi and I will be hosting the IPI Run.
0: Uy, grabe naman ang mga to. Pamo?
1: Hapit na.
0: Okay, ra?
1: Hapit na. Iglones, to. But anyway, mauna. Kita kids ta, kita kids. O niya, mapasalamat sa tanan ni Tabang nato para sa Baikon nga booth nato dito sa Nescafe Classic DHD Studio. Silang team ni Sir Noy. Ang,
0: Uy, napadis silang Sir Noy.
1: Oo, ang team sa ato ang tables and chairs, lights and sounds, at basta kay na, digin mo magmahay doon.
0: Kitakits na rin yung Idol, ha? Kadagang kitag mga pahalipay po, gaya pong atangan niya. Makawaban sa yung pamilya sa IFM,
1: and
0: ha?
1: 2PBB, o sa pinakamag-umay kika, 2PBB.
0: Basta stars.
1: Will be there as
0: so,
1: well.
0: So, surprise niya siya, surprise.
1: Yes, o, Nescafe man sila ng ambassador.
0: Wow. Kitakits na mga Idol, ayaw si Piyata o mga Adlawa, Adlong Sabado, Domingo, yun na siya. So, family day na siya. So, ayaw si Piyata, mga Idol. Kailan di ka ato?
1: Sikarang Pitik.
0: Ah, okay. Si Mark Ayan. Ayan.
1: Pitik.
0: Si Pitik Queen. Oh.
1: Then si Lang-Lang.
0: Lang-Lang.
1: Nakumukusit ni Lang-Lang.
0: Ato na pag-atangan. Nindot kayo ni mga Idol. Kay gathering ni sa mga content creators ni mga local. Makalipay, maka-proud. No, so ato silang pag-asuportaan mga Idol.
1: And ato ang mga na-invite na ikiba. Example, the likes of Christian Citizen. Actual ba? Ato ang magipang
0: ato sa makauban.
1: Actually, offer exactly siya to be part of the Baikon. No, so, kita-kits ha. Ugma, og sa Domingo, Mactan, New Town. Atong oras sa FM.
0: Alas 8:58 na din na maglangan pa Idol Boy Key kaya ni Ana maghisgutan ni Attorney Rufil maghisguta kabahin na ni mga panghitabo dito sa Senado. Ato ni paminaon mga Idol straight to the point din sa IFM. Kauban si Attorney Rufil Fernandez Banyo Tatak RMN.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Sa Senado nga naa si Bato na daot kunong integridad sa Senado. Ngano kunong gitaguan mahigala ang kriminal? Nga mao si Bato. Kay tan-aw na mahigala ang Bato, doon na warrant of arrest gikan sa ICC. But ang tan-aw po mahigala sa majority, dili pa na sa epektibo. Kay kini ni ang wa pa may ruling sa main case gani, ang Supreme Court hantod karon.

0: So lain-lain mahigalag narratives. So iyahay pamasangil kinsa kunoy nakadaot ah, sa dungog sa Senado. Muna ako mismo sa atong FB page. Naghimo tag pulso ay kani kani. Ako ang gipapulsuhan. Katong uban nakakuha na mo sa akong pulso. Ah, gipapulsuhan ko lang ni. Gitan-aw na ko. Hamato number ug na pa toy pila nakabok ang comments ani nimso? Naman to names. Ah, katong akong gikuha nimo pila to ka comments. Murag na ato. Murag mga 6,000 to ka 6,000 ka comments tanan. So atong gipa check mahigala mostly sa mga comments mahigala. Kung ikaw ang pasultion, kinsay nakadaot sa dungog sa Senado? Mao ni akong gipapulso sa ato mahigalang kuan kini ni ang FB page, no? Kung ikaw ang pasultion, kinsa ang nakadaot sa dungog sa Senado? Si ipakita ko na to names kana names. Okay. Kung ikaw ang pasultion, kinsa ang nakadaot sa dungog sa Senado? Ang grupo sa minority open parenthesis 13 close parenthesis ni Senator Alan Peter Cayetano or ang grupo sa minority, no? Ni Senator Tito Soto. Mao ni atong question. Kinsa nakadaot sa dungog sa Senado, ang grupo sa majority or ang grupo sa minority, ha? Pagpost na ko ni daghan na yung mga nag-comments, akong gibasa mga higala, daghan gyud ang ingon nga ang nakadaot kinig yung minority. Iyahay man sa pamasangil mga higala, moingon man grupo ni Tito Soto, ang nakadaot ngano nga Senado ron na daot nga tong rating, gumikan ninyo majority, gumikan sa leadership ni Alan Peter Cayetano. Tubag po mahigalang grupo ng Alan Peter Cayetano ang nakadaot sa dungog sa Senado ang grupo sa minority pinanguluhan ni mo Tito Soto. Sa atong ipangutanas ng pulso, daghan gyud kayo miingon nga ang nakadaot ang minority gyud. Sa akong pulso diri sa atong FB page sa Attorney Rufil Fernandez Banyok nga FB page, no? Mulag pusot-pusot gyud ang kuan nila nga ang nakadaot gyud kini yung 11 kabo kini kabo gyud Tito Soto kamo gyud nakadaot. Straight to the point. O ilang sulti may gala sa mga tao nga ni appeal sa itong pulso. Pero sige lang, ato ni hatagag dugang paghisgot ng taon-taon, mahigala, standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong takna alas 9:01 na.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
2: Oras sa IFM, alas 9:01 na, Idol Buiki, daghang mga nag-atang, unsa na kay mahitabuan ni Ron, taliwa sa mga hisgutanan nga giatubang diri sa Senado, Idol Buiki.
3: Ako wala ramon ko, Mikey.
2: Wala ra ka, wala kay pangilan.
3: Guys,
2: sino sa kita nag-host
3: ko, Mikey? Bawat ka na ganing doon, ka ng 70th birthday na ni Sir Nestor. Salamat. Ang ilang family, yun kayo murag, nag-work siya kanya to sa Mercury Drug.
2: Kanya
3: na-amaze kay Kunia Bakay. Kanya kanya murag accomplished kayo season ng iyong mga anak, yung mga
2: professional.
3: Unya, alingaw kaayo sila. Unya, murag feeling na ko blessed kayo sa banya. Nasi ko pakatawa nila kay mao lagi nga daghag mga pakitabo sa Senado, inana. Mm-hmm. Yan sila po, listeners po, no, mura buyag lang, pinaagi ni Sir Edgar.
2: Wa maka nag-away ni Hinon Buiki kaya tapos mga pakitabo rin to.
3: Remote ako ba kay nakapangutanam kay Kunia. Ko, Sir, karon murag feel ako na analimutanan, accomplished, daghana kay kaoga kanang mga naagian. Unsa pa may gipangayo sa usaka Sir Nestor nang utana ko niya may kikibo kasi gitubag kalinaw ragit sa pamilya
2: kalinaw
3: sa palibot Mikey
2: kay tungod lagi sa kanang taliwa nining grabe kay ka saba mo gusto palibot pero, Mikey tungod na din politika
3: diba, usahay ba kung ma-focus ta kay gusto lagi ta diba usahay idol mo ana man mininyo nagbalita mi naani nga mga programa kay ganahan mi nga aware tang tanan nga mo nga hitabo pero
2: kay mao man sa jud ang atong mission idol Buiki nga adunay kasayuran ang atong mga suking tigpaminaw kay kisa naman lang maghisgot ani gwa sad ang media
3: pastilan. Kaya ka nang mabugat sa atong unang unang kasing-kasing bang ay mo.
2: Maskin kita nga nagsigigisgot ni ini. Oy,
3: oh. Na
2: may nang mga pinalang takaw ba ng Nescafe Classic o mga adlawa, mga idol?
3: Ako itagtibayaon ang mga taga-barangay Pahina sa Nicolas.
2: Uy, kaya nagagang katagtipaminaw.
3: Pahina Central.
2: O sige na ilang festival dara sa Nicolas Proper Buwan Festival. Ba na buikis ato ba?
3: Sa Proper. Katabuan man
2: o Tabuan.
3: Okay, mga manay barangay sa Tabuan.
2: Papalita ko ba?
3: Hello to Kap Clifford. May buntag
2: ninyo dira mga idol. Unya, padayon ta sunahan Idol Buiki. Ang ato lang yun, again ha, mag-apo tas kalinaw. Kaya wa, mawala ka hindi ka bayran sa bisan unsang salapi, Buiki.
3: Lagi?
2: Diba? Kanira yung kalinaw, kanang makatog bito, kanang hinanok ra, Buiki.
3: Ay, si tayo kwarta, kaya yung sip sa malinaw.
2: Mausad na, lain po. Da. Pero paldo man sila ron kay 29, baya Buiki.
3: Ang kalinaw, basta nasa yung kwarta.
2: Pero dari sa ato ang balitang lokal oi padayon ta sunahan kay kining Langyaw Idol Boy kinsakpan nga adunay kauban nga duha ka minor de edad sa usa ka kondo nasikop ni sa ato ang mga puwersa sa NBI 7. Ang kompletong detalye sa report ato makauban si Idol Aiko.
4: RMN Report.
5: Nasikop sa mga operatiba sa NBI Regional Office 7 ang usa ka Langyaw sud sa usa ka condominium unit sa siyudad sa Sugbo. Naluwas sa mga awtoridad gikan sa maong dapit ang duha ka minor de edad nga mga lalaki nga nag-edad og 10 o 15 anyos kinsa way kaubang laing hamtong gawas sa suspetsado. Gihatod na ngadto sa kustodiya sa DSWD 7 ang mga biktima alang sa dinaliang pag-atiman kung manadawat sa ahensya ang sumbong pinaagi sa ilang trafficking in persons hotline. Gipasaka na ang kasong kalapasan sa Section 6 o Section 10B sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act batok sa Langyaw pinaagi sa inquest proceedings. Anaa karon sa bilangguan sa NBI 7 headquarters ang suspetsado samtang nagpaabot sa formal nga impormasyon gikan sa prosecutor's office sumaa ni NBI 7 supervising agent og executive officer for operations Wenceslao Galendez Jr. Gisusi pa sa mga investigador kung giunsa paghimamat sa Langyaw ang mga bata ug kung aduna ba kini kalambigitan sa sexual nga pagpangabuso. Kini nga balita hatod kanato sa Lampi Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-isi baby, tungod kay 100% cotton ang Lampin Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pag-atod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita.
2: Oras sa IFM.
3: Alas 9:06 na, kinimahina, hatod sa kanato sa Sugar Troll. Ayaw kalimot, Idol, ha? Daghang mitumaw ng mga sakit karon sa masa diabetes, sa constipation, insomnia, lakit na galit kining high blood pressure, no? Ayaw kalimti ang Sugar Troll at dunay ABCD formula food supplement kay Idol. Ang palaya, adunay banabak, adunay kamote, adunay duhat. Busa, ayaw kalimot, healthy kaayo. Usa nga to sa duha ka kapsula matag-adlaw mag Sugatrol na. Balikon ko, Sugatrol. Pero manayon ka sa unahan, may kaya.
2: Alang sa laing balitang lokal, LTO Ronda District, hingusgan ang pagpatuman sa no helmet, no ride policy. Kompletong details mo report. Ato makauban si Idol Chixi.
4: RMN Report.
6: Hingpit nga gipahibalo sa Land Transportation Office kon LTO Ronda District nga ilang hingusgan ang pagpatuman sa no helmet no ride policy sa mga lungsod sa mahabagatang bahin sa Dalawigan sa Sugbo. Subay kini sa kampanya nga RA10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009 nga hingpit nga nagmando sa mga motorista ug sa mga backride niini nga magsul-ob og standard protective helmets sa tanang mga biyahe sa kadalanan. Nasayran nga ang makalapas sa maong balaod adunay penalty nga naa sa 1,500 pesos hangtod sa 10,000 pesos lakip na ang pagsuspenso sa lisensya sa maong driver. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixi sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
7: 93.9 IFM.
8: Napugnan pa ni.
2: Oras sa IFM.
3: Alas 9:08 na. O kibalina sa Mikey, ha? Atun sa kanato sa Axed Liniment Oil, Pamaol, Panuho. Tiba na mo, dagan na ba ang uban kanong weekend?
2: Oo, oh, ang papangandam nila, Boyki.
3: Oo, oh, ayaw kalimot. Pero of course, IPI na. Asa na sila, no?
2: Of course.
3: Axed Liniment Oil, SCED, Raginadol. Bit-bit ko na matag-adlaw. Tatak, Sed Marketing. Tatak magaling. Arita, Mikey.
2: Kay ang kining gihisgutan karon ni Attorney Rufila Idol Buiki kay ang pulso manggod sa katauhan ani siya gipagawas nga kanabitaw nga pangutana didto sa kining iyahang Facebook page Idol Buiki. Unya nakita didto ang mga nagkalain-laing reaction sa mga katauhan kabahin lagi ani nga virtual sakto ba Buiki virtual online nga pagtambong nga sa mga hearing sa Senado.
3: Pero marakilap sa gihadlok, Mikey. Sige, okay man na, pero ayun, kay kung mag-online si Bato, mas matrace ko, no?
2: Pastilan. Pero mo lagi ni ato sa paminawan mga idol, kaya ang gituki ka ron. Kini bitong, unsa man siya i-komento po sa katawahan ka bahin ini.
3: Kaya po kami kisa lang bahin sa bagadahan kung hopefully ato ang ma-flood sa ato ang page sa kaligan ng pangitabo sa Agusan del Sur nga palarong pambansa. Lagi mga kana ganing inspiring nga mga sa gymnast kay di ba sayod magkita no Carlos Yulo ang iyang mga igsuon. Murag himo nga ang mga bata mas na kuan ba na push no? Mas na himong kanang disidido.
2: Well supported sa kaayo boy kino ang at least akong mga nakit-an lang
3: kay natoy murag gikan sa Region 7 nga bata kadaghan kay sa og award katong 9 years old niya. Pero mag-isot siya discipline alas 5 sa buntag mag-jogging.
2: Mag-jogging.
3: To think 9 years old ginoo ko pag bibiyahan niya.
2: Murag pati pa rin hinano ka to boy kino.
3: Kaya mo kaasang ko na break Mikey kana ganing sa beam kanang naay patungan ang babae nga kanang sa gymnastic kana ganing na yung mga tagak kana na yung mga
2: ang uban mga disgrasya pagani no? Na,
3: kahilak ko na kaayo so naapagitoy sa floor exercises
2: ay gamay si Piat man lang good boy ki
3: murasag na injury Mikey kay nasayop og landing ba so kanang
2: di ganilalim na sports so, boy ki
3: ganahan man may mag gymnastic si Mikey
2: ang mga kabukog
3: ang mga Bogart patulog ni Carlos yun ano
2: yun? Sus, ginoo ko. Mag-inom tagatas, oy.
3: Unang siyang tiya ni Bukit, matikay ang unang. Ato balikan sa ito yung retail. Again, kudos, no? Sa tanang mga yes, nirepresentan
2: sa palarong pambansa.
3: Kudos din yung tanang. Win or lose, your winners already kaya nakaabot o si Vera. Kaya
2: nga nag-quit. Tino, oh, di ganalalim, oy. Ang leveling buhay kiba. So, again, congratulations.
3: Pero matikay ang resulta. Tatbay doon, ano yung nasa ito yung retail.
2: Straight to the point din sa IFM.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Nindot ang kanang kone Peter day. Hanay ba? Hanay no? Ingon sa tulo ka topic sa kong isultiron. Una, unsa man gid responsibilidad sa usa ka senador? Unsa may karapatan? Ikaduha, unsa man ning dignidad sa senado? Kanus aman dinig ni bagsak ang dignidad sa senado karon ba ni og wa pa ko mo pa president daan ang bagsak. Ikatulo mahigala nga topic unsa may ato priorities? So pag yun kay tanong hawak natin ang bit, ngabot pasabot na naan ni mo kay ang senador mga higala karon, ikaw mo ay ang sinit may nag-trend karon. So kung imong ipalabi unsa itong isgutan nun, unsa itong priority karon, muna'y sundon sa balita. Pero matur pang Peter Alan Peter Kitano higala, Senator Alan Peter Kitano, mas duha lang kabuok ang narratives na maogigi pa gihatagag priority. Unsaon pagtangtang ni Alan Peter Kitano og nganong ni ubos ang dignidad sa Senado. Imbis kay lain mahigala nga mga isgutanan moving forward because naatay bagong Senate President pero ang gihimo mga higalang prioridad niya mga topics mao nga unsaon pagtangtang ang Senate President. So wala pa mahigala makabuylo, wala pa mga higala premature pa kayo nga imong mahukman o maayo ba sa performance o dili, kaya mo pa may paglingkod ni Endekin? Ha? Batungod mahigala sa power struggle diya sa Senate, doon ay kakulian. Karon pa ni mahitabo o Senado nga porbida grabiha. Doon ay kulita mga kagalaan, taod-taod kwan. So kanun ay ginahamok mahigala ang leadership, gumika ni sumpay magudani mahigala ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Okay, padayon mahigala Senator Alan Peter Kitano. Proceed dong.
7: Sa salita tungkol sa inflation, kanina lang po si Senator Rafi Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks, pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumagsak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win.
0: Okay, pause.
7: I wasn't
0: joking. Pause, ha? So, ikaw ang Alan Pinal Kitano, ha? Kanunay man ninyo nga huna-hunaon nga ilisan si Alan Peter Kitano, ingon siya, og namoy number, show me the number. Kung namoy 13, okay. Kamoy mo majority, okay. In fact, ako pa may mo administer sa inyong oath. Kung kinsay sinun nga Senate President, si Alan Peter, ingon siya, kung gusto ni mo, ako'y mo administer. So muna, nga kalon, binirahay yun eh. Kung kinsay makakuha, may galas majority. So muna, ilang giplanuhan nga, kung panalitan, makuha ang majority, ang minority karon sa Senate makabilas sa duha na sila na po yung majority, ilang ibutang si Win Gatchalian nga mao mahigalay ilang Senate President. Pero sa akong punto magod, panalitan lang makuha nila, ang sa ako lang ha, kini ako, objective lang taan nga komentary ha. Once makuha nila, panalitan lang, kaya grabe, manging presyo sa majority ron. Pwede man sila nga hugot sila karon. Damor mahigala nga presyo ron, damor nga maghugot. Pero pwede sad nga dunay mabira. Once dunay mabira, para nako lang, objective lang ko, dili kay ko uyon ni Win Gatchalian day. Nga mo ilang himoon. Why? Because na mo kay impeachment lagi. Nga ang Senate nag-convene as impeachment court. So para nako, ako suggestion lang, ila naman, sila na mahigala mo ay majority, panalitan kung mahitabo na, ako suggestion si Kiko na lang. Mo himoong presiding official, mo himoong Senate President para sa may mo preside inig impeachment. Kay kinahanglan tag lawyer mahigala nga mo mulingkod isip Senate President karon nga naay impeachment trial. Why? Kurti na magunigod. Daghan mga technicalities, daghan mahigala mga rulings nga himoon sa presiding officers, mga questions, objections ug uban pa. Medyo maalanganin kung dili abogado ang mulingkod. In fact, sa kurte mahigala, di magani ka madawat o huwis o magani ka mahimong practicing lawyer. Bisa pag lawyer na gani ka, kinalan na requirements mahigala nga at least naka-practice yun ka sa imong profession. So akong suggestion, objective lang ko, kung makuha gani ang liderato sa minorities na pa yung mahimong majority, suggest si Kiko na laibutang. Alang sa impeachment. Kini ato, klaro-klaro lang ba? Inighuman sa impeachment, pwede na si Win Gatchalian. Sa pagkakaroon mahigala medyo dili kayo ikotapabor kay doon naman ko mga objections, doon mga rulings na kikinahanglan, unya ang imong background sa jurisprudence, importante kayo. Wa ko ingon nga nakaminos kung Win Gatchalian, ha? Mayon na si Win Gatchalian, okay lang na siya. In fact, maari man na sa itong si Biana, nag-interview man taan na diri, ha? Mabisita man ako na diri. Pero karon magod nga, doon na mahigala impeachment. Kung kinahalan tawag lawyer nga mo ay mo lingkod, isip presiding official, kay hinumdo mo, impeachment may galang irap si David Eagle may nilingkod Supreme Court Chief Justice because nama as constitution kung ang president may under impeachment. Sunod, ang kang impeachment mahigala ni Corona kisa may Senate President timing kayo si Senate ta President Juan Ponce Andrile. So klaro kay na sakto mga background ba. So karon kinis Alan Peter Quintano sakto na ni. Pero kung ilang yung pulihan pala na kinis Quintano perfect ni nga maoy mo daron na eh. Labi na nga doon ang impeachment trial pero ang minority magod gusto magod sila kanunay magod nga gi tira gyud ang majority. Delikado og anytime delikado og dunay mo give up nila. Although pagkakaron mo di pa nimo makita. Kay murag ang uban musugot naman sige sige okay papriso mi papriso mi. Basta dili mi mo kwan di mo sibog sa among prinsipyo bisag unsa inyong offer mo ni among baruganan. Inana man ang uban. Pero wa ta kasabot sa uban ha. Ang ako lang ani kung moabot ang panahon nga mailog nila mas mayo og skiko na ibutang. Aron nya inig objection gud ana mahigala mo. Kuan maguka? Leading question, misleading. Do na mahigalay assuming a fact not in evidence nga mga kuan ba inig tan-aw nako kini mga bugadong sala eh, gipresume na sa nako hanga mga lalaki ni. Ug ta kaila ni kay dito man sa Manila mga kilala kun ilan as fortune kay is fortune usa na sa mga lawyers kada to pod ni irap. So kini ni ang gipresume na to so kung mahitabo ana every question malagmit dunay mga objections ba. So, lisod kayo kung si Win Gatchalian may mulingkod, ni anang puntuha. Para nako lang. So, kung ugaling mailog ang leadership, karong Lunes, posible mahigala, kay kanunay mang gihamok ni Skaitano, o niya kisa ba mahigalay ang ubang senador, unless isugin ng 13, ha? Mananggingan lang sa Brave 13. Malacanang ko yung imong kontra. Di ko basta-basta na day. Ikaw, di ko kasunod-sunulan sa Malacanang. Hindi na basta-basta. Why problema to mahigalang? Wa may risgo. O ganito ka sa minority, okay ra ka. Safety ka. O ganito ka sa majority, kuya-kuya man. Malagmit pa yung pwede ganito. Papriso munta nandiy. Pero og hugup din sila, bahalag man kinonsa, kuyog kita dali, di ganito mailog ang leadership. So muna nga hitabu ang mga sukitig paminaw. So kinsa yung nakadaot ko, no? Muna ingon si Peter Quintano, kung doon na mo yung number, show me the number, okay man ko. Ako pa yung administer sa oath. So ito ipadayon mga kagilaan ang pamahayag ni Alan Peter Quintano.
7: Joking, I was making him smile but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority. na simula nung Mayo 11 bumagsak. Sinabi ni Senator Ping, may allow and correct me Senator Ping kung mali. Sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumagsak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw.
0: Okay, pause. Pagka so, giklaro ni Alan Peter Quintano nga, ang biruan ko no karon, komedya-komedya karon, si Lacson Mahigala ingon nga, mas humot pa kuno ang lower house kaysa Senate pa ka karon, Quintano, dili na, kaysa siya mo oy Speaker of the House, pareha og score ang House o ang Senate. Sa pagkakaroon, og nibagsak ang dignidad sa Senado, dili si Peter may nakabagsak. Pagsugod na ng flood control project, flood control scandal, nga lihay kayo ang Senado, gipili-pili, kinsa imbisigaran, kinsa dili, diha nabagsak ang dignidad sa Senado.
8: Straight to the point.
0: Muni ang pamahayag ni Alan Peter Quintano. Okay, proceed, Dadong Nims.
7: Minority amendment. Una, napakaraming ghost. Tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert. Tapos nung sinupina ng ombudsman ang LBRMO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumagsak dahil sa'yo? Sa'yo, sa'yo, sa'yo? Wala po. Kasi hawak natin ang bit eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing con as yan, at impeachment yan, etc. yan, edi 24 na tayo na yun ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napakamasalimuot para sa atin. At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Senate, si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika nyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot.
0: Pause.
7: Senator.
0: Okay, so mo na yung mga kagalan, ha? Iyahay og narratives. Inigahuman mahigala, magpa-interview mo ito sa media, mo ni mauna. O niya sa Manila, po, paborito nilang interviewon ang kadtong naa sa minority. So mo na mga higala nga malahi ang narrative. So pasininlan ang majority na mo'y nakadaot. Mo na si Senator Alan Pitilquitaron, sulti sa siya. Wala man daot ang Senate under my leadership. Daan pa ni atong flood control. Nga ang mga tao nagtanaw na unsa man, si Ping Lacson, PNP chief ni kaniadto mahigala suito nag-investigation pero karon mo ni likoy man mahigala niyang inimbestigaran. Na kana may pananaw sa uban ha. Romola, sa ato sa mahigala mo na makainta nga si Ping dapat iyang ipatawag to mga naa sa Malacañang. Malagi ang tabunan nga dili way labot sa BBM ani. Kaya man tong gi absulto na daan nga gigamit lang nga ni BBM pero nganong mo ipatawag day? Sige luwasan lang sa BBM pero nganong man ipatawag? Nahadlok mahigala sila nga naa na sa doorstep sa Malacañang ang korupsyon. Klaro-klaro lang ba? Atong ipadayon, may gala karuntong tuwad humalamang sa pipila ka mga mahinomdanong pahinomdong. Alas 9.25 na.
2: Oras sa IFM, alas 9.25 na. Ito nibalikan ni mo mga hisgotana ni Attorney Rufil, mga idol. Unya, once again, atong timbayaon ng tanan na itong mga nakauban. Padayon nga naminaw diri sa itong programa. Ayaw si Piata Idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. O diri sa ato ang tax line ay 0923-1128-701. Samtang naminaw mo dira mga idol ha, ato sa pahimangnuan, kanira bang pagpagawas og hugaw, importante kayo ni sa matag-adlaw mga idol. Pero kung ugaling nahimo na ninyong problema, constipated mo, bloated mo, irregular inyong bowel movement, sama na ko, mag super fiber agad ta mga idol. Kanang usa ka sachet, inyo nang iabong atos 200 ml of water, inyo na siyang imnon 30 minutes, wala pang panihapon mga idol. No, human sa upat kito sulok ka oras, may nainigmata baro ni mo idol, habwa gito na mga hugaw, ganda pundo dras imong tiyan, tinai o kolon. O nang mag super fiber na ta ang number one colon cleansing product na girekomenda sa mga medical doctors. O yun, syempre, ato po ng parisan sa pag-inom sa ginatong life extension vitamin D3. Kaya napamutundan po na sa pagtuon sa mga eksperto, mga idol, na kung increase ang vitamin D3 levels sa itong lawas, buot pasabot, dilita daling taptan sa mga nagkariyang sakit, kaya mas ligo na itong immune system. Mag-life extension vitamin D3 na, stay healthy, live better! Ato sa ipadangat ang pipila ka mga pahinong dumaido ha, standby lang oras sa IFM, alas 9.26 na.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget?
12: So-so!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.9 IFM.
3: Mapungan po niya.

0: BOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: IFM, balita
3: sa buntag.
2: IFM, balita.
3: Oras sa IFM alas 9:32 na ato sang timbayaon ng atong mga kaigsuunan nga naminaw po diri sa may Mabolo, Cebu City. Salamat kaayo idol. Unya kay Bobby at nga usap po dis gigikanan sa lamig kang empanada, di ba Miss Bim? Salamat kaayo Miss Bim sa kanunay sa nga pagpaminaw ha bago ra sa Bim siya nag-birthday. Belated happy birthday Miss Bim. Unya nga to pong mga taga-Kanduman. Dagan kayong salamat sa inyohang pagpakiguban, mga idol. Nga rasa diba may magsimba? Kanduman. Asa de? Kanduman! Dili kay diba naman na diray simbaha. Sakto ba nga ka ng kalimot ko si panganan ni simbahan na makasimba? Mas gawin dira before sa Kanduman, Idol Buiki. Pero mo lagi ang ka-traffic ba? Pastila naman lang. Pero again, salamat, salamat. Salamat kayo mga idol. Karon ato na ning paminawon kay... Kadayon ta sa unahan ay doon, kaning mga pamahayag, unyahang sa kanyang mga pamahayag ni Senator Peter Alan Cayetano, mga idol, subay sa mga panghitabo dito Senado, ato ni Tagaag Pagtagad, Straight to the Point 3 sa IFM.
4: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
5: Any one of you giving us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay, sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya, kundi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not-so-secret. Why can't we bind together, minority-majority, and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before
6: okay,
5: I go to
6: words. Pause. So mo ni mahigala kay history gud ni Senate mga sukid di paminaw. Ang history ng Senate mga kaigalan kani adto pa mubarog siya. Kay do na mga principle of check and balances. Unsa unman pag himo o pagbarog sa Senate nga dili siya sunod-sunuran sa Malacanang kung ang Senate President nagduko-duko sa Malacanang mahigala tila ato sa Malacanang. Kay ang Senate mahigala at least do na bay mubarog. At least do na bay makabadlong. At least doon na ba mahigalay matanaw nga maka-check sa sitwasyon? Kay kung parihan na lang tanan, musunod na lang tanan unsay sulti mahigala sa Malacanang, wa nagay makababag mga sukid di paminaw, wa na, mula na tagbalik tata sa martial law years anang kalakihan.
7: Straight to the point.
6: Kung nandun ay 3 equal branches of government, co-equal, nga dili pwedeng andiron ang usa, dili pwedeng andiron ang usa. So, mubarog sila mahigala matag-usa. Unsa o manaron og ang Senate mga kakigilaan sunod-sunuran sa Malacanang. Ang history anang Senate kanya ito pa. Panahon pa sa martial law, mahigala ang tudkuan nga na-maintain ba ito indikin nga dili siya musunod-sunod lang sa Malacanang. Muna'y nakataas og rating sa Senate as compared sa House. Kaya ka na mga congressmen mahigala kinsay naglingkod sa Malacanang. Adto man na sila. Pat ang Senado dili. Mabita na sa una panahon ni Marcos, doon ay mga senador nga nangapriso sad. Papriso na sila. Katong panahon ni Marcos Sr. Kisa man itong mga nangapriso. So si Chufisto, Ginguna, Ninoy, Aquino. Daghanto sila day. Suod sa prisuhan. Nga naman, ilang ipakita nga dili may magpadaas inyong dikta. Basta na kami among kaugalingon dili. Nga wala po'y magkabadlong ninyo din ha. Kung bisikon sa inyong buhaton, musunsunuran lang tanan. So muna ang punto mahigala ni Alan Peter Cayetano. Ato paminaw ng padayon dong.
5: A way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. I want to honor Senator Miggs kasi siya...
8: Recognize.
6: Okay, proceed. Sumpay ito dong, sumpay dong. Okay na to siya. Padayon lang to siya. Padayon lang to dong. Okay na to dong. Okay. Sige, gamay lang kayo. Naputol ang audio. Kaya nindot to siya nga portion na. Kaya sa Senate man to itong pagkakuan. Nag-present ni Senator Alan Peter Cayetano Mahigala. Okay, sige lang. Labo to sa ilang security sa Senate. Sige, padayon lang dong. Usama na imong na preserve diha. Sige, padayon lang. Usama na siya. Lahit na na po nga topic. Okay, sige, sige ko no. Oh, go ahead, go ahead. Okay, ito paminawan ang audio mga kaigalan. Kini nga portion sa mga kaigsunan, hatod sab ka na ito umigala sa GDTOX Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga kadunay ka mga toksin sa imong lawas, maong dili karigilan nga makapagawa sa imong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan, luta-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang imong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
7: Straight to the point.
6: Okay, ato balikan mahigala si Senator Alan Peter Cayetano kay tulunay ka mga topics ang iya mahigala nga gibutyag. Kadtong porsyona labot na to sa security. Sa Senate mga higala nga co-equal branch of government. Pero giharas mahigala ang ilang Senate Sergeant at Arms, ang ila mahigala mga gwardiya dito sa Senate nga foul na mga higala gumikan kay co-equal branch man ng Senate. No? Sige. Na kuan pa din ha. I-check ko no. Kung basin og katusumpay ra to atong kuan dong, pwede ra to sa masumpay katotoang pamahayag mga higala ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay. So, sige, so kalong nga tontaod, mga kagilaan, gamay lang kayo, ato ning padayon, kinimaong sitwasyon, mga sukintig paminaw. Pag-explain niya na labot mga higala sa mga panghitabo dito sa Senado, mga sukintig paminaw. Okay, gamay lang kayo, mga higala, no? Katong posyon na dong, okay ito siya, ato ito ipadayon, ito dito napita, kay doon naman ito iyang i-explain nga ano nga nahitabo tong May 13, no? Unsa man ito hitabo, unsa may president ato. Kaya nag-iahay naman po mahigala o himo o narratives nga sadaan mahigala ang NBI, sadaan mahigala ang Senate Sergeant at Arms. Nga na ba? Sige, explain na ni Senator Alan Peter Cayetano, mga sukit di paminaw, kana nga punto. Ato nga balik-balikan karo nga taon-taon mahigala, no? Gamay lang kayo mga kaigalaan para nga atong masuta, mga sukit di paminaw, kini nga mga pamahayag. Sige, gamay lang kayo, ha? Kanto lang siya nga portion, eh. Padayon lang ito nga portion na ikin. Tanawa ko nun diha sa atong kininiang video mga higala. Okay. Sige, gamay lang. Kaya dito mahigala, gipakita itong video inday. Gipakita itong video labot atong pag-dakop mahigala sa Senate Sergeant at Arms. Nga muna ang hinungdan nga nikanit mga higala ang panghitabo kay ang Senate nga co-equal branch of government. Doon na sila ilang kaugalingong mga gwardiya. Pero lang kaugaling yung gwardiya may galagi pangharas. Katong usa ka kauba nila sa Senate Sergeant at Arms, nga gigunitan mahigala dito sa mga alleged nga mga membro mahigala sa NBI.
7: Straight to the point.
6: Tawag mo itong puntuha mga sukitig paminaw, no? So, atong tagag-pagtagad mga kagalaan, kining maong portion mga higala nga gihimo ni Senator Alan Peter Cayetano, mga sukitig paminaw. Pero sige lang, ato na ito ipreparar unya ng names. Ako sang hangyoon kadali si Kwan Idol Buiki o si Idol Mikey. Basig ready na sila mahigala nga Kwan. Okay na ba itong ilang stepping ka sa atong Straight to the Point mahigala nga jingle? Wala ba itong mapibaw si Idol Buiki daan da? Ato mahigalang gihimuan tog Buiki og ni Mikey og kwan kanini ang stepping. Ang ato mahigalang jingle ato sa mahigalang hatagag pagtagad mga sukid di paminaw. Kay maito lang pagkahimo ni ato tong kanon kay murdaghan ay nagsayaw-sayaw ani mahigala. Papreparaha sa kadali si Idol Buiki nitong si Idol Mikey. Labot ani mga kagala. Tapos nadawaton ang report sa ni Paul day og santang ila sa andam-andamon siguro kay sa mga basin niya ka-ready na siguro sila kay ato sa silang palindihon kadali mahigala ato sa dawato ng report ni Radyo Man Paul Lauro kadali mga kagilaan kay Manayaw si Idol Buiki si Idol Mikey kay ilang himuan og stepping ning atong kwan kaniba kani yeah!

Imo anong stipend ng Idol Boy King, Idol Mikey? Atong tanaw ng tuntaon, may gilapos dilipato sa 8-6 radyo man po lao roro mga orasa kay doon ay dugang pang police report o sa mga kagalaan. Atong hatagag pagtaga dito sa may inayawan niya bahin mga higala. Inayawan police station at usang tagag pagtagad mga sugit ni Paminaw. Nakakita kong Idol Boy King o ni Idol Mikey nga nagpost mga higala sa ilang gihimo nga kwan. Kinini ang stepping sa ato mga higala nga kwan. Kinini ang ato yeah! mga... atong jingle mga sugit ng Paminaw ha, so ato ning tagag pagtagad mahigala doon na lang naging muhimo na po ani Idol Boy King, no? Ang uban mga kagalan kay Dan Sabol kay ba

0: okay na sa Idol Boy Kick, Idol Mikey, mahigala kay live ni Ron, ha? Kalunto taon, mahigala. Commercial sa tagadali kun, okay? Commercial sa tagadali. Nga kalunin humans commercial, makikala to na makita sa Idol Boy Kick, Idol Mikey. Kay basig sundugon po ni sa ito mga kuwana, unsa ilang stepping ba? Kay plano ming kasamang Aida nga magpakuntis na ni Boy Kick. Okay, standby, may gala kalong tataod na una. Ito sa ipadangat ang pipila ka mga mahinundano ang pahinomdo, mga sugit di paminaw niya balita kalong at tataod. Niya ato ng atagag pagtagad ni may gala o sa stepping ane kaya itong sundugo ni Ron. Idol Buiki, may suito kaya nag sa Idol Mikey mga kagalaan. Alas 9.44 na.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
2: Oras, IFM alas 9.44 na, standby idol ha, kaysa itong pagbalik ato sa tagaag pagtagad ang atong IFM panglawas.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: IFM, balita sa puntag.
2: Oras, IFM alas 9.45 na dirita alang sa tong IFM panglawas mga idol. Makahuna-huna ta mga idol no, sige taghisguts kasing-kasing, baga, kidney, pero ang atay murag panagsarag yud kaayo natong mahisgutan. Pero kung buto na hunaon, usa ni sa pinaka-busy nga organ sa tong lawas mga idol. Hilom ra kay ni siya magtrabaho mga idol, pero mo ni tagasala sa tanan natong ginakaon o ginainom. Mo na huna-hunaan ninyo ha sa mga sigig pulaw, hilig kay milk tea, hilig kay fast food. Unya ini kaabot pag yun sa weekend idol, magsigi lang pud og inom, agoy makaagay gyud si atay ana idol sa sige natong tagay. Mabito na nga atong pahimangno mga idol, importante nga samtang sayo pa ato gyud ning ginampingan. Unya syempre para ni ana ania ang Liver Aid Pro. Mga idol, ang Liver Aid Pro usa kini ka supplement gagihimo para mo suporta sa kahimsog sa atong mga atay. Dili na siya magic, wa sad gini shortcut idol. Kay bawa mo unsay sulod ni ini, aduna ni silim marine nga gikan si milk thistle na ilhan nga mo protektar ug mo repair sa liver cells plus vitamin B complex, B1, B6, B9 ug B12 nga makatabang mohatag og dungag nga kusog sa lawas ug suporta sa atay labi na kung kapoy na kayo ni tungod sa atong lifestyle. Ang nindot pagyud per capsule 29 pesos lang. Sakto na inyo hang nadungog mga idol, unya para sa mga nagdaginot labi na karon kay crisis, naputay tipid pack idol 5 plus 1 free for only 145 pesos. Again, 145 pesos lang, 5 plus 1 free na siya mga idol. Ang pingig yun na ninyo ang best buddy sa inyong lawas ha, pwede ninyong makuha sa leading drugstore sama sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, Lanueva Pharmacy, Queens Pharmacy ug Majesty Pharmacy. Kung fatty liver mo, nagmonitor mo sa inyong liver enzymes, pwede ganyan yung i-partner sa inyong healthy lifestyle ang Liver Aid Pro. Mga idol, mas kin pa man for prevention or para sa mga aduna existing liver concern, ayaw sipyata, mag Liver Aid Pro na ta. Ask your trusted na mga pharmacy or health professionals kabahin sa Liver Aid Pro mga idol. Liver up na ta with Liver Aid Pro. Oras sa IFM alas 9.47 na mo kinyang atong IFM panglawas.
5: IFM, balita sa buntag.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
8: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Ang galing! Pangmatagalan!
12: Parang tayo lang, han, no?
13: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to...
3: Oras sa IFM, alas 9:51 na ito na nibalikan si Attorney Rufil kay Pasayawo na Rabami Idol kay ni Ikaw Nalay Ko Lang. Standby mo dala mga idol ha. Kukuyawan, dyan ko ba sa ipatawag na ming Attorney Rufil? Ay, Pasayawo na, son me. Ganahan na ba kayo kumusaya? Standby idol, straight to the point diri sa IFM.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
5: Kinani pagkabati mo nga ko ano mulagwan siya di ba lisod ang stepping boy kay
6: kibo ka tuyne kanang gigamit na ko nga stepping ron.
5: Oo.
6: Kay freestyle na to ako freestyle lang gi-feel ang music nimo
5: da si Idol Mikey be ato sa apilon dili be Idol Mikey, good morning Idol Mikey.
3: Good morning Attorney Rufil, sa tanan na itong mga suking tigpaminawan, maayong buntag.
5: Maayong buntag. So kini sa Idol Mikey, Idol Mikey, kini sa mga kuan gani mga danceros gani sila. Kini ako mahigala kay tingog more or less. Ang sayaw po, labaw pa siyang more or less.
3: Na, hala ka, attorney. Kaya po baka sa comment section, attorney, niya, ano raba sila? Mas nindot ko na ang jingle kung masayaw
5: ka. Kini sa Idol Boy, kay unahon ta sa Idol Boy, kay Idol Mike, pag sa stepping lang mga higala, no, kay ang uban nundog naman, pero unahon ta sa sila, kay sila maoy atong ikonanig maghimog stepping ani maong song. Kaya pagkabati na ko, nindot na, kanta ba? Niya bisaya, nindot nga pagkahimo, niya paghuman, kana na ang dansabulk, ayun no? Ikaw sa may kasulte, boy, kisa iyang, kwan, iyang, ang iya bitong kadens, ang iyang,
3: Naadjoy, oh? Recall ang mga listeners, Attorney Rufil, kay ang tono, kana bang dansabol siya, ang beat, no? Kanang,
6: Dansabol, relatable, ang lyrics.
3: Ang lyrics, o. Oh.
6: Kana bang, sama sa programa ni mo, attorney, sama ni mo, attorney, nga, kana ganing murag mo'y mo pa, mo murag mo pa spark ba kumbaga kung sasakyanan pa murag spark plug ba nga mo pa kirig
5: ato no? Imbitaro ni si Kwan
6: Jade
5: Puhon og natay mga activities ba no kay uta ka meet ani salamat gud ako nga do natay mga listeners gud ay buki nga kada nang himo sa kon ba nya ang iyang gi-compose ba kanang iyang gi-describe ang atong program
3: no creative siya Attorney Rufil unya kana bang kahibaw jud ka nga suki gyud siyang tigpaminawan kay punto per punto sa mga lyrics Attorney ikaw man gyud ang pasabot
5: di kon yun niya ba
3: ikaw ang programa oh
5: ta ko mi ta ko mi na bitak mo iya pag-describe sa atong program sa Straight to the Point mo iya pag-describe nako no so mo tuig kon nya nindot ba kahimo ba dan sabol kayo sa ato ning memo ag stepping nya si Idol Boy kay mo kon mahigala kay daan mo ni dance troupe pag sa Idol Boy kay kabantay mo sinayawan Idol Boy kay bawaan gyud mga humok pitang mga lawas ba dance troupe ni sa Idol Boy kay sa UP kanadto University of the Philippines ah unya kini sa Idol Mikey sa dance troupe man sa sa inyo ah Cebu Normal University nya mo na nga kini ni ang ikaw Gerald kidjual may bay punom sayo Gerald
6: tinod attorney
5: kini si names.
3: Nakita na ko ito sila na nanay attorney. Nagbit-bit pa itong butilya.
5: Asas kisos minya lang ba? Paske may mayo kayo masaya. Bitaw, so may ilbaw. Ano mo doon? Gift ba tingalin ng

0: kaliwat-kaliwat ba. Oh, at the same time, ang environment ni Momogi makapa-push ni mo nga mas ma-enhance ba, mapanindot, attorney niya. Maka-imagine ko, attorney, nga dugay na kung ano sayaw. Pero pag abot na ko sa Ironman, kay hinayawsan mo, natin yung mga kalihokan, mo chatsa, tanan niya, labi na pag-pandemic kami ni Mikey, mag-TikTok, so mas kana bang og di mawa ni mo attorney, passion ni mo di magin mawa attorney.
1: Aso passion gid ni mo
2: siya. Passion siguro
0: tinuod
1: pero ko attorney Rufil kay na expose mo guko upat ba mi kababayi man nagsuon attorney Rufil nya kana bitong basta na yung mga party sa silingan tig attend ra man mi pobre man mi attorney tig attend ra big party pasayawon yung mi permi attorney so murag gara pod ako nakatunan ba mas na expose ko mo nang mas naganahan tag sayo sayaw. Oh,
2: pero may buan gyud an nya kanang pagkabata pa lang daan ka na ay potential din mai mo sayaw ba humukon og lawas. Dili gyud dili gyud wa kay gift sa pagsayaw. Ni sayaw ni Kiko kay buki. Mana gyud nga kaming mga inana nga mga murorles og Kiko tap sayaw. Mura lang og maahagat ang sayaw kanang magbitbit ka butilya ba. Ikaw. So unsa ba pamaagi? Gyud sa man pagunahuna buki nga kini mo stepping sa atong jingle.
0: Sa tinuod lang, attorney, di lang sa gyug ko nga dancer lang. Mm. Pag high school, choreographer gyug ko.
2: Oh, kana gyud.
0: Tinuod gyud for festivals sa Solisoli, no, sa amo ang mga youth ang organization. Even in UP Cebu, under ko ni Ma'am Gaying, nga kana bang sa upstage, attorney Rufil, na theater man. So na ay kanta, na ay sayaw, drama, no? Pero, gi-assign gyud ko, pagkakita nila sa ako ang sinayawan, gi-assign ko nila sa sayaw. So, na ay mga presentation ng upstage kaniya to ako ginimo choreograph sa invocation sa kanang mga
1: kay kung gi-assign pa ka sa pagkanta bi kay maragana ni mo kanan ni ana gyud ginuwa tong ayo sa data di natoy hatag ang tanan
0: ay ayaw ay kay basig ma in love niya kag samot sa ayaw pero kana
2: kay kana gyud mo mga teachers ba tan-aw sa nimo ang tan-aw oy may ni bata ulit butang dire so dire kag gibutang sayaw nya og pultan maikam ka ta dire ka apil ka dire dona bitaw ko kung kailan aboy king nga kanana ang medyo piki to gamay to niyang sinayawan niya yang tingog sa piki ipapil sa choir kay kanabang iniga high school ba nagdain graduate sa high school ba di ba mangenta ta no na yung atong song bitaw na nga kwan sa batch na to nga song ana kanta kanta na sa imong kwan ana niya di ay tenor di ay bass di ay soprano di ay alto ana kap sige na niya pagguman mangenta na paingon na nga kwan ingon to yang teacher kadugayan niya kanang ayaw lang utingog na lang. Medyo apike mo yung tingog yun. Labaw pas more or less. Dahil na ito more or less. Kanta-kanta po mata. Katuyali sod yun niya. Ginan sa nga. Ayaw lang tingog. Sunduga lang buka yung baba. Unsay kanta ba? Kanta lang anak. Pero ay tingog. Oh. Para sulbol yun niya. Mayabang niya itong kwail. Kadugay yan. Buki pag actual na yun niya. Kanang, sa graduation na yun. Ginan sa nga. Ayan lang apila ang assignment ko lang karon kita na ko nga ko lang adto lang mo assignment sa ikalayog dagkot sa kada bitaw kada ko bitaw kada bitaw
0: kandila
2: dili kada mo fountain ba
1: ikaw fountain
2: wa gyud basabot ba higala nga bida ari sa tingog bidyo kan pero gi ubanong nga kanang gifted kanang may pa mo sayaw palang jello ba inana may mo sayaw may mo kantang anong gikuha nung tanan ng Mikey gibay ila tanan gibay bahin sa uban
1: or sa kanang mga Pinoy pop groups nato karon sa Beanie, sa Kaya, YGIG, basta Pinoy pop group attorney Rufil dapat may ka mo sayaw may ka mo kanta.
0: Gary Valenciano.
2: Ah, pero layo lang sa inyo sinayaw Mikey.
1: Tawo sila tanan.
2: Arita sa atong jingle, atong asa man itong Camila Rald, atong ikuan Rald, i-adjust gamay Rald.
1: Attorney Rufil, naminaw po di silang idol chicksy karon kasayawon po di sa idol chicksy. Memorize na niniyang stepping idol boyki silang ninyo. Naminaw sila karon samtang nagbiyahe. Dagang kayong salamat, sana chicks!
2: All. Sana all! Asa sa idol icon, isayaw na sa idol
1: isayaw na, isayaw na, isayaw na.
2: Asa may mong entry, ano, Gerald? Wala pa si idol Mikey o si idol boyki sa... atong tagag pagtagad mahigala atong hawanan gamay na lang pwede naman ni gamay naman ni atong kuan boy game kaya man ni boy okay kanto bitong si Governor Pam kanito sayaw nga nanayaw mo okay naman kay diha okay mo ni mahigala ha ang atong stepping mga sukit dig paminaw ha kay aron nga ato ni himuan og kuan ni pamaagi ning ato mga higalang kinini ang atong jingle mga sukit.

0: Paminaw, ah, sige na siguro ni, okay na ba ka ni Idol Wiki? Okay na mo diha?
1: Mapahibaw lang may nga, kinira ba first take agad di attorney?
0: First take, oh.
1: Si Ma'am Aida man ang QA siya, sir, nindot na kayo. So, akan ang una na kung murag i-fail na ko music, muna sa'yo mag-ipadayon o kopya.
0: Oh, kanagyod, no? Okay, mga higala, standby, alang sa ato mga kagala ang paghimog stepping na itong jingle mga sugit ni Paminaw. Eh, doon na natin mga entries na iunya po hon, ha? Okay, atong tagag pagtagad, mahigala sa Idol Boyki, Idol Mikey, salamat kayo sa ila, mahigala ang pag himo o mga staping ani mga kaigalaan. Larga! Yeah! Isa-isa kami lang. Wapa ma live, Rad? Na-live na? Kay murag, dili dito, dili? Or okay na ni? Okay na ba? Ma live na ni sa dong? Sige ko no, atong kanan ko no. Nilag. Ang kuhan, isa-isa, ilag-lag. Kaya importante kini. Gamay lang kayo, mahigala kayo. Nilag, gamay. Alawa ko, no. Ang kuhan, pala ma-purma na daan ito dili ang mga sukintig Paminaw. Ang ato ni mga membros dance troupe kani adto, ha? Pero may bawaan gini mga humok yung mga lawas. Baka nang kamao, gaman ayaw, no? Nga nang kuhan yun. Pero pagkakas si Gerald, di man yung palupigsan, ha? Si Kesus Minya o si Nimuel, ngilingig ka ni Manayaw sa mga kagilaan. Okay na dong. At ipakita sila dong sa itong kamera, dong names. Para nga, kuhan, okay na muna ni. Sige, larga ha. Okay, uy la, i-adjust sa gamay dong. Ano man na dong? Adjust gamay dong, kana dong. Adjust gamay dong, kana. O, oh, klaro, okay. Nasa imo sa pikas ni mong kuhan, adjust na lad. Larga na lad. O, sige. Muna itong stepping mga kagalan, ha? Idol Mikey o Idol Boyki has kangilngiga. Yeah!

0: Astangil ngiga, may gala. Salamat kay Idol Boy K. 1.5 ang atong mga nanonood sa live sa Facebook o 6,000 ang atong YouTube. Astangil ngiga, mga kailan. Salamat kayo sa mga listeners. So, na ito'y freestyle itong sakuan. Katong uban.
1: Pedophile na.
0: Oo. Nga ito sa chorus mo, kuan ito.
1: Oo, oh, chorus, chorus.
0: Oo, kaya ron niya, kuan saan. Kaya mo ito, Lord? Kaya, kaya kayo, Lord, no? Ah, practice? Oh. Atong pa, kuan na kay, doon na mo hatag mga interest, ano, atong sabuton si kasama Aida, o sa'y maayo, ano, Aida? Aida? Okay, total naman sa Idol Boy King sa Idol Mikey. Salamat itong pa hook mo na ni mga kagilaan. So, salamat kay Idol Boy King, Idol Mikey. O sa may inyong mga mensahe ron sa itong mga kaigsunan nga naminaw na ito?
1: Padayon lang yun nga mo suporta ito ni Rufil sa ito ang mga kalihukan no, sa DYHP Gaya FM kay Kinintanan para kanila ito ni Rufil.
0: Ayun, Idol Mikey.
2: Nagang salamat, Attorney Rufil. O ginaot mga magpabilin ta o padayon mga magsuporta para magpadayon ta nga overall number one.
0: Kanagyon. Salamat kayo. Si Idol Boy kay Idol Mikey, paspas kay nakahimo sa dayon o mga stepping, oy ha? Yes, Boy Kay.
1: Kanos adong imo at eh. Ano, million ko dayon eh.
0: Dako pag kumpratisunon, Boy Kay. Sayon-sayon na itong freestyle, sayon-sayon na ito. Nagkantong sa chorus, managkuhan mo ito, no? Ngatong, kuhan na, medyo, di sa duwas na basta ito na.
1: Gipahaom sa ito na mo, attorney, ang pang-tiktok ito.
0: Oh, pang-tiktok ng kuhan.
1: Ngatong mga dance moves, kaya murag tiktokable, murag
0: nanaw. Oo, oo, oo. Murag kuhan kaysa, no?

Okay, Miguel, salamat kay Idol Boy Kay. Ako lagi... Ay, lingkod-lingkod ako dito. Ako gitis-tis-tisingan. Salamat kay Idol Boy Kay, Idol Mikey. Sa atong IFM. Miguel Alda. Kaya to ni Murad? Kayang-kaya, Gerald pa. Kaya kayo. Labaw na yung kasamang kay.

0: Okay, stilan may gala. Salamat kayo, Idol Boy K o Idol Mikey. As kang ilngiga, mga kagalaan. Pero wala matay kong oras, mga sugit di paminaw. Alam may iban nga nag-sundog-sundog na itong sayaw, mahigala. Ato ning magsabot ming inday ayda kung sa maayo, ani ha. Ato ning tagagpagtagad, mahigala. Pero wala matay kong oras, sa nga na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RM in Cebu, magtiwas ta o mga adlawa sa ato mga issues, mga kagala. Ato itong gisagulan, mahigala, mga niya may nag kumpos ko dog jingle para nato para sa itong programa. Magpasalamat ko dako mga kagalaan nga ni himo sa volunteer sa himo ani mga kagalaan, no? At nagita ito mga listeners prebuyag nga kwan yun, no? So nalipay kay taani niya gihimuan ng stepping nila ni Idol Boy Kick, Idol Mikey. So indot kayo mga sugitig paminaw kay danceable kayo ni maong kanta. Pero ugma ta magtiwas mga kagalaan, no? Sa ato mga tulumanon, ato mga issues o komentaryo, ugmang adlawa mga kagalaan. Sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kus kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit ka ninyo perigas pangingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Ora sa IFM alas 10:09 na, mura lang migwala gipangkutasan og sinayaw ani sa Straight to the Point. Parte yung alegrihan na mo dito mga idol, pero tabangi lagi mininyo para makasayaw na si attorney. Balik-balikan ninyo sa comment section parihog mga idol ha, nga pasayawon na si attorney Rufil. Isabot ang mga listener. Pero sus, Ginoo ko gipangkutasan mi pag-ayo nitong balik-balik og sayaw on the spot mga idol ha. Stepping gyud to ni Idol Buiki actually unya. Syempre kung dili ko mo apil og sayaw mga idol basin ma kanang ma insubordination ko, so mo sayaw gyud tag apil ha. Again, salamat kay kaninyong tanan mga idol sa yung pagpakiguban sa adlaw na pod nga. Uy, na pade Sabado pa ni ubang. Ako ang Sabado karon uy na unsa man ni uy. Anyway, ugbang adlaw mga idol magkita-kits pa ta sa programang IF ang balita sa muntag Sabado.
2: Saka
1: itong may kick. Tagaan ka. Again, atagin ninyo mong entries pa para ni Ana Idol niya. Apil na mo ha sa ato ang Straight to the Point dance trend. Hinaut pa nga mo, join mo para mas aligri, mas bibo, idol. Gotta go rin yung Idol Mikey. Dagan kayong salamat. O niya, happy, happy Monday once again. Let's be agasa sa matag-usa.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
3: IFM Saler.

0: FM Solar.
1: Ikaw ba? Anak-anak ba ka nga sa Mother Earth? Pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka sa kurag mo patay. Huwag ka mo, Homa. Huwag nga ni.
2: Jeng jeng, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
3: Ma, si Lola!
4: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, solbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
2: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
4: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
2: Sinuot yung kainday. Basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.
5: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
6: Mari-mari, naunsa naman yung anak nako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bitak kong niingon nimo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labot taon anak, uy?
7: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
7: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa rin
9: eh. Huh? Aikol!
10: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
12: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po. Nag-flex for Plemex.
13: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Dr. Limuel Espedal, Toothrace, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga regio. At the end of the day, tapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dito lang sa satiyan, di siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
8: 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa rin eh!
17: Aiko!
18: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress.
18: Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
18: Naka-empress? Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
20: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
20: Keratin Plus.
21: Ang keratin na may plus.
22: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
23: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: 93.9 IFM.
25: Pumbang pane.
26: Aygol!
27: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
28: Ako Plus, Alco Plus.
29: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3, tunay, natural at orihinal.
24: 93.9 IFM.
25: Pumbang pane.
26: Aygol!
35: Aygol!
36: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
37: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
38: Mami! Undangi ang drama.
37: Angeline!
38: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustal.

0: FM Solar.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni!
7: Today si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuhot tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Tumafil na jud nimo ang kalami og kanindot sa Immuni Plus. No need na ka mag-ngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: 93.9 IFM.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na.
6: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
6: Yung sabitero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manipulisa.
5: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
7: Magnolia, feeling good, set up.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat.

0: og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
1: 93.9 IFM.
2: Pugnan pa rin.
3: Aikol!
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
10: Problema ba ni mong pagpaliwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat luan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
11: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawas sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kamuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kamuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 93.9 IFM.
2: Pugnan pa rin.
3: Aikol!
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bili.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
22: unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salaga.
25: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Pugnan pa rin.

0: Ốc xi men tu.
1: Nhìn đi ơi, ốc cánh ta bà. IFM ốc xin nha. Mình lấy hết cho ta.
0: Bác sĩ lấy hết.
2: Lingaw pa ka? May update pa sa mga balita.
3: Market Man on the Run, Idol B.
4: Ang oras, gyapon ka rin sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Kaya sili marina rin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
5: Oy! Idol, oras sa IFM. Alas 11 na. Welcome to the show sa itong programang IFM, buto na manglayat na ta. Sitting in for kulas ni Do. Paksit, manglayat mo dahil mga idol. Isang na itong kuwan na rin. Sa enda mong daan. Okay, okay. Dara. Dara. Alas 11:12 na. May pagpaminaw na sa itong mga idol karon nga nagbiyahi sa itong kadalan na itong mga motorista. Good morning. Adlaw karon nga Biyernes. Happy Friday, but not payday. Alas 11:12 na Mayo 29.
3: IFM, utto na. Manglayat na ta.

93.9 FM, Pugnan Manidol. Sa karutong ura mga idol, ato kao ba na ito ay FM Mixers. DJ Gorzella mga idol, no? Mixing sa ito ang adlaw nga Biyernes. Biyernes, but not Friday, not payday, no? Delay pa rin swildo. Oo, sige girls, love you girls. Okay, ito ang ipag-greet sa itong mga idol ato karon nga nagkuha na, no? Naminaw karon, no? Si idol ko, gisakyan ka na si Roberto, no? Bus number 31. Na-trans ko na siya. Sige, love you girls.

0: Ang galing mo na text lang sa ito ang text line number 0923-11287. Sir Juan, alas inyo mga greetings din ha. Sa muda Petro na himutang. Text lang sa 0923-11287. Sir Juan, ato timbayaon na. Ato ng taga Gizo, Timpulo. O sa Subang Dako, Dias Mandawi. O kong man diri sa may Luo. No? Mandawi City, maayong pagpaminaw nyo din tanan. Of course, ato ang mga idol sa diri sa Talisay City, Cebu. Dias may poblasyon, Talisay. Good morning, good morning, good morning. Ay galing mo text lang sa 0923-11287. So atangin nyo ato ang Windsor ha, niya Win from Within na game ni Idol, no? Katod ganito sa Windsor, gaunang Windsor. Of course, ato ganyan highlights na, no? Abi pa lang, abis guwas kulas, nagyapo na ato ang game ni Idol. Atangin nyo alas 11, alas 12:45. No, shoutout ato, gikan ni 120, si Rafi Hakaban o Ayesha K. Hakaban. Gisa Bakuli, sa tanan taga Upper Kalunasan, Sitio Tagaytay. Speaking of Kalunasan, no, si Ades Upper Laguerta, si Janjan. Pungko, pungko, alas 11, bite size na.
1: IFM Mixers.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: IFM ubo na. Pahuway sa ta.
2: Sis, gisapot lagi ka.
3: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mo nga napkin?
2: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha? Huh?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
6: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighto na ang akong kuhaan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: More dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ya.
5: Said Celebrity Beauty Show.
8: Said Celebrity Beauty Show.
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Sis, ganda ng hair!
1: Naka-Empress!
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-Empress? Nakaka-impress!
1: Try mo na, sis!
0: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
4: Keratin Plus!
2: Ang keratin na may plus.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: 93.9 IFM.
11: Mapungan pa
12: niya. Aikol!
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
15: Aww.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
21: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
22: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karahuman o kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: 93.9 IFM.
11: Napugnan pa niya.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
27: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra na ako ni imong anak!
28: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
27: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah!
28: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
27: Pahit niyo mayo! Kini ang angay ka ni mo!
0: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
1: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
3: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Also ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mula na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga kananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka gali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday.
4: Yeah.

0: 93.9.
1: Marketman on the Run, Idol B.
2: Idol, oras sa FM, alas 11:53 na.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: IFM, ugto na! Atras, abanti sa ta!

Now, ang si Roy no sa Role sa Joyce Elmar Taxi. Salamat kayo diha nya. Naminaw po kuno ang Try New One Trading. Salamat kayo. Alright, alas 12:01 na, standby. Alas 1 ang FM balita, FM utuna balita sa ata. Yeah.

0: IFM Udto na Pahuway sa ta.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500
5: balik sa pinakabulong nga butik sa inyong lugar.
4: DTX 500
6: sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Tuhod. Siko. Hawa.
8: Agay.
7: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
10: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Tia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
10: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
9: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
11: Magnolia, feeling good, set up.
12: Ang idol kong FM
13: 93.9
14: IFM
15: IFM Udto na balita sa ta.

0: Idol oras sa IFM alas 12:05 na nasa ta sa atuang IFM utuna balita sa ta kauban na to ang atuang Idol Tweety dias gawas gabahin na. Go ahead Idol Tweety.
1: Yes, sa Idol B, maayo mo to ni mo din ha. Atuwa na nga i-dalit karo ng atuang balita alang sa itong IFM mo to na balita sa ta. Kaya di amay 360 milyonas ka pesos nga gisugyot alang sa kinitag para sa mga basura sa Subo. Kaya ito ang kinumduman Idol B, yung sa itong mga sukintig paminawa, nga kining kabahin sa basura, maraglisod kayo, kaya wala tayong kabutangan. Ang atuwa mga dingin sa may SRP daghan kay mga reklamo mo nang gibuhat sa Manila ang kining 360 milyones sa kapeso sa loan kay aron mabuhatan na gyud og pasilidad ang kining basura mahimong magtukod ang dakbayan sa Subo og multi-million pesos na material recovery facility kun ang sa barangay Mabolo aron na mapugnan ang nagagaling sa basura nga nagbutiag sa laong pagkabahin-bahin sa politika mga issue sa transparency og nagataas nga pressure sa pinansyal at sulod sa sinimol ato sa regular station sa Cebu City Council si Vice Mayor Tomas Osmanian ingon nga ang Land Bank of the Philippines nga aprobar na og term loan nga mukabat ngadto sa 360 milyones so alang sa gisugyo na pasilidad nga nahimutang sa North Reclamation Area ang giplano nga proyekto mugasto sa pagtukod sa usa ka andanang waste processing hub nga adunay duha ka mga advanced waste processing machines og may kalabutan ng infrastruktura ang katuyuan na rin ma-finance ang pagtukod sa usa ka andanang waste and materials recovery facility sa North Reclamation Area barangay Mabolo ng Dakbayan basa ninyo gikan sa may basa ni Osmania sa Mayo 19 nga sulat gikan sa Land Bank nga gitumong kang Mayor na Sir Archibald
2: Matosin
1: na mong sugyot mihimong na makapatukod o makapakunhod pag-ayos sa nagkataas na gasto sa basura sa syudad tungod kaya pasilidad direkta ang dumalahon sa kagamhanan sa Dakbayan nga magwagtang ang panginahanglan nga sa mahal nga pribadong kontrata sa landfill kay bisan asa na magutan na lagpot ni Idol Bill sa itong mga sukintig paminawa ni aday naglibog ta kung kinsa na dawat sa itong mga basura na dako-dako rabani ang syudad sa Subo mo nang ang kinilahang mag-loan sa 360 milyones ka pesos ang sakto rabani sa kining pasilidad nga buhato na para aning ato ang problema sa basura kaya lisod kayo mabalik na po itong nahitabo ba katong landfill na to dinis may binali mo po na gikahadlukan po da sa ito ang mga kaigsuunan lakit na ang katugyong buhatanan o pasilidad pasinduol ra ba sa kining mga residente o dili ba dapat tanawon po na no sa ito ang council sa government kaya para po maghatag po og safety sa ito ang mga kaigsuunan Idol B but so far muna siya pangutan na lang po na to sa ito ang mga idol o mga tukintig paminawa kung uyon ba sila aning 360 milyones ka pesos nga gisugyot alang sa kining pasilidad po Idol B.
0: Kala no niya inaot pa nunta no nga ilaha pag ginang palapdan no ilang planuhan pag ginag-asa ginadapit unya nga na ilang plano no nindot siyang kuan pero dako usad lagi no oo mo na dako
1: gid og marag maglapad
0: man ang plano
1: ni Idol B og kanang magsigi pud ta og loan bawing ani pud gadako nga kwarta pero kung sa kuan pud na kayuhan pud na sa tuang mga kaigsuunan lakit na pud nato nga mga tubuan noon kay naglibog na magitaas sa tamang labay then well and good pero kung makapuan gani makaduot gani pud nato ni sa tuang pagkapobre pud Idol B murag lisod pud gyud kaayos tanan unta mahatagan na pud gyud ni og mas laom pa na pagtagad sa tuang mga nakalingkod sa pwesto kay kita diri mga yano ra man tawa man tay mabuhat kung unsa gyud ang ilahang kanaganing ilahang desisyon na kay kita mo sa dyan sa social media, magpagawas na ito ang mga gibati. Apa na aragyod gihapon sa ilahang mga kamot, na aragyod gihapon sa ilahang mga huna-huna kung saan nila ang pagpadagan po daning problema na ito sa basura.
0: Alright.
1: Dagan kayo sa lahat, Idol P. Kinino Idol P. Bisaya sa 93.9 at di kapungan sa pagkatudog na ko ng balita at atak ISFM Balita. Ganoon na para sa itong hungong sa Bayot B.
0: Alright, salamat kay Idol Tweety. That's goes kabahin no sa ato ang IFM uto na balita sa tarita songong sa Bayot B.
2: mawa kumusuway, relit baka kasa.
3: Hong-hong
2: sa bayo buwang.
4: May unto kina ito mga idol na nanapag yung mga ilo sa Hong sa bayo at biyo. Sabi niyo, panood ito aja idol. Sabi panood ito din ha. Basta ako mga idol. Consistent na dito kasi ako panood ito mga idol. Dilat ang baboy o fried chicken na walay rice mga idol. Char! Walay rice no ha. Mga na akong parbigin mabayanan inipanood ito mga idol na 105 pesos mga idol.
0: 105 pesos. Barato na kayo, no? Kompleto na siguro ng tao ni Maria B, no? Tana, lamig na kayo na. No? Alas 12:11 na may pagpaniud to, tanan.
2: Idol, nakaigo ba?
5: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
6: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
5: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
7: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
8: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
12: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa BuyCon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tay mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BuyCon 2026. O pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, o pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BuyCon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-empress.
13: Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Game ka, Idol?
21: Game sa to, Idol!
20: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
1: ang idol mo, VJ.
21: Ang tamis na sila, Tik. O gani mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
22: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
23: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
24: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
25: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
26: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
27: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi, Idol, Tony.
28: Ang market man on the run, Idol, B.
29: Ang chikadorang sexy, Idol, Chixie.
30: Ang idol nga bini, Idol, Kenny.
31: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
32: Ang laagan nga pretty, Idol, Tweety.
33: Ang buguing nga good boy, Idol, Dubs.

0: Medyo sa ayap eh, Moy.
1: Nga naman.
0: Maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi, oy. Og kanta ba? IFM. Upto na. Manglayat sa ta.
2: Taksir! Layat! Pula!
3: IFM. Upto na. Manglayat sa ta.
2: Manglayat sa ta.
3: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
4: Marketman on the run, Idol B.
5: Idol, oras sa FM, alas 12:16 na may pagpaniud doon sa naniud ko. Dagi mo palapas diyan sa inyo ang kaon kay delikado kayo, no? Daghang kay posibleng mahimong mutrigger sa yung panglawas. Sabi na idaran in tao, no? Maunang ay mo pa sagga diha. Alas 12:17 na. Padahin sa pagpapagkikuban sa IFM mo na mbang layat na ta. Alas 12:17.
6: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. IFM, udto na. Manglayat na ta.

0: Ay, na l'ora sa IFM alas 12 by the 2. Dari sa Tessa Pelutson sa Teatro Pinabuis DJ ang DJ Gorsela. Kasi ito yung code name ni Gorsela. Nagkano mo kay libog yung mga pangahan ba, no? DJ Gorsela. Kasi ito yung code name ni mo, DJ Gors?
1: Ah, karong tuiga, idol, be. Masa ko yung ansad? Si, kung ano na karoon, si Dolph Lundgren.
0: Kisa?
1: Dolph Lundgren.
0: Dolph Lundgren.
1: Dolph, na Dolph. Dolph Lundgren.
0: Green na din mo pilido.
1: Kato na ang kuhan. Kato na ang kuhan ba? Macho-macho. Macho-macho nga soft ba?
0: Sige, tangin nyo si Dolph sa Dolph Lundgren.
1: Adelay. Kaya nyo mag-resub. Guruyo na lang eh. Ay, bitanol, karong gabi idol, kita kids dyan sa may kuhan.
0: Kana.
1: The head out Argao. Salamat kyo sa management, especially to Busyongoy, akong partner, welain mo, gyapon na si DJ Ike Sanchez, na, dia sa may, kwan, dyan, sa may poblasyon dyan, Argao.
0: Uy, tangin.
1: Katong mga idol na ganan, kwan, mag-chill-chill lang, isi-sayaw,
0: kana,
1: tagay, nagkaon, dala yung mga kagalaan, o ganan mong lang dito sa The Hideout Argao, unang gabi.
0: Tangin nyo, ha?
1: Eh, na siyempre, subon ko, salamat kayo sa mga pinagang staff da, maya kayo mo abi-abi. Huwag ka sila sa management, huwag sa tagiyan eh, especially to Busyongo. And ka, ugmat dol, naar ko sa...
0: Asa ba ka ugmat?
1: Naalag City of Naga.
0: Uy, naalag City of Naga.
1: Alam sila kapistahan, and all powered by Kojol Bandits, Kumobile. Salamat ko, paring Nelson, na siyempre, DJ Louie. Huwag sa mga Kojordan boys, mga Jords, kita kids tomorrow. Eh, nasalamat kayo. And hi there, kusong pinalangga, dasa mga CDO Adol, nang nominal.
0: Yeah, ikan na.
1: Oh, kita na pagod sa live.
0: Yeah, ikan na.
1: Kanalasa.
0: Sige, kanalasa. Las 12:24 na.

si Dundong Aying sa may ko na pagpaminaw ni Dundong Aying, no? May auto shout out to siyang anak, Chul, si Felice Aying. May kami ni Floor Basok, mayong auto ninyo na may pagpaminaw to, si Joselito Bintoy. Great shout out sa Gido family, Edson, si Marlene, ang mga nagkaganina, no? Si Villahermosa family, des Dungguan, Basak, Mandawi City. Onya, si Lorena Miranda, no? Idol Bill, DJ Gorsela, bless our bless Friday noon. Always to me now, amping ko ng tanan ko no, Joseph Tolomia, Tolomia. May auto DJ DJ shout out ko sa akong mga kauban sa Bakulo DJ, Bakulo DJ. Abi nang Bakulo DJ.

ang nobila sa doga Shubal family, shout out kuno diha sa ugang Arda family sa Lower Busay, no? Unya ingon man gikan ni Michael Bidoy sa Dire Leaf residence sa Kasambagan, Cebu City.

0: 나 빵와이사다.
1: 몰라 sa number 1 smart dishwashing base.
2: 난 갈링갈링 마. Smart dishwashing base go. Prito ulam na masebo. Plato kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Pol Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong siguro nga, dibuot ang doi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Marketman on the run. Idol B.
11: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
12: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus!
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
17: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
18: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtinel sang aton higko sa aton na colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
19: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abi gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3.
0: tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
20: 93.9 IFM.
21: Napugnan po ni.
22: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa Limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
23: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket. Nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
24: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACM. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS 93.9 IFM.
21: Napugnan po ni.
30: Sis, ganda ng hair.
31: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
30: Naka-Empress. Nakaka-impress.
31: Try mo na, sis. Be an Empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
32: Empress shampoo. For impressive hair.
33: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
34: Ang keratin na may plus.
35: Keratin plus.
36: Ang keratin na may plus.
37: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
38: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
37: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
39: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
40: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
41: 93.9
40: IFM.
10: Marketman on the run, Idol B.
0: Idol, oras sa IFM ato sa Timbayao na ito ang mga idol rin sa may paknaan Mandawi, Umapad, Zides, Tabuk, Tawasolog sa Kanduman na Mandawi City niya na natin panginibuin DJ sa Diderideh, si DJ John Snow, no? Sityo Bangbang na Barangay Nangka, powered by RDE Mobile with IFM Mixers, DJ John Snow, DJ Ramsey, DJ Ramsey Dihito, DJ Jobs, no? Sa Bangbang Association and Chapel President and also Odin Kelly. Alas 12:35 na.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
42: ACS. IFM, udto na. Sexy dancing sa ta.

0: Alright, dito sa ating bayaon ng El Pardo ng kining modern ship, no? Shout out ko na sa kining NGT yahaning plate number 8108, no? Ang conductor si Kevin Sanoy. Salamat ko na kayo. That's coming from Idol Aiko, niya driver Junji Paran, no? Mga gwapo, mga buutan pa dyan ko, no? Sige, may bawaan na nato ron kung adunay ka na pabutan na kung mo-plug na si DJ Girls sila. DJ Girls!
1: Okay, Idol Bea, salamat kayo,
0: may klarong gwapo.
1: Salamat kayo sa higayon na siyempre usbong ko mga idol kita kids unyang gabi din sa may hideout Argao. Siyempre salamat kasi sa management at siyempre to boss Siongoy at sa mga crews dia kita kids mga idol mong sa akin gin-invite mo ang tandaan katumang ganahan mag-chill-chill sa'yo yung magtagay da sa hideout Argao karong gabi karong kaban si DJ Ike Sanchez
0: and
1: ugma sa gabi idol ako na sa Barangay na Alan City of Naga, na Alan City of Pistan, okay. Disco tada kanang kuan tibok libutan.
0: Yeah, disco, disco.
1: Tunay Bailey by Coach Jordan Disco Mobile. Salamat kyo to once again. Pareng Nelson, DJ Nelson Ekong and to Louie ug sa mga Jordan Boys, mga Jers, kita kids tomorrow nights. Salamat kyo once again. Salamat din kayo. And hi na ko, sakop na lang gala sa mga CDO. Nagtanaw og nagpaminaw sa tong live.
0: Kana.
1: Okay, idol, salamat kayo.
0: Okay, salamat kayo.
1: Sa mga idol, salamat kayo.
0: Salamat kayo. Ito ay FM Mixers, DJ Gorz. Sila mga idol, no? Mga ito, DJ Gorz sila. Nakita sa inyo sa Facebook Live, ha? Kagwapo sa ito, FM Mixers. Pero nila gwapo, ay bati nila, no? Good, mayong Udto. Basta na mga nani Udto, pakaroon na late yung pa ni Udto, ha? Amo ka Gorz sila ni, labo pang late. Alas 12:30 mo, eh.

Oh, bata sa shout out ang Juice Hilmar Taxi diya sa garage kuno nila na si Jerry Bubu Wilder o ang Piantor Sipa kuno kayo no si Rolly Driver 0489 na body number.

Salamat kayo sa inyong pakikuban ha, sa lang sa itong IFM mode. Udto na, mga laya at of course, kung ba itong IFM mixers sa DJ Girls. Sa adlaw ng Biyernes, May 29, mga idol. Of course, kinigapon yung idol ng bayan. Market Man on the Run, Idol B. Nyatangin yung karatotod. Standby. Alang sa ito ang game ni Idol. Hatod ganito sa Windsor. Win from within. Sitting in for Kulasido, Idol. Onya, manamili tagamay. Kay mo kadayon sa ito ang Windsor. Salamat kay IFM Mixers, DJ Girls. Kumbati kita pero may nawasa na ato ang mga IFM Mixers, DJs, Pyramid. Bye for now, mga idol. Bye gamay. Bye lang yung gamay niya.

0: Marketman on the Run, Idol B. Game ka idol?
1: Game sa idol.
0: Game idol.
2: We're back! I'm back, Layat. Pinapaksit mo ba? Welcome once again alang sa atuang game ni Idol. Hatod ka na to sa Windsor Win from Within. Sa adlong Biyernes, Mayo 29 na gyud. 2026, Happy Friday, Friday, but not payday. Alas 12:46 na, no? Salamat kayo ni Idol Kenny ato ang kining sitawagan eh. Ato ang digital team. Of course, headed by ato ang kining di ba di mahimo ang game ni Idol kung wasad si Idol Tony. Alang sa pag-andam sa nini mga Idol. So, arita alang sa ato ang game ni Idol. Ready na ba mo di ha? Atod ganito sa Windsor game ni Idol. Atod ganito sa Windsor Win from Within. Choices man rin so. Ito balik ko.
0: Game ka Idol?
1: Game sa Idol.
0: Game ni Idol.

Alright, aray na ta sa ato ang question portion. Unsa ang pinakatubigon nga prutas sa tibuok kalibutan? Unsa man? Letter A. Lubi or coconut? Or letter B, mansanas o apple? Atong ato na ba sound on Ken ha? Letter C, pakwan or watermelon? Sama so, sana no unya karon ari sa tabalik ta sa ato ang si tawag ani balik ta sa ato ang mga winner kaghapon. Kaghapon nga pangutana mga idol, kinsa nga senador kaghapon ya ang napili karon isip vice chairperson of the Committee on Basic Education? Letter A, Sherwin Gatchalian. Or letter B, Robin Hood Padilla. Or letter C, Mark Villar. Kinsa man yung tag-an? Kinsa man? Ato lang, idritso dito, digudagayon pa. Ang saktong tubag kagahapong adlawa sa atong pangutana, kinsa nga senador ang napili isip vice chairperson of the Committee on Basic Education, si Robin Hood Robin Padilla. Congratulations sa atong winner, ha? Ang atong winner, of course. Salamat kay sa atong winner, no? Atong winner kagapon si Jubert de la Calzada. Congratulations. From Dumlog, Talisay City. Kadaw ka sa ato ang GCash, no? So, atong Windsor. Onya, ingon man ni Melvin Katagtag sa Isuya, Mactan, Lapu-Lapu City. Congratulations. So, mauna ato ang winner kagapon. Ya, karon, balik ta sa ato ang question. Sa karong adlawan eh. Again, atong balik ko na. Unsa pinakatubigon nga pruta sa tibuok kalibutan nga adunay 92% sa iyang sulod nga tubig? Letter A, lubi or coconut? A letter B, mansanas o apple? A letter C, pakwan or watermelon? So kana, i-text ninyo kumpletong pangalan, address, o i-text ninyo sa 0923-112-870 ninyo saktong kumaga, 0923-112-8701. Alright, so mga na, atanginan ninyo ha, alang sa ato ang game ni Idol, hatod gilat sa Windsor, win from within. Congratulations sa itong mga winners. Alas 12:51 na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hoy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
2: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
3: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, kasi laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon ang binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
4: Kasi laundry soap! Aray na sa labada!
5: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
6: TTX 500 makatabang sa paglipyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
7: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
6: TTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: 93.9 IFM.
10: Mapugnan pa
11: niya. Aikol!
12: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
13: Mari, mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
14: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
13: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
14: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
13: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
14: Hoy, asa man ka?
13: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
15: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
5: Marketman on the run. Idol B.
6: Idol, oras sa IFM, alas 12:56 sa atangin ninyo ang sunod nga programang Dear IFM, kauban ang kulay duo, no? Si Kulas o

0: alas 12:30 sa kita sa naman na manamilit tatagid sa pure nga panamilit. Bita bye for na mga idol at angay ko ninyo sa Adlong Domingo sa programang Kinams Domingo Golden Hits sa ingon man sa FM Uto na Ballroom Dancing sa tawag ingon man ang panid sa kahapunon o ang gasa sa IFM sa Adlong Domingo mga idol. Bye for na, alas 12:07 na ampis kanunay.
1: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget? So

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masin og
0: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gikan sa palaya
1: ug desugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga epektibo
0: matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: sa mga
1: DTX 500
0: ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
1: epektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500
0: imo sa desugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property
0: gikan sa palaya.
1: DTX 500
0: garantisado
1: highly recommended
0: sa mga eksperto
1: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: ko sa pag-makeup, katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa 15. Pero, ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong inom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, indot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: 93.9 IFM.
2: Pungan po ni!
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para wala. Ang bahay linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm, fab, con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games, o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana, o mga pe, makidua o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. At pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
15: Makabuhay 93.9 IFM.
2: Napugnan po ni
16: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Lisod po kawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lang sick og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
18: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
19: Kuyawang Danoy!
18: Pag Nescafe Classic at lawad-law,
20: pinakalami nga black coffee.
21: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
22: Pag Nescafe Classic at lawad-law, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: Be extraordinary with MX3.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
32: you need toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
31: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
32: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
31: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
32: ACS.

0: Atin sa mansya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padong na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally.
3: Now here we stand, unafraid of the future.
2: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
4: Today my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take.
2: Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadora, sexy Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Dili pasabot ka hina ka, hina na ka forever. Posible nga magmalampuson gihapon ka sa imong kaugmaon. Idol, welcome. Happy Friday. Mayo 29, it's Mio 26. Idol, welcome na sa Dear IFM. Of course, kauban gihapon ninyo ang lami sa radio in behalf ni Kulas. Kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon. Unta, happy gid ninyong Friday, Idol. Kay karon nga Friday, happy kay ko. As in. Kana bitang murag nakadawat og sweldo or bonus, Idol, nga happiness. Oo, mo na ako gining ipanabi ninyo kay para matakdan mo sa kong kalipay karong hapuna. So, so alam mo kahibaw, Idol, kung unsay rason. Ganahan mo makahibaw? Bitaw. Welcome, Idol, ha? We are live sa itong official page, Dear IFM Cebu. Dahan kang salamat, Idol Kenny, for the assistance. Thank you, madam. And of course, mga idol, para makadaog mo, paldo mo karang hapuna, Idol, inyo rin yung i-share ng atong Facebook Live. Of course, inig-share ninyo. Kinahanglan, naka-public at the same time na inyohang, sa inyong caption, Idol, na inyong name, inyohang address, and of course, katong upat ka hashtag, hashtag Kulay Duo, hashtag Dear IFM Cebu, hashtag IFM 939 Cebu, og hashtag Dear IFM Kaugalingong Paningkamot, which is atong hashtag karong hapon. So karon, grabe, inspiring ka yung story karon, Idol. As in, dagan kayong makarelate, labi na kung ikaw, sa una bitaw, murag ma-feel ni mo ba nga, naakay, sa itawag, naakay pagduda ba sa imong ugma? O, kay lagi, maglisod ka o kat-on sa mga angeng kat-onan sa eskwilahan. Kaya bitong, di ko sure kung unsay lain nga term, pero pong pa sa letter sender, anagid siya nga, di daw siya bright. Unya, hinadugono siya kung klase ang hisgutan. Pero grabe, Idol, as in, ma-proud gud mo sa iyahang naabot. Mo nang paminawa gid ninyo hangtod mahuman ang atong story karong hapuna. Kay mao gid ning maghatag og inspirasyon, kadasig, motivation, especially sa mga nangaluya na karon. Unya, especially sa mga tao nga mura bitaw og feeling nila di nila kaya. Pero kaya din nila. Diba? So, paminawag yun niyo hangtod ba human ni Idol mo na magpasalamat ko in advance sa atong letter sender nga si RV. Oo, si ato letter sender karon, Idol. Unya, for sure, makarelate mo kung inana sa inyong feelings sa inyong kagalingon. Nga murabag, kamo mismo sa inyong kagalingon, wa mo isalig. Kay lagi, mauray kaya sa inyong utok nga inana ragyod ang pagsabot nga inyohang ma-carry, Idol, especially kung nag-skwela or kung sa unang panahon, yung una-anak niyong kaagi, katong nag-skwela pa mo, nang ending, kay nangundang na lang mo, or unsa ba? Pero paminaw na itong iyang story. Sa di pa na, magpasalamat ko, usagin din sila sa rason nga nung malipayon ko karon na ang El Pardo Transport, salamat kayo kay naglanog-lanog yun ang IFM sa ilahang sakyanan. Thank you so much, Idol, sa kanunang pagpaminaw ni Idol John G. Paran o ni Kevin Sanoy. And GT8108, salamat kayo sa pagpaminaw. Of course, ang NHH7968. Naimot ko kayo, dito nagpapliti. Ba mo ko papliti ha, Idol? Ay, thank you so much ni Idol. Correct me if I'm wrong if nasayob ko pronounce yung name, Idol, ha? Pero is it Nilin Balye? Nilin Balye? Or Nilin? Nilin or Nilin Balye? Thank you so much. Dako tag-isi si Idol. Sa tawagan na, makatakod ang iyahang smile. Salamat kayo, Idol. And of course, yung driver nga si Romilito Del Rio. O Del Rio. Thank you so much. Alias Dudong. Si Dudong og si alias Kulot. Naminaw sila. Thank you so much, Idol. El Pardo Transport. Thank you so much. Karon, gusto mo makahibawon sa ilaing rason? Nga nung happy kay ko? Ha? Ito yun, demotra ko, Idol. Ako bito nag-i-post ka ganina. Kanang ito, usahay feeling na to ba? Kanang mag-inusara rata. Ewa, pagyan si dear karon walay manungog na ko. Usahay bito, kanang kaingon ta ba nga? Carry baka ni nato, no? Nga magpadayon ng ikaw, Rosa. Pero sa hi idol makaana ka nga lahi manggood ang freedom nga mahatag sa imuha. Diba? Mo na dahil kay mamutan na, kanusama ka magminyo? Kanusama ka magkuan? Wala, na ako ilaing mission. Iba mo sa komisyon, gusto na ko i-save kamong tanan. Deris kalibutan, charis. Ito eh, nanin yung ang effect idol, kundi tama ni Udto. Mana pa ni Udto, gamit ha? Kasi gawin, nag-remind mo ba nga pa ni Udto? Ako na lang. Ako na lang ang mag-remind ni mo. May pasig, panagay nagpakabana ni mo. Bitaw. Ay, nako. Andam na mo, maminaw, sa tong story ka ron. So, ako ready kay ko. Kay, matandog mong good ko sa mga inani ng mga klase nga tao, idol nga. Wala gid sila magpapil, diba, sa ilahang mga pagkuwang sa kinabuhi. Ooh, as in, inspiring ka ayon yung inaning mga tao nga, makaingon ta ba nga, unta inanasad ko. Inanasad ko og drive, kumbaga, ang pagpaningkamot sa kinabuhi. Ingon anasad ta ko, kanang dili-dali mo surrender, bitaw. So, standby na mo diha, ha? Stay put na mo, idol. Fasten your seatbelt. Kaya ito lang yung paminaw ng story ni Arvy. Of course, dili lang sa programang Dear IFM. Alaw na ba iti size na idol? And of course, kini ba hinahatod ka na to sa Emi Uni Plus traditional herbal drink? Labi na sa mga idol ato dihang giupo, gisipon, gihilantan, gipanuhot. O, oh, nangapagaw. Adunay gipang mating over fatigue, lipong-lipong over vertigo. Imni og Immuni Plus Idol. Available ni sa mga nagkaliiyang butika sa inyong lugar. FDA approved and halal certified. Napagod na sila yung bagong variant, ang kaning cacao flavor. Lami pagod siyang sagol, idol, sa lukewarm water inyong kutawon. O niya, imno ninyo as in bugnaw kaayos tutunlan. Ako saksi gigoani. Grabe jud. As in, karabi tong ubon ko, sipunon ko niya. Kaya paano na ba yung among ang atong puhunan in town diri kay ang atong rog yung tingog. Ang dagway, marog di man madal. So, tingog na lang. O, na maningkamot, yun may nga di may mapagaw mo. Na, thank you so much, Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Stay po na mo, idol, kaya ito na paminawon ang story ni RV. Tari lang sa Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw ba lucky, Juday ka? Kaya gano, kay mulingi, Jud ka. Mutuyok, Jud, akong mata, basta na ay hamis o mamboids. Ay, aw, mapugan ba ni?
3: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pagyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: Unsa man na? Balik ka gud ka isa? Di gud ko ganahan.
3: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kompiyansa sa kaugalingon kung tanaw ang imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gauga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bag-ong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: Jinjing, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagom na kayang imong sinina.
6: Ma, si Lola.
7: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, solbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
5: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
7: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa ug hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat.
5: Daku kayo og tabang nako ma. Tinuo siya ka engay. Basta labada, katilang gisok sa diod ang masaligan.
8: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
9: Sis, gisapot lagi ka.
10: Period ni mo sa.
9: Duh, I'm not in the mood.
10: Unsay gamit ni mo nga napkin?
9: Ha? Why man, unsay labot?
10: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
9: Ha? Huh?
10: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
9: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
10: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
9: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
11: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
12: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
13: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
16: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: 93.9 IFM!
19: Apong nagpane!
20: Aikol! Aikol!
21: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
22: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundong gikan kay Ate Anne.
21: May buhay sa makabuhay!
23: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, good ni para nako. So, ayipod ninyo.
16: Multivitamin Stress Iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: 93.9 IFM.
19: Apong nagpane!
0: Life Extension Vitamin D3.
1: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
18: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
0: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisang gabi?
26: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro ng gibisang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Kung sa pagihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol ng butika.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
28: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

Dear IFM. Hello ninyo mga idol. Kumusta? Hinaot, okay lamong tanan bisan sa kalisod sa panahon. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga RV. 35 years old og niya magpuyo sa Cebu. Sukad lang nga nakadungog ko sa inyong program na avid listener na ko ninyo. Maningkamot gyud ko nga di makalaktaw og paminaw sa matag sugilanon nga inyong i-air. Ug kun may malaktawan man ko, ako kining pangitaon sa social media o sa inyong live aron makapaminaw gyud ko. Naintiras ko pagpadaan ning akong kaagi dihang nakabantay ko nga may sugilanon mo bahin sa teachers ug sa mga topic about education. Maong nadasig sab ko nga i-share ang akong kaugalingong kaagi. Makarelate gid ani ang mga sama nako nga di kaayo maayo sa klase sa nag-eskwela pa. Kay bawo mo mga idol, bata pa lang ko. Nga dawat na nako nga di ko bright og kontra gyud kaayo nako ang magtuon. Pag high school nako, ganahan ra kay ko magduwag computer games kauban ng akong best friend nga si Makmak. May pagka-boyish mangod ko kani adto. Halos nga lalaki ang akong mga barkada. Ug tungod ana, wa sa akong pagskwela ang tanan na akong atensyon.

0: 야, 시끼시끼시끼라. 나.
1: 라로이.
0: 오. 너왔다는 굿. 와주께다 간난나고.
1: 해. 응. 못해 뭐해. 기로. 기술때랑 가로냐. 니 다오까?
0: 아우. 뭐다 간디라 오데 공기술때. 야, 잠깐만. 어서 바꿔라온.
1: 네, 나꼬이. 만트립 나꼬 니모.
0: 길조이자는 니야오이. 시끼라. 가오 쌈파. 아론. Makasuway sa kaya nga mo daog ka ba? Sige na! Zaman, ha?
1: Ikaw ba, magiloa, gini mo eh. Awa niya, oh. Mapildir niya, di ka.
0: Cool ba, oh? Sige, tara! Kuhan pa din. Kanang, oh, sorry, tuod na nga kong premyo.
1: Ha? Si premyo?
0: Ulo, no? Di ba may sabot man ta? Na kung kinsa ang mo daog, may premyo, ha? Maong, on sa may mingatang na kobe.
1: Sige na. Sige, sige. Librehan natin kag fishball o tempura sa gawas.
0: Ah, grabe ha. Kana lang. Katihik sa di mo eh.
1: Ah, ma'am, di ka. Nibaw bito kang 20 pesos na lang akong kwarta. Mag-darty pag yun ka. Aon sa man. Ganang kag premyo, di.
0: Kapoy ni mo na. Oh, sige, sige na, sige na. Uy. Nalimot ko da. May assignment man ko science. Sus, may ganit kinakinumdum ko.
1: Ha? May assignment di ay?
0: Oo! Kinahang lang i-research. Mauli na karoon na akong muanhi karoon sa internetan. May buhato ng muna ko. Ikaw ba? Mm. Ba-influence yung kao eh?
1: Mm. Anong ako good town? O man di ka pugsa?
0: Hindi siya na. Eh, tanaw eh. Ato lang buhato.
1: Na, di ko eh. Itapol ko. Ay, pakupyahan na lang ko.
0: Alam na ang bayan ni mo si pangupya. Okay, sige. Basta dungagi ang libre ni mo ah. Apilig Diyos o quick-quick.
1: Ano? O nagali ko yung kwarta, papunan pag inin mo?
0: Pakupyahon man ta ka. Pagpili, pakupyahon di ka o muskwila kang way assignment. O, ha? O, ha? O, ha? O, saman?
1: O, lagi. Ako na ibahala sa imong snacks. Pakupyahan lang ko. Bawa na bitaw ka sa kong mama, murag gipangaan sa megaphone ang ba-ba. Mukat na ba kay kamot? Sigurado gikumbitayon ko adto patuwad kun may hagbong kong grado.
0: Pag tinarong na lagi, nadwitin na biyat asong tuig.
1: Nibaw ko eh.
0: Hoy, di pa hinumduman lang ta ka ha? Kaya wala magod kayo pakialaman ng mga grado ni mo.
1: Sus, okay na oy. Makapasar na lagi ko.
0: Makapasar? Basin biyag, walang paruhan na sa kanang Tita Luida. Sus.
1: Kana sa eksturya ni mo eh. Sige na, pag-research na di ha. Kaya ba ni mo? Dali diha.
0: Wala ka demanding ba ni Manang? Mordil mong upya. Ay, naku ni mo.

Mga idol, hilig yun ko nga mangupya sa una. Maong permi kong makusian ni Mama Loida kay permi sa kong masakpan sa mong teacher nga mangupya sa klase. Usahay gani kung mangupya ko ang ending, sayop sa diaya nga akong gikupyahan. Maong mahagbong sa kong apil. O kung mahagbong ko sa klase, mangita din kong paagi aron nga di masuko si Mama na ko.

0: Okay na ba ka, Ani? Ay, dili pa di ay. Papatun ako matapuhi dito na pita.
1: Hoy! Milagro na limpyo ka.
0: Basig, kasabaan na sa tanim mo kung dili ko maglimpyo.
1: O, dapat lang. Saman, gitarong ba na ni maglimpyo?
0: O, kayo. Gibutangan ko pa nag-Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max.
1: Murag mula ag nasab ka, no? Kaya nagbinutan ka man ron. Ug asa naman sa kuno ka?
0: May lakaw meron sa akong barkada, ma?
1: Di mo lakaw, ha?
0: Ha? Huh? Nga naman mo?
1: Tukod kay bakakon ka.
0: Ha? Huh?
1: Be, pasabta kuno ko, anak. Nganong ingon anak man imong grado? Kung dili kinaluoy, zero!
0: Patay.
1: Ngano na? Aw, patay yun! Patay yun ka na ko ron! Ha? Patay!
0: Aray! Aray, maangang dunggan ma! Masakit ma! Mausto na ma! Manlupag magagdunggan ma, oy!
1: Pasabta ko, anak! Kung ganong bisan sa kakapoy na kong tinarbaho araw maka-eskwela ka lang, iyon anak pag yun ang grado ngayon mong ihatag na ko! Usa! Tumag!
0: Ma... Pasensya na, ma.
1: Pasensya? Puro ka na lang pasensya? Pasensya? Agay di ay. Angay mang ganiti kang duklon ka na kung makadaghan. Kay basin na lang ba kung mauyog ng utok ni mo, mubrayt ka ng hanggawa ka. Ay, wadyog ko kasabot kung asa ka maliwat. Nga hinay magyog kayo ng utok ni mo, eh. Puro ka na lang barkada. O sa man, ganahan ka bang buon ng eskwela? Ha? O sa? Ma ba na yung gusto ni mo?
0: Ayaw, ma. Mamawi na lagi ko.
1: Sige lang kang saad nga mamawi ka. Mauniti man eh, ha? Kung mahagbong pagani ka, ug dili ka makapaso, bahala na kas kinabuhi ni mo. Dili na takapaiskulahon, kaya nagsayang ka lang sa akong kwarta, sa kagamay ang utok ni mo. Mang buhatag yun ang tanan nga makahuman kas yung pag-eskwela. Kababay ni mong buhat, unya wakay pangandoy sa kinabuhi.

0: Mga idol, di man sa ingon nga wa ko'y pangandoy sa kinabuhi. Apan, di lang gid ko maayog utok. Musakit gid ang akong oo kung magtuon na. Ilabi na og math, unya, pulos equations. Murag yung mabuak ang akong oo. Gisuyan mo sad na ako nga magtuon og maayo. Magbinut-an sa akong pagka-estudyante, pero di gyud kaya sa akong utok. Maong bahala na lang og gamay ko grado, ay importante nga makapasar lang ko. Pero bisan unsaon gyud akong paningkamot, usahay, hagbong gyud gihapon.
1: Sulti ni mama, uy. Di na lang ka na ko isulti, no? Ay, pahala na niyo, uy.
2: Ganong karo ka lang?
1: Ma? Makuyawan mo lang tani mo, ma, uy. Ganina ra ka diha, ma?
2: Oo. Oh. Niya, kumusta na mga adlaw sa iyong pag-eskwela? Happy na iyong graduation, di ba? Natarong na ba ni mo imong grado? Wala ba'y hagbong?
1: Ma, hinay-hinay lang, ma. Usa-usa lang kapangutana kay mahina ang kalaban. Pusot-pusot na sana imong pangutana mo, eh.
2: Unya-unsa na lagi? Natarong na ba ni mo ang imong grado? Nakahimo ka na bagpaagi aron mausab ni mo tong grado ni mong imong gipakita sa miagi. Unsa na, oy, tubag!
1: Koan, ma. Koan, manggod.
2: Unsa oi?
1: Ma, kuan. Kanang ingon ani manggod ni. Kanang
2: unsa ba? Diretsuhan na lang ko sa pagtubag. Sa dili pa maupos ang akong pasensya nimo.
1: O ako maapil sa mo graduate.
2: Unsa? Ha? Unsa tay resulta? Usbara? Wa ka maapil sa unsa?
1: Sa makapaso.
2: Kosga!
1: Uwa ko maapil sa mo graduate, ma.
2: Unimar kag yung bata ako! Bisan usaon kag yun!
1: Gusto naman! Mauyag ka, ma!
2: Bisan usaon kag yun! Weset kag yung bata ka! Nalimot ka? Gipasidan anata ka, dili ba? Kung dili ka makagraduate ka ron, bahala ka na sa imong kinabuhi! Mwede ko gisulti, dili ba?
1: Oh, ma... Hindi ang yun na mag-yukos sa akong teacher nga basig ma-adjust pa nilang akong grado, pero uwa man git sila masugot. Kay ubos kay kuno kayo akong grado.
2: No? Ay, kahina! Yung utok ni mong animala ka!
1: Mausto na tao, maoy! Mamaoy, ilalagi ko sa sunod tuig, ma. Promise, last na gito. Makahuman, ilalagi ko, promise.
2: Ah, dili na! Dili na! Bahala na kas kinabuhi ni mo. Kung gusto ka mo iskwilahan na, ikay pa iskwilaan ang kaugalingon ni mo.
1: Mama, sad, uy, pasayloan ako, ma. Gibuhat naman bitaw na ako ang tanan, aron lang makakuha kong taas na grado. Huwamagin ako makaya, ma.
2: Ay, kaywa ka manggoy utok. Muna angay ni mo, dili na pa iskulahon. Panarbaho na lang. May gamit ka pa din isbay, ana. Dili ana mag-usik-usik ka lang sa akong kwarta para iskwela ni mo. Nga dili na'y makayas imong utok. Maunggikan ka ron, wa ka na'y mapaabot ako. Bahala na kas kinabuhi ni mong buwiseta ka!
1: Oh, ha? Ma! Ma! Ala, saan man ako, ani? Sabay akong buhaton. Anong gianak man sa kong dili, Bright, eh? Kalagot.

Mga idol, usahay baka pangutayta ako sa Ginoo. Kung anong di man ko pareha sa ubang mga bata nga gipanganak nga bright. Kana bang sa usa lang kabasa, usa ka review, okay na. Makasabot na dayon. Samtang ako, bisan kapila pa nako balik-balikon og sabot ang akong gitun-an. Napandikit na ako masabtan. Siguro, kung bright palang unta ko, di unta pirming sa puton si mama nako. Unta, pirmi siya nga proud nako.

Mga idol, may sabot mi ni Mama nga pahumanon ko niya sa high school sa katapusang higayon. Ug human ani, ako na ko ni bahala sa akong kaugalingon. Kay mas dako na ko na ang gastuhan sa college ug basin matuok na ko niya kay sige na lang kong kahagbong sa mapag high school na ko. Gipaningkamutan akong di mahagbong ug nahimong maayong estudyante, mga idol. Naningkamot yun ko. Pagka-graduate na ko sa high school, nagtrabaho na dayon ko ug bisan unsa aron lang makatigom ko para tuition ako sa college. Nag-working student sab ko. Estudyante sa adlawan,

0: Nation, ug wa madukay, gipasar sad nako ang board exam. Sa kaluoy sa Ginoo, usa nako karon ka magtutudlo sa usa ka public school.
1: Wow! Ibang level na kakaroon, ha? Kung kaniadto, fishbowl, di pura rin ma-afford mo. Lisog ikang malibre na ko. Pero karoon, ay, nag-level up na. Sa karinderiya na sab, ha?
2: Siyempre, ingon anak, gid ng life. Level-level sa pag may time ba?
1: O kusa pa. Tanaw na kunin mo. Babae na kikakaroon.
2: Babae, manggi ko kaniadto, good. May pagka-boyish lang gid ko kani adto apan babae ko uy.
1: Oo, lagi o lagi. Pero naay pato ba? Kumusta naman ang imong pag-teach, ha? Kibaw ka hangtod karon. Di pa gid ko makatuo sa nitabo sa imong kinabuhi. Limang ka na? Nga wa man unta kay pakialam sa imong mga grado sa una. Nya karon, teacher na ka.
2: Wa ka mag-inusara. Kay maskin ako. Dilis ako makatuo sa akong kaugalingon. Wa ko magtuo nga ganahan sa day ko mahimong magtutudlo sa umaabot. Pero, ni ana ni.
1: Pero, mao palang yung pagkapasar ni mo sa board exam, di ba?
2: Hmm. Kayon saon, gitinood manggod ni mama na ako nga dili ko niya paiskwilahon. Maong-mao to, nagsariling sikap na lang ko. Hangtod nga, nakahumanggid ko. Nagtrabaho ka diyot samtang nag-review. O kaluoy sa Ginoo, nakapasara sa gidayon ko. O niya, nagtrabaho na ko isip po sa ka-high school teacher.
1: Wow! Wow! O sa kagod ka, inspirasyon sa tanan.
2: Amaw, kao na lang di ako kay may klase pa kurong hapon.

0: Ay, sa katapusan. Ahuman ko na kita ang kinanglan akong buhaton. Murag nindot ang weekend ronda. Time pa. Hain naman din tuod si Wena. Ingon ko niyang anhiyon ko man sa last period niya.
1: Ma'am RB?
0: Oh, Wena. Dali, isod. Nadugay man ka.
1: Asensya na kaayo, ma'am. Nagpalit lang ko kadali og snacks. Usa ko may ani, ma'am. Ngano day tuod, ma'am?
0: Lingkod una diha.
1: Sige, ma'am.
0: Wena. Prangkahan ti ka, ha? Dili maayo ang imong performance karong second grading. Kunun sa ang pagkahagbong nimo sa first grading, mas pa karon. Lisod ba di ayong sabto ng akong pagtudlo?
1: Dili man sa ingon anak, ma'am. Kuan lang kanang hinay lang gyud ko anang pag-memorize, ma'am. Uy, mao nga matag mag-recitation ta, dili kyo ko katupag.
0: Sa mga quiz nimo, exam, bisag usa wa gyud kay gipasar ana. Sama karon o. Human ako compute sa final grades para sa karon nga grading. Og tanawa ning nakuha nimong grado. 72. Unya pag last grading 73. Ayaw kog ingna nga sa third grading himuon ni nimong 71 ug sa fourth grading 70.
1: Ay dili, ma'am, oy. Nagtuon man gyud ko og maayo, ma'am. Wa lang gyud masud sa akong utok. Maglisod gyud ko og hinumdom. Maglisod ko og sabot. Pero ma'am, isaad na ko, mamawit gyud ko sa sunod grading, ma'am. Hatagi lang ko og chance karon, ma'am.
0: Unsaon man?
1: Papasa lang ko og project, ma'am. Aw, magdaba lang ko ron og silid tukog, floor wax, trapo, o bisan unsa.
0: Nasad? Uy, dili ko gusto nga magsali ka sa mga ingon ana, ha? Aron lang masalba ng grado nimo. Gusto na ko nga magtuon kay gyud og maayo.

0: Kaya huwag magtrabaho ka na?
1: Huwag mapalpak mo sa inyong trabaho?
0: Dili ba mo makaingon, ana?
1: Nga subornohan lang ninyo ang mamahimo ninyong labaw. Nasabtan ba ko ni mo?
2: Yes, ma'am.
1: Pasensya ka na, ha, Wena. Pero dili pa gina ko madaog, adjust ng imong grado. My third o fourth grading pa. Gusto na ko nga mamawi ka, aron apil kang muhuman ron tuig ka. Pagtuon og tarong. O kung maglisod ka, patudlo og maestra. Nakasabot pa ka?
2: Oh, ma'am. Salamat.

0: Ayaw ba na? Kaon lang. Ayaw kauwaw na ko, ha? Para imo nang tanan akong gi-order nga pagkaon.
1: Daghang salamat, ma'am. Pasensya na kaayo sa disturbo.
0: Wara na, uy. Mayo na lang gani kay nauna-unaan ko ni mong atuon sa bahay. Kay kunwa pa. Basig nabalitaan na lang unya na ako nga na-ospital ka na. Ah, unsa man. Si mama ba ni mo ang hinungdan kun nga nung halos usa ka semana ka nga wa musood sa klase?
1: Oh, ma'am. Undang lang kuno ko og eskwela kay wa man kuno ko'y makuhaan ng eskwela-eskwela. Ingon pa niya, nga dawato na lang kuno na ko nga wa ko'y utok. Wa kuno'y ko'y pulos na estudyante. Mas mayo pa kuno magtrabaho na lang ko.
0: Nagsulti unta ka na ko. Nagipasakitan ka ni mama ni muging muna, anak.
1: May sayo pang sadyad ko, ma'am. Gusto raman sabtong iyang gisulti. Hinagyo kog utok. Huwag nakamahuan. Ugbisag ka nos, ah. Dili na ko maangkon ang kalampusan. Mga grado ganin ako sa eskwelahan. Dili na ko kaya nga patasun. Ang ako pagkang kinabuhi ang matarong. Hangtod sa hangtod na lang yung ko ingon ini, ma'am. Dawato na lang nako nga kutubras sa ingon ini ang mga sama nako.
0: Ayaw nagtuho, Iwena. Kung gusto ni mo ang usa ka butang, kayahon gina ni mong maabot. Sayop na mo ingon kang hina ng utok ni mo o wa kay kwenta. Ah, kibaw ka? Nahitabo sa nanako. Kanang sultihan ka og sakit ng mga pung tungod lang kay abi manggudi mo ingon anak sa ko sa una. Permi lang kong mahagbong. Dili ko makapasar.
1: Hmm? Sikisip ka kahagbong sa una, ma'am?
0: Oo. Wa namang gali ko pa eskwilaha sa kong mama dihang nahagbong ko. Kay matod niya, sayang lang kuno ang iyang kwarta nga iyang gipaeskwilahan ako. Kay wa kuno ko'y utok. Hina ko no kaayo ko o wa ko no ko'y padulngan. Kung unsa man ang imong nadungog sa imong mama, nadungog sa na ako sa akong mama.
1: Pero, maayo lagi ka mutudlo na mo karon, ma'am. Giunsa ni mo sa pagbuhat?
0: Naningkamot ko. Nagkogi. Nagbinutan. Gipugos na ko akong kaugalingon nga palabuan pa ang kaya na kong buhaton. Tungod kay para raman sa risa kong ugma. Wa na ko tuguti ang akong kaugalingon nga matiguang kong wide gamit tungod kay huyang ko. Maong naningkamot ko. Naningkamot kong mausab. Oga, tanawa ka ron. Nakaya na ako.
1: Maayo, honey mo, ma'am, no?
0: Maayo man sad ka, Wena. Wa pala hindi mo madiskubre ang kaya ni mong buhaton. Maong ko nahimo man ako, mahimo sa nanimo.

0: Ay, salamat. Kaya nahagpungs ako mga estudyante.
1: Ma'am Arby!
0: Oh, Wena! Congratulations! Kauban kas listahan sa mag-graduate ka ron. I'm happy for you.
1: Daghan gagayang salamat, ma'am. Maayo na lang gani kay nakagukod pagkit ko.
0: Mao na importante nga nakagukod ka pa bisan og ingon sa uwahi na gyud. O di ba? Unsi sulti ko nimo? Kaya ra lagi nimo. Og to di ay asa man ka magpuyo karon?
1: Sa ilang tita nako kay bisan sila di man sila gusto nga papalikon pa ko dito ni mama.
0: Maayo hinuon kun mauna. At least karon mas maka-focus ka na sa imong pag-eskwela. Og ang tanang tao sa imong palibot, tabangan ka makabangon. Mao nga kon mag-college na unya ka, pili agid ang mga good influence nga mga higala, ha? Og mas tarungon pagid unya nimo ang imong grado sa college.
1: Nahadlok man ko, ma'am. Asin og dili na ko makaya kay mas lisod ko no sa college.
0: Ay, oo. Mas lisod gud sa college, pero kung magtinarong o magkugi lang gud ka, makaya rasad gud na nimo eh. Unsa bay kurso nga imong kuhaon, ha?
1: BSN, Bachelor of Science of Secondary Education. Pareha sa imo, ma'am.
0: Ha? Ang gusto kang maparihan ako? Nga naman.
1: Idol, good kaayo ti ka, ma'am. Ikaw lang ang nagsapot nako. Ikaw lang ang nag-push nako nga kaya ra lagi nako. Ug tungod anang ako mga nadungogi kanimo, mas nida ko ang akong kumpiyansa sa akong kaugalingon. Daghan kaayong salamat, ma'am, ha.
0: Mas pasalamati ang imong kaugalingon. Tungod kay nito o ka nga kaya ra gid nimo. Ipadayon lang gid na, ha?
1: Salamat pag-usab, ma'am.

0: Ingon pa nila nga ang tanang tao nga naadiri sa kalibutan may kaugalingong talento o kahibao, may tinaguang katakos. May uban lang nga wa pa ni nila madiskubre. Maumpirmi nilang isulti nga way kapaingnan ang ilang kinabuhi. Pero mga idol, usa ko sa buhing saksi nga kun maning kamot ka lang, matuman ryud ang gusto na nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Basta magkugi lang, ug pirming ihatag ang atong best sa atong gibuhat. Di na nalang kuto, mga akong sugilanon mga idol, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nagmahal, RV.
1: Ingnon kamang wala kay maayong padulngan. Ipakita sab nila nga sayop sila sa ilang gituhuan. Kay kun ang tao magkugi o magantos lang, maabot ragid niya ang pedestal nga gusto niyang tungtungan. The RV Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni RV, Carol Marie Hikain. Luida, Teresa Terol. Makmak, Janjan Lara. Wena, Ingrid Verdadaso. Sa panulat nila ni Arlene Bilarmino og Kimberly Diaz. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM,
2: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
3: Kung gusto.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immunity Plus labi na ting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang yun sa lawas. Makatabang yun sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immunity Plus, wellness every day.

0: TTX 500. Ang tupa kontra sa sakit ng dayapiri. TTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TTX 500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. TTX 500.
1: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama TTX 500. Walang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
2: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
5: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. May silimarina. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan po ni.
8: Aykol!
9: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
12: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. O pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, o pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana o mga pe, makiduwa o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
13: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan po ni!
8: Aykol!
15: Ili Ikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
16: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang hiko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
17: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
21: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3. Dito ako, believe. Hey!
24: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
25: Ako sa Jubilin,
26: sobrang kataas akong blood sugar.
25: 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
24: DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWC Kids.

0: balita at tugtugan idol ko ang IFM 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan na sa Dear IFM.
2: Ang muhatag o kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o aiko.
3: Oras ayo pa balas 2:25 na ito. Welcome back to Dear IFM. Diba, anak ko ninyo? Inspired mo sa story, idol. Kaya tinamad ba agad no? Usahay, ma-discourage tas kinabuhi ba? Kaya feeling mangod na to. Murag, watay maayong mabuhat sa kinabuhi. Every time nga magunaw na tabakong sa isood sa itong pangutok. Pero mutuog yung ko, idol, nga ang tanang butang pwedeng makatunan. Siguro, naalanggi uban nga mo take time yun ang pagsabot sa mga butang-butang. Pero kung ikaw ang klase sa tao nga digyud ka mo surrender, hangtod nga makat-on gyud ka, makat-on ra gyud ka, idol. As in. Mao na ang uban, magmalampuson gyud pareha ni Teacher RV. Oh, teacher na siya karon. Si Teacher RV. Naamog ko yung kabisita, diri mo nang nagnisingisi ko, diri idol, naamog si Gorzilla, diri Milagros Gore, nga, busy pa man siya. Shout out ni Camilo Bamas. Salamat pagpabinaw, live di siya nga naminaw, via satellite. Usa sa itong mga IFM Mixers, idol. Hi po sa mga idol ato diha sa may Talisay, Original, Native, Lechon, and Belly. Wow, kalami sa lechon. Ikabuka ang lechon ron ay. Ah! Thank you, idol! Hi po ni Melvin, nga taga Isuya, Mactan. Floor Basok, may pagpaminaw. John Zell, salamat kayo sa pagpaminaw. Hilda Ugang, thank you so much, idol. Grabe, no? As in, tinawid, idol, ng usahay nga late ta makarealize ba nga, ay, hala, kay bawo, di ko aning butanga. Ay, kamao, di ko aning butanga. Mona, dapat, ang number one nga musalig o mutuo ni mo, idol, is ikaw mismo. Dapat ikaw mismo ang number one fan sa imong kaugalingon. Diba? Eh kung ang uban, usa man pagtuo sa uban, diha nimo kung ikaw mismo nag-question kasi buhang capacity, capabilities. Diba? Saon? Dapat ikaw mismo imuhang number one nga believer. Justin Believer. Ah, believer din. Sumaon na siya. As in, ma-inspire ka ba? Awa karon siya na inahimong inspirasyon sa mga estudyante nga sama niya kaagi sa una. Niya mo tuos ako, idol, nga kana bitang usahay sa kinabuhi mahibong ta ba nga ala oy nganong gipa-experience mo aning butanga nga nagbinutan man ta ko nganong gipaagi man jud kog kalisod nga tarong man ta ko nga pagkatao, di ba? Usahay makaana ta, no? Pero along the way, basta di lang ka mo give up sa kinabuhi, makasabot ka ba nga maudi ay nakasuway ko ani kay para kun puhon makasugat kog mga tao ngayon ani kaagi sa kuha kay baw ko unsaon sila pagtabang, diba? Kay baw ko kung unsaon sila pagagak, diba? So amazing kaayo ba nga ang iyang experience kani adto, murang bag testimony na ba nga nakaya ginako, diba? Why rason na di sa nimo makaya? So, pariha sa mga sama ni idol, itong letter sender nga si RV, o katanya estudyante nga si Wena. Eh, usahay, at some point, siguro sa inyong kinabuhi, labi na kung makadungog mo mga bati ng mga istorya, mismo, gikan mismo sa inyong pamilya, idol, usahay, kay wa na lami nga ipadayon, no? Bati na ka ipadayon. Pero, again, ang imuhang pagpadayon, dili tungod kay more improve ni mo ba nga, oh, see, tanawa ko karon, maragrat na pong kay ka ba? Maningkamot ka, tungod kay para si mong pangandoy. Unya, sakto sa to nga, pilion sa nimo ang mga sakto nga mga higala nga imuhang uban-ubanan. Kay of course, dako kay ni silang influence, idol, sa imong kinabuhi. Kung kinsa ang mga tao nga imuhang gisigig kuyog-kuyog along your journey, there is kalibutan. No? importante kayo nga mapili kag mga saktong nga mga tao idol. The right circle of friends. Kay mao nay makatabang nimo kung dako kay na sila factor nga mahatag sibo kay buhi. Maayong pagpaminaw pod sa mga taga Limels, Prawns and Crab. Salamat kaayo idol. Thank you. Og sa iyang anak nga si Limel Aquilos Gabo og si iyang wife nga si Melanie Gabo. Thank you so much. Limels, Prawns and Crabs. Hello idol, thank you so much ni Sir Limwell. Thank you idol. Salamat kaayo sa support ha always. Pero may gimong naminaw diha, wag isipyat tol, ha? Bagyot. Bagyot na sipyat. Ito, salamat kaayo sa pagpaminaw. Alas 2:31 na idol. Maayong pagpaminaw po sa mga idol na to din ha sa may Barangay Pasil og sa Barangay Inayawan, Cebu City. Thank you so much sa kanunayang suporta. And happy listening sa mga taga Alopez Labangon. Hello ninyo diha idol. Og maayong pagpaminaw pod sa mga taga Barangay Basak San Nicolas, Cebu City. Naminaw pod sila ron. Thank you so much. Og ang mga taga Upper Quiot, Cebu City. Wow. Mga lugar sa mga cute. Ha? Mga gwapo-gwapa pong pa ni Godzilla. Ano, dito ka po yun, no? Kuna ako na yung bati, kay? Nasa agaw. Grabe ka. Mayang pagpaminaw po sa mga taga Cebu's Tasty Lechon Silugan. Si Ma'am Jessa o si Dana Gonzalez. Thank you so much. Yika ni pinaka-cute na mo nga listener nga si Vangeline Panding. Ano sila? Ganahan kag lechon. Lami kay kaog lechon ron. Kaso na lang ko'y lakaw. Lakaw nung kaugma na lang. Madung kayo kag abot sa akong atuan, Dol. Kay maglakaw ramang ko. Thank you, Dol. Muna, actually, ato sorry karon no? Hindi na to siya maingon nga simple, pero inspiring yung kay siya. Okay, of course, no? It's a symbol of hope. And kung ikaw ang klase nga tao nga, di lang yung ka mo tugot ba nga kanang yanu-yanuhon ng sad ka sa uban, labi na mismo sa imong pamilya, or istoryahan ni kagbati, usahay makadaon man gid na. Pero kung di lang yung kapada, kung kay bawal lang sa gig ka, kung sa gusto sa dibos kinabuhi, na lang sa gig kay pangandoy nga gustong kabuton, of course, kana mga bati nga masturya nga ibang madungga na ito. So, naaral ka na skuminking ang kasakit dol. Di lang yun na nima i-mind. Maulog yun na importante. Padayon yun lang yun ka. Bahala na sila diha. Kugi lang yun. Antusa lang yun ang mga panahon nga naagi times nga kay tarong tulog. Sabi na kong working students, shout out sa itong mga working students din ha. At usa lagi na mga times na murag tag 2 hours, 3 hours na lang imuhang tulog. At usa ang mga higayon nga intawon magsakay kag jeep, magduka-duka ka diha. Mura nakag-headbang diha. At usa lagi na idol, kay walang pusag yung kapuhon. At usa na mga panahon nga siguro ang imuhang kaon kay grabe ka budget ba? Gusto unta ka mo palit dito sa kanang mga restaurant, kanang itong instant ng mga pagkaon, like kanang buyog, magduko-duko, or sa pala din ha. Diba, kanang mga nai-unli rice. Tapos kalami naman lang uroy, diba? Of course, kinahanglan tao kanang naisakto nga, sa tawag ani, naisakto nga suod ni nga tong tiyan usahay. Kay, of course, isod mga kaayo nga tuon ka dihan niya, way suod imo hang tiyan. Pero antusa lang ay doon, kung naadyo mga times nga limitado imong pagkaon, kaya lagi nagtipid ka, naing kamot ka, nga makabayad ka sa imong mga bayronon, sa eskulahan, sa imong tuition, nasa pa na din ha. Antusa lang sa for now. Unya, puhon, kung makabuot na nimo imuhang dugay na kayong giampo nga makahuman. Of course, ikaw naman sa'yo number one na magmalipayon. bonus na na imong pamilya. Kaya of course, nanikamot mo ta idol kay. Para sa itong kaugalingon, niya, syempre, ma... Pisik-pisik ka na sa natong family din. Ana lang. Okay. Salamat kay Teacher RV for sending your story. And by the way, Suertres Rizal, 2 p.m. kay 904. Okay. Salamat kay Sir Lumwell. Sa Lemel's Prawns and Crabs. Laghan kayong salamat. Stay put, idol. Alas 2:36 na kinibahina. Tuod ka na to sa Fast Clean Detergent Powder. Labi na kung ihan kay mo magkusukuso. Gamitig Fast Clean Detergent Powder. Kusog ka ni bubuwa, idol. Baratog di kalidad. Fast cleaning sa dikolor. Samot na sputi. Unya 100% nature-friendly pagkit. Pwede gamiton hand wash. Pwede po washing machine. Yanan sila yung Fabcon, idol. Fast Clean Detergent Powder. Mapalit sa tindahan sa inyong silingan. Sa mga grocery supermarkets and even online shops like Shopee, Lazada, TikTok. Pwede po sa kanang uban pang drugstore sa idol na po ng mga pharmacies available po ni. Ubang mga convenience store na po ni ang Fast Clean Detergent Powder. And sa mga ginikana na to diha, labi na ako na mo yung mga chikiting, nagagmay. O, para himsog og abti kanunay si baby. At aking yun og D3 syrup for kids every day. Nani sangkap sa vitamina at minerales. Nga gikinahanglan silang pagtubo mentally and physically, idol. Napagin ni vitamin D og sunshine vitamins alang sa ligon nga kabukugan. Pagtubo sa muscles. Og ligon nga immune system, of course, no? Para at least ang atong una-una isip ginikanan. Himsog dapat atong baby idol para makatahutay ta sa atong mga inadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Of course, mapalit ni sa mga pharmacies, sama sa Purchasers Pharmacy, July Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Queens Pharmacy, Universe Pharmacy, Farmacia Zamora, sa Bing Pharmacy, CHG Pharmacy, og sa Chris Pharmacy. Alas 2:38 na, at ang iatong kolor, og ang atong maswerte, ngunan na, og karong hapuna. Happy, happy listening po di ay sa JB's Diner. Salamat kaninyo di idol sa inyong kanunay pagpaminaw. Stay put, I'll be right back. Alang sa tong kolor, huwag ang atong mananaog. Alang sa 200 pesos GCash. Diri lang sa programang Dear IFL.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
4: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
9: Oh. Mapugnan pa ni.
8: Oh.
10: Ay! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
11: Idol, Suertres result, alas dos,
12: nueve, zero, cuatro. Idol, nakaigo ba?
13: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, series of 2026.
9: Mari, Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy! Magsigigila! Kumurag, dili komportable, matag-adlaw!
14: Dugay na bitakong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
9: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy!
14: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy! Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper! Mega-absorbent, mega-dry, day or night, last up to 12 hours! Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton!
9: Mari, Mari! Mantay usa si baby ha! Arisa!
14: Hoy! Asa man ka?
9: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper! Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto!
15: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide!
16: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka!
17: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
18: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
21: May buhay sa makabuhay!

0: 93.9 IFM.
1: Aiko!
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress.
4: For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
11: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
13: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Racho to eh.
12: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: 93.9 IFM.
1: Mapungan-pun eh!
20: Aigol! Aigol!
21: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
22: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
23: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
22: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
24: Tuhod. Siko. Hawa.
25: Aga.
24: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
26: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
27: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
26: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
27: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga kung giatiman ang akong mata o panglawas.
26: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduon nga butika.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
22: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat ako tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha if inom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, well

0: 30 plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Ay, balita, suertes, lotto results.
3: Idol, suertes results. Alas dos,
4: nueve, zero, cuatro. Idol, nakaigo ba?
5: Ang sarap makinig araw gabi. Idol Binyago kasi ang idol ko FM
6: 93.9
5: IFM.
7: Ang mahatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
8: Oras IFM alas 2:50 na idol. Welcome back sa Dear IFM. Of course, kauban gihapon ninyo ang Lami sa Radio. In behalf ni Kulas, kami ang Kulay Duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon. Ay, nako idol. As in, super amazing, no? Ang ipada nga letter ni RV ang atong letter sender. Thank you so much. And of course, magpasalamat po pa sa tanang mga ni-share sa atong Facebook Live. And congratulations, by the way, sa atong mananaog kagahapong adlawa nga si Idol Virginia Pasikaran from Tisa, Cebu City. Congratulations! And karong adlawa, Idol, actually, duha kabuo kang atong padag-on today. Wait lang, asa man to akong kuhan? Other day. Wait, nawa akong... Wait, ani, ay. Wait sa idol ha. Kay nawa ang atong kopya. Ayan. And congratulations sa atong duha ka mananaog karong adlawa. Ang usa, gikan sa Talisay City. Congratulations to John Mark Torres. And another winner for 200 pesos GCash. Medyo layo-layo, gini siya. Again, this is open to all. Basta mo share lang yun mo, idol. Paldo yun mo. Congratulations from General Santos City, si Myla Barilio. Congratulations. Sana all. And ang atong color, of course, karong hapon na idol kay Royal Blue. Kaso nga social. Pangdato, no? Pangdato. Royal Blue Idol. Kaya of course, nagsimbolo ni siya og pangandoy og pagkugi. Diba? Of course, di na ito makabot ang itong mga pangandoy kung di ito magkugi. Of course, apilan po na ito og pagampo idol. Okay? O na itong color, Royal Blue. Aha! Happy, happy listening again sa mga idol na to diha sa may kasambagan na Minaw karon o sa may Apas. Thank you so much. O ang atong mga idol po diri sa may Mandawi City, diha sa may Kanduman, Mandawi City. Thank you sa pagpaminaw. Musunod, karong taon-taon, Idol Tony, alam sa IFM Balita sa hapon. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban, Idol. And kita-kits tomorrow, alang sa another na po nga adlaw nga magkuyog-kuyog ta. And ugmang adlaw ang atong Dear IFM Jamming Session. Panayon gihapon, Idol, ha, ang atong pagpangita sa mga maswerteng mga estudyante. Kung junior high school ka karon, kung mag-senior high na ka, basin ka muna ang among gipangita ng mga students, Idol, alang sa itong Radio Escolar Program sa IFM o DYHP. This is in partnership with Skills Incorporated nga nanahimutang sa General Maximum Avenue, Cebu City. Nangitag-itag si Quinta ka mga estudyante, Idol, nga adunay skills o determinado nga makahuman sa ilahang pagtuon. Of course, daghan kining opportunities nga ihatag nga labi na sa trabaho, Idol, locally o internationally. And libre ang tuition, libre ang uniform, libre pagyud ang school kits. So, sa paimong gihuwat? So, dapat, Idol, naka-register na mo or you can message or PM Idol Boyki or Idol Tony sa kaning mga numero 0906-4100-267 and 0954-342-0484. Grabe, Idol. As in technical, vocational, livelihood ng mga courses, Idol. Or mga strand, no? Ang available atong gipang offer together with Skills Incorporated. Daghang kayong salamat, Skills Incorporated. Naani sila na imutan sa may General Maximum Avenue. Thank you so much. So again, kita-kits sa ugma, ha? Saan na pag kainyo ang ipakanta ni Idol Aiko? Solo flight gihapon ko tomorrow, Idol. Tawad-tawad yun may di mag-uba ni dear. For next week, kuyog na mi Idol. At angin na ninyo. Alas 12:55 na. And of course, kinibahin na atod ka na sa Super Fiverr. Labi na akong kamo, Idol. Naglisod mo, dispose in yung hugaw. Ganahan, maminos-minosan ng timbang, naglisod o kalibang. Of course, para malikayan ang colon problems o colon cancer. Mahiloan na itong tinai. Imneog Super Fiverr. Imura isago lang usaka sachet. Sa usaka basong tubig. Unya, imong kutawag maayo. Imno ni mo 30 minutes sa di pa ka manihapon. And then after dinner, mas maayong mo inom o Life Extension Vitamin D3. Kapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diha sa may Subudok. Napotay branch diha sa may Konsolasyon. Kadang ADM building ito. Again, thank you sa inyong pagpakiguban. At tangi si Idol Tony. Unya, alas 5 hangtod alas 6. Of course, Idol Tony. Bisaya pa imo. 6 to 9 p.m. Idol Trixie sa gabi in ay. 9 to 12. Ay, afang kumbatis kami featuring What's the Style with Idol Dance. At tangi Idol. Happy Friday, everyone! And kung ugaling abot sa point, Idol, karong adlaw ang mura kag saputon gamay. Inhale, exhale, and then smile. Mula bayra na. Okay? Ampi kanunay. Happy, happy weekend, Idol. Alas 12:56 na. Maying hapon.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
12: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
13: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.

0: Imong naong.
1: Tungod na sa Super Fiber.
2: Usa?
1: Super Fiber.
3: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Mga mami, aron himsog og abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system og malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
5: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: 93.9 IFM.
10: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
12: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
13: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
14: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
0: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam niyo, meron itong

0: 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sis, ganda ng hair!
3: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
2: Naka-empress? Nakaka-impress!
3: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
4: Empress Shampoo for impressive hair.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
6: Ang keratin na may plus!
7: Keratin Plus!
4: Ang keratin na may plus.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
8: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: 93.9 IFM!
13: Pumang pune!
14: Aiko!
15: Aiko!
16: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tag-grad siya na.
1: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? Sugay bawal na ka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: YFM Balita Headlines Karon.
1: Oras sa IFM alas 3:14 na sa kahaponon, adlaw karon nga Biyernes, pitsa 29 na sa buwan sa Mayo tig 2026. Ako gihapon makauman sa kahanginan Idol Tony sa programang IFM Balita sa hapon. Nagunang tudling sa tong balita karong hapon sa balitang lokal. Mandawi dagahin og kapin sa usa ka 200 milyon pesos alang sa pagpaayos sa mga pampublikong lugar kon beautification. Samtang sa dugang pambalita sa balitang nasyonal, Bagyong Doming, misood na kini sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng magdala og kusog nga uwan og hangin. Gikantas init, pulihan na putag bagyo. Samtang sa dugang pambalita, production company sa Sugbo, ni akusang wala pa mabayaran sa Sinulog Foundation sulod sa duha ka tuig. Agoy. Sa rugang pambalita, mahimong masubay matod pa sa PNP si Senador Bato de la Rosa pinaagi sa posibleng online nga pagtambong sa Senado. Kompletong detalye at ang imusunod na. Oras sa IFM alas 3:16 na sa kahapunan.
2: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: That's a Optin Lutein Capsule. Tingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
0: IFM, balita!
4: Ikaw ba? Abinara magkasbalay, no? Di na sa ka ba mabulbos? Mang lipstick, maligo, manotbrush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapagnan ba ni?
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
7: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
6: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
7: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
6: Hindi mayo! Kiniang-angay ka ni mo!
5: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Calmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
9: Aton Pamatian.

0: si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado inis yung makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dahan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan, nabugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkaugid kaig tabang sa ako. Kaya so ka nag-inom ko sa Immuniplus. Batsagan din ako nga, dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parenti, mga kaibigan. Ilan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag nga kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus well.

0: B1C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B1C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
3: 93.9 IFM.
4: Aikon!
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sig panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sig panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon ni Gross Oriental.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Sis, ganda ng hair!
13: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress! Nakaka-impress!
14: Try mo na, sis!
13: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus.
19: Keratin Plus.
20: Ang keratin na may plus.
21: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako si Angeline, 26 anyos. Usa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: 93.9 IFM.
4: Pugnan pa ni.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ang lamig!
9: Teka, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Oh.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Racho to eh. Dimpros Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong May 27 to June 5, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 0841.
19: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
20: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka! Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
21: Makabuhay.
22: May buhay sa makabuhay.
23: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: 93.9
1: IFM. IFM. Balita.
2: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.

tayo nga na, dangerous naman na, dahi? Ha? So, dangerous kita ni reporting initas gawas dol nga bahin. Ha? Amping-amping, 40 degrees Celsius kung ako masayop. Masayop po, aw. Sorry. Pero 40 degrees Celsius, reporting initas gawas dol mo na mag-amping-amping na sa mga kuan, kuan kaning nanay high blood ng daan. Prone ta sa heat stroke ani dol kani ato ang mga gipama labi na sa mga kuan mga bata tiguang buntis ay mo palabi palabi gawas gawas sa panahon na dol ah okay mo gawas pabugnaw lang mo pero ay lang pud palabi inyo pabugnaw kay bisig na sobraan pa mus kabugnaw bugnaw diha sa makainit sa panahon ang atong mga balita karong hapuna idol no amping-amping sa mga naas kadalanan karon sa mga naang mulabang des pedestrian lane amping sa mga nagdrive diha ayo mo pagdali-dali na, na madisgrasya na pag diha aron maglago trabaho ko ana gyud 3:32 na idol atangi ang ato ang kompleto detalye sa itong balita karong hapuna kesa makainit sa panahon init po kaya itong mga balita labi na diri sinado kitag mga angayng hisgutan na po ani pinakaroon si Jingo Estrada isuha naman ni si Ombudsman kasakaan naman ni Kaso kompletong detalye at ang imusunod na Idol 3:33 na sa kahapon on Happy Happy Friday May 29 na yun Idol 3:33 na

0: Niacinamide Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasu-kasuan. Alam po ninyo ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. Marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado,
6: MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
5: Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body.
7: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Your bill, sir.
9: What? 40,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Order for more. Dessert?
10: EO, love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalaga pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Naa ang Liveride Pro. Liveride Pro adunay silimarin ug mga vitamins uban ang gusto nga pagkaon ug ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
17: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
18: Ang galing-galing mo.
19: Smart 2.
18: Smart Dishwashing Paste ko.
19: Smart 2.
18: Pritong ulam na masebo.
19: Smart.
18: Matong kaldero.
19: Smart.
18: Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta.
18: Tanggaling-galing mo.
19: Dishwashing paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS.

0: 93.9
1: IFM Balita.
2: Ang tam is mungisi, ukusug mo abi-abi. Idol Tony.
3: Ay Balita. Lokal ug nasyonal.
4: Mao kini ang IFM
1: Balita.

0: Abi minyo na, puro na lang yun kagilok. Wala kilig, pero lahi man ang gilok. Uy, gilok dutan na ang problema o kalison. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
1: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
2: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga surpresa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana o mga pe, makidua o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.

0: idol! Naa ba kay anak ka junior high school karon mapadung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tong haan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting, it's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
1: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tag-radyo na.
2: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
1: Ay, maoba. So, kayo ba naka sa latest songs?
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
1: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks ta na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 4:04 rin na sa kahaponon. Musta maayong adlang Biyernes karon Idol, pizza 29 na sa buwan sa Mayo 2026 niya. Karong adlaw Idol, naapod tay bisita karon. Ano? Nakadungog ra ka ma'am unsa ato saning ko anon si ma'am kay murag na ni problema siya sa hearing Idol na atong makita niyo sa tong Facebook live mas maayo gid unta nga makalantaw mo aron niyo po makita atong bisita karon kay si Ma'am Josephine ang ato ang makauban karon. Ma'am Josephine, maing hapon Ma'am Josephine. Ipaduol ko palihog sa ihang mic ana. Maing hapon Ma'am Josephine. Hello Ma'am Josephine, makadungog ra ka na ko Ma'am Josephine. Ha? Hinay, pwedeng ikaw lang ma'am makakuan ka. Istorya ka. In behalf ni Ma'am Josephine. Unsa maninimo si Ma'am Josephine, ma'am? Imuhang mama. Ikaw lang akong hinabion, ma'am. Si Ma'am Josephine, mama ni... Unsa'y pangalan nato, ma'am?
1: Stephanie.
0: Ikaw lang akong istorya kon, ma'am, ha? Si Stephanie na iyahang mama diri. Taga-asa man mo, Stephanie? Ha? Taga?
1: Binaliw.
0: Palihog kong on sa iyang mic. Taga Binaliw? Taga Binaliw si Ma'am Stephanie ug si Ma'am Josephine. Niya, unsa man hindi ni makadungog imong mama? Unsa may iyang problema karon
1: gid? Ring aid kanang.
0: Pwede ta mo padaol sa mic, ma'am.
1: Yeah, ring aid ba maoy nang kardag ko arang makadungog siya ba?
0: Padaol gud palihog ko sa iyang bangko.
2: Gitong ko
0: niya, sige lang, ma'am. Okay ra na, ma'am.
2: Matungog itong tapong-tarong.
0: Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am.
2: Sige ra.
0: Sige ra, ma'am. Si imong bata lang ako ang kuanon, ma'am, ha? Storyahon, si Stephanie. Taga-asa mo, Stephanie?
1: Taga-Binaliw.
0: Taga-Binaliw. Atay bisita karon Idol, niya unsa may problema na to ron Stephanie, unsa may inyuhang panawagan karon sa ato ang mga idol nga nagpaminaw?
1: Pwede ra siya manawagan.
0: Panawagan.
2: Ha?
1: Manawagan ka?
2: Olagi.
0: Sige na. Sus ka looy, intang Idol.
2: Hapon, kaninyong tanan mga tigpaminaw sa radyo. Ako si Josephine Barok. Nanuktok sa inyuhang kasing-kasing nga unta inyo kong matagaan o financial tungod sa inyong kinasing-kasing nga pagtabang nako nga tungod sa ako ang hearing aid nga wala na yung tawag ear molds bug tubo sa ako ang kuan na ang adapter nako mga maayo pakaayo pero wala na yung tay kuan kanang ear molds o tubo. Niya wako ikapalit kay tungod kay naglisod ang akong mga anak. Niya ang kanang ako ang akong gusto unta nga mahitabo nga unta matarong na lang gyud in taon kining ako ang mga pandungog kay kining akong gisulob karon sumpay-sumpay ra ni nga ear molds nga nanggahi na. Unya akong gibutangan og ear molds nga kaan ear molds sa kanang sa online nga kanang naguba na nga kuan hearing aid. Akong gipaslakan ya na mahibilin man siya sa ilaw mahadlok ko kay purti na kong tusok og mayo kay makulkog og mayo sa akong dunggan para makuha nako. Muna ako nagkuan na nawagan ko sa mga malumog kasing-kasing. Kinsa in taon tumubati din ako sa akong kaluoy nga usa na in taon ako sa pa kadi na kakita niya di pa jud kadungog kasikas tunog og kasikas na lang ang ako in taon mabati niya na bahadlok in taon ko sa among balay kay tungod kay puro naguba ang tanan akong mga pultahan. Kunya ako mi ra gid in taon duha ang namuyo dito kining akong anak karon nga kauban. Unya mahadlok ko mo na nga ako ang kuan naguba gyud kay natagak mangguto siya. Tagak ang sudlanan sa kuan hearing aid. Unya nang ang katong ear molds nawagtang kay wa mako nabuntagan man nabuntagan man ang akong hearing aid nga natagak sa ilawon sa akong country. Mula gitangag ito sa mananap.
0: Suspeita, salamat.
2: Bono nga ako nanuktok taon ko sa inyo hanggang malumunga kasing-kasing kung kinsa taon tong maluoy na ako. Kay dililalim ang ako ang gibati karon maluoy taon mo. Tabangin taon ko ninyo kay wala nin taon ko mahimo pa mo nang mudangop na lang ko din eh. Dili na kay ko kadungog. Ito mo naning akong hiringid nga guba.
0: Ay, Josephine, nakadungog pa, nakabati pa ka na ko, Nay?
2: Oo.
0: Sige, kanang idol, atong nadungog no ang storya ni Nanay Josephine. Ako lang medyo kusgun ako, akong tingugdol hang. Kay maglisod man in town ni og kanang pandungog si Nanay Josephine. Yan na siya, kauban diri ang anak. Si Stephanie, sila na lang daining duha sa ilang pamuyo.
2: Sa'yo, mana akong apo. Mana akong apo niya trabaho o... tindera mm-hmm. sa isdaan nag-isda ba niya mana siya usahay una sure. Magdausudan una ako sa kamagwangang anak ko mao say mamay magpakaon ako maluisad ko kay naapoy siya gibati sa iyang lawas nasa sakit sa atay na lang ako nang awhag lang gititaw ko ninyo aron itawon matabangan ko. Tugay na kayo ni itabuha.
0: Na iti shock. Napoy iti shock ko ha. Isa siya pa pala. Nagluka in town idol no. Atong nadungog si Nanay Josephine Dol. Kauban ni ang anak si Stephanie din hi niya. Wani po dahil ni kakita. Totally blind yun ni si imong mama. Totally blind idol niya.
2: Totally black yun ni. Kaya nga no. Ang ako ang mata. Ang akong mata, naka blood clot man ang pinaka main sa ugat sa ako ang mga mata.
0: Unsa mahinungdan ko no ana? Na Josephine, unsa mahinungdan sa imuhang pagkabuta?
2: Tungod ni sa kuan, init ba na nitrabaho kong simbahan unya init kay tanan ang manghilamos ko.
0: Dugay na ka nga blind?
2: Oo, mga 20 years na.
0: 20 years na?
2: Oo.
0: May kaya nakasurvive, intaw ka, magkapakapa lang intaw ka.
2: Abi nimo ako sige lagi ko gampos Ginoo nga matagaan lang itawag ko taas nga kinabuhi makasurvive lang yung kuha niya ako ang sakit nanghilabot mayon sa ako ang mga dunggan mayon tato kong ang akong dunggan makadungog balagbot ako
0: unsa man po hinungdan sa imuhang dunggan nga nung di naman po kakadungog
2: habot eh, ningon man kuno ang doktor nga pahil makuan ma-damage kuno ang ako kunong mga dunggan ug apil.
0: Murag epekto siya sa imong pagkabuta.
2: Oo.
0: Sus pa itang taon idol ay mo to.
2: Wala nga ako ang dugay na kay kung nag-asa makuan yung taon wapad ko'y trabaho. Gusto tanak ko nga makatrabaho ko.
0: Asa man imo hang papa di ay Stephanie? Wala na dugay na.
2: Dugay namang namatay ako 2016 pag dimulin sa among bahay.
0: Yawa na kailang igsuon. Yawa na kailang...
1: Na-igsuon. Pero kaamusan, naglisod na sa tinungkuhan ba? Taga anak.
0: Nga kamurag yung ikaw rin mag-assist-assist sa imong mama.
1: Usay, ako niya. Usay, naman si Laki nang igsuon. Baka nang... Naga siya sakit sa kaang ng atay ba?
0: Napoy sakit sa atay?
1: Garang...
0: Giyon sa man yung pag-survive, matag-adlaw, ano yun yung pagkaon?
1: Oh, sayo, karang nai, karang ko, ano, mangutang rami, mangutang ba, maangyo rami, mangutang mi sa
0: may kay, na, mag-iapo yung magpa-utang?
1: Pamadara, maghangyo ko, mangutang.
0: Sus, idol, atong nadungog si, ko ano, Nanay Josephine, natagaan naman itong panahon sa Nanay Josephine nga mo istorya. Idol, kung nakadungog mo sa istorya ni Nanay Luoy, kayang kahimtang dol.
3: Ay, sabag pag...
0: Di pa makadungog.
3: Sumpay ko lang kundi gibutangan man nina ko kuan kana para di mahibilin sa ilawom ba gibutangan o epoxy ba
0: may sino na gibutang taon dol.
3: Ano ako ang gusto gidunta nga makakuan ng tajog ko makahiring ed og tarong kay aron ma kuan problema pa ko
0: hapit na may ka senior padung na di ka masinyo si Quintino ibianyos naman ika.
1: No, padung na karong karong tuiga murag.
0: Karong tuiga mag senior na ka.
3: Oh, mag senior na ko.
0: Idol atong
3: naba. Karong kuan happy naman ang akong birthday karong kuan August 27. Mo na nga ako nang in town kus mga malumaw kasing casting in town, balo in town mo kinsa to na nobra ang ilang mga sap mga kita unta ka share unta sila din ako kay di jud lalim. Ala ko mga anak ni napit mo to mo mamina na ko tuwang diwasan sila ikahatag kay tuwa di problematic sa jud kay sila mana nga ako di duol na lagi ko diri
0: idol atong nadungog si Nanay Josephine no ug ang iyahang anak na si Stephanie idol sa mga gusto nga mutabang ni Nanay Josephine mahimong mo send idol ha sa 0954-342-0484 akong balikon idol ha 0954-342-0484 akong balikon idol 0954-342-0484 isod ka yung kahimtang mo niya pila na madinig katuig yung inantos-antos ha blind na hindi na makakita pero nilinkamot ng gintog aris sa atong sabianan dol gikan panigbinalyo aron lang gid in town nga makapangayog tabang kay ang hearing aid pud niya doble pa di pa siya makakita di pa jud siya makadungog lisod ka yung klase sa kahimtang no ako nga nagpaminaw no sakit pud akong dughan dol sa tinuod lang jud. Mauna nga manuktuta pagbalik sa itong mga idol nga nagpaminaw karon. Basig na amoy mga ginagmay diha nga inyohang natigom idol. Bisag piso-piso lang na dol. Dako na kay nagkatabang sa itong beneficiary karon. Oo, pila man din na
3: untay mo. Ako ang earmold tag 2,500. Nakapalit na magkukusa una pangatong nangagisi ang ako ang earmold.
0: Niya, kanang ilisdanan na siya. Ito, kanang pila naman din akamans ni ilisa naging siya dapat o maghuwat pa ka ganun sa ama kuan.
3: Ha?
0: Ganun sa aban din na naguba imuhang hearing aid.
3: Dugay na. Oo, niya, dugay naman siya na kuan na nawagtang ako ang earmold kay natagak mo, nabuak, masudlanan good. Ay, ang bugas na lang mo ay naugang katong iyang adaptor ba? Una nga kuan wala mga taon kung tabang ninyo kay tugay maapit na raba in taon ang kista sa amo as inahans ka doon na yung panabang aron makasabat-sabat
0: makasabat sa ka sus pa ita doon akong balikon idol hang numero 0954-342-0484 wala po ni Kapika si Nanay kuan Josephine. Ayan na po'y mga anak siyan. Labaw pong naglisod na kung gani na ay sa kaanak niya nga masakiton sa atay. Parting paitas kahimtang dol. Bukid pa ng inyo ha, Stephanie?
1: Oh.
0: Layo pa ka mo.
1: Unahan sa tala, kapitos ba?
0: Unahan sa pitos. Sudlon nun pa ni kayo inyo?
1: Na, kwa, di pa kaabot sa eskwilahan sa Binalo 3 ba? Pag-aabot. Arara. Sa pakayan, unahan sa pakayan. Binali
3: uno na siya, ma'am.
1: Unahan sa pakayan ba?
0: Muna idol ha, atong nabati si Nanay Josephine idol. Nakaschedule gini sila karong adlaw no? Josephine Barok, 59 anyos na dol. Mag-senior citizen na ni karong puhong buwan sa Agosto. Problema ani niya no, naginhanglan gini siya hearing aid. Kay lisod man pug ayo nga kanang di na ka makakita, di pa gyud ka makadungog. Na asa man ka manguan ana man pasalamat patas ato ang kaugalingon nga kita kompleto ta na kompleto tag lawas, kompleto tag parte sa ato ang lawas, makakita pa ta, makadungog pa ta.
1: Tabangan mo nga baka trabaho ko, makakaon ko eksakto.
0: Magisod po tamam kay bawo kita sayod tadol no nga nginaning naanay gipanaanay di na kakita di na mapud makadungog wabay mo dawat intaw nimo trabaho balibaran man ka kay mga gunsaon man sa may gamit nimo sa dilis trabaho nga di man ka makadungog nga di pagyud ka makakita klasisan panoon ka. So, lisod kayo dul, pait yung kayong klasis kahimtang. Nga, wapag yun sila pangitaan. Saan pagpangitaan ni nga? Tiguang naman ni niya. Gani, manghangyo-hangyo lang ang taon ni sa mga kasilinganan ko na unay magpautang. Nga, unsa maasa mo mag-ibayad po?
1: Bayod to, paabot rami sa yung ano, karang, ba, karang, ino na naman, nahutam, minahanya,
3: bayod to, ma'am, makabatot ko, gradyo, ma'am, kasi wala ko yung kapabinaw, it's fish.
1: Manawag rami sa akong
0: Ana ang kakat na kay Manghod.
1: Sunod ako.
0: Nya mo hatag-hatag to ginagmay.
1: Bayad sa utang
3: sa tao ginagmay. Ginagmay lang sa tao.
1: Limit ra mo utang tag
3: 500. Na man sa chef
0: limitan ra ninyo. Karang 500 pila man na inyong tipidon ana. Sa unsa man sa usa ka semana?
3: Dili duha ka semana.
0: Duha ka semana 500 pesos?
3: Oh.
0: Sus pa.
3: Duha ka semana kay gamay ra man minimum ra man yan sweldo nya na mo sa pamilya.
0: Magkapaitan taon. Niya, wa na gid pud. Ikaw pud, Stephanie. Di, nagbantay-bantay ra kasi mahang inahan.
1: Wala mo ka dito.
0: Spaitaan ni Don. Atong balikon, idol ha, ang numero 0954-342-0484. Natay 50 pesos nga nadawat. Gikan ni 6957. Daghan kayong salamat, idol ha. Kaning ginagmay ninyo, dol. Dako, nakinigkatabang sa itong beneficiary karon. Natay 100 pesos from 0760. Daghan kayong salamat, idol. Sige, taon nagbakho man si Nanay Josephine. Ay, ako dol, nakatugid akong luha. Digid kapungan. Ni ako maghandol ta sa programang ingon ani no maghuot pud atong dughan maminaw ba ilabi na nga usahay ako magyupugong-pugongon akong luha karon wa magyud nako kapug ni doloy looy ba no sama sa atong inahan ra pud ani aduna nay gipamati aduna nay bation ang antos nagpingits ka sakit nya lisod pa kaayong og kahimtang pobre ana ba. Naatay 500 pesos nga nadawat gikan ni 0900. Daghan kayong salamat ni mo ha, sir. Ma'am, salamat kaayo ninyo sa itong mga idol. Karon naatay 100 pesos from 3277. Salamat ninyo dol ha. Daghan kayong salamat ninyo dol. Kaning ginagmay nga ito ang maipon karon nga kantidad. Okay, ranaknay. Di man napaka-uwaw. Sayod man gyud ta kung dili pa gyud unta kinahanglan kung wa gyud unta ka naglisod sa atong kahimtang sa atong sitwasyon di man ta magpabaga og nawo nga mudungdong mangayo tabang mangayo okay ra gyud na kaayo kay unsa unta man naa naman ta ning sitwasyon na nila pabitaw nga wa naman tay choice sa kinabuhi kung di ta magpabaga di ta mangayo tabang nya kay bawo man ta sa atong kaugalingong tabangunon ta lisod po kaayo so masabtan rin na sa ito ang tigpamina. Daghan kayong salamat ha sa ito ang mga listeners sa IFM. Nga, 100 kaayo mo, idol. Ang inyong kasing-kasing, puno kaayo sa very grateful and very giving. Daghan kayong salamat sa itong mga generous donors. Mapaginagmay o mapadagko. Dako na kayo nagkatabang, idol. Natay 100 pesos from 277. 100 pesos from 8454. Daghan kayong salamat niyo, idol, ha. Atong balikon pag-usab ang numero, ha. 0954-342-0484. Akong balikon, idol, 0954-342-0484. Kung balikon, 0954-342-0484. Ato po na makita ha sa itong Facebook Live, idol. Labi na sa mga naglantaw sa Facebook Live. Naatay 200 pesos nga nadawat from 5612. Daghan kayong salamat ninyo, ma'am, sir, sa inyong kaayo. Alang sa itong beneficiaryo ning hapuna, adlaw karon nga Biyernes, idol. Daghan-daghan kayong salamat ninyo. Mutig sa tak short break, idol, alang sa pipila ka mga pahinumdom. Kining gahapon si Idol Tony sa programang IFM Balita sa Hapon. Kini ang gasa sa IFM. Alas 4:23 na sa kahaponon.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS Ave.
4: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than one year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man sa mundong nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo dudunlan. Inom na kay Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niya ang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede rin mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus. Well,

0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Lisod pukawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lang safe og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
5: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
6: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: adunay powerful extracts,
5: no phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gikan sa palaya,
6: ug desugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effect
5: matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: sa magutika.
6: DTX 500
5: ang tuba
6: kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
6: epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar level.
6: DTX 500
5: imo sa desugared sugar cane extract
6: ug anti-diabetic property,
5: gikan sa palaya.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: highly recommended
5: sa mga eksperto,
6: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede na itong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! B. Agasa sa tanan. B. Agasa sa IFM.

0: Idol, alas 4.38 na sa kahapon nun. Balik na sa ito ang panawagan karong hapon na, Dol. Medyo naghuot gihapon atong dughan. Labi na itong kahinabi on air. Bisod kayong kahimtang. Samtang nakapatamitingog na tayong mga nadawat na rin nga 100 pesos from 8638. Daghan kayo salamat, Idol. Naapo tayo 26 pesos. Daghan kayo salamat, gihapon, Idol, ha. Ginagmay, apan, kung anang kaayon ni, dako na ning tabang, malinang piso-piso, Dol. Maka dugang-dugang ang taon ni sa panginhanglan nun. Kaya ang kinhanglan ang taon ni gusto ni Nana Josephine, iyahang hearing aid. Naapo tayo 100 pesos from 5065, 26 pesos from 2356, 100 pesos from 4478. Daghan kayo salamat ninyo, Idol. 50 pesos gikan ni 2476. Itong balikon pag-usab, Idol, ha, ang numero ni Idol Tony, ni kang Idol Tony ni nga number, Idol, 0954 342 0484. Itong balikon, Idol, ha, 0954 342 0484. Sa mga ulahi nga nakapaminaw ni nanay, atong balikon pag-usab pag say-say, no, kani si Nanay Josephine, Idol, no, di ni makakita niya, dili pud ni makadungog niya, nanawagan ni sa iyahang kahimtang karon nga lisod kayo, way laing makatabang-tabang nila sila ragid in town sa iyahang anak, ang kauban kanhi si Stephanie, ang iyang kauban karon. Makita man sa tong Facebook live niya, kuana ni naghilak in tanig maayo kay asa man taw kana nga di nakakakita, blind na ka, totally blind, plus di pa gyud ka makadungog, gikan pa in town ni sila og binaliw, Dol. Si Kuya 9 anyos magsasinta ning tuiga. Daghan salamat natin na dawat karon, Idol, nga 300 pesos. Daghan kayong salamat from 6264. Nanay Josephine, nanay intay na dawat-dawat ta, Nanay Josephine, nga may lang ni nadugang-dugangan na natong gamay nga nalikom karon. Unsa may imong istorya sa ato ang mga Idol karon nga nagsayan din taon nato, nga nagyud din taon ning gahin gyud sila pila ka sentimo, pila ka piso sa ilahang panudlanan.
1: Daghang kay salamat kaninyo mga
0: Idol.
1: Idol, kanang tungod ninyo dako kay ko pasalamat. Minang gidungog gyud ang akong mga pag-ampo nga ang mga malumog kasing-kasing ubati unt taon diri nako kay para in taon na maluwas in taon ko sa ako ang akahimtang ngit-ngit kay in taon ni ako ang akalibutan karon. Mauna nga ako dako kay ko pasalamat, dugangan na sa Ginoo ang inyohang mga gihatag diri kanako, hinaot na sa sunod na mga tabang magpatabang inyong hatagan sa inyong malumong nga kasing-kasing. So, kaya salamat. Uy, kabutangan akong pagpasalamat ninyo. Kay na makaluag-luag na ang ako karong mga panginahanglan sa hearing aid. Bahala na og tag 2,500 ang ako ang hearing, ang akong earmolds. Basta lang makuanan lang yun in town ko sa akong dalungan. Kay luoy kay kustanan ang ako in town na kung ano, ang amo mga pultahan, puro mga wayla kay naguba na, lugay na mangod na, 10 years na na ang amo.
0: Dali na mo masodi, hanay, kay na itarong safety din yung pamuyo.
1: Oo, na
0: kuan. Kamahadlok din ha, nagkuan ka, wak manilak din yung bay.
1: Sige na lang ka ng amo naman lang sang alihan o bangko. Mo na ako.
0: Naman ka mo'y suga?
1: Oo, oh, na'y suga. Dito gikan sa ako ang anak. Mo na nga, kuan, ang kwarto na ko, waylak. Ang padung sa CR, waylak. Ang min, walay lak. Guba, padyod. Ang ako bintana, walay ma... Walay pultahan ang bintana.
0: Uy, kay... nagyangab day na imong pamayo.
1: Ha?
0: Nagyangab day ay na, nag-abli day ng
1: mabitana
0: niya. Delikado, nagpanudlon mo din ha? Simba ko ba?
1: Mahadlok yun ko, huwag ko hiring it.
0: Kung kayo di ba kakadungog, kasikas naman kayo mabati-bati.
1: Muna, ma'am. Muna, akong
2: Ang ipanikamutan nga. Maka, hiring-hiring ko kay aron makadungog ko sa mga taong usood ba?
0: Spaitan, taong dalay. Ang salamat, idol, na atay na-receive karon nga 100 pesos from 2523. Naghilak na pagbalik si Nanay Josephine Dul. Mabalak ka, baya ka nila. Binagwa kay makita, Dul. Nga, luwa pa gitarong nga lak, inyuhang pamuyo. Takay ba, ugin sa'yo musulod-sulod in town din, ha?
2: Mamakaklimo, bisag mato pa kagato sa mua. Muna nga ako. Malipay na lang ko. Makahiringin ko. Nawa pa dyan ko'y radyo nga mapaminawan kay tulong na kabaw ko radyo giyatang sa akong anak na nga gupa gagmay lang siya.
0: Saskaloy ko din tam. Atong mga idol diha nga nagpaminaw karon atong balikon na oy natay 200 pesos na dawat from 5612 idol. Akong balikon na idol ha sa mga nanginaw karon ang numero idol 0954-342-0484. Akong balikon na idol ha 0954-342-0484. Idol, daghan kay salamat ninyo ha sa inyong mag-ipang-send alang kang Nanay Josephine. Dako na kay ning katabang niya, Dol. May nalagi taon nga kuanan ang iyahang pandugang ni pamalit pod sa iyahang kuan hearing aid. Kantidad, nagkantidad man ay kunong nig 2005. Sa mga gusto pa nga muapas, masend alang kang Nanay Josephine, Dol. Sa ka-blind o sa ka-bungol, di wag yun. Problema sa siyang hearing aid, Dol, kay kuba na ni dugay niyang giantos-antos. Eh, wa naman po siya ikapalit, manayahan na lang ningi ayum-ayum. Ang karap-karap na yung taon, pagsudiri sa kuan, sudiri sa atong sibianan. Noon, saon na lagwa ni iyang anak na si Stephanie magbantay niya.
2: Samot na dito sa mga, ma'am.
0: Oo.
2: Sa mga, bimila ko may konsultahan, ngayon nangangaman.
0: Nya, di na lang yud ka mulihok kung kuan, manampit na lang yud ka.
2: Oo, oh, sangpit ko niya siya, matrahin at kauban sa ubos. Siya na may ako kauban sa mua.
0: Mag-CR ka, unsao naman ani mo.
2: Ako, ako'y magyabo sa rinula, ako talan. Kaya siya, dito man nangitam sa na siya, kwarta-ngwarta sa ubos.
0: Paitan taon
2: lang. Para makakausan siya. Darong.
0: Paita
2: mo nga, ako lang yung tanan yun, paningkamot ko, tanan manilhing, manguhan, mahugas plato.
0: May kayo makahimu or a town. Kakumpiyansaan na dapat manghipos ka ng mga hinagipuan, Stephanie, ka ng mga kutsilyo nga na ba, kundi ng, ay mga lighter baka ha, o kung kayo takahibaw.
2: Nandiyay panahon, ma'am, hindi ko kagwanta, ma'am. Naaking itagot-taguan nga Scott Steve.
0: Saan mo naman Scott Steve?
2: Kaya akong itapong sa akong babang ay gusto na akong magpamatay.
0: Sa iyo ang taon, ananay. Iyo ang taon.
2: Saan ako kahintang karun.
0: Sige lang. Tanan na itong mga pag-antos. Ito ang problema. Ito ang... Kani ito ang gidala-dala na ay nairason ang tanan. Ha? Dili mo wada ang tagpaglaong.
2: Sino? Mayroon sa pamay mo, ihatang na ko, Ginoo. Wala na ko din ako kakita. Nagipasin ko makadugong. Tarun. Wala nga lang. Misa doon na ako, ipamatid akong lawas. Pero ako lang yung wanta. Basta makadugong lang ko. Wala na pag-asa ang akong mamata.
0: Sus, paita, Dol, na nabako ng taon sa Nanay Josephine. Atong balikon ha, idol, ang numero 0954-342-0484. Akong balikon, idol, 0954-342-0484. Natay 50 pesos nga, dinawat from 0265-50, another 50 pesos from 2764. Another 100 pesos. Daghan kayo salamat from Kwaningi, pinagi sa GoTime Bank, ending account number 2511. Salamat kayo ninyo, idol, ha? Sa mga gusto pa nga muapas, alang sa pagtunol, o hinabang ninyo, alang kang Nanay Josephine, idol. Ay, mawad anong taon siya paglaong magpakabuhi. Tungod ani ihang kahimtang, ihang sitwasyon karon dul, lisod kaayo. Maansa man ang taon taan ng di na ka makakita, di pa ka makadungog.
1: Muna ako, mag-ampo ko, mag-usari ko. Ako lang pala yun, Ginoo nga, makadungog na yung taon ko. Lord, hindi magaling din mo ihatag ang pagbalik ang ako mga mata. Nag-ampo ko ni mga tagan mo lang kung chance na makakita kung balik. Wala man dyan. Siguro, kulta ko pa kayo kukulang sa Ginoo. Muna nga, akong gihangyo siya nga unta ang akong dalunggan. Makadungog lang unta. Sakit naman kay kayo nga kung ang mga dalunggan karon kay gisigyan ako pasla kaning kamay kay Irmon.
0: Idol, atong balikon pag-usab ha. Ang numero idol 0954-342-0484. Atong balikon 0954-342-0484. Sa mga nagtanaw po sa itong Facebook Live, tuktok-tokon ang mga kasing-kasing sa ginagmay lang dol. Tagikan sa inyohang kinatibok ang kasing-kasing idol. No? Daghang salamat ninyo sa inyohang mga gipang tunol nga grasya alang sa itong beneficiary karong adlaw idol. Once again, ang itong numero idol 0954-342-0484. Sa pagkakaroon sa mga naimotawag di sa tamagkakater karon og tawag dul ha, kay pipila na lang ka kuan minuto ang ato ang oras po nga nahabilin alang sa itong programa. Kung aduna mo'y ihinabang alang kang Ma'am Josephine, ang Nanay Josephine, mamahimo lang isend idol directly so 0954-342-0484. Natay 100 pesos from 6047 nga nadawat idol mo takes sa tag short break sa pipila ka mga kwan. Uy, natay 500 pesos. Dagan kayo salamat from 4088. Salamat kaayo ninyo dul ha. Kay, gamay na lang atong oras nanay pero nagigyapoy ni Apas. Salamat kay ninyo idol. Lipay sa idol ko ni Ana naman na makatabang kadul, matod ba ganit nila. Mas maayo pang pasabot ana nga naapatay grasya sa ato ang pitaka, naapatay grasya nga matunol alang sa ubang tao. Swerte pa kayo ta. Ang uban lisod kayo, imagino ni mo na sayo-sayo ni nanay ganina ang 500 pesos pa iguan sa 2 kasimana. Ining panahuna, lisod na kayo ng budgeton. Alang sa hearing aid ni nanay atong lantawon sa Sir Hekaming text maguni ang numero from 955 di sa ta makatubag sa imuhang tawag ron ma'am ha pero atong ku ano ni karon pila to imuhang hearing aid na 25 naman no
1: 25 ang iyang earmold ka na kanang para pasok lang sa ilawang ba niya ganing tubo ako kay ba og pila yung nani kaning guba naman ni kay puro naman ni gipang sumpay-sumpay na ako
0: so pila magina siya on tagid sumatotal imuhang
1: duha jud na mata mo kabat siya og 5,000
0: kay 2525 kabilaan na ang,
1: ako pang tubo mo na akong gikuanan wa jud koy mahimo ani dangop na lang gid taon ko dinhi kay wa jud koy kwarta isa kanang sa panahon nga maghunahuna ko sa kagalingon asa ko padulong
0: Natay 200 pesos from 48901. Salamat kayo ninyo idol ha sa inyohang mga gitunol alang kang Nanay Josephine idol niya kuana pila naman ni atong natigom karon alang kang Nanay Josephine na anatay to sanin ko anon ha na anay 2,700 pesos nanay. Salamat in town. Makapalit na ni speakers na 2,700.
1: Sa kadunggan.
0: Sa kadunggan. Suspaita dol.
1: May akong kuhanan aniron kay tingo magod ang doktor nga dili mahimo ang akong itaod usara ka buong kay malipong kuno ko kinahanglan duha gyud kay puro na gyud siya daot ang akong mga dunggan.
0: Kinahanglan gyud nga duha imuhang kuanan. Kinahanglan duha gyud unta.
1: Ang duha kay gini gabi mo man ni nagunag ka bungol ug maayo. Pagkawa sa akong mata.
0: So duha gyud dapat idol so kabilaan ni morning nanginahanglan og 5,000 mukabat ng 5,000 gidunta niya karon na antay 2,741 in total idol ang ato ang nalikom alang kang nanay Josephine. Atong balikon pag-usabha ang numero idol 0954-342-0484 na tay 200 pesos from 901 na tay another 100 pesos idol gikan ni 6933. Daghan kayong salamat ninyo idol ha ang Ginoo ang magbawas ninyo sa inyong grasya nga gihatag na tay 500 pesos from 4088. Salamat kay ninyo idol. Sa nagpangutanan sa pila na laykuang kaalang kang nanay, mautudul ha, ang atuang kuan na lang ni nanay, anaan tay 2,741. No, niya duha maday ni kinhanglano niya, duha kadunggan, wala nga 5,000 yun, unta, pero bahala na lang, kanigid inyo ha, magipang-send ako, naghihapon yung tabang. Kay karong panahon na sayod yun tang parihatang mga, na ay mga kalisdanan, na atay mga kalisod, apaninggahin gyud mo og kanang inyohang kwarta alang sa ato ang beneficiary ning hapuna idol. Alas 4:54 na sa kahaponon. Nanay, unsa may imong magkaistorya karon sa ato ang mga idol, sa ato ang mga listeners on air nga nakuan in taon na naluoy diha nimo ni bati sa imong istorya. Unsa may ato makaistorya nanay?
1: Daghang kayong salamat mga idol. Tutungod ninyo, natubhag bilang ako mga panginahanglan. Salamat kay sanan. Iampo latam mo tungod sa inyong kaayo. Mubalik ka na sa inyong panudlanan. Makadaghan nga mga sa panahon nga magkinahanglan mo. Salamat kayo. Daghang kayong salamat. Tungod kay inyo yung gitubag ang akong panginahanglan. Bahala na lang ingon ini ang akong kahintang. Basta lang kay ako nang natubag na ang akong mga panginahanglan. Salamat kayo.
0: Salamat kay ninyo mga idol ha. Kami din sa IFM, sa programang Gasa sa IFM. Matagbuntag nun na sa Idol Boy Kyog, Idol Mikey. Matagadlong Domingo, napod sa Idol B. Samtang sa alas 3, santod sa alas 5. Sa programang IFM Balita sa hapon, alas 4, ato ginanggahinan ang Gasa sa IFM. No? Si Idol Tony ang naana, mataglunit, santod Biyernes. Nanatay 3,000 in total nanay, 3,000 pesos. Salamat kayo ninyo, Idol.
1: Okay, salamat. Salamat.
0: Ang Ginoo na magbawas ninyo, Idol.
1: Noon naging magbawas. Ninyo makapilapil ang pagbalo sa Ginoo ninyo. Salamat kayo.
0: Nay, di kita mawad ang paglaom nay ha.
1: Di jud. Daang Ginoo sa langit.
0: Sinanay nagsuot-suot intaw ni sa iyahang krus. Sa iyahang kuan. Unsa man na imuhang gi kanang imuhang gisuot-suot karon?
1: Sa tukoy to.
0: Diha gyud kaning hawi dis imong pagtuo.
1: Katong pag bagyong udit ang sa to katong tino. Ako na gisulob kay na trauma man ko.
0: Kaya mo kayo mag-iunsa man to ninyo. Kay binali, narwamos binaliw. Mag-iunsa man to ninyo pag ilabi na ninyo, huwag man kakadungog. Nakadungog kas kakusog atos bagyo.
1: Kuan man, ako man giibot ang akong hiringit. Naamay nagbantay na ako akong umagad. Muna nga, kuan kay akong umagad, ibalin man sa din sa mua kay ang ila, wala pa man tumataro kuan, renovate kay payag pa man tong ila ha. Nyang ako ha, hinatag man na sa nagsponsora na ang Franciscan sister man nga gitukuran mi og balay. Nya sipot kan pa jud mi og kanang bugas wala na mi bugas. Wala nga ako han wala na mi Franciscan karon. Ila magiputol ang amo ang kuan. Wala na sila mo sponsor na ako.
0: sige lang niya, na magyuna na, hindi man nato namatal mga butanga, di nato ka kapugngan, apan mauna di lang kita magwadag paglaom. Pinaagi sa tong programa, naata natandog ang kasing-kasing sa atong mga listener karon. Nagangking salamat ninyo idol, kanunay gyud na akong ipasalamat every time nga naantay beneficiary nganhi. Bisan sa ato ang usa ka oras nga higayon napatay mga commercials ganin ipadagan, pero naagi hapon tay malikom, daghang kay salamat na natay another 300 pesos from 0186. Bisag mutak-up na ta sa ato ang programa idol, ha, sa ato ang oras ala 5 ra man ta kutob diri na ni Josephine.
1: Oh.
0: Apan salamat kaayo kay dako-dako na ni nay,
1: nanatay salamat kaayo
0: nanatay 3,300 pesos. Salamat kaayo ninyo dol, ha?
1: Ako ano, na siguro na ko nga akong itubo o giring ilmols ba ako ano. Iwa mo kay bawagod, tagpila ning tubo ani. Kuyugan naman ko sa ako ang umagad ini kamartis na diop niya. Kay hato mo palit dito sa among palitanan dyan.
0: Salamat kayo ninyo idol, ha, bisag matak-op na ta sa tong oras idol. Mamahimo gyapo ta mo ampas, ha, mga musan sa inyo ang mga hinabang alang kang nanay Josephine. Ang numero idol 0954

0: kasayuran sama sa insomnia, constipation, high blood ug diabetes. O ikaw ana ani ini adunay herbal food supplement ka para nimo maokini ang Sugatrol. Sugatrol food supplement adunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banabasi, para sa kamote ug D para sa duhat nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit. Isip herbal medicine nga makatambas sa paglisod ug tulog kon insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Maunsama na ko idol, nagtumar po ko Sugatrol kaduha o katulo sa sukadlaw. Mungalagsik nga kung pamati maskin sa matag-adlaw nga pagpanarbaho. Maunsaway ninyo tumar matag-adlaw ang Sugatrol. Alas 4:59 na alas 5 punto na yun idol. Naapatay ni Apas nga 100 pesos from 106. Salamat kay inyo idol ha. Niya ato ning kuanon, ato ning atong pasalamatan kanunay no ang Ginoo sa grasya nga inyohang kanunay gihatag diri nato idol. Dako kayo migpasalamat dinhi sa IFM.
1: Salamat
0: kayo Lord.
1: Tinuod natubag na gyud ang akong mga paginahanglan sa akong iringihid. Uy, dili na ko kuyawan kung makadungog na ko tarong. Makuyawan magkukupirmi. Labi na nga, kuan. Ako rang usa, pirmi sa mua.
0: Spaita. Karina na tayo 3,400 nanay. Bintaha lang yun, makatabang-tabang na yun, nanay. Mahina lang yun ang tao ni. Salamat kay ninyo, idol, ha? Niya. Wala natin igong oras, idol. Kining gihapon si Idol Tony ng Adlaw nga Biyernes. Karina na tayo kay Ugma o si Idol Tony o sa resumta sa Domingo. Daghang kay salamat, idol, sa inyohang mga gasa kagi paambit sa itong benepisyaryo karong adlawa. Adlaw karong nga Biyernes, pizza 29 sa buwan sa Mayo. Kirigapon si Idol Tony, dirilang gihapon sa IFM 93.9 Cebu. Oras, idol, alas 5:01 na sa kahaponon.
2: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Umulan man o umaraw, tuloy ang sound trip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastosil. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
5: IFM Balita!
4: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
6: Naka-Empress, nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an Empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
8: Empress shampoo for impressive hair.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
13: Ratsyo to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
18: Good morning, my dear plants.
19: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
18: Kati! Sorry, di kita nakita. Naduligan ka tuloy.
20: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
21: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
22: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
23: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
22: So, nakatabang

0: di ay sa imo ang iBerry, tita?
1: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niyo sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
7: 93.9 IFM.
8: Pungan po ni.
9: Aikol!
10: Aikol!
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaniho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling galing Smart. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para wala bahit linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
18: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Gihapon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang ganoy.
1: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw,
3: pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ang Idol mo, DJ.
10: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, giti. Idol, mami, tig.
11: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
12: Ang chinita ng witty, Idol, Mikey.
13: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
15: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
16: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
17: Ang market man on the run, Idol, B.
18: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
19: Ang idol na Beanie, Idol Kenny.
20: Ang idol na white corona, inday na Bina.
21: Ang laagan na pretty, Idol Pretty.
22: Ang bugoy na good boy, Idol Dubs.

IFM presents Rakrakan ni Filimon! Matag-adlong Biyernes, alas 5 sa hapon, kauman ang Tibok Bisaya! Taga-Vismin o mga Sugbuan ng musikero! Sa Ulugunta, ang tinuoray nga talento! Rakrakan ni Filimon! Sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni...

And my idol, welcome back sa programa Rakrakan ni Filimuan. Of course, sa tugtog sa Alberto's Pizza, Old Missing Filimuan, mga dugo mga da. And ako dai shoutout ato mga idol nga ka-tune in sa my Pierre Ono, mayong hapon ito na, at especially sa mga security guards diha nga on duty. O sa itong mga porter diha, may hapon do. And nilangkutan na ako do, o sa ondo, pag-send sa inyo mga original songs. Again, inyo na, ako yung mga idol inyong button, kay email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Nya much better do, o MP3 format lang do niya. O sa lab, ipertrack ba niya? Butangin niyo mga idol, o sa inyong band picture or band profile, o niya, o contact number. Yan na lang kasimple, okay? And 1 hour ni siya mo every Friday regular ato programang rakrakan ni Filimon niya ikatulong tuig na natin yung mga idol. Atong pasalamatan ang Alberto's Pizza o Missing Filimon sa pagsalig sa IFM o sa DWHP o kanako sa mga idol. Okay, ato ni paminawon mga dumangada gikan sa bandang Sky Glitch mga idol.

0: 93.9 IFM.
1: 봄날 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
3: Naka-empress? Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Keratin Plus! Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
8: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayong pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na. Okay, gid ni para nako. So ay ipod ninyo.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Ang husay!
16: So easy to use? Everest Washing Machine.
17: Han,
16: sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
18: Aww.
16: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
19: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
0: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako plus Alkoplus.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
6: Hi! Kini si Gumer,
13: kini si Aimer,
6: ug kini si Insoy, ug kami ang
12: Missing Filimon,
6: ug naminaw kamo sa
12: Rakrakan ni Filimon,
6: uban eh
13: Kulastido
12: Paksit

Maayong hapon mga do, mga da. Welcome sa programang Rakrakan ni Filimon. Of course, ito gato sa Alberto's Pizza with Missing Filimon. Adlaw na sa karon nga Friday, mga do, mga da. And, human naman ta, nanaman tayo feature last Friday nga mga bagong kanta do. So, karong Biyernesa do, kay ato lang i-play do ang mga, ato mga, ubang mga songs nga na-feature ato sa last year pa until now do, okay? So, sa katuloy yung maganda, mag-send yung mga original songs to, all you have to do, i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Again, rakrakanifilimon@gmail.com, mga idol. And karon mga do, mga datong paminaw, hindi kan sa bandang Kimono on Fire, I Want You. Of course, kula si do ni, lagi hapon mga idol para sa Rakrakanifilimon.com.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Uy, my dear! Kuso gagad mo mang laban, no?
2: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
1: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
3: coffee, laundry soap! Aray na sa labada!
4: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
5: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe, kanang masabi ako ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500
1: si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula daadlaw sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500 mabali sa mga butika. Tuhod, siko, hawa,
2: aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Sis, ganda ng hair!
4: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
3: Naka-empress! Nakaka-impress!
4: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
5: Empress Shampoo for impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
7: Ang keratin na may plus!
8: Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
9: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso, para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po mga natural supplements para dito. Hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauba na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
14: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galangan ni suggest sa ako o iBoy. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauni ang pinakaningkot na desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglusod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang iBoy.
16: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Rakraka ni Filemon kauban si Kulasido.
19: And mga do, mga daw, wala ba yung oras? Busun na sa Do Chixi para sa Gabi in I. This has been KULAS Kulasido saying, my heart belongs to you and your heart belongs to IFM. 93.9 Cebu, mapugan pa ni. Adios, amigos.

0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
5: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lobang sa bangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
11: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
5: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulakido.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o pusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang marketman on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang, sexy Idol Chicksy.
12: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
13: Ang rider nga White Corona, Dive a Bino.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Apukkan panik kay badrip kay kurumpe.
1: Sa trabaho?
0: Lagi. Igo Igor pagkita sildo.
1: Aani na lang. Di ay baso.
0: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
1: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
0: Ayos ka pre na. Prank na.
2: Gabi ina ay. There is a 93.9 IFM. IFM.
3: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
4: Tanya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: IFM Balita.
0: Weather.
2: Mayo gabi isug buwan na natong IFM Balitang Weather. Pit sa 29 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026 adlaw nga Biyernes Idol. Ug nasa pikas linya tong higala gikan sa pag-asa magtan Sir Manny dyan agbay. Para sa paghatag latest update sa lakad sa panahon may gabi, Sir Manny, unsay latest?
3: Yes, may Lisa, Digitik Silk, sin mo ang mga sukinding paminaw mo kanya ito ang latest with the update para tarong hapuna. Para sa update sa ito, huwag yun tayo ng bagyo na si Tropical Storm na si Dumi sa ganyan, nasipatan kini ng sentro nga nasa 1,120 km east of Central Zone. Kining si Tropical Storm Dumi yung dala sa hangin na mabutok 85 km per hour o gastanets mabot o 105 km/h. Hindi nag-alihok sa west-northwest sa kakusgun na 10 km/h. Bakit siyang forecast track o intensity, posible nga may mong usapan niya siya sa typhoon category ugma sa gabi. And siguro karawalan siya ay direct impact sa itong nasod o less likely na po niya landfall scenario. Posible niya siya mag-shift sa far Lunis na sa gabi. So para sa itong forecast, para sa itong adlaw din sa Subo, kamagkasa natin ipunta o palagsang mapakaroon ng mga ito na sa madagumong mga pagitan na mga tansa ipun sa mga patapatak ng mga pulan o mga thunderstorm sa din sa hapon o gabi, gumikan ay mga localized mga thunderstorm. Sa bahinay ng ito na sa kasarangan ng hangin, yung gamitan sa bagat ng kasadpan, ng ito na sa kasadpan, ang mupasalabi sa tubok Bisaya, bitang balod sa tuwang karagatan, yung kabiling hinay, ang wala at ay hindi ito dagat is 24 yung punin yung sa kalawang temperatura karong at lawa nag-flame chicken sa 72 at yun yung atay sila sa hapon nung malang matunay sa electric kinikmanigan ng bahay na ang gabi sa trans.
2: Daghang salamat ug gabi, Sir Manager Nagbay. Thank you, sir. Sa imong live update. Idol, mo ko totong ay FM Balitang Weather karong gabi una. Kini si Idol Chiksi Tatakay, FM Balita. FM mapugnan pa ni Idol Chiksi na Idol programa gabi na ay unsa naman ni? Kumusta naman ni? Happy naman ubabay ang Mayo. Oo, kumusta man itong mga idol din ha sila mga kapistahan. Uy, happy fiesta sa tanang mga nag-celebrate. Sa ulo ka to, ingon niya. Celebrate, pareho raman din. Sa ulo, huwag celebrate, no? Sa ilahang mga nakadayang mga fiesta niya. Daghan kayo rin mga parokya nga nag-Flores de Mayo, mga idol, no? Katry mo anang Flores de Mayo. Ako wala ko katry anang pasupasos Flores de Mayo pero nakatry ko anang murag nobinaryo sa mga bata, children's mass ba nga prayer niya. Magdamig buwa kay Flores de Mayo man, no? Niya, kanang namunay pa snacks. Snacks yun ang favorite. Magsuroy, bata pa lang ha. Bata pa lang ko mga higayuna na ha. Bitay digit ko makalimot ana mga idol. Memory sa una sa mga kanang Flores de Mayo nya magdapaw magani nagkabayo ang uban, no? Nya syempre ang giatangan jud ana ang Reyna Elena kung kinsay ang Reyna Elena nga mopaso. Napabana ron, napaman siguro sa pipila ka lugar pero sad to say murag di kay ko ka sure diri sa tua ug daghan pa bang nagingon ana, no? Ingon si Sir Junior Roca traffic sa Talisay Idol Chiksi. Uy pagamping asa man na paingon sa syudad ba na Sir Junior Roca or balik, no? Speaking of text messages, mga idol, or unsa ba na minha, please, ipadangat inyong mga mensahe sa atong text line 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Adlaw nga Biyernes! Awahing adlaw na sa Mayo, mga idol. Inigsunod na itong paklis kalendaryo. Ay, grabe na. Hunyo na. Happy na giyod. June na giyod. Nakapagtag-look forward, kami mismo, ako mismo, idol. Busy week ahead. Busy weekend ahead. Pero pasalamaton ta kadang hatag aktibidades nga salmutan. So, of course, ugma ay mong kalimot pagbisita sa Nescafe Booth, sa Nescaferia, kauban ng IFM 93.9 Cebu na sa Bicon 2026 sa Makta New Town, mga idol. Duha ka, kuan na idol, duha ka adlaw na May 30 and May 31. And speaking of Bicon, yours truly, Idol Chixie, will host that event, idol, sa main event, May 31. So, magkita-kita ta din ha. And, also, kami ni Idol Boyki sa Gunstart sa IPI Run Kita Kids. Kadlaon pa lang magkaanami, pagarpar nami din ha, mga idol ha, sa itong IPI Run sa Gate Walk, Mandawi City, IFM 93.9 Cebu, Fun Food Idol, Community Partner sa Maong Kalihukan. Padahal ito sunahan, idol ha, oras sa IFM, mga size 94 na dugang sunata o mapanghisgutanan sa programang Gabiin na Ay Ako, ang naginasaran Tam Chicks, Tambok Pero Chicks, ang chikadorang sexy idol, Chicksie. Stand by, oras sa IFM, mga size 24 na idol.
4: Ang oras, gitod ka ninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Naisilima rin. Napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.
6: Ikaw pa. Rach, kagwapa. Million kaayong sa uyag. Ay, pagkagin ba ni?
7: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. Nagani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag ito po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Sis, ganda ng hair!
13: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use. Naka-empress! Nakaka-impress! Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
14: Empress Shampoo for impressive hair.
15: 93.9 IFM.
16: Pumpang punne.
17: Idol! Idol!
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
19: Ang keratin na may plus.
20: Keratin plus.
21: Ang keratin na may plus.
22: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
23: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
25: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: 93.9 IFM.
16: Pumpang punne.
17: Idol!
19: Idol!
27: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity. kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako plus Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 93.9 IFM.
16: Pumpan punin!

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?
4: So

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayon mong sinina.
4: Ma, si Lola!
5: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Cathy Laundry Soap na ang akong gamit karon.
3: Oy, ikaw po dahi inday. Nag-Cathy Laundry Soap na kakaroon.
5: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang Cathy Laundry Soap.
3: Oy,
5: mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
3: Sinuot yung kainday. Basta labada, Cathy Laundry Soap na yun ang masaligan.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: 93.9 IFM.
4: Mapung nan puni.
5: EXL Maka Buhay Plus dahil tawid capsule umo siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus dahil tawid capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for help. Go for life with EXL.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more.
7: Dessert?
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
13: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3. Dito ako, believe.
3: 93.9 IFM.
4: Mapung nan puni.
18: Aygol!
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
1: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal ang
3: amoy kulor sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumakabaw sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
22: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
23: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
24: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
25: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes, samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.

0: 能干，还有你告别的地心干，发了塞那也办不到不落。
1: 萨瓦丽达阿杜杜干爱德尔哥安 IFM
2: 93.9。Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: IFM! Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Idol, paminaw-paminaw, kay pertig yung traffic ka, idol. Labi na sa Maydan, sa South Road Properties, heading southbound. Well, kasabutan, idol, no, kay maski diri sa IFM, madunggan man ninyo na amgoy event nga ipahigayon or ipahigayon din handapita sa South Road Properties. Hinungdan nga ang southbound karon sa Cebu, South Coastal Road, kung atong nga ilhan, nga SRP. Adunay heavy traffic nga nasinati. Ang apektado sa mga areas, idol, no, ang N. Bacalso to Mambaling area southbound, moderate to heavy usab. Naapiktaran po ning Cabrero Street, idol, kay himuon maguning alternative route sa pipila. Kining Cabrero Street, kinabuhi na lusutanan ng area din hanapita padung sa South Road Property. So, hinungdan nga medyo moderate to heavy usab ng dagan sa trapiko din hang dapita sa southbound. Ang Kareta area, idol, o ang atuang S. Osmeña Streets, na ay kuan idol, no, moderate to heavy. Kareta southbound, moderate to heavy. S. Osmeña northbound, paingon sa Mandawi City, adunay moderate to heavy nga dagan sa trapiko. Gikan na sa SRP tunnel na idol, pagawas na idol, northbound. Pope John Paul, moderate to heavy. Tesda ug Salinas Drive, Tesda flyover and Salinas Drive, heavy traffic or moderate to heavy. Ingon man ang Banilad areas, moderate to heavy usab mga idol. Sus, mag-amping sa kadalanan, maglikay sa disgrasya. Idol, Biyernes, siguro ang pipila nakadawat na swildo. Oh, sana all. Sana all, pero tagaig taas-taas nga pasensya. Labi na, kung muuli mo sa kanang inyong mga probinsya, idol, over the weekend, please keep safe and tagaig taas-taas nga pasensya inyong kaugalingon kay huot kay ang dalan karong adlawang adlaw Biyernes, idol, ha? Dugang mga sunatas sa itong pagbalik uban pang hisigutanan sa programa Gabi Ina ay. Daghang salamat, Sir Hector Arsenal, sa impormasyon. Gikan sa Cebu City Transportation Office. Oras sa IFM. Alas 5:59 na, idol.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Ikaw ba? Tulisan mo kasi akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, di. Mabungan pa ni.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
6: Naka-Empress? Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!

0: trabaho, di gid malikaya ng kapuyog stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tanawon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron og niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
1: Multivitamin with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: 93.9 IFM.
4: Mga mommy, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
10: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 93.9 IFM.
11: Aigol!
12: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at original.
15: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
16: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
19: Ang idol kong FM
20: 93.9
19: IFM.
21: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
22: Gabi na ay!
21: Gabi na ay!
23: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Way bawa kumusuway, relate ba ka kasa?
4: Hong-hong sa bayo-tubuang.
5: Maayong gabi ka ito mga idol. Ano yan ang pagkamangano sa Hong sa Bayot B? Kala ba lang ang event mga idol ba niya? Naano ang kekero, ang lucky mga idol ba nga? Yan yung kung ako pabuton mga idol. Oy, mahumala akong event mga idol. Oy, niya, mag-old ko ni mga idol. Oy, kaya kung ganaan mahasol siya. Kaya kung ganaan nakalabit ako, pabut siya na ako. Kaya feeling na mala akong mga idol, mahumala akong event mga idol. Alas 9:12 pas gabi. Eh!
3: Idol! Nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krupe.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag inusuldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Pranko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: sa'y gilibring sa kayo, wag lang bubuka. Kung sa amray, malapa to sa'y balitan mo na talimim may aray. Go!
1: Teka lang! Di naman kailangan pang ikaw ipagyabang. Hahayaan ko na lang ang mga madlang. People lang umawit ang mundo, akin tinagusan. Ano-ano raw? Teka pag-idea.

supportive ka naman lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Paspo, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo!

0: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: FM. Mapungan pa ni Idol Chick si ni Dol. Uy, mag-shoutout sa tasatan na itong mga idol nga nakatune in sa may Barangay Punta Princesa. May gabi ninyo din ha, horot mga idol o mga higala po na ito nga nagpuyo karon diya sa Barangay Lorega. Kumusta man yung adlaw nga mga adlaw nga biyernes mga idol? No? Uy, na yung mga text messages sa itong text line. Ato dyan ng i-cater, idol. Ato dyan yung basahan yung mga mensahe. Idol Chick C, request ko song Buloy. Gikan ni Rolly sa Joy Silimar Taxi. Hoy, hoy, Buloy. Naalala mo pa ba? Mo pa na, dol? Na-play na, dol. Kaya ako lang ikanta. Si Just Marlow ni Idol Chick C, saludo yun ko sa 93.9. Kay daghan kayo kog nakuha ng mga pagtulunan. God bless. Salamat Budol. Salamat sa inyong pagmahal o pag-support. Asus, grabe pa dong pagmingla, Idol Chick C. Uy, traffic kuno kaayo. Yes, because naikalihukan din na sa may South Road properties, pero dili lang ka na ang factor, Dol. Biyernes karon, Dol. So, given na nadaan, no? So, mga idol na to din, ha? Nga gusto mo padayag sa ilang mga mensahe, ay mo kaikog, ha? Ipadayag na idol ang inyong mga mensahe. Kung gusto ninyo nga mapadayag, atong numero mga idol is 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. No? Sige mga idol, padayag tas unahan ha sa atuang IFM balita. Sa gabi inay at ang yung say, latest sa balitang lokal o balitang nasyonal. Sus, nanabay senador nga ni kuana eh, ni piansa na dol eh, kaya nalambigit lagi aning flood control issue. Unsa bagyo ka ni kay murag na naman sandigan bayan kinsa man nga senador unya naapoy kanang mga pipila ka mga angay na tong hibaw-an sa balitang lokal at ang unyan taod-taod idol. So stand by oras sa IFM alas 7:26 na kini ang ginusaran Tam Chicks Tambok, pero Chicks and Chikador ang sexy idol Chicksy sa programang Gabi na Ay sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
2: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
3: Ikaw ba? Coffee lang, maday ka? Wes, ay galawahan din ang thermos. Mapungan ba ni?
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Sis, ganda ng hair!
9: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy
8: with regular use. Naka-empress! Nakaka-impress!
9: Try mo na, sis!
8: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
12: Ang keratin na may plus!
13: Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.
15: 93.9 IFM!
16: Mapugnan pa ni!
17: Sukad pa sa una, kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng saksi.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
18: 93.9 IFM.
19: Aikol!
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
25: Ayaw gali pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
26: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
25: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papahir ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
26: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
25: Haydi mayo! Kini ang alay ka nimo!
24: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
5: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
27: Ang kinis na niya?
28: In fairness, nag-glow up.
29: May budget? Sus!

0: 93.9 IFM.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
2: gabi na ay,
1: gabi na ay
3: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
0: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
2: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City, 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya na amgy time na active tagtaod, iginom na ko ana, na adyo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan, na amagod siya'y vitamin C. ImmuniPlus Wellness Everyday!

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Akong bugas-bugas. Akong katul-katul at may kabutangan.
4: Bugas-bugas o katul-katul.
5: I-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: O pag-ayos sa bugas-bugas.
4: O katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Good morning, my dear plants.
10: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
9: Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
13: Aikol! Aikol!
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
15: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Siyang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
22: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
23: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangong kumakablog sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
24: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
25: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
26: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
1: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tayo mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. O pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, o pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana o mga pe, makiduwa o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
3: Ay, balita, suertres, ug lotto results.
4: Idol, suertres result alas 5, 7, 8, 3. Idol, nakaigo ba?

0: FM 93.9 IFM.
1: Di ka po'y nabaka sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: IFM, balita,
3: lokal ug nasyonal. Mokini ang IFM.
2: IFM. IFM, balita.
4: Mayong gabi isugbuan na itong IFM balita sa gabi na ay pit sa 29 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026 adlaw karon nga Biyernes Idol. Sa detalye sa itong balita sugda na to sa balitang lokal.
2: IFM balita.
4: Hingpit na nga nangandam alang sa El Nino ang Metropolitan Cebu Water District ng NCWD. Hinungdan nga ni apod-apod sila og sa isinta ka mga water containers sa Tangke Elementary School sa Dakbayan sa Talisay og duha usab ka water drum sa Barangay Sambagdos ning siyudad sa Sugbo. Isip kini pagpangandam sa epekto sa hilabihang init tungod sa El Nino. Ingon man sa posibleng pag-atubang og limitadong supply sa tubig. Gipangluhan ang mga inisyatiba sa MCWD ni MCWD the Public Information Division Manager Minerva Herodias og pipila pa nga mga miyembro sa MCWD lakip ng ilang liaison officer nga si Engineer Cesar Pilarca.
2: IFM balita.
4: Samtang sa laing bahin sa balitang National Idol.
2: IFM balita.
4: Hingpit nga gihimakak ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga taho nga taktako niya sa pwesto si DILG Secretary John Vikrim Mulya. Ato sa gipahigayon nga press conference sa nasod nga Japan, gipahubalon ni Presidente Bongbong Marcos nga nagpabilin ang iyang pagsalig sa secretary sa DILG. Taliwala sa mga issues nga giatubang niini sama na lang sa impormasyon o nahimutangan ni Saldico. Ug ang mga taho nga kabahin sa timeline sa giingong arrest warrant batok ang Senador Bato de la Rosa.
2: IFM balita.
4: Mokot to ang atong IFM balitang lokal ug national news bites idol nga hatod kanato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin idol mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom ug DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o botika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 8:00 na. Dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi Inaay. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
3: Ugmaon kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth,
1: shiny, and healthy.
0: With regular use.
1: Naka-empress.
0: Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress.
1: For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
6: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: 93.9 IFM.
9: Mapungpunpunin!
10: Ay ko!
11: Siguraduha na himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
13: Eh ikaw, Kuya Mano,
12: nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratso to eh.
13: Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: 93.9 IFM!
9: Mapungpunpunin!
10: Ako!
4: Ako!
16: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro. Makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
17: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ECS.
20: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
21: 93.9
20: IFM.
22: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
23: gabi na ay.
22: Gabi na ay.
23: IFM.
24: Ang chikadorang sexy idol chicksy.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O glami mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlando.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: IFM Balita Showbiz.
2: IFM, mapugnan pa ni Idol Chicks ni Idol sa programang Gabihin na ay... Ani dari sa tong IFM Balitang Showbiz, mga idol, nagkainit na ang kompetisyon sa Miss Grand International All-Stars Idol. Kani mo Miss Grand Idol, no? Gatangan gini controversial, magiging kani kanuna yung mga resulta ani idol, no? Pero bisan pa mani ana, malaumon giyod ang Pilipinas nga nag-ato agad ang makadaog. Hinoon, upat gid ang mga representante sa Pilipinas. Usa na niini sa mga nag-unang mga kandidata, si Gazini Ganados. Kinis Gazini Ganados, bisayang dako mani idol. Si Buwana mani idol. Unya lagi, daghang kayo ang ni Beth ni Gazini nga unta siya makauli sa maong corona, no? So ang grand finals di ay ani idol kay ugma na puhon May 30, 2026. So looking forward na kay ang mga kanabitaong pageant fans kung unsay mamahimong resulta sa maong Miss Grand International. Puyo kay ilang competition kay nice dili klase-klase nga mga kanabitaong prelims or preliminary activities na amang gani no bare face nga challenge kanang wala kay makeup nga mopaso idol ingon ana bitaw, no? Kay kasagaran na ba sa kanang mga contestants plakado kaayo, no? Slime pay imo contour pay imuha aw ug ang imuha pang blush on putok na putok. No, begin na idol, no? But nasa challenge niya yung Ana. And also, usan na dyan ni Ana ang pagpaso, ang poise, no? Og uban pa. So, let's see kung pasok ba sa banga ang atong mga standard bearers. Standard bearers? Or katong mga, gilo forward na itong mga kanabitaong kanang contestants sa top na mga candidates sa maong competition. So, uban na ng adlawa, idol. Speaking of ugmang adlaw, daghan kay activities ugmang adlaw. So munang again, kita-kits ta dol ha sa ato ang Nescafe booth sa Nescaferia sa Bicon 2026. Ipahigayon ni sa Mactan New Town adlawng Sabado ug Domingo na ay booth ang Nescafe din ha kauban ng IFM DJs. Idol Mikey, Idol Buiki will be hosting that booth. And of course, speaking of Bicon this year, Idol Chixie, yours truly. Napog ko din ha idol sa Bicon main stage for my second time na giyod. So salamat kay Bicon family for the trust. Second time na gin ako maka-host sa Bicon Idol. No, panagtapok na siya sa mga iladong content creators and social media influencers. Dili lang sa Vismin, lakip na pod sa Luzon. So kita-kits idol sa Mactan New Town sa May 30 o May 31 na ng mga events idol. And of course, ITI Run! Idol Boy, kigo ako gihapon. Gun start, kita kids. IPI Run sa Gatewalk, Mandawi City, mga idol. Sa mga magdaga na din ha. Mga paugnat, kusog. Kita kids sa IPI Run, mga idol. Okay, so sige, din ito maglangan. Padayon ito sa unahan, mga idol. Ang atong IFM Balitang Showbiz. Hatod ka na to sa Vitalungs Capsule. Oy, sa mga idol na to din ha. Nga hangtod ka ron. Nagihapoy, bisyos pagpanigarili o marag panahon na para buhian na ninyo idol ha. Muna nga, sa inyong pag-undang, ay inyong kalimti, ang oso pag-alaga or pag-amping sa ato ang health. Labi na sa atong lungs, mga idol. No, muna ang Vitalungs Capsule, makatabang kining matambalan ang mga sakit-sakit sa tumbaga sama na lang sa tuberculosis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, asthma, lung cancer o bronchitis. Kaya ang Vitalungs Capsule ay doon ay multivitamins sama na lang sa vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamin B12, vitamin C, D, E, iron, zinc o turin plus Korean ginseng na paniklorela nga epektibong musuporta o makapahimsog sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth, and protecting us against viral diseases. Protect your lungs, protect your life with Vitalungs Capsule. Oras sa IFM! Alas 8.30 na, Idol. Dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabiin na ay. Stand by! Kini si Idol Chixie. Mapugngan pa ni A!
3: Ba ang coffee lang ba di ay ka? Pwes, regalohan di kang thermos. Mapugnan ba ni?
4: DJ X500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag-TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Sa Janice, okay pa yung muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshies, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigilak, umurag, dilikomportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bitakong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon, anak? Uy,
3: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-sulit na presyo ug mega-kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
5: Mapungan pa rin
6: eh. Aygol!
7: Aygol!
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-Empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-Empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Keratin na may plus!
14: Keratin plus!
11: Ang keratin na may plus.
15: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: 93.9 IFM.
5: Mapungan
6: pa rin eh. Huh? Aygol!
15: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
17: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
18: My budget. So

0: Oras sa FM, alas 8.52 na idol sa atong pagbalik. Ang ato ang pagpamalandong time sa gabi na ay standby. Dire lang sa 93.9 IFM. Mapugan pa ni.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ng mga medical mission sa mga regio. At the end of the day, tapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinutilo sa satiyan, di is acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakang kaayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Taga salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: 93.9 IFM.
3: Mapunggan pa
10: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
11: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
10: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako po si Carmelita Tasiote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: 93.9 IFM.
3: Mapunggan pa
16: niya! Icon!
17: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
18: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatawang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveride Pro. Naay silimarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Choi and to si Jismar Roni, mga idol, mamalandong na tadi na tamaglangan. And alam niyo kalimti ha, ugma again, Nescafe, Nescaferia sa Bicon 2026, May 30 and May 31. May taanin niyo ang booth sa Nescafe na diha itong mga IFM DJs, mga idol. And speaking of Bicon, yours truly, Idol Chixie, will be there sa main event on May 31. Thank you so much, Bicon and RGC family, for having me again this year as a host, mga idol, for the hosting. And of course, May 31 sa Kadlawon, magkita-kita ta sa Gunstart kauban si Idol Buiki ug ako sa atoang gikahinamang IPI run. Kita-kit sa Gatewalk Mandawi City, mga idol, sa mga runners nato din ha. See you all sa Gunstart. Oras sa IFM, mga idol, las 9:02 na. Musunod, Idol Dabs, we're gamang kubati sa gabi featuring What's the Style diri sa IFM, pero sa dili pa ko hingpit nga mubat si Bat Idol, mamalandong sa ta. And this time, atong prayer idol, atong ipangayo sa Ginoo ang iyang pagiya o paghatag o paglaom kanunay sa matag-adlaw. Anian ang atong pagpamalandong time sa gabi na ay hangtod Lunes or sa Lunes buhon sa pagbalik aning programa ha, same time, 6 to 9. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni kini si Idol Chixie.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ngayong gabi, Lord, karong gabi una mo ang gipangayo, ang imuhang presensya o pag-iya, labi na sa mga kahigayunan nga mawagtangan mig paglaom. Buhiya sa mga kasing-kasing amo mga pangandoy, Lord. Help us not to be discouraged, labi na sa mga panahon nga tagaan minimo pagsuway. Tabangi mi nga magmadasigon, nga atubangon ang tanan ng mga challenges nga kailangan na mong atubangon. Og tagaimig kadasig og kusog nga dili mi mo give up sa tanan ng mga agian na mo sa kinabuhi. We seek for your protection every day and among pangayo nga kanunay. Buhion nimo sa mong kasing-kasing nga mo ang mga pangandoy para nami kuptan ug ang mga paglaom nga di mawagtang sa mong kasing-kasing, Lord. All these we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

Hala, we! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: Open and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, Talata 1-27, ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatsyak na mabuti itong kanyang sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Nung ako'y bata pa, nasa kupkupa ni ama, batang bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong inam. At putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama, huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, di huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masama ay pusikit na kadiliman. Ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol!
3: Maayong gabi na sa mga kaninyo mga idol. Adlo karon nga Biyernes, Pizza 29 na gayud mga idol sa bulan sa Mayo tuig 2026.
4: Oh my God!
3: Today is a Friday and sweldo day. Ato ang papak, ato ang kaugalingo, nakalampos ang ato ang mga pitaka. Miadtong niaging mga adlaw niaging semana medyo kagilkil ang ato ang pitaka apan karon kun imong uyungon ang imong pitaka wa na gyud kay madunggang tingogol. Kay ngano polos na lang resibo ang nato. Ito dolo ni na alad gyud kay sweldo karon dumikan kay Pizza 29 man unya ugma pohon adlaw man nga Sabado. So mga na sweldo diha no gastuha gyud nagmayo inyong sweldo dolo ha. Ayo gyud na uga iposta diha uga scatter masin niyo na nga. Inyo na yung iskater ang inyuhang mga sweldo diha niya. Hindi na mo karimit sa inyuhang mga kapikas, sa inyuhang mga mahal sa kinabuhi, mga idlinom domino. Basta muuli sa balay, dapat na ikatunol para dili mabukol. Oras, IFM! Alas 9.13 na mga idol!
5: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Game ka, Idol?
7: Game sa Idol!
6: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
2: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon na padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ninga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day my life begins, a whole new world is waiting. It's my father take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
16: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta mga idol!
2: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang tini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawar ko. Lipay ko.
2: Kasilag style!
0: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin na lang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by SM Supermalls. Shop the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9.31 na ito ang oras, mga idol. Excited ako sa tuwang drama karong gabi una, mga idol. Kay grabe kanindo sa tuwang drama, idol, sa pagkatinood ng dula. Ato man yun ning gitagana nga tuwang drama karong gabi una, dili yun ni matukib ang kanindot nining drama, idol. Mauna nga at kininyo tuwang drama, idol, ha? Ayaw yun mo og pagpakusog diha og mayo sa inyong mga radyo. Kay kining atong drama para rayod ni sa mga batana, mga batanon, para rayod ni sa mga minyo, para sa mga dagko. Mayong gabi kaniyong tanan diha, mga idol, Luzon, Visayas and Mindanao, atong mapinilangga diha nga mga OFWs nga always gyud nagpaminaw tanaw sa tuwang programa sa tuwang Facebook Live. Mga idol, mayong gabi kaninyong tanan sa tuwang mga idol gikan sa mga nagadayang lugar sa syudad sa Sugbo, diha sa syudad sa Talisay, syudad sa Mandawi, syudad sa Lapu-Lapu ug sa mga lugar kung asa moabot ang atuang Sibya karong gabi una. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan sa mga nagmaniho diha, mayong gabi kaninyo diha, mga idol. Shoutout sa tuwang mga idol gikan diha sa may Sawang Kalero, diha sa may Basak sa Nicolas, diha sa may Pasilog, sa may Ermita. Salamat kaninyo, mga idol, ha, sa inyo nga always good nga pagpaminaw at tanaw sa tuwang drama matag gabi sa tanan itong programa sa IFM o sa DYHP, mga idol. Diha gyud pita sa may Pasilog, sa Ermita, mga idol, no? Kay musuri mas ako diyang lugraha, kay na ako'y sister diyan ang lugraha. Naayod ning mga idol, mayingon sila nga, Idol Dams, gwapo man day ka sa personal. Yan akong waman ni filter on ka. Gwapo rin ba may filter. Mayong gabi nyo diyan, once again diyan sa mga taga-pasil o diyan sa may ermita, nasa ko'y kinugos yung lugraha, mga idol. Salamat kasi nyo ang always sa pagpaminaw. Diyan po sa may Mabulo o diyan sa may hipodromo o sa may Kasambagan. Always sila na minus itong programa. Diyan sa may Buhisan, sa may Punta Prinsesa, diha sa may Kiyot o sa may Labangon o sa may San Nicolas proper o sa may Pahina San Nicolas. Salamat kayo ninyo, mga idol, ha, sa inyo ang always good nga pagpaminaw sa tuang programa. And diha sa may syudad sa Mandawi usab ang tuang mga idol gikan sa may Upaw, diha sa may Kasuntingan, sa may Kabangkalan, sa may Tabok o diha usab sa may Tinggob o sa Labugon o sa Hagubiyaw. Salamat kayo ninyo, mga idol, sa inyo nga always nga pagpaminaw sa tuang nga programa matagabi. Shout out kaninyong tanan. Dili na ako ni usaw-usahon ang inyong mga pangalan dula kay ubay-ubay man gyud ning ato mga idol, ato gyud ning i-generalize. Kaya grabe, dili na nila madala og message. Okay, mapuno na ni ato ang cellphone. Si Flor Basok, as always, salamat kay Idol Simuhang always sa pagpaminaw. Si Aljo na Mukatkat, may pagpaminaw, Idol. And also to Idol Ronnie Sigismar, diha sa may Minglanilla. Salamat kay Idol, ha. Wala lang sa tayo request, Rondol. Nga naman, Dol. Luod, ayun man, luod, Dol. Wala man, nagnanluod si Idol Ronnie. Ayaw panloon doon atong text line sa kanunay 0923112-8701, mga idol. Akong balikon doon, ha, atong text line 0923112-8701. Kita magdugay, kita maglangan, mga idol, sa mga nagpaabot diya sa tuwang Zwertres result. Ano yun, mga idol, atuwang Zwertres result? Alas 9 nga draw, mga idol. 9 size utso. Akong balikon doon, ha, 9, 6, 8 ang atuang Swertres result, mga idol. Mayong pagpaminaw niyo diha, mga idol. Salamat kayo sa inyong always good kapagpaminaw, idol. Good evening, listening while nag-duty from Mandawi. Excited na maminaw sa What's the Style, Idol Dub, sa Pawala sa Duka. Kana manya pa shoutout nila ni Riza Seriales, si Rafi Clinoir from Baranga, from Baby Combat. Request ko og song Prinsesa. Sa Prinsesa ni Manu. Always naminaw, bugas og chorizo na lang yun ang kulang. Regards ra kong idol, Tweety Idol. Sige, sige, dato nga. Ito yung regards ko. Aljo na mo kat-kat nga yung pagpaminaw tanaw diha dula sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Ay mag-ulaw diha og kuan dula og comment. Ayaw mag-ulaw og share sa tuwang Facebook Live. Unya mga idol, ato gini nga balik-balik ha. Nga kinsa man kadtong na ay mga kaila, mga membro sa pamilya, mga pagumangkon, mga apo, unsa pa din yung mga kinugos, ng mga junior high school graduate. Pwedeng mupadayon sila sa pag-eskwela pinaagi sa senior high school mga idol na ate programa nga radyo eskolar sa IFM ug sa DYHP mga idol. Ini in partnership ni kaoba nato ani ang Skills Incorporated nga tunghaan nga nahimutang diha sa may General Maximum Avenue sa siyudad sa Sugbo mga idol. So nangita ni sila actually og 50 ka mga estudyante nga dunay skills ug determinado makahuman sa pag-eskwela. Kanang interesado dulan basin og magpa-enroll ni kay nangita ang classmate nga gwapa or nangita ang classmate nga gwapo ay na mo pangita og kanang classmate ninyong gwapo kay ang maestro gwapo man. Duwani sa katuig mga idol nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho no locally and globally internationally mga idol no unsa may inyong makuha ani sa tuang radyo eskolar ang inyong makuha ni mga idol no kung ano siya libre nga tuition na libre nga uniform og school kits libre na ha libre na mga idol gawas nga libre wa pa gyud nay bayad gawas nga way bayad gawas nga libre free pa gyud ang tanan wa gyud na. So kung interesado ka mo skwela mga idol, usa ni kasimana, sa usa ka semana dunay upat ka adlaw ana ang academics, okay, magklase ta. Unya ang usa ka adlaw gitagana alang sa skills sama sa kining technical vocational livelihood or tining TVL track, kining sa home economics, housekeeping, front office services, hilot or kining wellness massage, food and beverage services, caregiving, sa industrial arts na tay carpentry, masonry, tile setting, mas electrical installation and maintenance na atay in situ po. Kining in situ is National Certificate Level 2 mga idol, no? Sa panyong ipangita, diha, no? Niya, sa academic, usab, sa GAS or kining General Academic Strand, natay mga electives ani under sa as kung ari ka sa GAS na natay Food and Beverage Services, niya sa GAS kay dunay IA or Industrial Arts Style Setting in situ. Sa panyong ipaabot niya mga idol, pa na, kontakan dahil ninyo si Idol Buiki or si Idol Tony. Aron na maka-apply na, i-text na nyo kini mga numero ako ang i-mention sa kahinan dul ha. I-record din sa inyong mga cellphone or sa inyong mga papel diha. Andama ang papel o bullpen. Aniya ang mga numero ng inyong kontakon. 0906-4100-267. 0954-342-0484. O sa 0923-112-8701. Ano mo pagdugay, idol ha? Ay paglangan, kontakan na ninyo dayon si Idol Tony o si Idol Buiki, mga idol. Dito magdugay o sa mga idol. Ato na ningsugdan ng atuang drama karong gabi una para tas-taas taog agi. Ay na para batay exams unyang taod-taod inig kahuman sa atuang drama. Remember, today is a Friday and every Friday na atay short quiz. Oras, IFM! Alas 9:39 na mga idol.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Kining maong programa kay Rated SPG, strictong pagiya ug insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
5: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Ay, ayaw ha, mga bata pa mo. Mo pa'y pagdisiutsong John.
1: Salamat kayo mong ate. Salamat.
0: sige na, pag-aon na mo.
2: Andrews, kauna.
3: Sige.

0: Ate, salamat.
1: Ay, asa naman mo, ha?
2: Mamauli na ting.
1: Aw, nahala, sige. Diretso mong pauli sa inyo, ha? Ay, Henry, amping mo, ha?
3: Oo, ate. Salamat, ha?
1: Oh, Junjun. Uy, asa bang ka?
4: Ang, ihato lang na ko sila sa daan. Aron, pasakyon og tricycle, ma.
1: Ah, nahala, sige. Unya, balik na yun, ha?
4: O, ma. Tanong mo.
3: Butan na, gini ba, eh, Junjun?
1: Ay, daghan gyud og mga higala si Junjun. Tungod kay buutan man

0: Ah, sige, sakay na mo. Ah, bye. Yatod lang palihog una sa ila ni Ann Rose, bye. Yatod palihog.
1: Okay, John, John.
0: Mm. Sakay na, Ann Rose.
2: Bye, John.
1: Dali na, bye, John, John. Sakay na dali.
0: Ang. Oops.
1: Laga na tahat.
0: Ang. Asa pa manday mo? Asa pa mo eh?
1: Uy, ma-injure. Dekwerte mani mo.
0: Unsa?

0: Ingod kay maghatod ra siya sa iyang mga higala aron pasakyon og tricycle. Wa pa man nabalik.
1: Anong istorya pa to? Wa pa man kay. Abatan oron, sige, istorya. Kiat lang agi. Wayayo.
0: Ay pa, lahis John oy.
1: Ha, lahi bitaw. Pero kung padaas sa barkada, usab yun siya.

0: Kinsa man ang ideya nga Anita dini?
1: Oh, kami, Bayjunjun. Di man pwede yung mag-inom ta sa inyo, ha? Kay masuko man imong mama. Pero, dili ta magdugan din, eh. Wala?
0: Ah, sige ba, Hindri? Si Andros, ayaw lang yung paim na,
1: ha? Oh, may problema. Sure, sure, sure, sure.

0: Rick, kung sa akong kapay ni Rick, bubog naman kay kagnaon, pero katuwi mong laway. Kung sa akong ka? Ha? Pagri! Sige, malang taon ka rin. Tutok-tutok ay noon sa baka.
1: Ay, hapit na tayo. Mamaulit na tayo ay. Hapit na ngit-ngit. Ang sa maday event ba
0: ay? Pagali mo yung event.
1: Ha?
0: Uli na taon yan ah. At also, Scott is by Junjun o Andros ay. Ida. Ano yan? Lili ta dito?
1: Lili?
0: Lili. Ah, Lili. Ah.
1: Unsa?
0: Ano?

0: Junjun. Mm. Nakainom ka. Mama uli na ito na.
1: Nya na good. Nya na ba?
0: Sigo niya, oy. Makasabanjo kang mama niyo mo ba?
1: Ay, kilagi. Oops.
0: Ay, Junjun. Sa bagay na. Magawas na ito ining cottage. Nanood man ta din hi, oy. Nakita rin ito, ha? Tana pa. Nakainom ra ba ka? Mama uli na ito.

0: Ay, ano lang yun ang iyong pugsa? Laina sa dinyo eh.
1: Ah, hindi ko makaako ba niya. Mutake advantage ko ni Andrus. Uyar, magod me. Huwag ninyong ipabuhat ako. Buhaton mo ko na siya. Kaya ba, magtiayo na ba?
0: Shhh! Gusto na mo na ha. Niyabang yun ni si Andrus. Basig. Malahin kong makapati sa inyong ipinisultihan.
2: Oh, yan na, yan.
0: Tana mo. Mauli na ta. Mauli na ta.

0: A ti?
1: Haes, Junjun, ha? Gabi ina alas jis na wapasya na uli.
0: Unsa ti?
1: Henry Obanikobi, pangitao na tos Junjun.
2: Kina, Bajun. Bajun, bakit tamo yung Junjun mong doha, Bajun? Kina, ako yung tigdoot siya mong lubot. Kina?
3: Uy, ano ba yun?
2: Ay, sus.
3: Sige, tigdoot siya kong lubot.
2: Inuli nga, Romilato, Bajun.
3: Ay, napuli na, eh.
2: Idoot ako, yung mong lubot, bikto na ako yung mong itlog. Okay
3: na. Ol! Kina, ano ba yun?
2: Dili ka, dili ka.
3: Di ko, eh.
2: Dili ka, Bajun. Ah, sige. Kami na jir-jir aning anras.
3: Uksa!
2: Kami na
3: lang. Ay, ay, ay, ay. No, no, ha? Bahal na, ha? Ayan ang yung buhata, bay. Balok mo itan mo, eh.
4: Noon sa man mo, eh. Inyur mamihin mo ang kalingawa si Junjun.
2: Ah, bida sa istorya kalingawa na. Kapatay mo pa, abi. Yung jakling ko na
4: wili. Ayaw
3: pa. Ay, ay, ay.
2: Ah, di alak, ha? Patay sa wili. Tanaw lang ka, jir-jir ni anras, ha? Tanaw lang ka? Di ka, ambit, re. Ha? Di ka, ambit.
4: Butsa?
3: Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, buhantas ako. Ayaw, ayaw.
2: Ha, bida sa di mo ang istorya, ay. Ikaw mo pa jirjiro niya. Di mga muyaw. Di ka jirjiro si muyaw. Ay lang pala di hari. Karmere be.
4: Ang sa? Ayaw! Junjun!
2: Hobo pante be. Hobo pante.
4: Junjun! Ayaw!
3: Bay! Bay! Bay!
4: Jun!
3: Bay! Ayaw! Ayaw! Ayaw niya ginap sa nurse. Bay! Bay! Ayaw! Bay!
2: Lumbaga. Ade, kutsilyo na ako eh. Ako ibutang sa kong tiil, ha? Kana, kumpita na ako sa kong tiil. Idunggab na ko niyo.
3: Idunggab ko niyo sa kong tiil.
2: Idunggab sa tiil, please, abot. Kanahan, magpagagod. Sabot na mo, ha? Awa na patay. O niya, o sa bakaan. Mo kilak lang ka, ha? Di ka mo siya agit sa imo nakita, pero kung mo si ka, ha? Bye, bye, bye, bye. Ako'y kapatay, Junjun, ha? Ay mo saba, ha? Bye, mga bye. Ako'y kapatay, ha? Tabagin ninyo, eh. Ay, tago na dyan ng patay lawa si Junjun, eh. Tabagin ko ninyo, tabagin ko. Sama mo, eh, parang huwiyak. Unya na sa, unya na sa, unahon na to, Junjun, unya na sa arroz, ha? Unahon na to, dili, dili, dili. Tabagin ko ninyo. Ah, ganyan din, ha?

0: Oh, ati, si Andros na ito masagatan, no?
1: Ay, oo, nung una to. Andros! Uy!
0: Oh!
1: Andros, o sige, tabo di ko, ha? Ano ba nagkadugo ka man?
2: Kita ba nga kaglogo sa amo mga higala ni Junjunte?
0: Ha? Si Andros? Ayun sila!

0: Nga sila di ate, ilang kilobong si Jun Jun.
1: Unsa?
2: Mga hayop, mga buwan.
3: Pwede, pwede, pwede. Ayay, ayay, ayay.
1: Husto na mo na, ana, husto na.
3: Ayay.
1: Husto na mo.
3: Kita, ay.

0: It's a prank. Prank naman dito mo, ah. Prank dito.
1: Prank? Grabe sa budahan yung prank, no? Girek, mag-iunin nyo ang uyan, di ba yun, Jun?
2: Anak na mo mamatay sod sa prisuhan.

0: prank lang. Unya gipatay ang sulod kong amigo. Hangtod ron, di pa ko makatuo nga one as by Junjun.
1: Mga kasama ang kaagi ni Hindre, dinhiling tulumanon. What's the style? Prank lang ko no e-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas 9.55 na to ang oras mga idol. Welcome back sa programang IFM, akong Bati sa gabi featuring What's the Style sa IFM. Kaoban ng Japon ninyo ang nag-inusar ang bugoy nga good boy. While in mga idol, Idol Dubs, kumusta ang inyuhang pagpamino sa drama mga idol? May gabi ni mo diya idol, Lani Vasquez, and also to Ma'am Jesus Galagala Tikson, and Web Perez Makabuhay. Salamat idol sa imuhang pagpaminaw sa kanunay. Ara sa tuwang drama idol. Ang ato ang drama karong gabi na mahitungod din siya sa kaagi ni Henry doon diin na siya ya best friend or iyang suod nga higala na kini si Junjun. Unya kini si Junjun na ni sila ilaing amiga no nga si Ana Ross nya naapagin sila daghang mga amiga. Ang nahitabo mong ani mga idol no nga kini si Ana Ross o kini si Junjun kauban ni Henry unta to nya nila kauban si Henry una kauban sa iyang mga barkada imbis gibawalan sila nga magtagay-tagay diha sa ilahang balay nilakaw og laing lugar og didto sila nagatagay-tagay. So mao toy nahitabo mga idol nga intawon no nga naabot gyud sa punto nga para mas tamasan unta sa mga amigo ni Junjun si Ana Ross kining uyab ni Junjun apan gilabanan man ni Junjun si Ana Ross mao tong si Junjun maoy na igo gyud no sa kining hinagiban sa mga barkada rapod ni Junjun. So ari ta mo tan-aw mga idol ha sa duha ka butang. Una ani mga idol no kining pagtuman na sa sugo sa mga ginikanan, ang pagtuman sa mga pahimangno sa mga ginikanan. Kaya dili man ginato kalikayan nga ang pagbasol na magyud na pirmi sa kaulahian. Walay pagbasol nga maguna, daghan natay nakibalo ang idol. Walay tawo ning kalibutan nga wala nakahibalo nga ang pagbasol na sa kaulahian. Itang tanan pulos ta nakahibalo nga pagbasol gani ana gyud na sa last part. Pero daghan lang gihapong mga tawo nga mubuhat og mga butang nga makapahimo nila nga magbasol sa katapusan sama aning nahitabo kaganina no sa tuong drama nga kini bitaw si Junjun gibawalan sila unta nga mag-inom dito silang balay apan unsaon man namugos man gyud ni sila unya si Junjun pod syempre no ni kuyog pod ni Ana Ross unya syempre no siguro pag binarka dahil lang siguro to nga pagkuyog tungod kay mao man to nag-inom-inom sila gumikan sa kining pagselebrar sa adlaw na tawhan ni Junjun. Pero unsa man hitabo adol no nga na disgrasya naman hinuon si Junjun. So mao ni dul ha mao to siyang una no ang pagtuman sa mga pahimang no sa mga ginikanan. Di ba? Walay makuha doon sa pagkatinood lang no kini ato ang magpirmi magudaan ni mag real talk matag gabi idol no. Ato yun ni pirmi yung ibalik-balik kini ato ang mga real talk no. Kini mga real talk dili lang ni para ninyo kundi para ni kanatong tanan. Na? So karong gabi una dol ato ang real talk para yun ni sa mga anak no. Kamong mga anak, namang yung mga anak ang mga gahig-ulo, no? Daghan kayong mga bata, daghan kayong mga anak karong panahon nga mga gahi ug ulo ug dili na kabalo maminaw sa ilang mga ginikanan. Kamong mga anak, kay mga batanon pa man mo, mga bata pa man mo, paminaw intawon mo sa inyong mga ginikanan. Kay kanang inyong mga ginikanan, wala nagpasabot kang akong magyaw-yaw na sila, perpekto na sila, kundili kanang ilang gipang istorya ninyo, ilan nang naagian o kabalo na sila unsay madangatan kung inyo pang kung inyo gihapong buhaton ang unsa may ilahang naagian, di ba? So daghan kayo mga bata karon na nga dili na kabalo maminaw sa mga ginikanan. Paminaw gyud mo kanunay sa unsa may mga pahimangno sa inyong mga ginikanan. Kay kung magkinaunsa ang kalibutan, asa man mo mobalik. Balik lang gihapon mo sa inyong mga ginikanan. Kunya atong pirmi hinumduman, ang pagbasol pirming naa sa kaulahian. Why pagbasol nga maguna? Mao nga kung ikaw karon gahi kay kagulong bataa ka, kung ikaw karon, di ba? Ayaw pagpagahi sa imong ulo kung sultihan ka sa mga maayong mga butang sa imuhang ginikanan. Kay kanang tanan, ilan ang gibuhat para sa imuhang kaugmaon o dili na para sa ilang kaayuhan, para na sa imuhang kaayuhan. Kung saan pa man nila ang gipang istorya nga, tigulang naman sila. Diba? Ikaduha mga idol, o sa ato ikaduha nga punto, ato ikaduha nga punto ani kining mga barkada. Mao ni akong giingkonfirmi kanunay idol no. Permi pa jud nya kanunay pa gyud. Nga ang mga barkada usahay maayo lang kung naakas atubangan. Mao na ibutang nato permi sa tong alimpatakan. Dili tanang mga barkada, mga buutan, mga tinuod nga mga barkada kay bisan unsa pa mo kasuod diha, bisan unsa pa mo kaaligri kauban ninyo inyo ang mga barkada, maabot ra gyud ang panahon nga naay mga barkada nga muunay rapod nimo, naay mga barkada nga motuok rapod nimo. Mauna nga kanang mga barkada no mahisama na sa usa ka bitin, imong gialimahan, imong giampingan, apan kung modako na ikaw ang unayon og tukob. Oh, di ba ako sa manitabos to ang drama? Giunay in town si Junjun sa iyang mga barkada. So, mauna, dul, ha? Ayaw yun mo kumpiyansa. Basta mga barkada. Piliag yun pirmi ninyo ang inyong mga pamilya, inyong mga ginikanan, kaysa inyong mga barkada. Kay kanang inyong mga barkada, naara na sila panahon sa kalipay, panahon sa kalisod, panahon sa kagipot sa kinabuhi. Ay, nako, talagsarang barkada nga mo patimaw sa imuha. Mauna nga kung ikaw karon ubay-ubay imong mga barkada, kung ikaw karon gigalgal sa imong mga barkada, paminaw sa imong mga ginikanan, paminaw sa imong pamilya. Kay kung maginaunsa ang kalibutan, dili magkamuadto sa imong mga barkada nga nigalgal nimo. Kung magkasakit ka, muadto ba ka sa mga barkada nga nigalgal nimo og tagay, adto ka balik sa imong pamilya. Maunay laktod nga pagkaistorya doon. Alasa, Jess, uno na mga idol, manginaw ito mga idol, hanggang natin mga napuupo nining atuang drama karong gabi una. And mayong pagpaminaw, happy Biyernes, sa idol, shoutout, Binti Family, Guido Family, Kunching Family, sa may dungguan, Basak, Mandawi, Ziri. Nga request ko og mapa. O saan man ang mapa ninyong mag-request ni Michael Bintoy nga Friday. Michael Bintoy, nalimot ka Michael Bintoy nga today is a Friday. So every Friday ang ato ang mga request kay mga do it songs. Okay, oras IFM. Alas Jess, uno na mga idol.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.

0: Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun anak ay ka. Karon! Mapungan ba ni?
1: Ah! Ay! Balita! Suertres ug Lotto Results!
2: Idol! Suertres Results! Alas 9! 9! 6! 8! Idol! Nakaigo ba?

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng BWOC Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka?
4: Salamat kayo, sis, ha?
3: Sister's napkin, raman din tumagsa ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Sir, health testimonies.
7: Health testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney niyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhaan. One year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bisita.
9: 93.9 IFM.
10: Pumpan pa
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
13: Fast Acting Colon Cleansing Product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay niyo pagpamuhi,
13: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga buto.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas, just 12 na to ang oras mga idol. Kining abahin, gidalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nasayod ka ba idol? Nga usas mga active ng ingredients sa EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang Ashitaba. Base sa research sa Osaka University of Pharmaceutical Sciences, very effective ang Ashitaba mga idol. Aron likayan ang high blood pressure, hypertension o heart diseases mga idol. Makatabang usab ang Ashitaba nga likayan ang Alzheimer's disease o glaucoma. Ginapa-improve po nini ang digestion gani. Gitawag ang Ashitaba isip stomach medicine. Ashitaba pa lang na unsa na lang ga kung 17 ka powerful ingredients. Tanan nimo sakit maulian o syempre kanang tanan anaa sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Kiniusap nga bahin, gidalit nga to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Samtang namin naman sa ito ang programa karong gabi ng mga idol, pangapi mo diya gamit ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Kaysa sa mga active nga sagol nini, mao ang rose hip, doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Matabang sab, aron alibiyon ang sakit atod sa arthritis mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss ingon man. Improve sab nini ang imong heart health mga idol. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple horn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganon din mamangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta ang kapi, diba ka na ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Napalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga Mosunod, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmasya Zamora o Liluan na Pharmacy mga idol. Alas just sa 14 na sa tuang programang Padayon Tasunahan mga idol ha. Ani apayanidot ng mga musikang atuang gitagana alang kaninyong tanan sa tuang pagpadayon ni ining atong programa karong kabiona. Oras sa IFM, alas just 14 na mga idol.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maudyun, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Kalingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na tayo mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 IFM.
1: You know I want you.

0: 93.9
1: IFM Kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy Idol Dubs
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, mayong gabi, idol. Palihog ko, great o happy fiesta liluan. Palihog sa araw-araw, dol. Salamat. Uy, happy fiesta, mga idol. Diha sa may liluan. Salamat kasi inyuhang pagpaminaw, dol. And Tristan Gulay. Good evening ni mo, diha, idol. Si Celso Jen Rosales. Maria Aluna Carpio. Mayong pagpaminaw. And also to Ryuma. Mayong gabi ini mo di idol and mayong happy Biyernes idol dams maayo kang pagkabarkada rabako. Nanindot nga mga barkada. Pilian ninyo ang mga barkada nga dili lang kutob sa istorya kanang panindigan nila ang mga pasalig nimo diha sa ilaha. Pasalig nila nimo sa imuha. Libog man tani o libitaw dagan di man mga idol balag 20 kape ni mong barkada balag 500 na kabuki mong mga barkada kaysa ikumpara nimo sa usa ka tinuod nga barkada o syempre imuhang pamilya. Sa itong mga Facebook Live viewers, salamat yan yung mga idol haman na mili ka sa Idol Dams. Mabalik sa Idol Dams sa ugma pohon mga idol sa programang IFM Diskural adlaw nga Sabado ko na itong mga IFM mixers and of course padayon lang yung abdasunan sa tuang programa dol sa tuang IFM ES extra session. Musulod programang IFM ES mga idol at tuang text line para sa inyong mga request 0923112870. Remember dol, today is Friday and it's a do it day. Okay. Oras FM, alas 10:50 na mga idol.
4: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.

93.9 IFL.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Umulan man o umaraw, tuloy ang sound trip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon.
2: Psst! Idol ikaw! Alina! Kumbati na!
3: Halloween! Eh. Naunsa naman yung akong radio? Nibilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
4: Mapugnan pa ni!

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon,

0: 93.9 IFM.
1: 아이고, 아이고.
2: 게임 ka idol?
3: Game sa ka idol.
2: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang winner. Mapugan pa ni.
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makahuman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by day begins, a whole new world is waiting. It's run for the take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulakido.
9: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi, o pusog mo, abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
13: Ang idol na Beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol na White Corona, Diva Bina.
15: Ang laagan na pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy na good boy, Idol Gab.

0: juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo, ha?
1: Sakto jud ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
0: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Pero juta,
1: mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
0: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
1: Mao ni sakto, pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sa kostimpla ba, mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
2: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: Idol Dubs, sa mayong gabi, gusto lang kong mangutana kung nganong na ay mga babay nga paasa. Ay, nako, kabalo mo mga idol. Dili tanan sa relasyon, no? Lalaki ang sad-an. Naasay mga babae, oy. Ito ba mo nga mga lalaki lang polos ang hinungdan nga nung dunay may tabo nga mga panaglalis diya sa usa ka relasyon? No.

ay mga sitwasyon usahay na ay mga panahon nga babay ang hinungdan nganong nabulag or nganong wala madayon ang inyong relasyon nga inyuhang gipananingkamutan. Kay nga ano, tamang guyuban nga, kanang atiko na po ta. Usahay mga dato mang mag mang ato ang ma-generalize ba nga lalaki ra mga sige o ate kay sabaw nasa'y mga babae nga mga ate ko eh na maingon dahin nga kanang matulog na ko niya nag-chat-chat di ay to maon na niya ang mga pangalan sa ilahang cellphone kay pangalan sa ilahang amiga o niya ang lalaki di ay to. Well, tumayang nga ito, tumayang gabi, ikan ninyong tanan and welcome sa tuwang nga programa karong gabi una, ang IFM ES Extra Session. Siyempre, kao ba lang, yapon ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy mga idol, si Idol Dams, para niining ato ang kalihukan karong adlaw nga Biyernes, sa Pizza 29, sa bulan sa Mayo 2, 2026. May gabi, Idol! Idol Dams, request kog song, nga If I Ever Fall in Love Again by Kenny Rogers and Anne Marie from J.R. Ali Dendri sa Maynaaland, City of Naga. Sige, dog, I play to that. If I ever fall in love again. So, anong di na magkaganahan ma-fall in love? Masugot mo, ana, idol, sa inyong tanaw. Masugot ba mo sa kuwang gistorya nga dili sa tanang panahon lalaki mo hinungdan nga dunay panaglalis o mga problema diha sa relasyon? May nasa iuban mga babae. Hello, idol. Good evening. Please play the song Duyog. And please greet a happy fiesta to San Fernando Rape Parish. There is a may Liluan. Thanks. Uy, fiesta na usap sa Liluan. Ala, nice ikaon. Kailangan ko magkaon. What's up, fiesta diya, mamahal? Parang pamati na kukuha, no? Like, tomorrow, Saturday mo siguro ang fiesta diya. No? Happy fiesta, San Fernando Rey Parish diha sa may Liluan, Cebu. Sa mga taga-Liluan diha nga nagpaminaw karon, ano na, may humba diha o ginasal. Isa gumba lang o ginasal, dol. Kayahon ako ng dol, bahalag yung ana, dol, ako ang kaunon. Malipay, radyo taong ko, basag na ay humba o ginasal. Alas 11, Jess na tong oras, mga idol, and here's your first song. If I Ever Fall in Love Again by Kenny Rogers and Anne Marie. Kini programa nga FMES Extra Session, kauban si Idol Doms sa 93.9 IFM. Papugnan pa ba ni mga idol? Eh?

0: expansion. Inte nu!
1: Ikaw ba, susal ka ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May yung kang ihog sa imbornal. Ako nga ba niya?
2: Sa balita at tugtugan, idol ko ang...

0: 93.9.
1: IFM. Di juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: M.E.S. Extra Sesión. ¡Itana!
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nimpilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni... Eh.

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto din ni radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan ba ni? Tatong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Pero yuta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 11:37 na to ang oras mga idol. Unya, saman, di na magdugay si Idol Dubs dula. Salamat. Ito mga idol, kagaling ito ang gisgutan ng kabahi ni ining relasyon. No? Kinsa man yung kasagaran or kanang sa mga panaglalis, panagbulag diha sa relasyon na kinsa man gyud ang kasagaran nga hinungdan. Kay ako ang ingon kanina mga idol nga dili tanang mga panagbulag, panaglalis diha sa relasyon, lalaki ang hinungdan. Naama sa iyo bang mga babae nga maopoy hinungdan nga nung nabungkag ang usa ka kaminyoon? Ginang pirmi ibutar sa alimpatakan wala ba siga malimot ha kay kamura ba kasagaran na ba sa mga problema sa panimalay ang inyuhang pirming pasanginlan mga lalaki mayon mo nga kasagaran manggos mga lalaki mga badlungon mga lalaki pero dili tanan may gani wa ko na lalaki pero na lalaki pa ko siguro kuan badlungon sa Quran. Alas 11:38 na mga idol, salamat kayo yung tanan ha. Salamat kayo sa inyuhang always na pagpaminaw. Ako rin yung maistoryaan ng mga idol nung bisan kinsa ninyong duha ang magkabuhat o dili mayo diha sa relasyon naaray yun na ninyo. Hinagin mo manginanglan pa o tambag pa sa uban. Kay kamo may nakabalo sa dagan sa inyuhang mga pagpuyo. So, walay basulay, ang tanan magtinabangay. Magtinabangay doot. Magtinabangay sa pagsulbad sa mga problema diha sa panimalay. Dili kay magdinautay o magtinukanay. Ano ba, Andra? Pwede naman siguro magtuok-tuok mo diha, ano? Pero katong tuok nga resulta sa inyong paghagwa-agwaan, ano? Pero nag-tinukanay mo diha, gumikan sa inyong panaglalis, gumikan ng problema, kahit na siya mga idol. Magtinabangay ta, dahil hindi ka mag-basulay. Maraming hindi kasagaran mo ato, no? Basta na yung mga panaglalis, no? Ang panagbasol, no? Kay mag-sugod yun niya itong nagkaila pa. Basta maglalis gani na, no? Niya, nagkalaom-laom na gani ang lalis diya sa pamilya, no? Ang kiming mga asawa, no? Magsugod yun ni sila sa ilahang pagkamaayo diha sa history. Mubalik ni sila, bisan pang gani ng ilang banang, nga wapas lang nagkauyan. Ibalik ni Apple pa to. Paita kinabuhay. Alas 11:39 na mga idol. Malamilit na sa Idol Dubs. May gabi ni Idol. Hi palihog sa tanang namino sa IFM. Ilabi na ni Floor Basok and family og sa konseho and Shakur and family. Palihog patukar sa bintana ng puso. Salamat kayo. God bless from Upper Casili Consolacion. May gabi diha. Unya happy fiesta diha sa kuan ha sa kining liluan na mam-an, happy fiesta nyo diya. Salamat kayo sa inyohang paghatod o sultan ni atong ni aging tuig. Unya kanang looking forward, hoping and kaning praying. Kasi madunggan dahi tani ko ni San Fernando Rey. Diba? So, salamat kayo. Unya mam-an, duyog. Ako tayo bliyang duyog, pero do it so mga takaroon naman. So, ako na lang i-ready unya sa ato ang programang IFM Ibta na puhon o niyang buntag. Salamat kayo. God bless ninyo mga idol. Manamilit na sa Idol Dubs. We'll be seeing each other again tomorrow. September pa manamuan na September. Nasipiat na ko. September ito akong makaon, di ba man? So, katong last, katong imong pagkaon ay September pa dahil ito. Nasipiat na ito. Sige lang sa mga taga, kuan diya, taga San Fernando Rey Parish diya sa Mayliluan. Please.
0: Please na.
5: Ito, Dol, no? Sa tanan nga to ang mayaguman mga pagsulay sa kinabuhi, mga idol, di ta mahunong sa pag-abanti sa unahan. Bahalag nagkalisod, bahalag naghinahinay, basta ang importante, padayon tang nag-abanti sa unahan. Why rason nga mubalik pa sa mga kagahapon? Ang importante ato ang pangandaman ang unsa may umabot o atong i-enjoy ang unsa may karon. Ay kabala ka dul ha, na-affirmi ang Ginoo, anda mong kagana, kamugiya ka na to, mabubo sa walay puas nga panalangin o grasya. Siyempre mga idol, mo protektar ka na to. Sa mga nagbiyahe diya, amping mo mga idol ha. Sa mga padung matulog, good night. Sa mga nangatulog na, ay nalamog ka tubag na to, kaya nangatulog naman. Sa mga nag-date-date diha, sa mga nagkuan na naglabing-labing diha, sa mga naghagwa-hagwa diha, layunan na yung kipang bago. Wala mo justisya sa mga single. Dadul, salamat ulit ha. Padayon ang inyong katamis sa inyong mga relasyon. Dasig sa kanunay, ampo sa kanunay. God bless everyone. See you tomorrow. IFM Discoral, adlaw nga Sabado. Kaoban na itong mga IFM mixers. Bye!

0: M E S Extransición Interna.
1: Ikaw ba? Coffee lang ba di ay ka? Pwes, ay galawan di kang termos. Mapungay ba ni?
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jining radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Tira juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sucesión. ¡Esta no!
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Ang Idol mo, DJ.
3: Ang tangis na sila, Tik. O gaya ni Pugitik. Idol, Mami Tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
5: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost, charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tangis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang buguy nga good boy, Idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol?
0: Game idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni?
2: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
3: Radyo Eskolar ni Idol!
2: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
4: Let us not allow problems to push us. Instead,

Chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message na yun si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by that begins, a whole new world is waiting. It's run for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi'y anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Cha, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

0: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

Hello, eh. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka, mulis na, yun ang samot, imong ilong, hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
6: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
5: Sure, lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
6: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
5: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
7: You and I.
5: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: 93.9
1: IFM.
2: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
3: You
4: and I.

0: Uy! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Likay sunog tips gikan sa Bureau of Fire Protection. Likayi ang pagpundo og mga flammable liquids sa balay, sama niya ng gas, kerosene, pintal o solvents, motor lubricants, floor wax o liquid polishes, alcohol products at mga adhesives sama sa rugby.
3: Hipos sa mga posporo og lighter sa lugar diin dili matutulan sa mga bata sa panimalay.
2: Kung magsuga gamit ang kandila, mahimong ibutang kini sa baso nga anaay tubig. Sigurado usab nga paungon ang gasiga nga kandila sa dili pa matulog.
3: Ipaayo dayon ang mga naguba nga appliances o sa pakinigamiton pag-usab kay posibleng usakin ni sa mamahimong hinungdan sa kayo o sono.
2: Likayi ang pag-overload sa mga outlet. Lakip na ang paggamit o guba ng mga cords. Ibda ang electrical appliances kung wala po kinigamita. Ayaw usab gamita isip permanent outlets ang mga extension cords.
3: Ipalayo ang flammable liquids sa mga pang-combustible items sa kalan o lutuanan. Siguro usab nga walay leak ang gigamit nga LPG.
2: Pahimanggi ka sa 93.9 IFM.
3: Mi bati kanimo!

0: Para chikan ko apa. Million kayo sa uyab. Uy, pagkungan ba ni?
1: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: Say you won't let go. Just say
3: you.
4: You
3: and I.
5: And I.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
4: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
3: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
4: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
3: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
5: You and I.
3: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

0: sa mahigit.
1: Hello, wait. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9 IFM.
1: Mapungan po ni.
2: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan pa ni.
1: Oh. Mapungan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol?
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, Tik. O glami mo, Gipit. Idol, Mami Tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Itana!
1: Ang tamis paslatik uglami mugitik. Idol mamitik.

0: idol, itong oras, alas 3:11 na kita sa Kabuntagon. Dali na, maginukuray na punta ron. Manugway na sa Tagbaka, kaya lang sa Badyo na. Saturday ka ron, Mayo 30 na yun. Ala, oy, usa na lang yun ka, pamilok. Wa na, mapapas na yun ang buwan sa Mayo, mga idol. Maunang ka mo? O ako? Magkuyong ta karong buntaga, idol, sa ay imtada! Balang nakapiit na dito tingog diri. Kamu kay og, dali na mo mga pagaw, ayaw na lagin mong ka og chocolate. Kaya ako bita mga idol, dali na kay kumalumping. Uy! Muna nagmahay, Jogoron! Nagmahay yun kung anong nabayot ko. Chay lang. Okay na lang mabayot. Oy. Basta di lang mulatay sa riprap. Ay doon ito. Alas 3:12 na kita sa Kabuntagon. Sa mga naglahi, nagpamati din na. Inom lang mo. O ka na bitaw. O sa nangatanong bitaw mga idol. Ka na baho. Na makaayong yun siya, dali na kayo makatangtang sa inyong ubo. Bitaw, tinoon. Sa galina siya. Ah, i-chat ko na ko ninyo, makalimot ko ng dahuna, oy. Pong pa sa gato, nako galina ba? Yun siya nga, inong baka ng kuan, mami, gabon. Gozay, gabon, oy, ganili mo ko bata. Pero pwede magpabata-bata. Ay! Pitay, imta na kay Whitey's kurong mahitabo. Pitay, okay na lang Whitey's ko eh. Malipay naman ta, bisang watay disco. Pero naanda na maguna na mo mamitik ka mag-disco, give me panahon sa mong kapistahan. Yan sa on taman, nga waman i-grant sa kahitasan nga mag-disco taron. Mana ikon anda lagi dah siya best. Mahimot mo kung yung mga gagmay ka ng mga tuyang ba. Mana siya best. Amin ako kasi kitawag ako di ay. Ko ay best. O sa mampon. Nainis ko sa inyo best. Ana best. Wala dyan ko kabaho. Ana best. Kaya ano. Wala na mo ko ilabot sa entertainment sa amua. Oy. Sa'yo naman kay Batongi mong lola. Ganaan lagi ko na, best. Best busy ko, best. Kinailig mga atin, dance check ta mga idol. Sa 0923-1128-701. Ibta lang nga po ninyo ha, malagaralgal akong tingong. Anak, manggina. Pumpas mga kabataan sa mga mami, basig nakakaon kang balibuon. Ay, dugay naman to. Mamitik, may muntag ni mo na mamitik, nakamata ko sa'yo tungod aning style sa Veco hasta kapila mag-automatic trip off every 2 hours. For split seconds only, muna ko atong bill, ani, upat ka aircon nag andar sa amo kapait. Veco, mag-uba ganini nga mo ang mga kamitan din. Ilabay yun ko na inyong hang... Kuhan din nga. Ilabay yun ko na inyong building. Charot lang. Gika na ni Ma'am Annette Bono din sa may Camparville, sa may Barangay Buhisan. Good morning, mo na Ma'am Annette. Bita, oy, ako ba sa puto? Kaya bita, mo brown out, mo kalit ng siga, pinakasikal sila brown out, pwede ko itong siga ba? Kamusta Veco, i-brown out na ninyo, di kayo inyo pang paungo na ninyo, ibalik na ninyo, ninyo dayon. Moray, nagumpaan na mo sa mong ref. Gikuha pagka October, nagumpa pagka October, gikuha October 1, nagumpa October 3. Bantay na dyan mo lagi. Kana yung brown awot ninyo, awa mo'y unlike, beko! Kaoban na sa SMCWD! Nasa ilang mami Feli Rosales karon, just may virama, why agas? Why agas, ha? Gisapot ko! Gisapot ko kay gipagaw ko, gisapot pag ko aning mga chat sa to ang mga netizens ka makalagot ni ilang mga beko, ilang ang beko makalagot. Di tao, iba po ni makagubagod, iba po ni makadako sa kaon, iba po ni makadako sa itong bayranan sa kuryente. Ilang mo na tuyoon kay nakapakdot na mga sila. Nakita yung babayro na nilang makapakdot. Ay, nalagot ko, nalagot ko. Nainit akong otok. Kalabo! Ay, kalabo di ay! Oo! Kalabo di ay! Gika na ni Michael Bintoy. Oo! Aba, Michael Bintoy ay maglagot. Kung di ko kalito ka ng kalabo. Ang isulti pa sa nakatunda ko kanina, Mayana. O, dili, kanang usap to? Kanang, kalabo di ay, oy kalabo di ay. Salamat, Michael Bintoy. Good morning, di mo di, Mami Tick. Happy Sabado. Na please ko shout out, Papa Rick Rick Bintoy family. Gido family, og Edson, Marlene Villa Hermosa family, dire sa Maydunguan, Basak, Mandaue City. Request ko, walang kapalit, may Ray Valera from Michael Bintoy, dire sa Dunguan, Basak, Mandaue. Mapukay pali! Maraming salamat, Michael Bintoy. Kalabo na yung mga idol. Oh, good morning mo na, Mami Tick. Si Boris Tanduyan, Denny, din sa Hampang Argao. Shout out to Ma'am Verma and Ma'am Feli and Miss M. Oh. Kali si Ma'am Verma Aquino, Ma'am Feli Rosales, at si Miss M, maunin sila ay nakadaog sa una sa Miss Cebu. Oh, Miss Cebu. Vying for the title of Miss Cebu 19 forgot 19 at 2010 di ay Charlotte. Yan si Ma'am Verma ay nakurunahan pagka Miss Cebu. Unya si Ma'am Feli Rosales, si Mami Feli my first runner up. Si Miss M ay nakakuha ra og second runner up from Dalaget, Cebu. Charot lang. Oras mga idol, alas 3 na si Noemi na. Magbabalik ang I2I. Charot lang. Di tayo tawagin ko ninyo nilang sa 0923-112-8701. Mami Tick, request ko song Buloy by Rolly of Joy Selimar Taxi di ay may muntag Buloy. Hoy hoy Buloy. At i-search ko na may Buloy. Buloy. At i-search. Wa man sir. Hoy hoy Wa man sir. Okay, sabay kakanta ng Buloy sir. Kaya ato nang i-play ibang request gika na ni Rolly di ay of Joy Selimar Taxi. Diba Joy Selimar kay Taxi man din siya mga idol? May muntang sa mga taga Joy Selimar Taxi ron. Asama ninyong lahian dapit. Charot lang. Ito ay may muntang adlong Sabado ron. Kumusta man nga ito mga pinalangga ng Carbon Market? Kumusta man nga ito ang Beauty Queen Pood? Nga si Mama si Mami Rian ba? Si Ate Miriana Manilia di ay nahimo ng Miss Tisa. Oo. Pero wala pa siya mapil o Miss Cebu. Ate Miriana Manilia, maimbuntag ni mo din na sa may stall number 30 sa Carbon Market, mga idol. Suwak ka ayo runok. Kung ganahan mo mangumpra kay Fiesta sa inyo ugma. Doawa lang ang stall number 30. Pagitaan ang Les Carbon Market, ha? Meat section na siya, mga idol. Napakita din, stall number 30. Napakita din, kasi Ate Mirian na Manilia. Oh! Pakita din, alimo sa Ate Mirian, taas kayong kwintas. niya short pakigol. May buntag, may buntag mita ay 0923-112-8701 mga idol, may buntag.
1: May buntag, mamisip.
0: Oy, kinsa ba ni?
1: May buntag, mamisip, Minding.
0: Kinsa?
1: Minding.
0: Si Minding?
1: Oo.
0: Oy, Ate Minding, kumusta man ka?
1: Ay man.
0: Oh.
1: Iubo ka ba, Mete?
0: Kala nga, likaon lagi kong kuwan, Ate Minding, kala bitang syukur, gamay ragun. Gamay lang niya, mas dali na kayo kumabilaukan. Dali na kayo kumabilaukan. Mapagaw.
1: Kalabo.
0: Kalabo di ay, oo, okay, salamat.
1: Oo. Okay.
0: Oo.
1: Nga, saka, luy ang gamay.
0: Oo. Oh.
1: Nigdeng
0: nga, ako nang mong tayong ay, Mami Minding, kung anong di ay, kailang initon pa siya?
1: Oo, oh, kailang tayong tulog niyo mo. Busol na ba gabi eh, dahil tuklo ko na mong luya.
0: Oo.
1: At dahil mong tangan mag-ibansito sa kabuok.
0: Oo.
1: Maramay mo na mo, kamitin.
0: Pero, kanang bilib kay kung anong kalabo, Mami Minding, kay ano, once gani ka makuhaan ko, kanang itong mga, murang magkatol, ako tutunlan ba?
1: Tulog, tutunlan.
0: Oo. Paano na lang ako, kanang kumuton na lang ako ang dahon niya, pagawaso na ko ang kanang duga, bitaw niya? Oo. Tinuod ba yung italawan ni gawas-gawas sa akong tingong.
1: Sao sa namin mag-inom?
0: Ako na suwayan o niya inikulit na ako.
1: O, pito. Tambal man na.
0: Pito ka dahon.
1: Oo, di na isa tabasog to nga ramon.
0: Oo, sige.
1: Oo.
0: Lagi kay mag-uol dyan ko Mami Minding kay ano, kay bawa man ko dali na kay kumapagaw. Di kaon dyan kong tsokulit. Kay pwede na ka ng tsokulit sa amo. Ah! Hinatag ba? Hinatag. Ika sa... Koan.
1: Ah, sa gawas?
0: Kay bawa ko, dugay na kay kung ako kakaong tsokulit. O niya.
1: Diba na mo, kalabo rin yung mga tambo kayo.
0: May gani kay na yung kalabo po sa among silingan. Maana rin daw siya, panguha lang diha kay Aron Kuan. Maayo na imong ka na nga pagaw diha.
1: Maayo ang makinig.
0: Oh, bitaw, no?
1: Oo.
0: Luya. Sagula, sakto di ay.
1: Limonsito din ha.
0: Oh, pa, kuan ba pamukalan nag pamukalan dayon.
1: Oh, bukalan ni mamong duga bamho. Mako ate duga ko.
0: Hala ganahan ko. Ako akay ako na bang kuno pigsato ng dahon yan, di ba mogwa man na iyang kuno o duga man to ko imnon. Maulian ba ako Mami Minding kahapon bitaw kay galain mo na kun lawas mo. Ikon lang ito ako maestra sa high school. Kay diduaw man siya na ako. Ingon siya nga, sagol man ay mga pass mo.
1: Dali rin na maayo, Mami Minding. Kay marain mo na mo. Kay tulog.
0: Sige, salamat kayo, Mami Minding. Kaya na kayo, shout out din, ha?
1: Aga nga, lagbatan na lang rin ang kuang customer. Shout out lang.
0: O sabay ito, balik yan, Iron.
1: Ika na ang lulukawalan, chow.
0: Ay, oo, diha, no? Hala, ay, wapansin mo, kanak ni Boyki, diha, ni Idol Boyki. Ang sa Mami Minding?
1: At bang sa gym ba?
0: Oo, sa lagtang, no? Ano, ay, gigutom na sad ko. Salamat kay Mami Minding. Happy Saturday, ha?
1: Oo, salamat.
0: Happy weekend. Bye-bye. Ay, doli, obos ako kaniyot ha, maunang na kwan ko. Basta magusog ko kay mawa akong tingon. Maunang kalma-kalma lang ta. I-chat ko ninyo din sa 0923-112-8701. Ay, doli, mamitik. Please ko greet o happy fiesta diha sa tolo-tolo. Konsolasyon. Kuyawa sa lugar ha, oy. Masama ni Michael Bintoy, binuang ni mga tolo-tolo. Tolo-tolo Consolacion. Greetings from Michael Bintoy. Diha sa may dungguan basa sa may Mandawi City. Salamat sa pagbasa, Idol Mamitik. May problema na basa kamu palangga na dyan mo. Palangga alam pong ko ninyo. Si Michael Bintoy numutan kani mata Ma'am Verma. Bisag imo paning balit aron. Sige ni mo angal si Michael Bintoy. Maano siya eh. Kuan, usa sa mga mahal o kapika si Inday Bam. Oo, pero di gina sila mo, so, di gina sila mo ang kondoha ni Inday Bam. Kwa na gina lang relation ka lang, it's very, very secret. Oo. Nice show, eh. Dali na, 0923-112-8701. Si Nanay Edeta Roylan, mayong buntag di mo na, Nanay Edeta Roylan. Ang ako ang ayaan nga gwapa na si Lorega Lawis. Lawis Lorega, bali di ay no? Good morning, Mami Tik, and happy Saturday. Shout out ko nila ni Ma'am Feli Rosales, Ma'am Reina Midalye. Wala na magparamdam. Uy, asa naman di ay? Kantahe ko nung nagpuan, be, kanang team song, be, para mo balik. Wala na ko nung nagparamdam si Nanay Nira, si Nanay Hinara, si Ma'am Verma, Officer Boyax from Edeta Roylan, si Nanay Edeta, si Mami Edeta Roylan, may muntag ni muna na Mami Edeta. Salamat kayo sa pagiging uban, matag-adlaw, ha? Matag-adlawon. Sir Boyd Sanduyan, may muntag ni muna, sir, sa may Hampang Argao. Musta ba na nga ito ang mga pinalanggan sa may barangay Kasambagan? Diri sa may Mabolo, sa may Tehero, diya sa may Tinago. Asa ganina napit ang Mahiga Creek, sakop pa na Cebu City. Nakita na ko ba ng limpyo ang ito ang mga kuhaan din na. Grabe ka na nga basura, no, mga idol. Murasag sa amua diri sa Labangon, ka na sa 3 de Abril, kaling may tetayan. In between, kanang, sa may punta, kuan ba? Kanang, boundary sa punta o sa tres. Sabi mo mga silingan, nga naman po nilabay lang basuras. Sapa. Na naman tayo gibutang yun nga trash bin, yas gawas. Nigin kalabay, day. Kay gusto yun, o kanang, namang, hindi mahago ba? Ay, nako. Sakit sa Pinoy. Pero kanto mo sa gawa sa nasod, dingin mo kayo na ana. Hagpaton gina nato atong basura. Ato ginang isegregate ang mga di malata o ang malata. O ang magamit pa. Oo, kaya inigabay mo na nini mo na nawato dito sila. Especially sa Japan, mga idol. Grabe sila kay stricto sila mga basura niya. Pero kita mga Pinoy, sus pagkatapulana na lang yun. Bisa na lang pag-segregate. Wa. Hindi, naglabay na ba nun? Wingo na ba na yung mga ato mga looter ba? Ato mga garbage nga. Kaya ng mga kwandi ha. Mga na. Hala, wala man hindi mo gisegregate, kuya, mami. Kasampaan pang manguha o basura. Ay, sos! Kahapoy na siya gisegregate, oy! Sakit sa Pinoy. Mahal dyan na, no? Pero mas maayo mga nang ma-educate na mga idol. Di ba Ma'am Verma Aquino? Si Mami Feli ro, nagkabo parang tubig. Nagkaos parang atabay. Ay, na ito, oras, alas tres, imidya na tas kabuntagon. Oo. Bita ay may muntag sa ito mga pinalangga po din sa may asa mata magsugod. Ari tayo magsugod sa may Punta Princesa. Ay! Bongga no, may muntag sa mga naminaw din na. May muntag sa itong mapinalangga po din sa may ermita. Na, sa may bato ermita. Sa may dulho. O naahon tayo sila. Sa may pasil. Ay! Bita, may muntag. Bita ninyo niya. Din sa may tipadilya. Din sa may... asa pa man napit? Sa may Virama. Oo, din sa may Guadalupe. Dire sa may Lahog. Oo, Lahog area, may muntag ninyo dinatanan. Imta na ninyo din ha, mga idol. Mami Tik, ayon sa man. Wait lang, di ba ako napindot ha? Wait lang. Mami Tik, mayong buntag ni Mila Mami Tik na anay daghan bunga ang amo ang iba dire ganahan ka. Ay! Dali dali. Sige, sige, mahan na tagay niya, kuching. among butangan og kuan kanang hipon. Among hipon, butangan hipon diyan dahil inigihi ni mo pink ang color. Ika mga idol ay makalimutan Mayo 30 karon tuig 2026 na yun ta. Ugma, wa na, katapusan na lang adlaw sa buwan sa Mayo. Hindi ka Lunes, wa na, magbago na po tayong pakli sa itong kalendaryo. O sa mga inyong ipakli ka, inyo rin ang kuha rin yung kalendaryo, inyo rin ang birahon na yun. Ako kay ako ginagutingon, kuha na akong May, pak, kuha na akong May na yun. Dili na ko, kanakuha kay maguba ang mong kalendaryo, nako, may aming kalendaryo. Hindi ako mudawat ng gagmay nga kalendaryo, tagaan ko. Mukhaan na dyan ko, kada lang dagko, mami, oy, kaya mo itap-tap sa mong bumbong, kaya bukan na mong bumbong, kaya musluton. Mailan sa nang mga hatay, mga, ah, maupabitaw, oy, para, ma, kung ano, masalip na ang muslot ko. Oy, kinabi, mga liusahay, mga laki. Ah, ay, bayot. Ito ay 0923-1128-701 0923-1128-701 Aris sa taas ato ang Words of the Day di ay happy na ito makalimpi ato ang Words of the Day ron mga idol at ang Words of the Day ron kay Hapdos. Hapdos kay dalapuan ang dila. Hapdos kay tungon sa kalaong bisag init pang si Kwati gihigop na kay gadahom siya nga bugnaw na kadi kala bitaw ang si Kwati mga idol nga bago na luna bago di mo gipakuan ba bago di mo giluto di ba rin mo mailhan no kala sa kanang si Kwati nga tablian no di man mo aso na higupon na yun ni mo awa na tangtang imong dila oy. Hey mga idol, atong oras alas 3:33 sa tas kamog tagon para ayon lang yapo tas undangan ha. Imta ng gapo na ninyo da imot-imuta. Subay-subaya ang atingog sa trumpa. Kay na ay baili ron. Maibaili yun yung gabi eh. Kano gilisan man sa nang baili ng words? Uy, gilisan og disco. Anong kuno ay social? Pero mas mo prefer ko sa ko ay baili. Mga tutas bailihan na kay may nakang guwapo. Oo. Ay, di ko ay nakakay mga babae dito. Di nakalaki dito. Kaya nakakay mga babae. Nakakay mga babae nag-backlist. Ito ay idol at ang oras alas 3:34 na kabuntagon ang inyong mamitik na lamig mas latik tamis mas latik na ang lumot murag itik Chaylang Kuyawan at ang oras sa nakbayan sa sugbo mga idol o sa IFM alas 3:34 na kabuntagon.

Ikaw pa, nang chismis ka na ako ng lain kong batasan. Unya, ang gabalitis ako, aslom kisag nao. Ang kuyawan. Papungan ba ni?

0: 93.9
1: IFM. Ito na.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

Idol. At ang oras, alas 3:42 sa Mandetas, Kabuntagon. At sa ating shoutout sa itong mga text messages, diri. Mami Tik, shoutout ko sa talang staff sa Cebu City Medical Center Dietary Section. Samtang nagluto ko sa Ebony, request ko una kitang minahal. Wala may una kitang minahal, diri. Ma'am, kasi nakakanta, Ma'am Eva. I-chat ko balik, Ma'am Eva, kay ato ang nag-play mo request, Ma'am Eva. Kasi nagkanta ni Ma'am Eva. Ang artist lang, kay di wa may muguwa sa una kitang minahal. Masig muntik na kitang minahal. May buntag sa mga staff sa CCMC Dietary Section. Maayong buntag. Happy weekend na to din ha. At ang oras, Idol, alas 3:43 sa Kabuntagon.

Ay, no, na itong oras alas 3:46 sa isa tas kabuntagon. Ako na yung i-greet o maayong buntag si Ma'am Betty. Good morning naman Ma'am Betty sa may kinasang Anpardo. Ang ato ang pinalanggang bedridden. Thank you sa kada adlaw nga suporta, Ma'am Betty. Thank you kayo. Happy weekend ni mo na, Ma'am Betty. Sa may kinasang Anpardo. Oras sa IFM, mga idol. Alas 3:47 na kabuntagon.

0: sa nagigrito ba'y muntag ang mga dietary section dyan sa Cebu City Medical Center, mga idol? Especially ni Ma'am Eva. May muntag niyo mo Ma'am Eva. Good morning, good morning. Happy weekend atong tanan, mga idol. Mabalik pa rin yung Mami Tik. O, oh, diba?
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9
1: IFM. Ikikita na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

ato ning paspasan mga idol. Kay alas 3:54 na das kabuntagon. May buntag sa mga bago paron din hanang hiatin. May buntag sa mga bago pa

atoning paspasan mga idol. Kay alas 3:54 na kabuntagon. May buntag sa mga bago paron din ha ng hiyatin. May buntag sa mga bago pa

0: na to, tuntingong kay Lord Kenny. Kaya nakawahan naman tuntingong. Ato lang ipitipiton.
1: Oras!
0: Oh, kalayan sa doon. Parang tag-ilangga. Naibimuntan din ang Aureng. O ninointing ako sa lem. Good morning, Nino Dian ng Aureng. Sa ito mga pinalanggang mga idol, Dias Bohol. Ayaw mo pang loon, oy. Nagani mo'y pangayoon sa IFM niya. Dili na yun na mo mag-grant. Ayaw mo pag-post-post niya. Kuan ka ng anak. Paano ko ta? Mga anak, metas ginuod, day. Mga anak, metas ginuod. Mga pinanggang, metas ginuod. Pero dako lang ang bukton kay sa kuha. Mas bangason lang ka sa kuha, yun. Sa lang. Pero bisang bangason na siya kabayot, wapa ba yan siya? Itanaw na ko niya, mabarangis, Max Alvarado. Hoy, bayot, inawayot kay Kamala, inawayot mo tingog yot. Wala eh. Mag-joke-joke na mag-imenan doon, ha? Mouse-mouse, may mabang-bang. Nino, mabang-bang. Ay, doon at ang oras. Ay, alas 3.59, minas ka mong tagon. Laban na yun, kapag nasunahan, mga idol. I-chat ko ninyo din sa 0923-112-8701. 0923-112-8701. Mahalag ug nga pa ko magtabi basta walang kumapagaw, okay ra gid na. Kuya wano na ba kay kun ada sa? Kita ito nga na carbon na rin na. Amping-amping mo das carbon na. Dasok may parang tao. Kay unto pagita kalas 4 sa kabuntagon. Mga nakalay ng pitaka, ibutang na sa inyo ang braday. Ako dito kay ako bang isuot sa plastic din ako ig akong panupitan sa kong doka bugan. Matigago ng tinira. Ganun na ba na mo gibutang diha? Ay, kay sa makuot mami. Me, may nakaris bugan kay dili mahilabtan. Charot lang, Kuya Juan. Alas 4:01 na tas kabong tagon. Ato sa rin tumagon, kaya nanawag. Ato rin tumagon, be. Hello, mayong buntag!
2: Hello, mayong buntag.
0: Oh, mayong buntag din sa mani.
2: Si Marilyn.
0: Si Ate Marilyn sa Bohol?
2: Oh, Lawis.
0: Oh, Lawis, Bohol. Ate Marilyn, kumusta naman ka?
2: Napagaw.
0: Napagaw po ka?
2: Oo.
0: Bantong na lahi na imong tingog. Ako kay napagaw po ko, lahi mo na akong tingog na.
2: Oo.
0: Sige, Ate Marilyn. Ate Marilyn, lahos sa to ang greetings kay wala na tayo oras. Go, go, go!
2: Mag-greet
0: ko
2: ni Juan,
0: Ate
2: Marian, o mag-greet.
0: Ah!
2: Eh,
0: Mang
2: Carol o si Jod Sanloyan o sa imong mga kauban ni Sir Boyce.
0: Oh.
2: Ano ko kita ni, ano ko kadungog sa tingong ni Kuya Ate ng Idol Clean.
0: Ha?
2: O na ko sa tingong.
0: Oh. Sige niya. Oo.
2: Niya ka lang. Paano lang mamiti, kaya great po happy fiesta sa Lawis, Inabanga.
0: Yay! Happy fiesta dyan sa may Lawis, Inabanga, Bohol. Happy fiesta ninyo di atanan. Kalabi sa litsyon no, kalabi sa litsyon no.
2: O, labi na sa kanang dumadiri sa barangay kapit ni Ate Germania.
0: Oo.
2: Sa mga
0: kadawad
2: o sa mga barangay
0: kami. Yay! Naidis ko, naidis ko, Galina. Naidis ko, Ate Marilyn.
2: Katong antidisiras, nag-disco. Karong gabi, disco na po.
0: Ah! Mga naming Idol Kenny.
2: Oo. O, ka na makalugar.
0: O, makalugar.

0: Salamat Tati Marilyn.
1: Pila
0: may gatag ni Mayor sa piyesta?
1: Charot
0: na. Eto ay Mayor, happy piyesta niya Mayor. Mayor sa Inabanga.
1: Ate
0: Marilyn, Ate Marilyn, ako yawan ko, magigon mong imo kong idagkot.
1: Ako kang apelon o ampo.
0: Salamat Ate Marilyn.
1: Napalan mo kabaskog si Sir Boyki. Si kanang atornero kilo kanang nagdumaka DYSC.
0: Salamat kayo Ate Marilyn ha. Thank you. I love you taga Bohol. Bye bye
1: po.
0: Bakit ikaw pa ang iniibig ko? Kana?
1: Oh.
0: Imelda Papin. Sige, salamat Ate Marilyn. Bye-bye. Salamat.
1: Pag-amping, Mami Tek.
0: Kamu po, Dinas Bohol. Amping po niya. Bye-bye. Salamat kayo. Oras IFL. Alas 4, 5 na.
2: Ikaw ba? O, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na o eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edad na. Mapungan pa ni.

0: FM 93.9.
1: IFM 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugiti.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by that begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang laagan nga white corona, hindi ba bina?
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Balik na. Ay, nagsigigin nuktuk niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man, ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: Idol, alas 4:46 na sa buntaga. Welcome, welcome, welcome, welcome sa IFM. Bangon na, Dol! Wala na, nasigir katukar-tukar, ha? Nagsigir taligid-ligid, ha? Ni action ang katapulan, Dol! Pastilan mga higala, Mayo 30, penultimate day, second to the last day of the month, na matay 31, Dol, paldo na ba? Or paksit, Dol? Paldo, pakdot. Alas 4:46 sa buntag, ang mga sukintig paminaw. Maing buntag sa itong mga higala diya sa Basak, San Nicolas, sa Pasil, Ermita, San Roque, Tejero, Tinago, Mabolo, Cebu City. Maing buntag, Dol! Attendance check na, pahibaw na mong asa mo dapita na minaw karon. Asa mo dapita naglantaw sa itong Facebook Live, IFM 93.9 Cebu on Facebook. Text si Midol sa 09-23-112-8701. Ubay-ubay tag mga kalihukan na karong adlawa. In fact, nasugda na kagahapon mga sukitig paminaw. Ubay-ubay gid ni, no, mga idol. Alas 4:47 sa buntag. Ay mugbiya sa kong pagbalik at tuang mga balita. Standby, programang IFM, bango na!
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Ikaw ba? Hilakila ka, basa o sad story ng English? Ega English man na, kasabot na ikaw. If I know ni hila ka, kaywa ka kasabot. Mabungan pa ni.
3: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakasabot.

0: FM 93.9.
1: IFM. Idol! Naapaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: IFM, baamo na!
3: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
4: Ang tamis paslatik. Uglami mugitik. Idol mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: Kapungan pa ni
0: ala ka gwapa sa among mami oy. Salamat sana all murag muras sa munika dol
1: barang
0: muras ah
1: barang
0: dagom mura kaga manumdong ko kay kita mo ko gabi ko ni Mami Jupeta nilang lang og ni Piti Queen si Ian Marca
1: kita ka nang lang lang ay dumi kay sa babae nga katong kaya iya kay mo nagtabi no
0: kay mo ka mami grabe kadaghan ang mga content creators mga vloggers in, influencers nga mo salmot og mulingaw sa duha ka adlaw nga Baycon diha sa may Mactan New Town dol unya honored kaayo kagabi ina nawa pa nay suga na kanang ipakita ni Don Kenny mauna ang ato ang booth sa Baycon diha sa may Mactan New Town dol di ba ang Mactan New Town himutan na sa barangay Mactan Lapu-Lapu City inig entrada mo guda na mami ang makita nimo kato ganin ay dolphin nga na ay kanang murag fountain no mo lahos yung kadito sa dagat na pit lahos yung sa dagat sa left side na ang Mactan Expo katong asang ipahigayon ang
1: ASEAN Summit
0: kung niya sa sunod ana left side gihapon na diha ipahigayon ang mga booth kung lain-lain nga mga kalingawan para sa Baycon karong adlaw actually magsugod permi, mag-open ang booth permi, daghan kina og freebies mami promise ha.
1: Wow.
0: Daghan nag freebies.
1: Daghan nag
0: prizes. Awa pa gina na plastada gyud. Unya, pero day na nato yung video nga nasugan na na kay nagpaabot mi og mga alas 11 mami wa pa nasugan.
1: Oo, kalim.
0: O di pa mada og niya, kay bawo mo no, purting inita. I think sige lang ato na sabutan sa team dili siya pwede nga super daghan ta kay gamay king lugar. No ya perting inita alingi kay mami kay kilid mo sa dagat. Unya imagine unsa siya ka open ground.
1: Mao ba?
0: Imagine ha. So again dol ako mong imbitaran no kay of course ang Baycon atong gisuportaan sa RMN. Unya gawas ana mamitik na agitay booth unya. So ang booth na to
1: wow.
0: Mauna ang sa Nescafe Classic unya uh-huh. Naa si Crystal og si Joseph kani mga batan-on nga mga gikan sa PBB nga mga bagong PBB idol kay.
1: Kani sila idol Wiki?
0: Oo, kisa kanila sa on good.
1: Kagwapo na kaputi oy. Kamukha mo na biyad lawas na kaputi.
0: Oh, mga gwapo-gwapa nga mga PBB ka lang. Katong pinakabago nga PBB, bamod di ko ka... Kana sila duha. So, sa ato ang booth karong adlawa, naana sila. O niya, musampa na sila sa stage ugmang adlawa. Oo. So, again dol ha. Hopefully, magkita-kita tayo dito sa mga batanon.
1: Kamong olot.
0: Oo, kami olot. Sa mga mahiligon o kana bang unsay tawag ani sa mahiligon o mga kanang content creators sa vloggers unya pipila sa mga nakauban ako gabi kay na may dinner before the event mamitik numero sa kanang himamat nga dinner una nakit anak ko si Mami Jupeta no si Sir Winnables never napo si Gengge si Christian Antolin kanang lingaw sa kayo og mga
1: kani
0: si Jackie Chang
1: si Jackie Chang di guwapa lagi siya kaayo no
0: ni Blooming og by actually mami na ay grupo sa mga influencers nga naa sila ay murag founder ba mo inay nag-handle nila apin na si Jackie Chang si Giant Gaming si Ma'am Lindy si Ma'am Lindy ang mama ni Kuan ni Inka pag dinner mangguruan na si Inka sayang nga
1: kani
0: oh
1: look at the founder dito makalingaw
0: mami Porte naghana sa content creators doll so inigsugod sa event hangtod mahuman lain-lain yung mga content creators big or small from Cebu
1: kita lang
0: iyaan diha. So sa naaning duha ka mga PBB housemates no murag I don't know kung na winner ba na sila or murag na appeal sa big di ba big four
1: na ba
0: oh si Crystal
1: wala mo kung may tatanong
0: paro man
1: kaya ganun nagubabi ang mong PBB ilabay kong boyfriend
0: sa reporte naghan na gid mamit dahil ganit ko uban nga din ako kailaan nila but ang mga taga Cebu nga kailagid na ko of course si Actua no si Christian Siriza silang Giant Gaming kay pag idol run kay dumdum ka
1: naa
0: si Giant Gaming naa silang si Kobe, naapod si Kobe Go.
2: Wow,
0: content creator so niya. Kanigid si Christian Antolin mamilingaw kini og content. Kamatay ka ka lang bro siya makikistorya siyang kagalingon na ay lain na karakter.
1: Kanina,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ko sa performance ni og silang lang yun og si Pitty Queen.
1: Lagi mo mamalayo na Pitty Queen.
0: Lagi pasayon ako siya ko idol. Pwede nga sulti nga paminaw permi sa IFM niya. Nagpitik na yun. Kunya, of course, mami kagahapon sa honored ka ayo ta because ang RMN gipasidunggan nga, di ba, digital man karon. Pero ilang gilakip ang RMN as the biggest radio network nga.
2: Wow.
0: Uy, kanang katabang sa mga brands ba pagsabot unsa may kanang hyper local stories sa Visayas ug Mindanao. And even hyper local stories sa Luzon. Example, may lang og Metro Manila pero katong mga dito sa Baguio, dire sa Kawayan, dito sa Lucena, Naga kanang mga lagyo ug
1: mga probinsya.
0: So ang RMN gipasidunggan maong kita ang gikuha gumikan kay ilang nahibawan ug sa of course kay Bogita labi na sa Sugbo nahimo siyang kabahin sa ato ang kultura. Grabe, makaproud tayo ang mga brands gahapon, no? Kay kagahapon sa Dol, sa dili pa ni ang kaning maong kalihukan, Idol Kenny, kagahapon sa naigipahigayon nga Philippine Advertising Conference. So, niya, honored sa kay ko to cover the event, pero muraga kanang controlled lang ang mga posting-posting. So, di ko pwede
1: ma- palabi tayo.
0: Ang atuarang a team from RMN Manila, mao'y murag in charge sa unsala i-post lang, no? Niya, mauna mamitik, unya, kagahapon, honored kayo takinano ang ato ang kanabang executive vice president sa kinibang on siya tawag ni mami sa RMN MMV nga si Ma'am Erica Canoy Sanchez sa marketing na nato nung aside usa sa mga speakers kahapon.
2: Wow, congratulations to Ma'am Erica.
0: Unsa may role sa RMN, unsa may role sa radio, ug unsa pa may pwedeng ihatag sa radio despite aning panahon. No? So mao na idol, honored kayo ta to be part of the celebration. Actually, nalabot di kong balibo kaghapon kay ang mga speakers ba na ay from YouTube, na ay from kanang TikTok, unya, na ay mga digital, na ay mga influencers. At si Inka kaghapon mami, ni Talk si Inka. Oo, si Inka Magnay. So, appeal siya kaghapon sa Philippine Advertising as voiceover, as kanang talent na mauy mo kuanog mga brand, unya, na ay ang NutriAsia, na ay Nestle, na ay Unilever, na ay kanang unsa pa man to, Cebu Pacific, daghan oi na ay ang of course ang Mactan International Airport, ang Mega World, di ba? Basta kay grabe gyud kaghapon, full pa kay na late mo gay ko. Ipasayo ba mga turnero feel?
1: Oo, oh, oh. Ang kanin
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Oh, ang anak po kayo to doctor ini, oh, ang anak po kayo siya. Oh.
0: Yan sa siyan, yan sa siyan.
1: Kapagawon po ka siya. Ako lang ko, Lord, Idol Boyki.
0: Maunang karon na adlaw adol ko na alam mo higayon ba kay nabe ato mga DJs IFM natay booth dito sa Nescafe Classic dahil libreng mga Nescafe unya na sa kato gani mga lata mami kanang ilahang mga drinks kanang mapalit sa mga convenience store sa 7-Eleven kanang murag
1: kanang
0: cappuccino kanang ilahang
2: bunga deron adol Boyki
0: bunga pero gamay king lugar gamay kanang lugar wapod ako kay hawan
1: pero ang space lang may gamay
0: nerting inita susambot lang yun maunang magpugmuan
1: diba kabi ima mo ka sit up
0: dili mami ang ingles sa tughapon alas dos so yung time yun may oo napakbot mi kahapon pinabutay nga alas 4 ko no napurma na mi wag ni hapon niya abot agi alas 6 paabot mi alas 11 gamay wa pa niya abot alauna ikaw muuli ina ko di na gini madal
1: bitaw.
0: Oh.
1: Hindi na kakapahuway ba?
0: Kung makalipay kayo, nalipay yun ko. Number one is congratulations to Ma'am Erica. Congratulations to RMN MMV, the marketing arm. Na kwan kay ko, na happy kay ko niya. Again, hopefully dol nga makadto mo one of the hosts sa stage. One of the hosts for the Bicon will be Idol Chixie. And for the booth, Idol, it will be hosted by yours truly, Boyki, together with
1: DJ Mikey.
0: Guwapa, the sexy.
1: Wow. Kurang, dasig dahil karong adlaw. Hato nung ma.
0: Oo, kwan sa kong tuntik sa ko.
1: Tuntung sa nito, Mikey.
0: Yeah, salamat ko, DHD Studio. Grabe gid ang ilahang pagtabang.
1: Yes, sir, Dexter.
0: SC Jimmy Abelia, salamat yung kaayo, Jim. Si ang kiat nga laagan, si Eugene Rehidor and team. Grabe gid mami. Ang kebo ka, unsay kontrato, gawa sa init. Mukalit, ang hangin, kay taplod, dagat.
1: O niya, mga palin na to ang mga props.
0: Amo, diba, ato maayo?
1: Ay, mabulit yung maayo niya.
0: Ha?
1: Ang matungunita na niya maayo. Pero yung mapalin ba?
0: Ya, yeah, nilot kayo kay example sa mga mga tuog mga mamidagan kay brands. Nagang samples, mm. Good promise.
1: Makalingaw.
0: Unilever yung mga products sa mga papagwapa, mga pants, mga sunsil,
1: na,
0: mga
1: things.
0: Yes, oo.
1: Oh,
0: so, join ka sa mga booth ba?
1: Oh.
0: Sabi lang ato, ah, sa linyan. Oh. Tapad na to ang Milo. Na sa games ang Milo. Mga hatag sa tapad pag na to ang Cebu Pacific. Na i-promo mo yun na naman. Lingaw, lagi nagtanaw ko ba? Ang
1: Cebu Pacific, ano mo kiwa sila? Yung plano nga.
0: Hatag sa palabad.
1: Palabad, ha?
0: Ipangayuan mong gating ka?
1: Okay.
0: Ha?
1: Okay, yun sa mga.
0: Bugat ko, no? Kasing dili man.
1: Lingaw kayo na niya. Asa ugma.
0: Yan, 2 days man eh. 2 days man eh. So hopefully nga makaadto ato ang mga idol, di ba?
1: Makabisita mo dito.
0: Unsay mo'y kasulti, mami. Iniining digital na ron nga. Ah, kita sa radio gani. Ni-adapt na taana taon-taon na. Pero bago pag ganigini na to, kay pinabita ka dekada sa radio yun.
1: Bitaw, kung ikon na ito, Mickey, nindot na ginanang digital kay nga, no, ang uban nga, dili na kayo mga pabinaw radio, pwede na makakita sa ilang kaugalingong cellphone, sa ilang makita nga, makaingon sila, ah, nindot na yung gihapon ni kay nga, no, updated na gihapon sa mga pangitabo dili sa ato sa nasun. Nindot, no, kay makita gihapon nila ba, maka, kuwag gihapon sila, maka, kuwag gihapon sila, kanang, makasubaybay gihapon sila, maka, kuwag gihapon sila, maka,
0: so kita sa radio idol wag kita nagpauwahi, di ba? For competition at the same time parang relevant gihapon ta despite nga of course daghang radio sa sakyanan, no, pero ang mga batanon wala na nagdako og radio, ang mga batanon nidako na og mga cellphone. Mao na ang atong presence diha na gihapon, of course tanawon ninyo ang ato ang mga pages. Mangayo lang gid mi og tabang pod ninyo para sa to ang Facebook page gumikan kay padung ma-end ang 2025 na sayod gid mo nga na tay ka lang something sa to ang page ba nga almost mag 1M. So di ito lalim sa to ang kabahin, no, nga working hard.
1: Ano wala pa sa gid kanang nana idol Mikey.
0: Abot meta oi, kapoy man sa siya.
1: Mao gyud, pero kana ko pa ni noon nga nagwa na nang gihubo
0: na ni ibang.
1: Oh, wala niya.
0: Lan ko ang tsulaak lang diha nang pinatong ay
1: nag-unsa. Oh, wala mga support.
0: Pero padayon gihapon.
1: Naalang gihapon. Makalibog.
0: Kita na mong Sir Mark lagi. Layatan ko gini siya.
1: Kauna-una, gani ko nga. Inay-inay ko magkuhan ba? Kumura ko akong outfit na. Ang kailan ako, maristrik. Magyo ko mo. Kailang maristrik. Iko ay nabiki.
0: Mami.
1: Tuyaon mo yan ang sumita.
0: Wab, kanang kuhan, rabe, ano? Ang ato abay ang kalakat sa panahon. Manada pa ba ya?
1: Ayaw
0: gid paghubo-hubo. Kay basig na.
1: Oo, no, mo.
0: Matikali ang itas lain nga panahon.
1: Mateo daw ako ni Safe dito sa
0: alas 5:04 na I think ang birthday girl ang sige panawag dere. The one and only Ate Mary Ann Abadilla. Happy, happy, happy, happy birthday.
1: Ay, mao na ito kanina din.
0: Kaliboy ko, kung 30 ba sa 31 ba sa sure ko, naara ng duha, 30, 31, Ate Mary Ann.
1: Happy kasi, birthday!
0: Kung asam kayo, maigo, ani, bingo.
1: Oh, sa mga pando po.
0: Happy birthday, Ate Mary Ann. We love you. I am Meat Store og Shomai Sati sa Mamitik Arita. Medyo bugat ni nga balita. O niya, mulabang lang tagamay, no? Kay ako ganahan kay kuani nga mahisgutan gumik kay kinikabahin sa mental health. Uy, si Brad EJ naminaw diay. Ingon pa ni Brad EJ.
1: Brad EJ, may buntag.
0: Ang katos, katong latest, Brad, kana si Joseph og si Crystal nga mo. Adto sa toang booth. Actually,
1: ang former PBB.
0: Diba na, may dinner. Ano pa ila-ila ko nila. I'm from IFM. And Arman. I'm from Nescafe Classic. You will visit our booth later. Siya, opo, kuya. So, si kuya na po. Grabe, tingwaga lang yung disiguro na ito, no? Gumay mo din kaayos si Crystal. Mami, guwapang ibataan yun.
1: Yung naling lawas.
0: Ah?
1: Yung naling lawas.
0: Na, labaw pa si mong lawas.
1: Ay.
0: Naling mong lawas. Mura naman na og Christine Hermosa. O kanang Christine Reyes. Nag-isaglan o kanang, kuan, kanang,
1: isaglan
0: o si Sario de Loraso.
1: wala mabig sa tarong.
0: PBBDI, PBB 2.0 Kulab. PBB Kulab 2.0. Ingon pa ni Brad EJ. Salamat, brother, ha?
1: Punta na ako mag-inilang Brad EJ, no?
0: Okay, kwan kini, updated kini si Brad EJ. So, karon mami, arita, kay Agyan sa mga nagpaminaw karon. Mental health ba, no? Daghan kay mga, daghan kay kung pwedeng hisgutan, no? Unya na tong of course sakit kay tong panghitabo diri sa Alcoy katong sino ibian news ka babay. Pero na akoy nindot nga hisgutanan karon buntaga mga sukintig paminaw nga worthy kaayo pud ni nga matagaan og pagtagad mga idol gumikan kay gamay lang kaayo ha, gumikan kay again sa mga idol nato dinha. Mental health maminaw sa banga nag-Facebook live ba ni siya mami?
1: Mao lagi
0: unya, gamay lang kaayo ha, kaya medyo likagar ako ang mga

0: Kaya kanina hitabo ni mami sa bukid nun. Unya, sige ko kagitaan ni pag diaging adlaw sa Facebook Live, pero wala po nakuha ang detalye. Mauna naman tayo Ironman bukid nun. So pinaagi nila usa ka panday, giingong na kasi nati, excuse me lang ha, kay sensitibo ni nga balita doon. Nani siya yung video doon, Ken, murag na-send sa dinako doon, nani video, kay iyang Facebook Live, og makitaan pa ni mo doon. Usa ka panday, nga giingong na kasi nati, og depression patay, human gisunog ang ilang balay, dungan sa pagdumdum sa 40 días sa pagkamatay sa igsuon. Dito ni sa Agusan Canyon sa Manolo Fortich, Bukidnon. Depression ang gitudlong hinungdan sa pagkamatay sa alias Jikjik, 40 anyos, single. O sa kapanday nga taga Agusan Canyon, Manolo Fortich, Bukidnon. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Roger Cabalquinto Hortensio, epi ni sa Manolo Fortich, Bukidnon, nga nadawat nila ang tawag sa usa ka concerned citizen alas 12:40 sa udto. Dihang natigayon ang maong sunod, hitabo ang sulog mami. Sa opisyal nga imbestigasyon, ang biktima mismo ang nagsunog sa maong balay o giingong didto nagpa nagkanang murag nilupo na siya ba? Iyarang gipriso yung kaugalingon. Nasairan na nahitabo ang insidente atul sa ika-40 días nga pagkamatay ka na 40 days second sa death ta nga kanang day sa iyang igsuon kinsa biktima usab sa pagpanunggap. I-Facebook Live niya sa social media account di nagmahay kinitong tingi kalimtan matod pa siya o naghulat siya sa iyang pinanggang pag-umangkon. Grabiha sa ina na ba? Di na ko maabot eh. Imagine ha, iyang i-Facebook Live. Iyang pag-iproseso ang mga thoughts niya mami. Unya iyang gisunog ang iyang balay. Sabi, suicide ba? Diba, sagad sa kuan ni ha, sensitibo ni nga hisgutanan, sagad sa mga sensitibo nga mga hisgutanan, inani suicide mami kay kanang nagbigti, diba? Nilayat og mga building o nilayat anang mga tulay. Pero gani mami, grabe ka. Si Facebook Live pa. Unta ka rin ting na heads up nga nadagan ilang balay nga napugngan.
1: No, pero sa kinakadali, no? Wa sa kinakadali sa mga kapanitihan.
0: Di ko ta kay mo, di lagi ta kahukom. I mean, di kita kahukom. Sayo pa kayo nga. No, tanay ingon ana, pero sa kita pa man dungon ay nga unsa naman di ay nadangatan nato karundol ngano nga murag lisod kaayo ang social support, lisod kaayo ang psychosocial support nga mahatag. Kumusta man ang mga pamilya karon? Again, idol, no, kung feel ninyo tanawa o kani mao ni ang Facebook Live ato lang gi-blur, gi-pa-blur lang ni Idol Kenny. IFM 93.9 Cebu on Facebook, ang Buiki IFM, ay wapaday ato na i-share mami, Buiki IFM, o sa mami take, maray tang share po ninyo diha, Dong Kenny, Idol Tweety sa team, no, kay para makitaan po sa inyong mga followers. So, kana, ma, kuanta mami ba, no, ma, matandog kayo, I mean, ako matandog kay ko inani ba nga, kung sa di ay kalisod nga makakuha og social support, ang usa ka individual karon, no, na, kung sa man kalisod karon niya, iyang, sa Facebook Live, nagpahungaw pa siya. Nagpahungaw pa siya. Niya muna nakuha niya mga details, pero muna din, nasunog ilang balay, lakip nga namatay ang maong nag-Facebook Live. Nga 40 anyo sa giingong sumay kabilinggan, kunya panday. Kunya, given pag yun, panday siya. So, mag-expect ka ba nga, ligon nga tao. Di ba nalimahin mong panday, ha? Nga,
1: correct.
0: At nga trabaho. Susi mo, o
1: Loy ba malandungon ang maong panghitabo, Idol Wiki.
0: Ay, nako.
1: Dili lalim yung nagian po, Doy.
0: Dili lalim
1: yung nagian. Dili lalim. Loy ba?
0: Pastilan mga higala. Unsa may inyuhang ikakomento, anak, mga idol. Texte ko no, maybe. Unsa may, kumusta man mo? Kala na lang, no? Kumusta lang ta, kay? Narabi uban, masukugwa ta ka pangumusta.
1: Kumusta?
0: Kumusta ka, aking mahal?
1: Wow.
0: Di ba may kanta yun, anak? Da da da da da da da.
1: Michael
0: B. Ay, sige ka kanta ni White Sahag.
1: Freddy Aguilar?
0: Oh, wag yung ka na sa'yo.
1: Correct.
0: Naku, Ray Valera.
1: Ray Valera.
0: Tara, at ako lang ikuan ha. Ako lang ipadungog ninyo, idol ha, ang mga versions aniyo. Murag mas sa Freddy Aguilar ni ba signale version si Ray si Valera? Oh? Liman ka, ano? Ipakita ni Dulkeni, talawa. Iahang ipakita gay niya.

0: nga mao na ipasilaob niya yang balay sa Ginoo ko di ko ka
1: naka imagine sa iyang gibuhat idol mo
0: di sa taka imagine sa kabugat ang iyahan ng gigada. Again dol, rest in peace aning gialesan ng legit jik unya aking mahal di ba usahay wa di lang ta makapangumusta ba unya ayaw lang sa siguro mong salig kung sa katao asa mo ka pangumusta.
1: Oh.
0: No, find someone, find a circle na
1: pamaydaghan
0: accepted
1: kuan.
0: Ka. No.
1: Na pamaydaghan maminaw sa
0: ibo kuan. Ibo para na ko, no, in this modern day and time, surte kay kag naitaw nga, nisabot ni mo. Surte kay kag naitaw nga, mo kana ganing nga.
1: Mo, advice
0: mo, mo ha. Surte kay kag naitaw nga, himunta ka sandigan ba? So, do not kanang waste that relationship, no? Take good care of that. Busy na nga relasyon. Ang pingin nga relasyon kay mapulaan sa mga tao nga, example, usahay sa ba? Inana ba? Kana ba? Makikigala ta na ta sa organization, grupo ta. O niya, na ay, usak ka tao diha, ang una-una lagi doon. Kung sa lagi, siya lang pirmi. Yung murag, ha?
1: Ano niya nga?
0: Haler.
1: Imuha lang.
0: Ang kala sa ang imuha nga, uy, lain na ni mo, uy, lain kaya kong gipaminaw. Ang kala sa mga palibot ni mo, they're also battling silent struggles, battles. So don't ever think, ikaw rin ang inahanglan, Ginoo kong, dili ikaw lang, ang dili lang ikaw ang person, friend. It's not about you all the time, di ba? I hope nga you be strong sa kinahanglan sa maturity, mami ba? Kani bitaw, makaingon ko ba, ang usahay ba, di kita kahukom, but example, sa yung pangidaron, pag, kebo ka, gitala naman ako ang live, mami. Mature man siya mga istorya, di man ingon nga, murag hysterical nga, murag nagbinatanon lang, ay, di man ina nga, giproseso, giniya ba, kana pang, kana ganing, giatubang niya ang kuan with dignity and humility, and feeling na ko, na proseso niya yung kaugalingon. However, di ko kasabot nga ano, naabot sa punto nga nagpakamatay.
1: Oo, oh, lagi. Iyang hodos niya kinabuhi. I don't like it.
0: At, ako din nabugatan. So, mauna, Dol, be grateful sa mga tao nga you can count on, you can lean on. And sometimes, kining mga tawhana, wala nang ngayo o something in return.
1: Ang diba? Ilahalang maminaw ta sa ilahang...
0: Surte kayo mo. Nga na yung mga tao sa yung palibot because wakat takahiba ang mga tao nga naminaw ni mo are exactly the same people nga naasay mga taong mga gihambin. But you are lucky to have people like them. You can count on, you can lean on, you can vent, diba? Kana makapahungaw ka. Pero kani, wagin siguro siya pamilyang kapahungawan. Ang iyang gipahungawan
1: sa may katumbungan, Idol Boy Kino.
0: Social media. Di ba?
1: So,
0: Facebook Live siya.
1: Wala ito yung una-unaan.
0: Pero, nasakit na
1: ito ba nga? Kaya mga buwan dili, makaya sa mutuo sa kuwa.
0: Saka binilhon sa kinabuhi. Hopefully nga, unta to nga. Inana ba? Ginoo ko makapanglibaw sa balihibo. Nahitabo ni Sbukid Nondol. I hope nga, pagsilbing leksyon, no, nga, wala na ba gida itay last resort, nga ang pwedeng ma-last resort na to, dili ba pwede tao? Ang last resort kay Facebook, di ay nga, muingon ta nga, wa man muna minaw na ko, wa so, ari na lang ko, ako pa kumangkod, kamo diha, wa man mo, ari na lang ko. Sus, Ginoo ko. Ay, nako.
1: Makaguol.
0: Makaguol, good. Makaguol. Pastilan.
1: Anyway, ang mga panghitabo, Idol Boy Ki.
0: So, ato lang ni Sugdan sa ato ang painit o pamalandong karong taon-taon, mami. O niya ayaw kalimot, Idol, na nasa tayong sugutan kining kabahin sa trafficking. No? Kanang mga sus, paita. Ano yun? Nasakpan ni Osaka Foreigner sa Idol Kenny karong taon-taon. Sugutan ta ni. Giman ka, mami. 2 years na siya nagpuyo, Dari. Sa Cebu City, sa kakondo unit.
1: Oo, kondo.
0: Unit. Tiguwang naman, makitaan man sa katong video, pero wak man siya gipailan. Ay, gipailan na dahil siya. Ang iyang pangan, o nationality man siguro to, pero ang mga biktima mo ay wala. Sagad siyang biktimahon, mami, mga batanon.
1: Gabi po na kang mga bata, yung panguano
0: di na yung biktima. Di mo nagitawag nga kung pedophile.
1: No? Pedophile.
0: Pedophile siya. So meaning, ang iyang pleasure naa sa mga bata. Yun, no, excuse me ha, sensitibo kayo ni. Pag-raid sa ato ang NBI 7, ang ilahang na-raid dito mami, G's Anyos o City Anyos.
1: Nakuhaan gila siya ko ang
0: G's Anyos o 15 Anyos. Tigulang nga lalaki mami. Siguro ba si pahuyang ni, gay ni, kay ang iyahang mga lalaki.
1: Kasagari mga nanak man batanon.
0: Ang iyako nung style mami sa mall. So, na yung mga batanon dito, ana. Kaya iyako nung, chat na sorry, chat-chat. Ang ihigala-higala. Mo lagi, imagine ha, mo nang, tumusad mga ginikanan, ayaw itubo inyong mga anak, di ha?
1: Oh, yun.
0: Amay, tabo kami.
1: bata na just anyo sa idol break.
0: 1,000 kung makigaon niya sa mall. 1,500 kung mo overnight niya sa kondo. So ang mag-consider, ay, di na patay ilain nga. Mura ko 500 kung maligo uban niya sa Sliman ka anak. Ya, ang sabi lang buhato, sa mga trip niya, ang sabi trip niya mo, Cole.
1: Pagtarong ko, ay, bata, kayo na, ay, ang sabay.
0: Di actually, kay Bo ka may sakit man na sa, I think, mental disorder.
2: Oo, nga.
0: Lagi
2: no?
0: Something nga, kung pedophile ka nga, ano nga, ang imong pleasure, dapat kay edad mo eh, 40 taon ka, mga inana, ba, si Quinta Gamay, 30 ubos, 20. Pero ka na, ay, yung bata, kung ano itawag pedophile nga, ang imuhang pleasure, mukuan ka, tira na, kaya,
1: wala pa man eh, kabuot ng mga inana, idol.
0: Kung hindi pa gidingon nga mga kanang babayang iyahang tirada niya,
1: mga laki. Mga laki.
0: Sunuoy kayo ang trauma nga mahatag ani nga sa mga bata ba. Unya ningon kay tong sa NBI 7 ani. Ano ning isgutan dong taud-taud pastilan mga higala. Ay nako, pero sige lang sa kabugat sa panahon karon karubuntaga mahatag tag pa-premyo dol. Congratulations, congratulations sa ato ang mga idol diha kagahapon manggod kayo. Bisi-bisi man ta. So again, ang ato ang pangutana mami, sayon na magyug kaayo to mamitik, no?
1: Oo.
0: Diba kinumdum ka sa ato ang pangutana. Di ang gisingin akong tawag mami, duha to kabukuan na nubag. So imbis sa 300 to ato aning ₱500 GCash karon.
1: Wow.
0: Na mahatag tag premyo, i-text lang ang pangan, address ug tubag sa 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Idol, adunay kalihukan ng IFM, galing suportaan. Mauna ang Bicon. Mura siya og conference sa mga content creators labi na sa Visayas o Mindanao. Pero naman mag-apoy Manila. Si Antolin B.I. Christopher. Antolin na yung mga kanang unsa na diva dog show diva kanang mga bayot dito nga kanang masalingaw kanang duha ka buok naapod si isa natin mga nakita na kuha nga sa Manila basta kay ubay-ubay sad bami pero sagad sa kuan gyud sa Visayas ug Mindanao wa kita kay Baudol nga ikakita ni mo nila itingog nila makahinumdum kala mo man akong gifollow ano ba
2: makahinumdum kalila
0: so dito ni Paygayon sa Mactan New Town sa Lapu-Lapu City sa Mactan New Town. So ang ato pangutan na ron, Idol, for ₱500 sa GCash, asa ipahigayon ang Bicon 2026 panagtigom sa mga Bisaya content creators supported by RMN, IFM and DYHP. Letter A, Mactan New Town sa Lapu-Lapu. Ibutang ta A, Mactan New Town. Or letter B, Oslob. Asa ipahigayon, Idol? Namalik na ibang mga butan din.
1: Uy, namalik lang ito.
0: Oh, nalipay gani ko sa mga reports nga naginahin na nagbalik ang mga butan din.
2: Salamat in town.
0: Salamat sa Ginoo kay ang paginabuhi. No? Mm. Unya, hopefully, natural lang. Wala ba ingon nga ipang-abog ba unsa? Balik ta.
2: Balik.
0: For ₱500 GCash, pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag. Sa 0923-112-8701. 0923-112-8701. Pwede saan sa itong Facebook page, mami.
2: Sa IFM 93.9, Cebu. Kung wabay load.
0: Kung wabay load, message lang sa lang. Facebook page.
2: Namo na lang liliol.
0: Pangan, address, og tubag, dol. Asa'y pahigayon ang Bicon karong tuiga ang palagtapok sa mga Bisaya content creators. Mami, maingon siguro kang kapin 50. Portigil
1: ang hanggang.
0: Sadya lang yun. Pagkita-gin ako ni Sherwin, yung mga medyo peta, so sinuhog ko, katambling-tambling mong iyaan. Inamay mo ng portion na kanang sa to, sun silk, mga babae, sa babae, may sa pamati. Sa clear sad, na hapod, ana niya. Pag-ingon ₱5,000, na marog ta ng mga creators. Okay. So, Idol, asa ipaygayon ang Bicon karong tuiga ang panagtapok sa mga content creators, influencers, vloggers. Letter A, Mactan New Town sa Lapu-Lapu, or A, Lapu-Lapu, B, Oslo. Ayun, wag ka, ano? Ayun, bang, alam ka magtapok sa medagat, kaya kaabot as butanding.
2: Kay, nagawas na naman, balik na naman uban.
0: Pastilan, text sila mi sa itong text line doon, 0923-112-8701. Kaya naaman si Jackie Chang kagahapon, apil siya man sa Mukanta. magpo-perform. Ato lang ni i-play ang kanta niya katong bago-bago man niya after pandemic ni release niya, di ba? Sikat ni Jackie Chang pero atik ra mo maginay nagdaan niya og kasikatan unya kaning kanta nga Vega. Oo, okay. Murag ikaw ni Mami. Sabi mong words of the day ganiha.
2: Ako words of the day ganiha kay Hapdos.
0: Hapdos. Meaning?
2: Nalapuan kas ininit. Nalapuan.
0: Nalapuan. Hapdos meaning?
2: Nalapuan kay angat manwaki.
0: Hala, sige, Dol. Standby na. Karong taon-taon na to ang mga lokal o nasyonal na isigutanan. Kanya, lakip sa itong isigutan. Katubang na dakpan sa NBI 7 ng foreigner. Kay ang iyahang mga biktima, mga batanon, Mami. Sus, kapiligoso. Pedophile. At ang oras doon,
2: alas 5:22 na.
0: Welcome sa programang IFM.
2: Bago na!

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS IFM, baon na.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
4: Oh. Mapugnan pa ni!
3: Mari-mari! Oh. Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
5: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
5: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
3: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa!
5: Hoy! Asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Dr. Limuel Espedal, 2 days para Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ng mga medical mission sa religio. Sa the end of the day, tapuin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako itry. Dito lang siya sa tiyan. Dito siya acidic. Diginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mula kagayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Sukad pa sa una, kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: 93.9 IFM.
16: Mapugnan pa ni.
17: Aiko!
18: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulog kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
16: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. At dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Ako si Makoy Tagasan Carlos ga Yellow akong lawas.
10: podcast tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
17: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
17: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa
17: naayo na ako.
20: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
22: Sir, health testimonies.
23: Health testimonies.
22: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
24: Kidney jud ayo akong kilid nga naka hilig jud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dai ko awan ni kalisan jud nawala. Wala na ko nakapatik up wa na ko gibati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sin nakapin sa buhay na bisita.
15: 93.9 IFM.
4: Pugnan pa ni.
1: IFM. Balita.
2: IFM. Baamo na.
8: Tuhod. Siko. Hawa.
25: Agay.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
26: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
28: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
27: Ay, malabo.
28: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
27: Para malinaw.
29: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
30: EO, love your eyes.
31: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
32: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanangaw ako kalibang.
33: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon.
34: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
1: IFM. Balita.
2: IFM. Baamo na.
19: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Marketman on the run. Idol B.
35: Ang lagar nga pretty. Idol Tweety.
36: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
37: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
39: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
40: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
39: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
41: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
42: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ng imong anak!
43: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
42: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
43: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
42: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
41: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
0: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro?
5: Liveride Pero Pro,
3: may silimarina,
5: may multivitamins pa.
3: Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector.
5: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo,
3: makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay.
5: Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
3: Remember,
5: Liveride Pro,
3: liver up na ta.
5: Liveride Pro,
3: mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon og tabang sa atay.
3: Liveride Pro.
5: Naay silimarin.
3: Naapay multivitamins.
5: Liver up na ta.
3: Uban ang Liveride Pro.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan po ni.
8: Seth, health testimonies.
9: Health testimonies.
8: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Balita Suertres un Lotto Results.
1: Idol
2: Suertres Results. A las dos.
1: Nueve. Zero. Cuatro. Idol
2: Suertres Results. A las cinco.
1: Siete. Ocho. Tres. Idol Suertres Result a las nueve. Nueve. Seis. Ocho. Idol, nakaigo ba?
3: Pangutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan ug pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page City Avenue Bike or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
0: Ang Idol kong FM
5: 93.9.
6: IFM.
7: IFM. Balita.
8: IFM. Baamo na.
0: Ay, balita. Suertres ug Lotto Results.

0: atong oras dool.
1: Alas 5:43 na.
0: Bakbak ini ko ang mami diri. Sika kayo kay naa ko sa mga higala gikan sa Punta Princesa, Buhisan, Teisa, Labangon, San Nicolas proper unya. Ubay-ubay na labag nag-text diri sa ato ang pa 500 pesos GCash. Pangan, address ug tubag. Pangan, address ug tubag ang mga suking tigpaminaw. 500 pesos GCash, pangan, address ug tubag. Idol, naatay gisuportaan nga event no sa mga vloggers, content creators. Ah, free ni mamiha basig nagtuang uban ba nga
1: ni ticket
0: wala ni Brigid. In fact, idol, daghan kay mga baliga-baliga dito nga kanang mga taga Cebu ba. And daghan og brands nga naay sampling na
1: ipangis.
0: Pili na ko, ikuli ninyo, paldo mo tanan.
1: Magkaalan niyo mo na busita daan.
0: Mactan New Town, di ba? Ikabot ni mo sa Mactan New Town, sa barangay Mactan na Pulapu City. Ipadong ni mo diha, agi ka na og bridge, na og sa bridge, sa pa-left. Kay padong mo na dito, agi og gada, pusok mo na. Padong dito, ibo, punta yung ganyo. Di ka mo lahos punta yung ganyo. Mo right turn mo na, kanang namnay intersection. Kung lahos ka punta yung ganyo, maunang sa shrine. Pero inig-right, inig-paksit ni mo diha.
1: Dito na sa Mactan New Town.
0: Niya. Ikakita ni mo na mamina sa left side na ikatong dolphin-dolphin.
1: Ano ba ka mo describe sa lugar ay dolphin-ki?
0: Saan?
1: Kailangan ko makanta.
0: Dolphin-dolphin.
1: Mag-head ka sa CCTO.
0: So atong, ko alam ko, right hand lang ko ni Ma'am Raquel Arce.
1: Ano ba ka guide permit sa disco? Mauna sa ugi, mag ako yung dolphin-ki.
0: Mauna na, kakaroon, purting, nga abalin niya, so wak pa may nag balita kay guol ko no kayo sa kedi sa mga ka-DY disco sa 3 de Abril.
1: Oh, disco ay nabuhi kimono na kamuyo ko ni mo kasi nakakailan sa CCTO magapa ka nung hapon. Wadi ay ures.
0: Naawa.
1: Wa.
0: So, mau na mamiti.
1: Natay ko.
0: Ito taha, balik tari taglapulapo ay do sa Mactan New Town na diha ang Bicon. Mauni ang panagtigom sa mga Bisaya o content creators, mga sukintig paminaw. So we're hoping na makabisita mo dito, hinaot pa mga idol, ha? Stand by sad alang sa dugang pang mga balita. Of course, ang police report sa Idol Tweety. Ang ato ang pipila pa ka mga hisgutan ng karubuntaga. Pero ari ka sa swerte ni Sobloto, mami. Ari.
1: Sige, paningla na tayo, Idol Boyke.
0: Kaya lagi mga nag-text na rin, oh.
1: Asa na?
0: Mayo 29 na hinga resulta sa Ultra Lotto 658. Naaraba ni Luyo sa ilang Ma'am Gigi Cebu Doctors Hospital, ha? Ma'am Gigi, Luyo ragin na sa Cebu Doctors Hospital, Dol. Unya, 6:45. Arita, 6:45 tauna, Dol. Winning combination we have 27, 48, 38, 25.
1: Yes!
0: Ores! Arita sa Ultra Lotto 6:58. Winning combination 47, 21, 43, 20.
1: Ay! Nayosa!
0: 5, 37.
1: Ores. Usara man ko eh.
0: Wow, Sir Tres, 3D ta, 3D!
1: Ano, 3D, Idol Boyke, natong recap para gahapon sa Bernes,
0: alas 2
1: hapon, 9:04.
0: 9:04.
1: Pagka 5:07:83.
0: Unya, text me sa tuwang text line, pangan, address o tubag ang ato ang pangutana for 500 pesos sa GCash. Asa ipahigayon ang Bicon. Panagtigom sa mga content creators karon og ugma, asa ipahigayon, Dol? Kauban ang RJC, inabaga ay kanang gikuanan po, gisuportaan po sa RMN. Pero ang pinaka, kaya mo kakisay pinakakauban ani mami ang Cebu Chamber of Commerce.
1: Wow.
0: Nagani ang presidente gahapon.
1: Sa
0: Cebu Chamber. Oo. Yeah. Makalipay kaayo, no? Nga kanabang gisuportaan nila kay murag close ties man sila good ni RGC ni Sir Brian. No, again, idol for 500 pesos GCash Pangan, address of Tubag 0923-112-8701 Pangan, address Tubag Asa. Ipahigayon ang Bicon panagtigom sa mga content creators, vloggers, influencers karong adlaw. Example lang, ako ang yung nalipayan mami, honored kay ko na naapil sa ilang dinner kagabi mami, marabag pre-event dinner sa Bicon pag himamat sa tanan mami.
1: Daghana din mo glakaw gahapon no?
0: Nakapil ka.
1: Nakapil ko. Karoon pa na ko na nakuhan ba? Karoon pa ko na babasa na ano
0: ha? Kaya baka taod-taod na ko na bikugan. Last ako nga na bikugan katong pagdagan ako sa Mingla. Kagabi eh. Nakabikug ko dito sa akong katri. Oy, no. Huwag binitanday ko. Nakabikug ko yun. So, muna, asa mo ni Pahigayon ang palagtigom sa mga content creators karoon o kugma? A. Lapu-Lapu.
1: Lapu-Lapu.
0: Magkanyutan. Lapu-Lapu. Letter B.
1: Oslob. Kano. Pura
0: kadaan ko, Ali. Putasa ka sa slob, no? Ay, may buntag sa mga taga-Oslob, labi na sa tanawan, diya, sa whale watching. Text si Midol, 0923-112-8701, Pangan, address, Tubag. Pwede sad nga mo comment sa itong Facebook Live.
1: IFM 93.9 Cebu, mga idol.
0: Kanya, last chance na lang yun ninyo, Dol. Text si me para sa ito ang kuan ba na pa'y last week, mami. Ig first week sa June, mudawat pata para sa Radyo Eskolar. Pero last hunat na yun na. Okay, katong wa pa natawagan, paabot na mo kay murag na pa man sila gipang check god murag mag background sila sa school ba.
1: Oo. Pwede gid itong IELTS idol boy kid.
0: Yes, pwede ang IELTS basta kay wa pa siya nag senior high.
1: Oo, oh, wala pa.
0: Meaning irang kay mura man nag ang IELTS good as iyang gihuman ang junior.
1: Oo, na.
0: Oo, pero og ibutang tanga moingon nga padung na pag college tara gyapon niya og senior high ba siya or college diretso. Pero sige lang, at ako ni message siya ba ito? Wala pa.
1: Wala pa siya, mabalik kong message, pero ganahan lagi siya masood, Idol Boyki. Ganahan lagi siya may eskwela. Sa panahon na naginto ni mo, kaning radio eskolar idol, manang chat lang mo ni Idol Boyki or ni Idol Tony.
0: Again, text si Midol, 0923-112-8701. Dumke, naglibog ko ba? Kano sa naman ito ang kuan, dong, mamiti ka lang kasi gazini ba? Kay...
1: MGI.
0: Kumana ba?
1: Wala pa. Sige lang, preliminary idol wiki. Wala pa yun.
0: Kaya
1: ganito lang mag-out ng country kay kanang mag-minus ang score.
0: Oo ba? Ano yung mga inana? Ano
1: yung mga inana, idol wiki?
0: Okay, but again, atong supportahan na kay Bisaya Arblindag ko, pero tiga paha Gazini.
1: Uy, mas gamin improve si Gazini karoon, idol wiki. Nakakita ko.
0: Lagi, kanang kuhan kay Bap, kanang hamag kung hamag ba?
1: Oh, ginamagay lang. Lami kay pumatang, uy. Ha? Lami kay pumatang banga. Kaayo.
0: Parang ikaw. Again, don't text me 0923-112-8701. Pangan, address of Tubag. Asa ipahigayon ang Bicon panagtigom sa mga content creators ugma ug karon. Letter A, sa Lapu-Lapu City. Sa Mactan, New Town. Letter B,
1: Oslob.
0: Pila mga oras? Oslob? Upat? May nana, no?
1: Tulopat.
0: Tulopat. Depende, depende sa gihano yun. Sa series.
1: Series,
0: oo.
1: Sa una bitaw, idol wiki na ako na sakay ba? Pa-Oslob, mm-hmm. Siya.
0: Mm-hmm.
1: Ako pang, kuhan man ko pang sambuan.
0: Unya?
1: Merkano, uy.
0: Merkano. Uy, may buntag, gatana ko sa Radyo Eskolar, unsay qualifications, ana, idol. May buntag diha ni Brother Polaris Lucero. May buntag diha sa ako ang hugot ng higala, coach. Kay mo kasauna, mami, sawa pa ang team sa Agsad. Na ako'y grupo sa una.
1: Oh.
0: Team Pamutan. Usapod ni sila ang naka-rekindle. Kaya nabalik ang ako ang kanang murag interest sa pagbukid ba. Kaya nasugod-sugod ko, 2014.
1: Team Pamutan, Idol Boyki.
0: Oo, Team Pamutan.
1: Superman ay mo dito di ay.
0: Yes, sagad na mo camping site sa Pamutan.
1: Pamutan,
0: and
1: oh.
0: Even sa Tuong.
1: Naka-EO na mo?
0: Yes. Oh,
1: mana. EO Farm.
0: Mami, sawa pa'y pandemic mo na ay...
1: EO Farm.
0: Ang tagiana religious. Kanang family. Kanang murda sa simbahan ba?
1: Bro, bato na murag na i-chapel na si Gaylid before ka musak.
0: Mami, nindot kayo na ang AO Farm. Eh? Pero ugdi ka anan ba? Inigsugod nga po. Ugsus ginoog ko. Pwede give ka mahampi-dampi. Matikay ang kasunahan. Kaya... Alam kayo nga na inig.
1: Pero na kamo timos baba ay del boy kay makita na ni mong kwan. Oh,
0: dinot kayo. Ibo ka dinot kay AO Farm mami.
1: Mao ba?
0: Kay ila man gipun-an sa una ka taro matong na ay mga swing swing na sila na tay latay. nya na idindot yung mga kanang buwak, no? Pero ika sa kanimo campsite usa then station 1 station 2 karon na station 3 pinaka ibabaw. Yes, no? Pero natoy natoy barkada ni ingon nga murag this year gihungihong nga murag sinad-an sa ang ingon farm
1: nako ana
0: nalurag ay dito di ko kay mo
1: sa renovate
0: mo ba dili pud sila as active sa Facebook.
1: Oh sa dagino,
0: oh may bunta des mga taga Buhisan, taga Tuong,
1: Pabutan,
0: sa Pangdako, Guadalupe, mga bukid-bukid nga bahin diha sa may Babag 1, Babag 2, Busay, Malubog, no, diha ang dapita may buta din yung idol si Rao. Agiptadlas ko na lang yun.
1: Oo, bilisak
0: ko. Oo, niya.
1: Ako naanhana yung mga sin-sin region.
0: Unya, congratulations. Karun nga weekend, mami, na ako yung mga barkada na nagan sa Kantimpla.
1: Kantimpla
0: Fest. O sana kasityo sa barangay, ambot ha, idol. Taga Cebu City mo, pero kahit ba mo nga na ay gitawag na barangay sa Cebu City nga Tabunan.
1: Tabunan, oo.
0: Yan ang pinakalas nga barangay niya, mutabok na dayon og Balamban.
1: So katuyok na ginitaan yung kalibutan na idol.
0: Ay, dili, wala, taga tuyok ka, straight lang ta.
1: Ay, kaya, kaya.
0: Wala na.
1: Kaya, kaya, kaya, mo, kumbalik na, panunas na ka sa Busay, daong na sa ka Cebu City.
0: Oy, good luck, ni Brother Gemini, no? Ang ako ang hugot ni Higala, diha, ni Dagan sa 30 km, I think, sa karon, no? Ang ilang gun start, mura ganihara. Congrats din yun, dol.
1: Wow. Di,
0: again, dol, ha? Ayaw kalimot, text me sa tuwang text line, 0923-112-8701. Huwag ayaw kalimot, idol, ang ato ang Facebook ka page, mamitik.
1: AFM 93.9 Cebu.
0: Pangan, address of tubag for 500 pesos GCash. Amo mong giibitar dito sa Mactan, New Town. Alang sa Kalihukan, Baikon. Na dito ang Nescafe Classic booth, ang IFM booth. Unya na dito ang ato ang mga DJs. Unya ang mag-host pag yun, one of the main hosts sa Baikon, si Idol Chixi. I think wala siya ron. Ugma,
1: yeah,
0: pinaka, ugma mo na pinakadaghan, mami. Karon mura lang siya, ugka ng pasaba lang ba? No, ugma ang pinakadaghan, yun, nga artista, content creators, influencers, unya. Ugma, nasa na sila mga pag-games sa audience, unya. Pero, ayaw sa kalimot dol, ugma sa kadlawon, kita-kits punta. Pero actually, 12 midnight sad,
1: wow.
0: I'll be hosting together with Chixi for the third year IPI run.
1: Oo,
0: kita-kits na dol, no? Sa gate 2, kami una, maunang maka.
1: 21K, mo idol boy K.
0: O, tanan, gin mo may tanang, igbasa sa tanan, tanan.
1: Ah, sunod na na.
0: Oo, mura, 30 minutes, 1 hour, basa kay last year lagi, wag
1: ito. Ah, dala. O, every time, 21K kay ala. Una.
0: Oo. Oh, oh.
1: Then 16K, arinas alauna 45. Oh. Para dili kayo kuan.
0: So, amping mo mga runners, sa ato lang iampo. Kailain-lain na bang panahon, kabantay ka mamino. Oh. Kisum-kisum, uwan-uwan.
1: Oh, lagi mo init, and then uwan.
0: Oo. Oh, oh. So, again, dol, text me ha. Basta ganahan mo, og 500 pesos GCash, pangan, address, og tubag. Asa ipahigayon ang Baikon, ang palagtapok sa mga content creators karong tuiga. Letter A.
1: Mactan, New Town, Lapu-Lapu.
0: Lapu-Lapu.
1: Letter
0: B.
1: Oslob.
0: Ayay. Asang letter B?
1: Oslo.
0: At ang oras dol.
1: Oras AFM alas 5:55 na.
0: Atod na to sa EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Dara-dara.
1: Bagong baso.
0: Emma sa chill nga baso. Dara. Kinalamihan dol, ha? Panginom na mo, pamalit na mo. Oras dol.
1: Alas 5:56 na.
0: Agay.
1: Napiit.
0: Atong haplasan, og said liniment oil, tatak said marketing, tatak magaling. Oras sa FM.
1: Alas 5:56 na.
0: Agay. Para sa kututunlan, muyarog sa Corona, Immuni Plus, traditional herbal drink. Standby na mo dol, atong oras.
1: Alas 5:57 na.
0: Agay.
1: Napiit. Kuyawan.
0: Standby.
2: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ang idol ko FM 93.9.
6: IFM.
7: IFM. Bago na.
8: Headlines. Karon.
9: IFM. Balita. IFM. Balita.
0: atong oras dol.
1: Ay, 5:57 na.
0: Arita sa uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. Senador Jinggoy Estrada personal nga ni piyansa og 90,000 pesos alang sa kasong graft human nalutsan kini og warrant of arrest.
2: IFM Balita.
0: House Prosecution Team adunay 25 katestigo batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa balitang lokal, DepEd 7 andam na sa pagpatuman sa trimester system. Wag ko naman mamay, no? Kaya di ba ang naandang two-mester? Naroon, himuun ang katulo. Oo. Samtang sa ubang sa laing balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival ni Auhag na sa Korte Suprema pagtukod sa judiciary na mga balikon ko dol. Kay atong hisgotanan sa dne mga sukintig paminaw kabahin sa kanibang mga kanaganing legality sa to ang city government ato ng tagaag pagtagad ng taon-taon. Standby lang una atong oras dol.
1: Alas 5:58 na.
2: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
6: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
8: Ang oras, getod ka ninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
9: Ang idol ko FM 93.9.
10: IFM.
11: IFM. Bago na!

0: Atong oras sa FM.
1: Alas 5:52 minutes.
0: Atong hisgutan tani mamiti kumikan kay dulan sa 1,000,000 ka pesos ang balor sa alahas nga nakuha sa salisigang. Nag-viral ni mga pipila kaadlaw ang video ani mami unya. Unya ang detalye ani karon ato i-check si Idol Tweety. Kabahin aning maong hisgutan ano maong report aning giingon nga milyones ka pesos yun sa kanang mga salisi no may kisila ka na ganing
1: may kisila maguanan
0: na unya uban na ba na mami sumapa ka na ganing mura o atik-atik kung daghan kaayo o murag buhat-buhaton mga sukitig paminaw ba
1: no, ay nagamulingaw ni mo
0: daghan paglingaw-lingaw nga mauni-mauna pastilan mga higala. So, ato nang i-check gamay lang ato pang i-establishar ang ato ang linya nga to ni Idol Tweety pero nining tungura mga sukitig paminaw giyon sa bakaha no nga pag ilad ang kaning murag mamaligyag alahas mami nga ngano nga 50 milyones
1: makuan magyud sila no
0: di ba lagi mura man sila na yung mga kauban na i-hypnotize kuno ka inana ba mag-hypnotize sila og tawo
1: padayog ka ba
0: ay nako timbayaon sa nato ning ato mga higala from barangay Bulacau Cugon Pardo poblasyon Pardo Inayawan og Kinasang-an Pardo may bunta dinyo diha adol unya ato sa timbayaon ang mga naa diri sa Facebook mami no ang mga nag comment karon may buntag dol ha ay IFM 93.9 Cebu on Facebook. IFM 93.9 Cebu on Facebook. Mga sukintig paminaw. Unya ato i-check sa Idol Tweety diha sa gawas nga bahin dol. Na yung mga nag-comment si J.N. from Maghaway Talisay, Josephine Albarracin, Randy Santisas. Uy! Winning silent battles sa Polares. Coach! May buntag diha, Coach! Otsea Repolio, may buntag. Ato i-check sa gawas nga bahin si Idol Tweety.
2: RMN Report.
3: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweety. Unsa may detalye nining maong balita.
4: Idol na Boyki mamitik. Diyan na pala yung tindahan sa lahat ang nabiktima sa salisigang. Humanak ako og dulan. O sa kamilyon ka pesos na baloras sa mga mamahalong lahat. Hinihini siya na hitabo sa may colonnade. Idol Boyki.
0: Uy!
4: Ang nga maong suspect mao ang tulog ang mga babae ang nagsulob og scarf sabon sa ulo o face mask na di mailhan ng mga panagway ni ini nahitabo ang kini nga maong incident at ikaduha ganing andan na din at Colonnade Mall ay nagsulob ang
0: okay nabiyan na yung mga kanang mura og tenants Idol Tweet no
4: oo o din natin yan nahitabo Idol Boy King nakuhaan man sa kining CCTV footage ang tulog ka mga suspect ng mga babae din nakita ang duha kanila nga namili pa niyo mga lahas samtang ang usa nagpaniid lang ni sa plane na sa din ang nalipat ang tinderas kadaghan na po niya lahas nga gipakuha aron tanaw ng mga sa mga suspect wala na mabantayin ni gipang sulod naman din is bag ang kinimamahalong alahas na nalaging manipat Idol Boy King na may uban ng mga alahasan or kaning mga jewelry shop nga tag-usa-usa na gyud ang ilang ipakita usa na po sila may pagawa sa katong lain sa ni Idol Boy King nahitabo mang good 13 ang daghan na sa gipagawa sa o girequest ani nga maong mga salisigang nga tanaw nila apan dito na di ay nila gibuhat ang kining maong kining insidente nga pagbulot na nila ang kining maong alahas nga dayon nabantayan na lang sa tindera sa so, dihang ibiya na umihawa ang kining mga suspect palayo sa tindahan na ug nagtuwang naman yung mga alahas nga umayutay na ba itong mga alahas niya kaya bang nila ang gipili kay kanan yung mga dagko nga kanang bugat o timbang nila ang gipili ng mga alahas mo tutungo din ni daling gireview sa staff ang CCTV nakita yun ang pagsalisihan ng maong grupo nihimo dahil yung investigasyon ng kapulisan sa Waterfront Police Station na manadawat ang report o nibuhat o backtracking sa mga CCTV footage sa Dakbayan sa Subo ginasuta o nasubay ang pagsakay sa tulo sa usa ka modern jeepney nga nisakay o apat lahog nga rota yan yung kay tama to o blind bus na po ang kini nga maong mga suspect nga mo ito sa CCTV footage hindi ka na auga sa usa ka bangko nga nahimutang din sa mayas na niya Boulevard sa Kupisya Barangay Santa Cruz Dakbayan sa Subo niya sa ipagawas po niya pamayan ni Police Colonel George Ilanan heta sa Cebu City Police Office niya anay suspect ang sa mong insidente o diandaman na ugasong pagpangawat o makompleto na tanan mga dokumento nga gikinahanglan na ilan na po niya mga suspect sa dohuman na nga gihupo nanila ang kining mga nakatabon sa ilahang nao nga lapit na sa ilahang ulo sa usa ka lugaran na naapila sa pagsubay nila sa CCTV footage sa siyudad sa Subo. Nasairan po nga lokal ra ni ang kining maong suspect.
0: Ah, okay, padungta ko mangutana na tuwit kay di ba sagad sa mga salisigang kay murag mga dayo gikan sa Manila o gikan sa lugar so taga diri ra daw ni tuwit.
4: Oo, basi sa ilahang pag-trace na ani Alboy Kikaya. Wa man ni kabawgo ng kinigurong grupo nga ang kining ilahang bihubuan sa face mask o ga sa ilahang natabon sa ulo kaya na ay CCTV footage siya ang dakbayan sa Tugbo. Hinungdan niya na ilahan ni sila niya di backtracking po ni ang ilahang mga barangay niya dito na hibawaan na ng mga lokal radaini.
0: Pila sila kabuok ka tweet ang nahibawan aning tulong sus Ginoog ko.
4: Oo, ang isa ni nila mo na niida, naniida to kapag nga pa sila sa jewelry shop. Ang duha mo to iya si Kika na pagpili-pili sa mga alakas.
0: Grabe ha, no? Ang saan ka na nilang style niya? Kanang mura ko nung ma-hypnotize ba? Maayo ko nung kaayo mga kuan.
4: Kaya na magtudo, kaya nga na idol ko si mo. Dito nung kapagaling mga senior citizen ng...
0: O dire sa may Santo Niño ba ito dapit? Dool diha dapit? Taas ang ito sila dapit ta tuwit?
4: Ang kuning fan idol ko si?
0: Kato mga katong senior, asa ito dapit ta?
4: Mga simbahan ni kasagaran sa mga senior citizen idol ko si. Sus, sa may ribang tuwit.
0: Oh, sa redeem di ay sa...
4: Pero kato siya, hindi ko lokal.
0: Ano ito'y dayo ang ilahang mga suspetsado ato? Ay, nako.
4: Pero unsa... Mga kwa na, awag ka itong incidente po dinhi sa may Santo Niño, ganit tulad sa Basilica, dayo po ito. Yan lang, nailahan sa itong mga kapulisan na nga nimbalik na po di ay ang kining mga lokal lang nga nadin ni ang nasalitang sa tuwa.
0: Ay, nako. Sus, pastilan. But anyway, ato na sundan tuwit. Tala, sige, tuwit. Amping muna sa gawas ng bahay.
4: Dapat kami na lang matay doon. Kasi hindi natin ginatong sa iyan sa mga buhay ko. Kasi bakina. Ano rin mong nagluyo din na mga idol. Kulang lang guro ka sa B-vitamins. Ang B-vitamins ako natin sa pagkawang nag-itlog din soon na saging uguban papan. Di na kinanglan mo gasto. Dapat kasi sa 20 pesos lang kompleto ng B-vitamins. Ito ang kinahanggan na natin sa ESL makabuhay capsule. Healthy! Yeah, dahil yun na on that track niya ang ito ang ESL makabuhay capsule. Lakit na ang ito ang ESL Coffee Mix 17 in 1.
0: Lama, tagadlaw, even

0: mura kog kanang padung mudagan kanang sa mga trail, mga magdakog trail food, mga peanuts or kanang chocolates or gummy bear, no, pero karon kay ako nang napulihan og EXL coffee mix.
1: Wow.
0: Wala na yung chika.
1: Mawaga na yung mubaga ng wiki magbitay bitay.
0: Oo, mawaga rin eh, mamitik na ani. Mawa na yung...
2: Wala na yung gida idol boy ko eh.
0: Wala na ko yung kiningiaan na to, dire tweet.
1: Oo na yung isang sweet boy na ang yung chay ko an. Na ay tasa sa yagilid.
2: Boom! Kasi bas mo na taas in front na sa mga buntis. Dapat ay siya idol boy ko yung mga 10 months na pero nara din na iya. Sudra din na iya mga iya.
0: Dugay na mo na siya goan ni Tikay Ang. But anyway, doon, EXL Coffee Mix, ha? O niya ayaw sa kalimot na, punta EXL Black Coffee. So, ato sa dangtilawan, ha? O niya, of course, ang kapsula ni Idol Tweety. Hala, sige, tweet, kaya alas 8 na sa buntaga.
2: Dagan salamat ay dobo si magamping ng kuta karon na kay Major dili gid maayo pud ang panahon diri gud na bakin na dagat kong gid ay dobo kay dunay sa panghimingin na mo nang dupo sila malimo tag bit dira gid ni Plus Idol Boy.
0: Always sad na ha Immuni Plus traditional herbal drink ready to drink na mga idol na nagapang ampo ra bago kay ang ato ang event ah. Kus magtanyo ta ng ato ang gihangin kagahapon tikay ang sa to sa Cebu Pacific Ginoog ko idayog lupad dala. Sige, amping muli ang tweet.
1: Amping ang tweet.
2: Salamat, Idol Boy. Siya ako ang bisitan mga kwerpos sa pulisan. Nakit na mga kadalanan sa siyudad sa Subo, probinsya sa Subo. Ganyang Idol Boy sa ISM 93.9. Di kapugnan sa pagkatudog na binang balita. Tatak ISM Balita.
0: Atong oras dool.
1: Alasayos nuway binang.
3: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Lisod po kawon, luyahon o kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
8: Said Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag uskabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Talagkalag ayongon Negros Oriental.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
14: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
12: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag

0: Idol, medyo nabisi panglinis pag-asa Visayas, pero pinaagi sa ilahang latest forecast, no? As of 3 a.m. dol, ang sentro sa severe tropical storm Doming na sigpatan 980 kilometros ta silang ang gabahin sa northern Luzon. Adunay gikusgon sa hangin nga 95 kilometros matag oras dol sa sentro o pagunos nga 115 kilometros matag oras ta naggalihok kini sa direksyon nga west-northwestward sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras. Ang southwesterly wind flow makapiktar gihapon na diri sa may kabisato sa Kabisayan o sa ubang bahin sa western section sa southern Luzon. So ang ato ang adlaw karon gumikan ang presensya sa bagyo mami magmadag-umon ginig mga uwan-uwan gidta pastilan hinuon na arbati kalihukan diri sa Mactan New Town. Oy pastilan
1: pa humanog sa kanila.
0: Di bahala nag naaram ang gidni pero di lang unta ka ng muhangin ginukusog ba.
1: Okay, manglupad yata itong kuhan dito.
0: Si Bato, kadaghag tent dito.

0: Ayug yun, prame. Pons. Gan dyan kayo. Prame, sigin mo magbahay dul, mga nesty. Asa kay digin mo magbahay, pandugin magmuhang tumudol niya. Mga content creators pag yun, ha?
1: Nakurumang.
0: Content creators pag yun, mami, kay sa kasa lang sila ba? So, makikimamat sila, kay matuman sila og mga booth po. Picture-picture mo dito. Dila ingon nga ka lang, hello, kuan, unsa mo na pag meet and greet week, wala mo, mo room around sila.
1: Sila.
0: O matuyok sila sa mga booth. Pero, karong adlawa, ang muna

0: Ayug yun, prame. Pons. Gan dyan kayo. Prame, sigin mo magbahay dul, mga nesty. Asa kay digin mo magbahay, pandugin magmuhang tumudol niya. Mga content creators pag yun, ha?
1: Nakurumang.
0: Content creators pag yun, mami, kay sa kasa lang sila ba? So, makikimamat sila, kay matuman sila og mga booth po. Picture-picture mo dito. Dila ingon nga ka lang, hello, kuan, unsa mo na pag meet and greet week, wala mo, mo room around mo sila.
1: Sila.
0: O matuyok sila sa mga booth. Pero, karong adlawa, ang muna sa whole text semidol, o niya taw-taw tawagan ni nato, asa ipahigayon ang Bicon para tapok sa mga content creators sa Sugbo, address sa Visayas ug Mindanao, dire sa Sugbo pa gayon asa man eh
1: kumatag yo
0: address to bag. Address to bag 0923-112-8701 pangan address to bag.
1: Kuha ko na load and yung mga pwede na gindin yung ninyo na mong page sa IFM 93.9 Cebu.
0: Ilang eh message.
1: Messenger nila. Message lang mo ninyo.
0: Okay, naroon may mga data-data o mga free data.
1: Baka kung ano gin mo.
0: Chat-chat.
1: Makadaong pa niya.
0: Basta pa niya kami mabilihan. Tawagan mo rin taon-taon ha. 0923-112-8701 asa ipahigayon ang Bicon para nagtapok sa mga content creators sa dere sa Sugbo karong adlaw ugma letter A Lapu-Lapu sa New Town letter B
1: Oslob
0: kalayo sa Sugbo sila mga higala atong oras sa IFM Dol
1: oras alas 5:22 na
0: standby dere gapon sa 93.9 IFM di kapugan sa pagatud sa nagunang balita
1: kapugan pa ni
0: Anya na sa Attorney Phil, straight to the point dere
1: sa IFM.
0: Bye bye for now. See you sa Magtanin Town Dol. Sa lapu lapu see you.
1: Bye bye.
0: Bye bye. And see you po unyang kadlawon sa IPI Run. See you. Ay, see you. See you.
1: Kita kita po IPI Run karong kadlawon with Idol Boy Ken DJ Chixie.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
1: Ano pa mga higala? Do na kini ang ombudsman wa mga higala mo recommend og piyansa. Nan bilabol ang maong kaso. Busa inig-abot sa panahon nga magawas ang warrant of arrest batok ni Jinggoy. Siguradong mapriso mga suki di paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang magdagan ang kaso, mapriso si Jinggoy ining kalakiha. Muna nga sa pagkakaroon, may gala, doon ay laing negosisyon. Matod pa makigilaan kay karong adlaw nga Lunes, laing kining sesyon mahigala sa Senado mga kagilaan. Og unya, gikatakda na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang Senate President, mitakda na mahigala og mi designate kang Senator Rodante Marcolita. Nga mao mahigalay mangu sa Senate Blue Ribbon Committee, Subcommittee ni Pia Cayetano. Focus mahigala sa flood control scandal.
2: Straight to the point.
1: Sugdan ang investigation karong June 4. Sa flood control scandal, mahigala, adlaw ka ng Huwebes. Pero ang pangutan na anak, makaabot ba ka Huwebes? Kay basin sa Lunes dahi, mapulihan ang liderato diha sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Wanid akong pangutan na mga kaigilaan, ikatakda na Huwebes, magsugod na ang investigation sa flood control project. Pero ang minority karon naningkamot mahigala magkabira. O duha ka mga senador, gikan sa majority, nga ilang magaroy, maguyod, padong sa minority, aron mahigalang mailog yod ang leadership sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Kinsa man kahaniining mao mga senador. Karon mahigalag, warninga na mga kagalang Jinggoy. Nagausan mahigalag, Huwebes, mi-file ang ombudsman, pagkabirnis, gawas na yung warrant of arrest. Pero kaning warrant of arrest, dili pa ni mao, agi file sa ombudsman. So kini nga warrant of arrest ang billable pa ni. Inigawas mahigala sa non-billable, delikado mahigalag mapriso si Jinggoy. So ang pangutanan dako nini, unsa man, mapriso ka or mabalhin ka sa minority?
2: Straight to the point.
1: Kay mao ni mahigalang gisulti ni Alan Peter Cayetano ato ni i-confirm mga sugid ti paminaw nga mao na kini ang game plan mga kagilaan nga hadlukon mga higala, no, birahon ka ngadto sa minority wa na kay problema. Pero samtang naa ka sa majority, gukod yung kagtaman sa ginhawa.
2: Straight to the point.
1: At ni hatagag pagtagad rubuntaga sab sa atong pagmanuman nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ini uguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang idol ko FM
4: 93.9. IFM.
5: Idol, at pabinaon ang mga police reports. Standby, straight to the point na rin sa FM. Oras sa FM, Dol. Alas 6:32.
6: Amigo, diri atubangan sa Happy Home Subdivision sa Sitio Basak Sitio Basak Mercado, Ibanez Compound, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang Lapu-Lapu City Fire Office nakadawat sa mga alarma through 911 alas 2:45. Alas 2:45 gidaganda yon nila pag-abot sa ilang fire truck. Alas 2:55 gi-raise na yon nila ang first alarm status. Alas 3:14 na, nideklarar sila og fire under control. Og alas 3:22, nideklarar na sila og fire out. Sa atong kaugalingon nga pakisusi diri sa fire chief, nga iya ni Estela Ugsang, ang gingon nga diha magsugod ang kayo. Dayo ni Katay ni sa mga panimay, nga gipanakiya nila ni Delma Ibanez, Pamela Pakibot, Marites Inco, o Galiza Orisga. Mauni ang nangasunog ng mga balay diring Dapita. Matod sa mga mulupyo diring lugara, nga og usog pa ang hangin, delikado ng mga sunog, kining uban pa ng mga balay-balay diring nga Dapita. No? Kining nga palibot diri sa fire scene, kay sikit man kayo mga light materials o mixed material ng mga panimay diring Dapita. Diri sa akong gibarugan, kining balaya na save ni siya. Akbang kayo ni siya ni ining unom ka mga balay nga naugdaw yun ni ining sayong sunog diri sa Basak, Lapu-Lapu City. Si Pamela Dilma. Ang Dilma, unsay nabantayan ninyo? Diin man yun sugod nga balay, ilay still again.
7: Katong ba ni Rune? Katong...
6: Nagpuyanan ni Estela.
7: Wala ginagpuyanan, sir. Wala ginagpuyo.
6: So, abandon ni siya malaga. Naibong mo, anong nasunog?
7: Kaming anong nagsigang, huwag may nagpuyo.
6: Paspas kayo, ang kwas kayo.
7: Kayo, kalik material man.
6: Ang yung sa mga tayo niya gimo, nakakay mga apo na eh.
7: Oo, nabira na ko ako mga apo.
6: Siguro lang yun.
7: Siguro na ako.
6: Wala na kayo nabunlot yung mga gamit.
7: Umbuta na, nabunlot naman na.
6: Oo. Importante ang kinabuhi sa tao, no? Tumani ang area nga na ugdaw unya ang mga mulupyo diri na nanaw na lang po ni sila nga naugdaw ang balay kung sa paila makugo kung sa paila masipti. Doon na pa mo ilaing guwaanan diri na?
7: Oh, diri pa. Layo.
6: Dili ra kuya yung mga trap mo ato og nakadako pag yutog mayo.
7: Dili man.
6: Tawa. So, kanina pita, unsa man ni gabang mo ni mga yuta.
7: Dili.
6: Ini mga balay. Mapila mo kabuka diri, abot mo gatos.
7: Wala noon.
6: Wala ba? Oh, so bye-bye diri. So ang pasalamat lang nila kay wa kayo hangin.
7: Oh, wagi hangin dito, sir.
6: Dapat tumong.
7: Giuwan po na bagong gabi.
6: Oh, wag dapat hangin kini mga balaya diri kini light materials siya. Perting at banga ra gyud ani. Halos makabuot na lang gyud ang ilang abuhan aning balaya o diha sa nasunog yun, no? Kini mga nasunog ng mga balay sa pagkakaroon. May na lang kay Y gika-report. Wa man kayo na inaangol yung taon ninyo taga-dirilay.
7: Wala.
6: Paso, wala ka.
7: Wala.
6: So, ang atong nga nabumiruhan para yung pahinoon sa ilang investigasyon ini yung sa hinungdan kay gibiyaan man yung balay ni Estela ang diha magagikan ang pagulbo sa kayo sa wapa ni Mukatay sa lain pang uban ng mga mix o light materials ng mga balay diri sa fire scene. Mauni ang atong updated report kining sayong sunog nga miigo diri sa sityo Basak Mercado sa may Suntungan Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaganihang alas 2 sa kadlaon. Live diri sa fire scene, uban ni Speed Pilot Jesus Umampong. Ako inyong Radyo Man po, Lauro, GYHP Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radio Boy Nationwide.
9: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Aratas ng duga mga hisgutanan, may gala, duga mga issues, duga mga komentaryo human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 6:37 na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress.
3: Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Keratin Plus!
8: Keratin Plus! Ang keratin na may plus.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
12: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug pod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
12: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami! Undangi ang drama.
12: Angeline!
5: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustansya.

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better future.
3: Ang idol kong FM
4: 93.9 IFM.
5: Idol ganihan alakbitan man sad nato no ang lakat sa panahon pero karon kay nabisi man alinas Pag-asa Visayas at ubalikan ang Pag-asa Visayas pinagi ni Sir Mark Gales o ni Attorney Rufil straight to the point diri sa IFM tungod sa presensya ni Bagyong Doming. Standby. Alas 6:43.
6: Severe tropical storm Doming na imutang around 970 kilometers east or silangan sa may northern Luzon, so medyo taas na ni, no? Kumpara naman po diri sa Kabisayaan. Ang iyahang kusgon, naa sa 95 kilometers per hour, Luzon Centro, Gastines, naa sa 115 kilometers per hour. Again, gayro kini pa kasadpan, amin ang kasadpan, sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Base sa yung latest track and intensity forecast, ang maong bagyo, sa mga musunod na mga oras o adlaw, mag-aerog na siya pa amihanan, amihanang kasadpan. And sa ito nakikita po, within the next 24 hours, posibleng niya makabot ang typhoon strength na around 120 kph or stronger pa yun. So sabi ka karon, wala pa yung nakaisa ng tropical cyclone wind signal, sabi sa nasang bahin sa nasod. And so far, sa yahang track, ubos pa ang syansa na makapasakata ta o tropical cyclone wind signal sa bisan asang bahin sa nasod. So layo ra nimo bagyo, wala ato nakita, nadunay diri pa epekto ning magyo Doming sa ato ang nasod, pero iyahang mapakusog o mapa-enhance kini tong ginatawag nga southwesterly wind flow o kini murag habagat nga hangin, diin mo ni magdala og mga pag-uwan-uwan sa kasadpang bahin sa ato ang nasod, labi na diri sa Western Visayas sa Negros Island region. Dito sa Central Visayas, expecta karong adlaw, medyo durang pa tong panahon in terms sa pagpaguan-uwan, but ugma expecta na natay nakita ng mga pagpaguan-uwan sa dakong bahin diri sa Sugbo. So gubikan sa pagkusog dinhi sa southwesterly wind flow. Agad karong adlaw, expecta sa arang panahon mas sa mga pagkunod ngadto na sa usahay na lay mga kalit na mga pagbaragom, posible mga pagkunod gilat paghihapon. Gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Sa kayuntang sa hangin o sa kadagatan, again, layo ra ang mga bagyo, pero again, iyang mapakusog kining southwesterly wind flow, espekta karong adlaw, at doon natay kasarangan na paghuros sa hangin, di gabihan ang kalmada itong kadagatan, kung parang sa mga naglabay ng mga adlaw. So, karong adlaw, espekta moderate ato ang hangin, and ato ang kadagatan po, musabay na sa hangin, so nabutay moderate na mga pagbalod diri sa itong bahin sa Kabisayaan. Medyo mulurot na itong hangin o kadagatan, diri na sa adlaw Lunes, no? So again, karong weekend expecta medyo digdan nakakalmada ato ang kadagatan. Again, kung mahimo kung kita to dagko gidamaro di sa tamo palaot karong mga panahuna. At ang itong sunod nga update sa mong bagyo karong alas 11 sa buntag para sa tong ika-unom nga tropical cyclone bulletin by anini Bagyong Doming. Og diri na ko to diri sa buhatan sa
7: Mark, Mark.
6: Yes sir.
7: Kini ni ang layo ra mahinuon ning mao nga bagyo sa imong gi-report, pero kumusta makaawa ba ni magdaog bagang dagom o bagang uwan kay mo natong concern sa bako lang unya diri sa Cebu, kumusta makata sa labot sa uwan?
6: Ay karon na tol ni ato nakita medyo kalma pa tong panahon, no? Wala utay nakita nga katag na bunok ng mga pag-uwan sa Central Visayas. Pero diri sa may Western Visayas o diha sa NIR or Negros Island Region, karong adlaw espekta sa mga pag-uwan gumikan sa southwesterly wind flow. Diri sa Central Visayas, ugma ato nakita, uwan-uwan ta diri sa Central Visayas. So, gumikan gyapon sa southwesterly wind flow. Indirect effect no sa tuang ginabantayan nga bagyong Dome nga attorney.
7: Pero hinay ra na nga uwan-uwan.
6: Natay mga kita ng mga kusog attorney na mga pag-uwan, to dili siya ingong gid na pambuntag to hapon no. Ito tayo natay nakita ng mga pagunong sa uwan. But expect na moderate to heavy rains attorney sa may Central Visayas.
7: Okay. Sige Mark, salamat kay Mark sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
6: Dari po salamat attorney, may buntag.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Okay, motong mahigala si Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Makan. Arita sunduga mga hisgutanan mahigala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
9: 93.9 IFM.
10: Napugnan pa ni.
8: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: That song was brought to you by MX3.
11: Dito ako bilib.
4: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: 93.9 IFM.
10: Napugnan pa niya.
12: Aiko!
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: 93.9 IFM.
9: Napugnan po niya.
10: Idol, at ano balikan si Attorney Phil, straight to the point diri sa IFM. Ayaw kalimot, Idol, unyang hapon, no, balag o taligsik o wan gamay, na atay event diha sa Maymactan, Newtown, sa Lapu-Lapu City, ang Bicon, o saka conference sa panagtapok sa daghan ng mga content creators nga nitabang sa pag-promote sa mga brands, content creators nga naka-influensya po sa ato ang inadlaw-adlaw ng mga online viewing, no, kinsa itong pagtanawon diha, mga kalingaw, mag-uulta, matanaw-taana nila. Gusto tang drama, matanaw-ta nila. Gusto tang impormasyon, asa ang lamig ng mga pagkaon, matanaw-ta nila. No? So, naana diha sa Mactan, Newtown. Kunya, ang IFM o DYHP natin, booth dito, Idol, kauban ang Nescafe Classic. Iksud ni mo, Idol, di ba, Mactan, Newtown, unya, lahos-lahos ang yung kapanulitos dagat, Dol, labay ka sa Savoy Hotel, na ay Mercure Hotel. Sa left side, ana, naa diha ang Mactan Expo, katong asa gipahigayon ang ASEAN Summit. Kunya, tapad sa Mactan Expo, na diha ang open grounds, mga tents, mga stages. Grabe, paldogin mo na, Dol, kay protein daghanas mga kanang brands nga na, ano, so mga freebies, unya na yung mga pag-games. Unya, ang katong content creators, Idol, nga protein daghanag. Yan, example, ako ang mga idol, silang Ian Mark, kanang Pitik Soft Moves, silang lang, unya na, Sherwinables, silang Mami Jupeta, na yung mga inana nga lingaw, no, na apoy mga medyo seryoso ang ilahang content. Unya, daghan,

0: straight to the
1: Pangton, wa mahuman yun. Partial report na iyang gihimo sa Senate Blue Ribbon Committee. Namuna nga karon nailog na magbalik ang leadership sa Senate. Si Senate President Alan Peter Caetano mi takda na nga karong June 4, sugda na, mo-resume na mga higala ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi nitabo sa tong kanong, nagkami nag-communicate na ko, ang atong Facebook o atong YouTube o kinabandong names, naputol-putol ta. Daghay nag-message ako dito. I-check ko no o kwan. Kaya murag daghay nag-kwan na to. Na why kwan na itong kwan, dong names? Kumusta itong Facebook o itong YouTube? Kaya murag daghamay ni communicate na ko dito. Ga, unsa man itong internet na sabi ng daot? Okay. Sige, atong tagag-pagtagad, mahiga na. Okay. Now, si Senator, Senate President Alan Peter Caetano ni takda na, og matod pa mahigala kay ang chairman ron sa Senate chairperson, si Pia Caetano naman. Pero ingon siya nga, ilang gitahasan si Senador Rodante Marcolita nga maoy mo focus sa flood control scandal. Mu-issue na og mga notices karong adlaw Lunes si Senator Marcolita to continue the flood control scam hearings matod pa ni Senator Alan Peter Caetano. Lunes na ang kinigo flood control kung imong isgutan ni mo ni pinakadakong kawat ron sa history sa Pilipinas. Trillion ko na. Ipaagi lang flood control project mahigala. Kita sugbo na pila kamil billion ang ato ni sugbo na eh. Nahilom lang. Kausala mahigala nakapir dito sa Senado si QM. Wana. So muna nga kung ablihan ni ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, daghay makuyawan ini mahigala o ang corruption ini all the way to the doorsteps of Malacanang. In fact, knowledge dan Senator Ping Lacson mo'y nag-ingon nga niabot sa Malacanang but iyang gi-save mahigala sa Marcos. Ingon siya kini si Marcos, wa ni labot, kinira sa Bersamin, Amina Pangandaman, Jojo Cadiz, kana sila diha. Now, og mauhuna, para nako mga higala, sige, isave lang na si Marcos. Pero imisigaro na, kana the fact, mangguday nga naanas sa Malacanang, maragihunong ni Lacson. Kaya para nako ba, kung kini mga tawhan na si Jojo Cadiz, staff ni BBM, kani adto pa senador pa siya, kinira si Amina Pangandaman, Bersamin, kung mga kurakot ni sila, sila nagdawat sa malimalitang kwarta niya, way labot si Marcos, damor nga imbisigahon na sila, kay ilang giyama-yamaan ang presidente, ilang gigamit angan sa presidente, ilang ginimdrap ang presidente, aron magkakwarta ni mga tawhana, mga way batasan ni mga tawhana. Kana akong tinuod, pero gihunong mang Lacson, magduda mga tao, ay, dili, gito, ingon nga sila sila rin nagamit sa ganang presidente, malagmit, apel yung presidente, ani.
0: Straight to the point.
1: Di malikayan magduda mga tao anak kaya yung maghihunong ang investigation nga na anak na duol na mahigala. Apit nang tamasakpan mahigala ang kuan na sa Malacanang. Niya nahilom. Ni focus sila ni Sara Duterte. Ala gidivert na karon ang isyu mahigala. Okay naman na. Oh. Investigalo na Sara okay. Pero nakalimtan ang flood control scandal. So nahimo mahigala nga kung ikaw tinuod ka nga anti-graft crusader, imong gibukaan imong mga mata, batok ni Sara Duterte, apang gipiyong nimo sa mas dako nga kinawatay nga maumahigala ang flood control scandal.
0: Straight to the point.
1: Ah? So, maunay giingon, makakita kang Sara, hala, imong yung padakon, wag yung ka, gipiyong yung ka sa flood control scandal nga mas dako ni kwarta trillion kini. Plus doon ay mga kinabuhi nga nangamatay, mahigala atol sa Bagyong Tino, pati naghana nangamatay. So, diyan mo masabot nga, usaman, double standard, selective justice din kalakiha. Nakalo na, ilog man ubalik ang liderato sa Senate. This is Senator Alan Peter Caetano, ingon karong John Ford na. This coming Monday, mo issue na mga notices Marcolita, aron mga higala nga, by June 4, musugod na ang, mo resume na ang investigation. Daghay kuyawan, ano yung mahigala? Kay kuni, o baka buylo si Marcolita, ani, katubit na pag daan Marcolita, sugod naman itong buylo. Giilog ni Lacson. Pag primero, okay ito si Lacson. Salig man tapin, pichif guna, maigan na mo imbisigar. Pero nilikoy, prangkang pakistorya, ha? Wipe, wak ni

0: pili po na ko istorya. Nilikoy ang investigation ni Lacson. Plan ka na nga pag-istorya.
1: Straight to the point.
0: Kasi di mo likoy. Nga nung mani mo imbitara sa si Amina Pangandaman. Nga nung mani mo imbitara sa si Bilsamin. Nga ikaw may niingon nga kinisa si Bilsamin. Si Lacson may nag-expose ang alikin. Nung kaday. Sala si Bilsamin, sala si Amina Pangandaman. Sila. Pero ako nung ilabot ang presidente. Nga nung mani mo ipatawag. Unya, usap ha? Napay kang Lacson. Yung sanga, si Saldico, sa diyang diri pa Saldico. Dili imitaron kay kuno dunay interparliamentary courtesy kay Congressman Mansaldico. Di lang imitaron. Sa diyang ni resign Saldico, so wa na. Wa na interparliamentary courtesy, wa gyapon imitara. Hangtod ni gawas na lang Saldico, tuanas gawas sa nasod, wa na. Pero ningon siya pwede ko natong isum atong i-interview on pinagi Zoom day. Patistiguhon Saldico pinaagi sa online. Sus na unahan man Saldico ang testimonya ng Saldico man nag-deliver sa kwarta mga kagalan ngadto sa Malacañang. Ningon na po si Lacson nga, adili lang, di lang idayon og online nga testimonya ni Saldico, di nato dawaton.
1: Straight to the point.
0: So anang mga puntuha, medyo duna na mga higalay kakulian. Muna, pag-ingon pa, ang sinit kuno nga dignity, ang integrity sa sinit na ubos, nibagsak kuno. Muna, ingon mga higalan taga minority, kamoy nakabagsak. Ingon pong majority dahil sa si Alan Peter Quintano, kamoy nakabagsak. Kana palanda ang investigation sa flood control nga wa ninyo maayo. Diha nadaan na nadaot ang dungog sa Senado. So karon ni anata sa direksyon niya klaro, okay na impeachment. Pwede man mga kagilaan o magsabot sila. O fair lang ta ba? Sige, imbisigaran ang impeachment. MWF impeachment. TTH mahigala flood control scandal. Ha? Kani kung padayon nga ang majority mahigala sila gyapon si Alan Peter Quintano, ang problema karong Lunes mga kaigilan, they will move heaven and earth. Ha? Nga makuha nila pagbalik ang leadership mahigala sa Senado aron sa ingon ni ana nga dili madayon ang investigation sa flood control scandal.
1: Straight to the point.
0: June 4 pa mahigala ang kwan. Tanaw no ni kay duna nay hohongihong mahigala nga mobila gyud sila og duha ka senador para makuha ang leadership sa Senate. Mobila sila sa majority. Kinsa kay mabilas majority karon gi-warning na gudan. Nanao. Kaso mahigalang jinggoy nagawsan dai warrant of arrest mga kagilan pero giklaro nga dili pa ni mao ang katong sa ombudsman nga plander. Pero mao ni sulti ni Alan Peter Quintano ha. Gipanghulga na karon ang DS majority nga kung naa mo diha kaso gid mo. Balihin mo des minority. Unsa may mahitabo ana og ma minority pulos na lang under mahigala sa Malacañang. Wa na tay mubalog ani mawa ang principle sa check and balance. Kung tanan nga gusto sa Malacañang, mufollow tanan, wa nagi maka-question, wa nagi mubarog. Muna nakalisod, mga sukit di Paminaw. So ato Paminaw, una, si Senator Alan Peter Quintano, kay kagahapon, jinggoy good mahigala. Huibis, di pa sa kagkaso sa ombudsman, pag birnes, naday warrant of arrest. Report na yun, hana, paspasa sa warrant, oy. Pero dili pa di ang blunder, ang katupang usa kagkaso. Now ato Paminaw, si
2: Senator. Sa bibig na huhuli. Kaya kita niyo po na nakita niyo po yung palaplano all this time. Arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again ha, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbamayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi ang numbers kasi natin, parati tayong nakoconfine sa 13-11, sa 12-11, diba, sa 6-7. Kung ano

0: ang numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalansi po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about okay. quality of life,
1: you know, pause dong. Okay, sumunay ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano nga takutin ang threat mahigala kung naa ka diha, tutuloyan ka na. Pero mabalhin ka diri, wakay problema. Muna nga, di malikay ng mga tao ronday, warning ni Kanjinggoy. Okay, nanakay warant ha. Bilabol pa na. Huna-huna agmayo. Tuluyan ka namin kung dili na nimo huna-huna agmayo. Ha? Bilabol pala ng warant ka ni Gawas. Ang sunod warant na di nakakabail. 90,000 pala ng bail na ni Gawas nga daan. Sumurag warning. Balhin ka dili sa minority, tiwa kay problema. Nagani ka na, tiwasan ka yun. So, money mga higala nga by Monday, tanawono ni, ha? Kay musipyat sila sa Monday, maka-hearing yun og sugod sa Thursday sa flood control scandal. Muna ang ilang pugnan nga dili mahigala makahearing sa flood control scandal. Kay doon na may daga mga bulabog. Abot man sa Malacanang nga bulabog ani.
2: Straight to the point.
1: So muna ay tanaw nun, madayon ka ha ang flood control scandal hearing inig Huwebes? Malagmit madayon. Pero kung mapulihan ang liderato mahigala sa Senado, karong Lunes, napadung na sa kalimot ang flood control. Mone ang mga mahitabo, mga sugid ng Paminaw. At ipadayon, kini ato mga isgutanan, unya na lang. Ato sa ipadangat ng RMN 558 Manila, nga musunod na karong dayon. At ang tiwason unya, may gala kining dugang isgutanan, labi na. Ang kuya mga ani, kung under control, may gala ang sinit. Manakinahalan taog, na isinit na to, nga independent from Malacanang. Nga naman, aron nga nagpabilin ang check and balance. Dili sa under the dictate. Kaya kuya, kung may mahigalag under the dictate, sinit niya dili ba, kanang magbabarog bagi siya ba? Kaya kung unsay gusto sa Malacanang, mufollow na lang tanan, wa na'y maka, mawa na ang principle of check and balances. Checks and balances. Ikaduha, ang delikado ani, kundi lang kutob sa impeachment day. Ang kuyaw ani, gawa sa flood control scandal, o mudiktang Malacanang, usbon ng constitution, pinagay constituent assembly, tuloy-tuloy na tanan, wa na may mo barog. Sumunay bantayanan. O muingon nga, mag-chat-chata usbon ang konstitusyon, why election? Delikado mga sukit ng Paminaw. So, katong gihimo ni Amy Marcos na iyang video presentation na itong i-discuss unya, at least, kung atong i-evaluate may gala, nag-successful ba itong gihimo ni Amy or dili? Atong tagagpagtagad may gala unya ang kining mga discussion. Human lamang usap sa RMN 558 Manila nga musunod na karunda yun. Alas 7:06 na.
3: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
4: Mapugnan pa ni!
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
6: Yo! Sumbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa. Kini ang tingog ng inyong gihulat. Straight to the point!
7: Straight to the point. Walay liko-liko. Balitang klaro. Walay lipod-lipod.
8: Sumbo paminaw. Ayaw na paglangay.
7: Kalingawan ni oy. O lagi nang giingon ni Attorney Rufil angay natong bantayan no ang dito sa kaulohan ang mga kamada ani dol. Pero kinsa may mas gidapigan nimo ani ang majority block ang minority block? Asa man kadol ha? May bunta di ani brother EJ Kanin. Salamat kay brother unya. Emot ko sa brad dili man to si Joseph brad iko kinsa ni Joseph PBB. Si Crystal the Idol og si unsa ginito si Miguel no. So ang naa sa

0: si fourth big placer nga si Miguel sa kapamilya, o niya second big placer sa kapamilya si Crystal. Oo, so naa na sila later this afternoon or unyang gabi. Unya og mga adlawasan mo sampa sila sa stage sa Baikon diha sa may Makta Newtown sa Lapu-Lapu City Doll, Rainy Doll, daghan kay mga brands nga naa. Unya na daga mapaldo gyud mo, daghan kay mog madawatan doll. Mapaldo gyud mo doll. Paunang ayaw mo kalimot ang Baikon na nalakip sa maong pamilya ang RMN. So thankful kayo ta sa RGC, Sir Brian. Salamat kayo ha for always including us, no? RMN, Radio Mindanao Network, labi na sa to ang marketing arm. RMN MMV, Ma'am Erica Canoy Sanchez, ato ang Executive Vice President for Marketing, o Sir Tristan Asino. Congratulations sa malampuson kayong Philippine Advertising Conference kagahapong adlaw dol. Thank you so much. Alas 7:09 sa buntag. 7:09 unya manghatag dapat ang 500 pesos sa GCash. Ang ato ang pangutana dol sa current events, asa ipahigayon ang Baikon karon nga tuig ang panagtapok sa mga content creators. Letter A, Lapu-Lapu sa Mactan Newtown. Letter B, Uslum. For 500 pesos sa GCash, text me doll, 0923-112-8701. Pwede sa kayo doll nga mo message sa tuang Facebook page, IFM93.9 Cebu. 500 pesos GCash doll. Dali, dali, dali, dali, dali. Dali, doll, dali. Pangan, address ug tubag. Asa ang Baikon karon nga tuig panagtapok sa mga content creators? Grabe, porting daghana dol, promise. You can visit our page Baik, IFM93.9 Cebu, and the Baikon page, BAICON Baikon. So hopefully dol, pangan, address ug tubag. Asa man dol ipahigayon ang Baikon ang panagtapok sa mga influencers, vloggers, content creators karong adlaw ug ugma for 500 pesos GCash. Letter A, Lapu-Lapu. Letter B, Uslob Cebu. Ayos, Uslob po doon. Pangan, address og tubag, 0923-112-8701. Pero karong tungura, again, text silang midol, 0923-112-8701 dol, 0923-112-8701. Kinsa kahang palarang mananaog idol, pangan, address og tubag, 0923-112-8701. Pangan, address og tubag, pangan, address og tubag for 500 pesos GCash. 500 pesos GCash tadol. Asa ang panagtapok sa mga content creators, libre ning event ha, hapon pa nung gabi, duha ka adlaw na ay booth dito ang IFM og DYHP kauban ng Nescafe Classic. Asa man tadol, 0923-112-8701. Pangan, address og tubag, 0923-112-8701. Pangan, address og tubag dol, alas 7:12 na. Ani-ani-ani-an, natin tawagan dol. Importante nga matubag lang yun para nga bangko niya ang iyahang 500 pesos sa GCash. Ay-ay.
1: Good morning.
0: Hello.
1: Good morning.
0: Hello. Arabo ni maningil ko.
1: Dili ka ko.
0: Hello dol, may buntag dol.
1: Buntag dol.
0: Si Alena Bagyo ni?
1: Yes dol.
0: Taga Barangay Dapitan, Cordova, Cebu. Hello dol.
1: Ayo.
0: Hello. Okay, medyo ang signal lang. Hello, idol. May buntag, dol.
1: May buntag, dol.
0: Idol, nga nung IFM man ang imuhang i-tune in karon ganiha pa, nga nung man?
1: Kana, medyo ko nga ito ni Rocky Mbinaw. Current events karon.
0: Ay, salamat

0: Kayo do lang nga IFM o DYH pa gini mong ipili dol.
1: Of course. Sa pa, gamay pa ko.
0: Oo. Maskin kami, no? Dari sa IFM. Gagmay pa sabi, may na may DYH pa na at least karon ang IFM na anapun tayong mga balita. Salamat kayo nga naka-IFM ka, Alena, ha?
1: Of course. Me gina, as always, Atty. Rofiel.
0: Sana all. Sumusayaw na ka sa straight to the point. Walay liko-liko. Palitan klaro. Walay lipod-lipod. Dapat sayaw ka na, ha?
1: Yes, idol. Thank you.
0: Idol!
1: Yes.
0: Asa man ang Baycon ang panagtapok sa mga content creators si Pahigayon karong adlawa, A sa Mactan New Town sa Lapu-Lapu or B sa Oslo?
1: Mactan New Town Lapu-Lapu.
0: Idol, congratulations. Dawata imong 500 pesos sa GCash.
1: Oh, thank you.
0: Unya dapat antunya ka daghana lagi brandol, promise pandugin mog nang amo adto mo. Kay daghan kay mog linyahan, daghan kay mga basta, perting daghana kung naara ka sa Cordova man inyuha, kung naa kay Time Doll, hapit karon or napay ugma. Actually, ugma gid ang pinakabungga kay ugma man ang murag main event karon kay pre-event, pero daghan ka pong tao ron. So, mahitang makanto ka, Doll. Unya, kung makanto ka, bisitaan lang ang Nescafe booth or ang IFM and DYHP booth kay tagaan sa tikap pag nag si Lupin, ha? Ang kanayaw si Lupin ka ng eco bag. Oo. Ha?
1: Thank you.
0: Salamat kayo. Congratulations, Alena Bagyo sa Dapitan, Cordova. Ang imong GCash doll, maura na imong number. Nakailaing na GCash number doll. Ah, sige, pa-text lang doll, ha?
1: Okay, thank you so much.
0: Idol, pwede na ko madungog ang imuhang mapugnan pa ni... Ah, dapat sexy. Ang 1, 2, 3, go!
1: Mapugnan pa ni...
0: Amping-amping doll. Congratulations, idol!
1: Thank you. Good morning.
0: Salamat kaayo ni Alena Bagyo sa Dapitan, Cordova. Alas 7.15 na doll for 500 pesos GCash. Yan sa tanang mga ni-text, mga ni-comment, at sunod na pod, ayaw kalimot matag-unto po lang ito ang game ni Idol, kaoban ng Winzer, two winners sa tag 300 pesos GCash. O niya, si Idol Aiko, matag-alauna pod sa Dear IFM, kaoban ang Megasoft Hygienic Products Incorporated, pa-GCash sa Dear IFM, at tag 200 pesos doll. Natay mga pa-GCash, natay mabisita sa Idol Base sa inyong lugar, sakpan mong minaw, napunta yung mga pag-grocery items, ha? Pasalamat, nagmay lang. Alas 7.15 na. Unya, salamat kayo sa mga nagpaminaw karon ni Brother EJ Kanin, Brother. Unya, kita-kit sa taninyo ugma, Idol. Again, honored kayo ko to be hosting for the third year sa IPI Run. Along with Idol Chixie, alang sa ato ang Gun Start event. Para sa igsugod ug daga nila, Dol, kami ang mulingaw ug mo hype up no, sa maong alauna sa kadlaw. Apoy ginag... Muna-muna nagpasagit-sagit niya, pero hasta ang kasagit-sagit, wa pa na itong panol. Kaya unyang hapon pa nung gabi, inapunta sa Nescafe Classic. Unya, kami po ni Mikey ang napili nga mo-host sa booth sa Nescafe Classic, Dol. Kauban ang IFM and DYHP team. Unya, mauban po dato ang PBB Collab 2.0 nga mga big winners. Si Crystal, second placer sa Kapamilya. O si Miguel, fourth big placer sa Kapamilya. Libog naman ko ng PBB, brother. Tagahan naman mga kapamilya, kapuso, anak, pastilan. Congratulations ni Alena Bagyo ha sa Dapitan, Cordova. Balik ko rong taon-taon alang sa ato ang RMN Network News. Unya, ayaw kalimot sa Idol Mikey. Inyong makauban alang sa IFM Balita sa Buntag Dol. Alas 7, DC 7 na. Bye for now, Dol! Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9 IFM.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Alco Plus, Alco Plus!
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: Your bill, sir.
5: What? 14,000 pesos for dinner?
4: 1,400 on dessert.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisang gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
7: adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Yo!

0: 3.9.
1: Idol, nomino sa DI silang Jerby, Brian, Kevin, Ryan, Wilson at mga higala sa Barangay Carreta, Cebu City. Nagkita mighapon sila gamuntar sa mga tent sa Ukay Tabay. O, salamat kay Idol ha. Jerby, Brian, Kevin, Ryan, Wilson, mga taga Barangay Carreta, Cebu City. Believe ko sa inyong kakugi, Idol. Padayon lang. Niya, naapoy dito sa Baycon, unya, Idol, na yung mga pagkaon, unya, naasad ng Ukay Tabay, mga lain-lain ng mga tinda, no, na yung mga pre-loved items, mga negosyante pod, no, nga hilig og mga pop-up culture, Idol, ka ng mga magmuntar-muntar, mabisag asang events, Idol. I think ang Milo Shoppers, kita ko na hello sa mga taga Milo Shoppers. Ukay Tabay, hi to Jerby, Brian, Kevin, Ryan, Wilson. Salamat kayo sa pagpaminaw, Idol. Standby na, musunod, RMN Network News.
2: RMN Network News. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. RMN Network News.
3: Pagtulong sa pag-alis ni Senator Bato sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon sa DOJ, isa sa ilalim sa masusim pagsusuri ang reklamo at posible magsagawa ng preliminary investigation kung sapat ang ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Samantala, iniimbestigahan na rin ng pambansang pulisya ang iba pang senador mula naman sa mayorya kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tinitignan nila ang lahat ng posibleng angulo at patuloy ang pangangalap ng ebidensya kaugnay ng insidente.
4: Yes, the records of investigation have been forwarded already to DOJ. Sila ang taga-usik, kami taga-produce ng ebidensya.
3: Una nang sinabi ng DILG na sinusuyod na nila ang buong bansa para hanapin si De La Rosa habang nagbabala ang PNP sa mga posibleng nagkukubli sa senador.
5: Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, nanindigan naman ang kampo ni Senador Bato De La Rosa na hindi nagtatago at hindi rin puganti ang senador. Ayon po nito kay Attorney Israelito Torion, abogado ni De La Rosa, anumang usaping kaugnay ng ICC Warrant of Arrest ay dapat umanong duman muna sa lokal na hukuman para masiguro ang due process at paggalang sa karapatang pantao. Sa ngayon na niya ay walang anumang local court ang nagutos na arestuhin ang kanyang kliyente.
6: Hindi siya nagtatako in the sense that he is a fugitive. He is not a fugitive. There is no court issued warrant of arrest, nor is there a court affirmed or judicially confirmed warrant of arrest. So, ang purpose po bakit tayo nagkaroon ng RA 9861 is to fortify our criminal laws. Ang intention niyan ay dapat wala pong surrender, magkaroon lang ng surrender to a foreign court kung meron ng sariling batas sa pag-implementa nito. So, kaya hindi po pwede na i-implementa natin yung outright surrender, yung executive discretion lang. Kung meron man, edi kinakailangan yan dumaan sa korte ng Pilipinas kasi independent po yung country natin. Hindi po tayo sakop ng ICC.
5: Inamin naman ni Atty. Torion na wala silang komunikasyon ni De La Rosa at noong Mayo 14 pa sila huling nakausap, isang oras bago niya sinasabing pag-alis nito sa loob ng Senado. Samantala, pinag-aralan na rin ang kanilang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration sa Supreme Court sa susunod na linggo. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na temporary restraining order na layong harangin o ipatigil ang pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya.
6: Kung basahin po nila yung Supreme Court na order po, Supreme Court resolution denying RPRO, wala po doon na maski isang Supreme Court justice na nagsasabi na yung warrant of arrest ay actionable na po. Wala po, maski isa. Ang sabi pa nga ng Supreme Court ay meron pang anim na constitutional questions na kailangan nilang i-resolve. Eh, kaya nga, na-deny yung aming PRO kasi sabi ng Supreme Court, walang clear and unmistakable right pa daw kasi nga po, subject to the deliberations and decision of the Supreme Court, yung question po na as to whether or not yung warrant of arrest ay actionable.
5: Yan si Attorney Israelito Torion sa panayam ng DZXL RMN Manila. Mga kasama, bangan pa ang detalye ng balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpahiwatig ng panibagong balasahan sa kanyang gabinete.
3: At 25 testigo ihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Bundag Pilipinas sa Idupos Telecom Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
0: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: Apat ang arestado sa paihimo.
9: Impeachment complaint.
10: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdama sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
11: RMN Network News.
5: Sa mga Chabacano, Buenos Dias, alas 7:26 na po ng umaga sa patuloy pa ng ating mga balita. Dismayado naman at nababahalang mano si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari ngayon sa Senado. Nalimbawa ng Pangulo nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13 na niya'y peke naman pala. Hindi rin daw maunawaan ng Pangulong Marcos ang pagkakanlo ng Senado sa mga pugante. Pati ang mga debate na uwi na rin daw sa personalan na hindi anya nangyari sa Senado noong panahon nila.
12: Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph at ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Personalan eh. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in.
5: Samantala, tinutulan din ang Pangulong Marcos ang musyong payagan online ang pagdalo at pagboto ng mga senador sa mga sesyon. Tingin ng Pangulo, pinanukala lang ito para kay Senador Bato de la Rosa.
12: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. For someone who is actually a fugitive from justice, palagay ko hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado, kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay ibang usapan yun.
5: Yan pa rin si Pangulong Bongbong Marcos.
3: Pagkasama si Pangulong Marcos, binanatan ang mga nagpasimula ng gulo sa politika. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar.
13: RMN Live Report.
14: Sa gitna ng mga gulo sa politika, sa pagpasok ng kanyang ika-apat na taon sa pwesto, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya ang dapat magpababa ng tensyon, kundi ang mga taong mismong nagpasimula nito. Ayon sa Pangulo, hindi siya kailanman nagsimula ng bangayan o umatake ng laban sa kahit anong grupo dahil ang ginagawa lamang niya ay magtrabaho.
15: The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. So, those who have raised the heat, those who are making all kinds of preposterous allegations, they have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down.
14: Hindi na pinangalanan ni Pangulong Marcos kung sino ang tinutukoy niyang nagpalala ng sitwasyon, pero sinabi nitong marami ang sangko. Binanatan din ng Pangulo ilang politikong tinawag niyang obstructionist na anya'y walang ginagawa kundi manggulo at kontrahin ang lahat ng hakbang ng administrasyon. Giit ng Pangulo, hindi para sa kapakanan ng taong bayan kumikilos sa mga ito, kundi para sa sariling interes.
15: There are two kinds of politicians in my view. Those who are actually helping and those are doing nothing but obstruction. Yung mga meron dyan obstructionist, walang ginawa kundi gusto mong gulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon, mali, walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves. And that's why, again, they are the ones who need to decide to lower the political temperature.
14: Nangangarap ang administrasyon sa matinding tensyon sa politika kasunod ng hiduaan ng Pangulo kay Vice President Sara Duterte, pagbabago ng puwersa sa Senado at nalalapit na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonong Salazar, Tata RMN.
5: Sa mga Pangasinense, Masantos Yakabuasan, alas 7:31 na po ng umaga. Ang Senate Committee naman ng Public Order na tasa mag-imbestiga sa nangyaring tensyon sa Senado. May detalye, Radyo Man, Kondi Bata.
13: RMN Live Report.
16: Inatasa na ng Senado ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs para imbestigahan ang nangyaring gulo sa Senado. Ay kay Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang komite ang magsisiyasat sa nangyari noong May 11 na paglutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nauwi sa habulan ng ilang tauhan ng NBI hanggang sa mauwi sa shooting incident o barilan sa loob ng Senado noong May 13. Kung matatandaan na unang iminosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto III na bumuo ng Committee of the Whole upang lahat na ng komite na may kaugnayan sa nangyaring insidente ang mag-imbestiga na sa nangyaring tensyon sa mataas na kapulungan. Giit pa ni Cayetano, nauna silang pumayag sa joint investigation kasama ang PNP, CIDG at DILG, pero kalaunan ay tila sila pa ang gustong imbestigahan ni Senator Robin Padilla kaugnay sa alegasyon ng pagtulong sa pagtakas ni De La Rosa. Hamon ni Cayetano, kung balak imbestigahan ng liderato at ang majority sa Senado sa nangyari, dapat ding masilip si PNP Chief Jose Melencio Nartate at si DILG Secretary John Vic Remulla.
17: Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na investigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na

0: that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news, the purveyors of fake news, are also damaged by the process of information. Fake news is a corrosive influence in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that.
1: Matatandang sa privilege speech na sa Senado nitong Lunes, ibinunyag ni Senadora Aimee ang diumunay planong CHACHA or charter change ng administrasyon na magpapahaba sa termino ni Pangulong Marcos. Una nang natanong si PBBM ukol dito at ngisi lang ang kanyang naging sagot.
2: Sa mga akyanon, maayad-ayad nga gahon, alas 7:35 na po. Nagpahiwatig naman si Pangulong Bongbong Marcos na posibleng magkaroon muli ng pagbabago sa kanyang gabinete matapos ma-expire na rin ang one-year ban sa mga kumandidato pero hindi pinalad nung nakarang eleksyon. Ayon sa Pangulong Marcos, marin ang isa lang alang ang ilang natalong kandidato dahil sa marami naman sa kanila ang may kakayahang makatulong sa pamalaan. Gitna ng Pangulo, nakakapanghinayang kung hindi magagamit ang kanilang kakayahan para sa epektibong serbisyo publiko.
0: Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So, don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can.
2: Huling nagkaroon ng pagbabago sa gabinete matapos talaga si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment kapalit ni Evian Benito Laguesma na nagbitiw dila naman sa usaping pangkalusugan. Kasabay nito ay pinabulanan din ng Pangulo ang mga spekulasyong papalitan si DILG Secretary John Vic Rimulya at dalinaw na wala siyang planong alisin ito sa puwesto.
1: Sa iba pang balita, nasa 25 na mga testigo ang ipipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervy Luistro, ihaharap ang bulto ng mga testigo sa mga alegasyon na may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ni Biwi Sara. Kabilang sa testigo o sa mga tetestigo ang mga nagpakilalang bagba ng bise na si Ramil Madriaga na naghatid umano na 125 million pesos sa confidential funds ng OVP noong 2022 sa iba't ibang personalidad sa loob lamang ng halos 24 na oras. Ilang hindi naman pinangilana na hostile witnesses din ang haharap sa trial na dati nang naimbitahan sa mga pagdinig ng kamera. Samantala, hinihintay pa sa ayon ang tugon ni VP Sara sa Articles of Impeachment na deadline na sa July 1. Inaasahang masisimula ang impeachment trial sa July 6, 2026.
2: RMN Network News. Balita na tayo sa ibang dako, sa ibang bansa, mga kasama. Iniimbestigahan na po ng World Health Organization WHO ang nasa magigit 200 kaso ng pagkamatay sa ninang Bundi Baguio strain ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa WHO, umabot na sa 900 ang ninalang kaso ng nakamamatay na sakit sa nasabi namang bansa. Gayunman, nasa 125 lang ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Congo kabilang 17 namatay sa bayan ng Ituri, North Kivu at South Kivu. May 7 kaso rin ang naitala sa Uganda at patuloy na binabantay kaya ng kanilang health ministry. Nababahala naman ang eksperto si strain ng Ebola virus dahilan sa matagal bago ma-detect kaya mabilis ang naging pagkalat. Hanggang ngayon ay wala pang bakuna ang Bundibug strain ng Ebola.

0: kasamang National Capital Region NCR na muna pa rin sa partial official middle tally ng ginaganap ngayong palarong pambansa ngayong taon. Mula sa Raming Butuan, may detalye, Radyo Man Prince de las Marias.
1: RNN Live Report.
2: Kampante ang National Capital Region kung NCR na magpapatuloy ang kanilang pagkampiyon sa palarong pambansa kung saan patuloy na nangunguna ngayon sa mga partial and official middle tally ng palaro tuagsor. Patatandaan ang NCR naging overall champion ng 2025 palarong pambansa sa Ilocos Region sa panayam ng Aring Butuan sa mga coach ng NCR kung saan kanilang sinabi na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungki.

0: ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ipo, sobrang sayo naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the

0: Wait! Aris ako, idol, ha? Basta sa mga ganahan ma-feature sa programa, ilang pagkaon o tindahan, o ana ay suggestion na nga angay namong itry, PM lang sa IFM 93.9 Cebu. I-PM ko sa DJ Chixie page o i-text sa 0906-4100-267 and look for Idol Boyki. You may also send an email sa boykiifm939@gmail.com. Libre ra ang ma-feature dere!
1: DJ Chixie, alin na ba?
0: Al-al! Taglami sa kusina sa IFM!
2: IFM!
3: Balita
4: sa buntag!
5: Ang chinita ngawiti! Idol Mikey!
6: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita o 50 ka-estudyante nga dunay skills o determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulog kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
20: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Siyang labada.
24: Mula noon hanggang ngayon.
26: All you need is Pride. All you need is Pride.
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.9 IFM.
4: Mapugnan po niya.
3: IFM. Balita
4: sa buntag.

0: una radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abrira mo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang chinita ngawiti, Idol Mikey.